0: funeral services hiku abelati funeral policies to fika lalaika ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral yi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, u tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Tombstone T-Life Group yi ri kona, lava u nga durheliwi. Tombstone T-Life Group yi ri kona, lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Gazankulu traditional shop le yi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani, la hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, ti-oyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
5: Harmarovela Funeral Services hi lahlamrandzwa wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yinga ku inka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hiri ai langus malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services a yi teki ti-chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

re se braka tabeng tsa tsoka ka mane the one and only makharibe a botshabelo re se braka re tsoka tle tshiwanyana ya papa antsa tla me tsirire re nga sengona ngoro ka ka mishosa ka tla bomba tla biela ka tirikolore ex ka le kana go doko tla mbelo ne brexa DJ ka ska mshuru tsara mixero be swibe ka ka khumeng ka yo tot mere te se bila go ra li a ya na ro e ra mona na motla as a throwback Thursday na tsabara ba danga tsok jela mixero be so go na motla e ra mona tlangela siku ra sikhongela swa mona shilos day baba tlhabane tlhaba nkare wa kone nka re lo nka ete ko pele mix ra bereko kongmena rata mena tapa ibedi ore le ya yena re taba ka re itlhaba eka nambara 060 8 75 942 o ime kulunga nkulu wa munlwa Hennessy re se bera ko re thuwe kahle tatana te pele mixer na buya swin'wana swilo vanhu va vutisi kambe loko swi kurile swa kahle va vutisela loko swi te njhani te pele na buya.

0: tlhabele mengke se re ka nomara 060875942 o ntswela ko weka beso se re botlha o re kuma kahle gore ko itlhelo ra ko kusuka ka dumeo le tata mmune ta msaba o le ko itlhelo ra ko en tlhabele mengke se re mene imekulung ka mena kona ne le ka Facebook ka mešo se re motlhabe o re kuma kahle at GCR space ko FM ka seke ka WhatsApp re kuma ka nomara le ifana ka 060875942 tse mo sengwe lo ko dashbong sono ona miko wa kwana
1: le mo wa DJ
0: oh yeah
1: we fucking
0: ro vor khop sanga
1: fucking na ida so ngo sona na ri la ka makosi
0: Elsis Milan la jewani ni la
1: ni va moya
0: kesa sna na Elsis Milan
1: thank you
0: danko essa isso seria uma pepa isso que era voto cada barra 060875942 tabe dime una muna aye
1: ne
0: fukele menjani
1: ne fukele yena ane ndi sala kuanza na kudafu kumsona na ri la ma wa block 9
0: kama ma wa block 9 miri EMB
1: 9
0: MB 9
1: ya
0: ikese sine hla isekane baba
1: ah ntokela ka ho tsanga tsa ta ka mja ja bo re bo ba thaba ka nka nka ka rata mona ko ta sha ye
0: mpempe ila bisa kudu bulina
1: ah ila bisa kudu bu ka ma ba ma ho
0: ya u chusa ibili
1: thank you.
0: Thank you, Baba.

0: ايوه ده مر... تي تعمل ايه؟
1: تكافؤ انواع المطبوعات تجاهم كوما بوجن ومنتين
0: ايه
1: تجاه اس لا نظام اقفش نعناب بوجن ومنتين
0: يام
1: تلاقي كوكو ارسي ما لغا بوجن اما بوجن اكتوس اسفو لكان دين دان
0: كيف سنة نستوى اللي كان يدان ده؟ تي تعمل ايه؟
2: munhu kukhale va kona mhani mariya va ka hayi sweswo hayi ka mhani ka nimitwini ka va mi jikele tindleleni emineyani ya pfuxa mhani herisisa patroni wa mhangwani lavona i mutshiri wa mukhalabya manyunyu lava ya vo tshika swa hanyanganya va kumeka laha tikweni raka khakhala va ni themendela ngopfu lavawani ve ri mina kai a ni tika mi swi tsandza kwini min'winyi wa swona no zile ya tlo hi va ka ta josi ivi ni vuxa lavawani a ni va tshembi kahle ku na leswi va swi vulaka swi na ntiyisi lava masaye wa xalati lava mataleni mataleni na mukhala ta ku undleku a ni va na swigangu swo tala va boheka ku hembahemba ku swigangu leswin'wana loko xikwati xi nga swi tiku xi va lavela kwini i ta twa ku va ne venda va nga ri venda ve le giani va nga ri giani hayi mataleni pfukani vula ntiyiso kumbe le kwini a ni mi yo swi lava swigangu leswi swi ta swi tiva ku swi mi lavela kwini pfukani vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi mhana anakanya ni nga ta vhiki
0: se ku ta sala mi muzi ni nga ri nkata munhu la ka radio la
2: ene i va tinjara joni va ku ku teka swi hambanyisa swi ri karhi swi hambanyisa ka tekiwa
0: ni kese swi tele nkata vhiki maxele
2: hi swo sweswo
0: adako kasikam swi ta ri mikiseriswi vekela kamba kumbe mbirhi naro timinete yi save la wara liya ya mune loko ku huma kumbe naro timinete yi bela wara ya mune ta va kharhi cinca magiyatsu mayelana ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook na u nga swi kota ku endla ta ri mikiseri wame oxa xandla eka nongonoko hikuva na teka Facebook u fika u sasintsana ku GCR ku Spacebook FM hi ti-capital letters kasike sweswi ya mahlweni hi karhi hi teka lava nga kona la riqingweni la lexi nga kona tsundzuka mikiseri wame ku a hi mejiki vo tlhava twana tsi tlhaveni la ahe
3: moni pusha hanu wa masilo sesi vigile ka makolo le ka mapuve ndlovukazi a zozweni mangombe ni hetelela hi elisimelani la ka makoxo la ya va pusha kokwana dakalo inkomo
0: kesi na kokwana dakalo hlayisekana ni
3: thank you
0: ai magic vulo ni tlhavela ka nambara 060-8875-942 la van'wana tsi tlhaveli mi
4: mani pfuxa ta vhiki kokwani wa ntsumi pfukani kwala 14 n'wamafoto n'wana boti pfuka ku kula ri xile kwala ka maluleke mi hetisela hi mani na hi kokwani dala masee wa mina kokwani dala wa nga lava pfukani seveni ri xini a mi ri na hani laha hi dzava ka makhekhe a ka hosi ngove wa vintlhanu chavetela va nghena hinkwavo va yingiseni na tivhoyisi letintshwa i ti teke nga ti si
0: khesa swinene hani
4: hi swona n'wana bot
0: thank you loko ku pfula lexi ri vuyemi kisoro mee nongonoko mani kuphetse ka GCR FM rito ra rixaka mina loyi ni fambaka na wena njela i tlemeri wa DJ ya mavulavula mester party loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala hashtag tlhava ni tlhava tsi tlhaveni mi
5: ahee mihaxi wa mina ma ni nghenela ka miminyenesila blocktoni ku mhani na ri ya ta bulankulu pfukani mhana mina ni nghenela ka makoxo laha ni ku kokwani dhaveni pfukani na mukhuhlwani wa n'wina ta nghenela ka nhlaniki laha ni ku mpfundhisi khosa pfukani boti vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi mhani vhukela ka thoma ni kha ni khesa va yingiseri hinkwavo lava nga ni navelela birthday ya mina i dzaki
0: xikomba xi va pfuna khesa swinene mhani vhukela se n'wina tibeke vekani laha hi le kaya na n'wina sweswi lanani
5: hayi ni khesa swinene mihaxo wa mina i dzaki
0: danko 25 minutes past the hour 4 o'clock at the door tsi tlhaveni mi
6: munhu ku le ka ngove ku na giyan bridge vambuni va va pfuzurixile ka swithunyana ku na papa xiluvana vafana na vona va pfuzurixile ka dzingidzingi ntomana ni ku na mhani nasenkuna na vona va pfuzurixile a va pfuxa giyan ntoma sungwana le ka khakhala gravelin tangutangi digitleni
0: khesa swi na nhlayisekani la gravelin la
6: thank you
0: GCR FM tlhavile kuna munhu
7: DJ Tlemini
0: ahe papa
7: Jean Brahmin.
0: Jabozit bro von air.
7: Abi, aku nghena ka GTR swila matimba loko nga phuchi ngingeni.
0: Eh.
7: Ah, mon va phucha va nharu ntsena.
0: Eh, but ke.
7: Kusungan ta phucha mama Khensi bona va kumeka le ari tinga vhile ri voningo ro ava phuku vane muzati mhaka ta keke ra busisiwa makhuwele.
0: Mm.
7: Kwa le 14 billion na ta iringoveni le ka nhlaniki.
0: Mm.
7: And tanta pusha mkhaya wa mina I choice sipho silo tswana vona ku meka le a xawela hi ntirho wa Sun City le June le
0: mmm
7: ntanta hetelela hi wambili na moya ni muso wa hosi ni ku meka le ka Ntshavula block 25 le muganga wa Tana kahle lava pfuka vapfuka va vona ta ndyangu
0: mmm
7: vanhu lava hinkwavo muhaxa va ri na xilahla ri chata bukeni ni ri na swa dana la a kaya ku ri ka Ntshavula block 25
0: Ani yintolo le ka Sabulani le ribona na xikolo xa xibenge ifaza.
7: Faza primary.
0: Khensa swinene hlayisa ka ripapa.
7: Ai, thank you.
0: Thank you. Ani jike ntolo ni ri ku hala ka Sabulani. Loko ni fika kwele tikwele riyalo ni tele ku ni vona bodo liyani swifona ni ku noma ni la ku na munhu loyi ni n'wi tivaka ni ku xilahla Richard Dzambukeri. Tsi! Tshavile mi.
8: Ntapfuxana ni tiyo ka makhuwele amawa a blogline.
0: Mm.
9: Nitasuka niyale a block 23 baku hai anga kona ili Sandton City sipho silotswana apuki nisuka ningena la ka tiko ra ka Ntshuti la va kona general Tshabalala a vapfuki ta hetelele ka xikumba xa dzovo le ka Maseke va kona jara Mfeng Thomas Chauka ku na un'wana a va na vuxokoxoko Information to you. Suka kwala sukumekana. Kesi DJ Kleni.
0: Kesa shinere bishoko shoko. Information la sukumekarla.
9: Thank you.
0: Thank you, Baba. Jesa rafa me chabili la.
10: DJ Amin.
0: Papa.
10: Nerinjana.
0: Esa seke shinere to mzongi na kaya.
10: Aye, number one, man.
0: Hmm.
10: And kombolak kesa kazo mina forget mole kita ngasih nama ni aksi nas kolo sama siza.
0: Ita.
10: Ani tan kesa salvation masau le kacawan apa jula.
0: Hmm.
10: Anta tela im langsung zoom.
0: Kesa sana miba jala kubu isil gawe ni kama lam zane.
10: Ah, so na bijan.
0: Kesa sana ni mana?
10: Thank you.
0: Thank you, Baba. Lebaru kuma kahle kusuka le ka n'waxinyamani leni khensa swinene ba mandla ni vuyelela tsi tlhavile mi
11: masinyani Daniel Mashaba va pfukela ka xikokwana
0: ei
11: manchau ku bava va pfukela ka gym
0: ya
11: ta hetelela kokwana ndhaveni laha ka makhoxo la hinkwana a va ri mabakani ya swinyasi malimela kusuka kwala kaya tiko ra ka Gongoo mi nga byeli munhu muhaxo wa mina
0: i xihundla a swi byeriwi munhu swi sweswo
11: danke
0: danke baba I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so
12: tired.
0: I'm so
12: tired.
0: I'm so tired.
12: I'm so
0: tired. I'm so
12: Kuna mkaya laka mabalani la ili vatshiviti utama kutuna chikole cha Simpsoni. Primarifuka mkano wami.
0: Hmm.
12: Woni ya lika makosho le. Kuna mkegula lwa driver baskiri lwa watu chili ya.
0: Hmm.
12: Ikuwa kwa nikabe nifuka nikuwa kwa nwami.
0: Hmm.
12: Hei, lukunga ngapushi mkano wami na ikuwa mpushi nga mkwa tela hei. Gumba gumba Elias novela fukane mngano wa mimi.
0: Mm.
12: Bana ba hinkwa ka bona claim aba pusha ngone wa botswa biji ndlovu anga masilo arina ka mabalani ngwezi wa chopa lo nkulu kubola South Africa. Nikete ku tseleriwa mngano wa mimi.
0: Thank you brother an egg.
12: Uringa ta ku hlayiseka unwa coffee nyana na ndwe.
0: So bo bo loku tiseni mana ane ke mhlanga.
12: Thank you.
0: Thank you baba. Nombi ri ku tseleriwa la.
13: futhi loko ni nga tleteleriwa a wu nga ta ku huma kwala ni xikhiya ni ri na xona ni ta tirhisa nkanu
0: a ni to rila
13: a swi nga ta pfuna nchumu
0: e vadzudzi
13: ni ya laha basani ka mucecweni kona ku na mahari wa mina mani erisa makama ni ku pfuka ni hari veni ivi ni vuya laha hlangana ni RDP kona ku na mhani ndhawu laha xitarateni xa hanyeka zala pfukani ivi ni ya le ka majosi kona ku na malume masenyana ni ku na vona a va pfuki vanhu lava va pfuxiwa kahle hi hanu wa ndhavizitha ni kwala hlangana ni RDP ni heta ni ku khiyi kulukuju
0: ivi mi teka makhemara mi ma veka kahle ma ri woxe
13: kahle je
0: sweswo swinene hlayiseka
13: komu
0: mo hetelela ku ni ku tsatsalelelaka
14: a ku pfuki bakani ya sine ya swimayimele kwala kaya xa mondo mina la basani a ka nhlaniki ni ta hetelela hi tatani mahaha kona hinkwavo va pfuxa Alexandra Maluleke ni ri kwala babangu
0: khesa swinene la babangu tiko ra koho
14: dangi
0: mwa xona dangi mwa xona kesa swinene ene ba mandla ri vhelela ka skam swirtara mwa xona swi vhekela ka makumena rona ri tmeleta sei bila wara liya ya mona leswi swi endlaka swi kwindza xabisa nyana ndzaka swi swi nyiketa ri simu
15: Har Marovela Funeral Services hi ndla hlamrandzwa wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 nale Scorsese Wholesale endaka magezi hardware nale Karisaba eKambako Village nale Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusona Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services I take it a chance Heka ti kasmende ta Armarovela Funeral Services na mwina mlabaka ku joina milemkiso ya kanganyisi lepswe indluwa ka hiva ngwana bakale ka batiri wa hina minga pfumeli kwa kela jibukwa nisha mwina ejitarateni kumbe loko munhu amtela ekaya hakela ntsena eto ofisi nita hina nale post office e Giyani nalo mitendela ka kona tsena loko kurina mova ya Armarovela Funeral Services vikani kukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
0: Sino bela ni sister sir sebra kortwe kahle ramthwala ba ku landa ramthwala ramthwala le ka mahela ya mene ka lona jarero amsir tar mixer ba nang tele ku baba homesa album he ka lebele ringa ka rona swibekela ka makumena ri temenet makumena ri tharu temenet bela wera liya ya mone nga landa ka facebook mixer ma xa xandla e ku ri ku ri biela ni biela ku landza la vanga kona ba langa la ka facebook la ku ba @gcr space ku fm tipit ramthwala sino bela ni sisters

0: re se bra ka tlhameng sa romex ka ka ntla wa xinombelana sisters re se bra ka vitiro ro tshwetse re swaku ramthwala va ku ramthwala o le tsaneni hamba le ka yena nona alo ese ba jira ba ba hey ramthwala o ni chele badi wa swivona mara wa swivona ka fa michumo hamba xirita mixer re swibekela ka makume munhu ya mberi timela ta saibila wa ra elia ya monika ro ku lola mera mixer ro mekume nkarhi lo nga lola mera ku ba tsumela xika nwe le ka facebook lo ngtala banga ku ba ka ku fa mina mina ka ra tirisa xiyenge xa mburi xa facebook ni khesa swina na ku mixer nga swikota ku ndzata ku ba xa xandle ka ngoro ku na mthaya ku tirisa xiyenge xa mburi xa facebook ku fika swi tsentsana ku GCR ku space ku FM kwalaho hi laha mina nga ta fika hi kona ni inside ka rungula ra wena ni xa xi ni tlanga nhlaya xaxamelo lowu va ku vosiyile kwalano u teka vana ri ntsena eka nambara 060 8875942 loko yi ya ku kotara timinete seyibila ora liya ya nhlaya sweswi tsumela xikan'we ka Facebook va ndzhaka swona ta tsumela xikan'we kari va nga kota va tirhise WhatsApp hi ku kandziyisa kunene se loko ri le ka mpfanganyiso leyi hi laha hi nga ta kota ku teka na lava nga ta va va tsale kunene kasi kena ni pfumeleli mingiswa rive ni khasa swinene loko ka wena u nga ha ku pfulela ku xari moya eka mixo siku ra namuntlha ni ku xandla henhle ka xin'wana xandla ni le ka n'we mi ningisa ri kahle mi ri ku endleni ka migingiriko hi ku hambanahambana ka yona va ni kona va nga va ni kuma kahle va ri lomu ya mitirhweni ku hambanahambana ka mitirho va kona va nga va ni kuma kahle va ri lomu ya mapatwini va ri kuma magondzweni va karhi va chayela ni vukheta khwatsi na vuxiyaxiya swinene ni mi rhandza hi rhandzu ra lavene kasi ke tsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook va kona laha ni khensa swinene na mivona mihlaye swinene kasi kambe swotani va kona na lava nga fika va yimisa blue thumb ni rhanga hi vona ni languta lava nga tirhisa blue thumb va kombakolo ku fambeni kun'we blue thumb ni vula leswi swa ku venge i ku like kunene loko u fika ka post ya me ku na xin'wana xa xivokwana laya xi nga fika xi yima xi ku xi ku xapxap lava nga pressa xona hi lava i mani makhomelo va duma ku na ti-respect mahlawula va kona masindi madzivandila farelo luvenga va kona visani wayila va kona tlangelani mugwena va kona Charles Lwanga va kona na vona governor Chuma va kona na vona va kona mani leyi swin'wana vini mavasa va kona la Tsinkis Khaluwarambani va kona Colin Shuma va kona mama praise va kona Bishop Renis Rasimphi va kona na Eric Tarimbeni na vona kahle ngoma femani KB na vona kahle amukelani xinangani ni khesa ni Josephine Hlongwane na vona Luka Michizi King Strauss na vona kahle la Keith Vincent Chauke na vona kahle ngoma vona na vona vanhu la It's Gone Feel Calvin Makananisa nimbone tendo nimbone kahle ba tendo ba doli nimbone kahle ba sangwana mani phosa nimbone kahle MC imama cancel ba nimbone kahle Elsis Mina nimbone kahle hlawula nimtari nimbone kahle ebe maswanganya la kumaswanganya Emmanuel Makhubele nimbone le Jesus Live Shipiti nimbone le nangwena rungula ntjao ke mana blessing nimbone mazambala Grand Farm nimbone le mana Maria Records nimbone le marbaranyi nimbone Gian Paolo nimbone le Sizeka Richard Records nimbone Sky Shirentle nimbone le maringa ka dzinga nimbone Walt Changobeni nimbone le Bot Walter and Kesa Shine ku tokolo ku famela ku ngwane ngapa kona mana ili kingobeni da bana ba bona na bona Kesa Shine ne ri ka bona ba kona mana kaskam sartar sei lang tarabanga pusha banaru tsara ko denela ka number ka facebook ya mina @gcr space ka fam ne kona la ya new papa utai bona post life mela nanga no kwa mi show sukra na mhlaka ske i fam tsutumela ska ngala bo sungula sukula iri chirbi sira ba kurishira tlem lo dj bramina and ka pusha bana bana zala ka pusha bi wa moya el simenan la ka makosha la ya ni pusha na papa mchoro zaka ka chat khotsa la ro pere ka show ko ta itala la hi fm ya ka mphambo ilo dukuma lo leke ba pusha ka hlebra ri chirbi sikso la lo le ka matiko shika ni khesile ni ngono mena mabasa ba kona ba morning and ka pusha bana bana zaka ka pusha mkhaya mkhaya wami ixuma ecolin xuma kusukela ka mdabula la reni ra simphi emaluleke kusuka okay mani reni emaluleke kusuka la swasonke la na malume emlunguntima mhlaba velemu mhlunguntima la ka mhlaba velemu laya kasike va ku ri kombela ku vulani ku happy birthday aka vuntshwa va loyi kusukela ka mhlaba velemu va pfuxaka swinano va lero kahle hi leni ngo nomeni mavasa kusuka la PLK ni khensa swinene kasike a tsumeka lava landzelaka i tsundzukani Henry lava va ku ni pfuxa vana va landzelaka thabeliya la ka mapapila la nkata bot case la 14a la na mama kensi a pfuxa kahle dloko dlawa n'wina ni khensa swinene kasike a ku ri manongono ku tlhavaka na kambela mani makhumela va duma lava va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka mani chaki la ka mlinginisi block 3 mani lizi majoko la ka mlinginisi block ni ta hetelela manari basile ka mapube ni kombela kupfulani ku felish complianos aka busisiwe makhuvele la ka home 14b na peri engobeni la ka nhlaneke la vanhu lava pfuxana na velero kahle mani makhumela vadumo kusukela gian section fm gangeni wa ri voningo va kona cc ingwa mavona lava ku va xumi boteni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa boti mavona edisten lava hi tlhela na maseve ehlekani mariya makamu va manyunyu la ka papazela zone 4 ni ta hetelela hi n'wazite mani makhuvele la gandlanani ka khani kombe ku tlhela ku ri ku happy birthday aka mpho makantisa anwiri na vuntswa evuntswa ne evuntswa valoyi la ka mhlava vhele mina rhandzu madingani la rikhoto la ka thoma na vanhu va pfuxana na vele ro kahle hinga mo vona ndiri la ka siandani inkomu bote and kesuna ne sase ka skebo ka no visenja o ke vakuri shele tikomela pfuxa waga waga la makado la ya di hope na roger sikanyan la ka mbakota ranta etela la kenny jack la ka nkuzara va pfuxa kahle visenja kwa yila visenja o ke kusuka la ka nkuzana kesuna ne visenja o ke la ka nkuzana la vakora mana ma face mlamdza ra vakuri shele tlemro di jen kombela pfuxa vanhu va ranzira ka kombela pfuxa mansukula la binain la na masenga huku la masenga huku zita la binain la ya na sadama xivanga nyama la ka xikukwana va pfuxa kahle ma face mlamdza ni ri kola binain kesuna ni va face mlamdza la binain la ka skebo ka no va ri va rihanyi la ka nkuri ka tomba ku ri xile muhaxi ni kombela pfuxa vanhu va ranzira ka ni kombela pfuxa mana ntsalo ni na ntsalama la ka nkuri ka tomo ni hetelela ni pfuxa na mani na tisela na vuma rikhotso la robeni ka xihoko gerba loyi la vuyehlela ni kombe kutlhela vuronge birthday a ka vuntshwa va loyi kusuka la ka mhlava vhele ma va pfuxa kahle no navele ro kahle i mani lowu nga ri va ri va rihanyi kusuka la ka nkuri ka tomo ni khesile zwa zapa papa maria va ku swin'we ni ri kwala ka gija mandeni khe swi nela ka gija mandeni teacher pondo mani yeri mativula va kona na vona va ku rixile tlemirodijeni pfuxa nsati wa mina khensani mana masesi maluleke la basani kahlaneki na n'wana nga advice mativula kusuka la ka dzingidzingela ra malume rifosi maluleke kusuka la ka dzingidzingela va pfuxa kahle hi pondo mani yeri mativula ma josephine nhlongwana va kona va ku rixile hi tlemirodijeni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka tisela na vumarikhoto la ka la robeni ka xihoko na mulungu ntima emavundha la ka mhlava velimu denis nhlongwana sifasonke ni kombe kutlhela vuri ka vuntshwa va loyi kusuka la ka mhlava velimu va pfuxa kahle no navela ro kahle ma josephine ni ri la ka xihosanla ni khe swi nene ma josephine la ka xihosanla eka skam swi ri tala va kona van'wana la i rhandzeka thomas maleke kusuka la ka mavuza le va ku ri xele tlemero dj a ku pfuki vanhu lava rhandzelaka thomas mdongwa xivambu kusuka la ka muswana la no ndhavisita le ka muswana leyi na vanhu va ndhavezita le hlangana na RDP nkombe kutlhela vaoke bebedhe ka vosisiwe makhuvele la ka home 14b na peri kumbe pensingobeni la ka nhlaniki la va pfuxiwa kahle no tlangela siku ra vo ra ku velekiwa yi rhandzeka thomas maleke kusuka le ka mavuza leyi ka sike va kona mana i mavona lava ku ri xile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa wambele na moya la ka dinga ku nga ntwalo ni pfuxa na xitshembiso khosa kwala ka thomola poland xigivitsi la section f va pfuxa kahle hi ntiyiso mavona ndiri la ka thoma ni khesa swinene ku kona makapu leyi va kona na vona va ku ri xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka and kombela ku pfuxa Nelson mavundha ra ka mhlava vhilemu laha mana oscar tinyiko ka xigodela xa wula block 23 na colin xuma ra ka mdyavulala ni kombe kutlhela vuri ka bebedhey ka mpho makhantisa la n'weli laha na mukosi manendze la n'weli la vuntshwa va loyi la mhlava vhilemu laha va pfuxa kahle no navela ro kahle kukona makapuleni la ka xikukwani la khesa swinene kokwani makapuleni la ka xikukwani i ri ku tarimbeli va kona laha bolweni laha va ku ri xile tlemero tijeni kombela ku pfuxa vanhu vaa khazamura given xitlhangoma laha ka mlamula la nelson chavala chavani la ka xigamani laya na mani na smart lexo tonga rikhotso la ka sikhunyana kombe kutlhela vuri ka bebedhey ka vuntshwa baloyi kusuka laha ka mhlava vhilemu va pfuxa kahle no navela ro kahle i ri ku tarimbeni ni ri kwala bolweni khesa swinene i ri ku tarimbeni laha bolweni la rulani leyi na va kona va ku ri xile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa sesi nyeleti n'wamafoto laha 14 bay na mana khavisa laha ka ngove laha mani mabunda laha ka ngove jamela 1 lava pfuxa kahle mani leyi na vhukeya ni ri kwala ka ngove emugangeni wa ka makamo ni khesa swinene ka sike va kona no ndhavisita the original one kusuka la ka muswana leyi va ku ri xile tlemiro tixi a ku pfuki mani rozobyani laha ka nkuzana ku pfuka mani n'wazita va hlangana ku hleka laha tiefelana ngoma vona laha ka siyandala va pfuxa kahle ya no ndhavisita the original one kusuka la ka muswana leyi flora mabunda va kona na vona va ku ri xile tlemiro tixi tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa kona makapulela la ka xikokwana laha na mani mabunda la ka ngove la kokwana wa xingwavila la ka xihosanla vanhu lava pfuxa kahle hi mana oscar tinyiko ka xigodo ni ri kwala ka xikokwani ka ya hi le xawula block 23 ntangu wo tlhavani tlhavani khesa swinene ka sike va ku ri kulani a yirini la va ku ri xile tlembe ro dija ku pfuki n'wama vona la ka siyandani laha judas gede la ka mbatlola eri ku tarimbeni laha bolweni laya va pfuxa kahle hi n'wa sam sithole i mani nhlungwani la ka ngovelani khesa swinene mani nhlungwani la ka ngovela ka sike ku ri mani n'wana i frank manganyi laha va ku ri xile tlembe ro dija ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa tshikani foromana ka nkuri zamani a ku pfuka giyani baloyi lava yehlelaha ni ta pfuxa na kokwani wa the junior laha jilongo la a pfuxa kahle frank manganyi ni laka mavalani ntangi ka sike va ku ri ma hlangana ku hleka va ku mester dj ni kombela ku pfuxa mani rikhoto la ka njhekanjhaka ndlela ha no ndhavisita laha hlangana na RDP na boti ban na ndzimoni kwinika la ka mlengenisi block 3 va pfuxa kahle hi mani n'wazita ma hlangana ku hleka xitarata i marula drive va ku danki mester dj ka sike va kona mani laha i mana bubalo switinyiko lava va ku ri xele tlembe ro tijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa thanibeni maluleke la ka mlamula laha sisirini maluleke la ka nkuri sifasonke na boti judas makhuvele 182 la gian section f a pfuxa kahle hi mana bumbalo switinyiko kusuka la ka homo 14b va kona mana i mani makhuvele grace lava va ku ri xele tlembe ro tijeni kombela ku pfuxa dlori maluleke la ka khakhala laha malume velevele la ka ngovelana kokwana makapule ka xikokwana va pfuxa kahle hi n'wazithi mani makhuvele kwala gandlalani ka khani va heta va ku danki tlembe ro dj ka sike va kona mani laha i thomas mdongwazi xivambu lava va ku ri xele tlembe ro dj mavulavaloni kombela ku pfuxa tshikani filoma la ka nkuri zamani Eric Tarambe la bulwini la ya kufuka na mafisi mlamza la bila inda abo pusha kate Thomas Mdungwa Shibambu nere kwa laka mswane dange bziri bot lemi kasikiba kwa na manla dhori madole kiba kurushile itle mrodi jakufu kiba na bada zara kasko nishara tika laka mako sharaya ngoma na mabona Edison labi yeti la na masebe wami ina ima makensi la arsinga vyo kwa bekele mbaro kebebe dhei akaba na bada zara kainfo vula ukwe bebe dhei ka mkosi manenze kusuka la ngwe lida ya nereka buti labano ilaka mtlaba vili moon kensa sunane ni bamanda ni vialela kasike bana bilo rukate mandongari bapu shono kuna bilo rukate dhori maru leke ni kensa sunane dhori maru leke bako na mana mbongwa nda ii shibiti li vasa labano batlaba kasos bako nishile itle mrodi jenu kubira kwa pusha kubira kusha wila Julius chao uke laka mabana nda na donza David ngonyama laka mabana nda nda itelela ii mjuda mjudis kusuka la gyan section F ii na mana apa fuku kwa bila pusha kasi hii li vasa shibiti nirkwala kama bila kensa sunane bamanda ni vialela kasike bako na mana mwana imana kene dila bako taba ni taba mavula valo wapulumushi Mr. Party Sham nukabira kushora manes laka zingi zingi lana kukono wame kensa laka mapubela ya no msango mabona laka sianda lana kwa bekele mbuna kwebebe zika busi siwe makubele la 14 bay nereka peri nkobe ini laka nsani kila abo pusho kate noda bila rukate ima ntongu wa nduna brawin laba nkata mjondis wa science na asuka royal time dango baya kaske ba korma dai te kan satso kolom ba tsabaka so so kursi le tlamro di jer ko ba kusho ro bana ro zarka Eric Tarambe la bulwin la fulo kursi ma Thomas la kam swan la na mana Oscar tinyi ko ka shikodo la show la block 23 ba pusho ka hle hitsa kan Rose Machine the men la ka mapayen ba korma dai chiri dzine mro di ba ko shingwe ndir kola mro di fasi ha banda and go and come back vutsa ba tebela Eric Bishop ra chuhule na bo Sarfina ne mro di na bo Manu Tabela ndo livhuwa nga manda tree kaske ba tsaba korbanda I Emmanuel Makubela la bokurisi letle mrodi jen ko bela kushasa swami na mama kesi ko olela ngo mondi ya mona la risinga view na boti mo sama kubela la kashuku kana ikho phaka nda itela la ipapa ma joko la kashuku kana ko bekhla boga pepe zeka ja ramina era las bon amkelo makubela la kha bakosha la ofishana na bela ro kahle Emmanuel Matubias la kama kosha dank mo shwa me o best kesi tshena na mingisoro mo waranze ka kaske ba korbanda e komisana mkhurumbi e malole ba ku ne pusha man maria ba ka haiso eso la ka hlanikela na mfundis court sala ka hlanikela campaign yisana man maria e ba ka dekeni mana mdona kusuka laya vako inga suki thamsa swa sonata sweswi kaske bako nomanda ikolen shubara mano tawa kusus wakuru chile brafan ek gano gano kwa morning beds niko bada kufusha kukwana makapeleka shukukwana kalivin makana nisi chimbufe na tikana fulo malaka mkuri zamara ufusha kati kolen shuma mdabula asalana pelingende ni kesu nana braya me aitirini kaske bako nomanda bolo misa bako bako lukufamiru kongwe botere kingo bengu kusuka labi yesela bako na takana ningude na bora bako uva chibuda ane rote ndoruwa nga manda ti titakarani titakarani wana bo men ndoruwa nga manda ti bako nomanda tisana love more koto la bakuru chile mwashe niko bada kufusha bada bada kobela kupusha FM ya bihi tlankela gyan baloi ena barbarani la kankur ka tome tai tele la ima Josephine Hlongwana ka shosana ba pusha ka hleti sala ndav mor khotso ne ri kwala nya galana ka shok manli zizi cha ba godana ba ko rishile tle mro di jan kobela kupusha ba lanzela ka man wa KS Hlongwana ka thoma la mani Hlongwana la ka thoma la na man ne sinkuna la ka dzingi dzingela ba pusha ka hleti e mani mhloteli zizi cha kusukala ka ngobe jamela 1 dabara ramo khosh ba kona no ba kore akufuki bana bana tsara ka etle me isi zakar chadar khotala ro bhen ka shoko sibe John Maxwell emashel la ka mabena shgome sha mantsena la ka bringi si block thoma pushoka thito bara no ba khosh ba ka sdor philan ka ko ba kona manu ngwana nung thaba ka soso e branda mari me mfambe njara matoro mara vele e ba ko rishile mo ashen ka bera pusha bana bana tsara ka ka bera pusha mana bomba lo stinye ko la 14 b e tiktok ya shena mo e shara tlungwana ka makoshara na mana emotion la bar la santon city la o pushoka thle hi branda mari me nir la ka bana en common kesa sulane ka ske ba kona bana e ba kona e man mari ar khotala ba ka shum ngona ngona kobela kupusha skoni wa mina emana makhubela nkata boti richi laka ndambe la skoni linda ngoma loleke la rubeni ka shoko ena boti cashen baloyi laka ndambe pfusha kahle hi mana mari ya ri khotso ndiri kona ka bageba location mana hlengiwe mtileni vakona vakoni kobela kuvana koma vanhu lava landzelaka ni khomi tlem rod j uku gin kobela kupusha vanhu lava landzelaka ani kobela kupusha ngoma vona laka siyandana na kokona gabeni laka makoxela na mani la mana ri basile pfukani a va pfusha kahle hi mana hlengiwe mtileni ni khesa swilani mana hlengiwe mtileni vakona lo dokuma loleke va kurixile tlem rod j kobela kupusha fm ya behi hlankelo gyan baloyi vana varanyi ri kankuri ka tomu ena papa mhlurisize ka chadar khotsa la robere ka shoka from fm ya kampambo iludik maluleke la badanko bakona mana endo na mapubela ba go short le miro di jen go bela go pusha bana ba ntsela ka ha ne go bela go pusha mfara wa go shala ka mapubela a fuka re boti ene go bela go pusha na masisi nkata sule vanil tiktok ya radio la ka ba go shala nta itela hi mani mashele la mgangeni wa nkano a go pusha ka hle hi duna mapube imatalini lab kesinene matalini kusuka levenda leko asike bakona mala e folgor simati thomas lab ebakurishile temra dijer kobala kubateka kobala kutaka gift joke bayela kamswana ite kan satsokala kama payela thati bet malola kera kama bulala afusha kahle folgor simati thomas kusuka kamswana mushkhali julia ebakona na bor bakurishile temra dijer kobala kusha mala bulala zara kobala kusha emasebu wami na mana felicia laka dzingedzingela mama cancer singa view na sis elsi mirani kusuka kama kusha afusha kahle mana advice laka nwa khuwani disrespect mahlawu bakona na bor bakuru thlabani thlaba tlemela go dijen kobela go tshabana bona ntsala kobela go tsha makhaya o mina makhana kwala ka homo 14 14a na ino skatapila kwala ka homo block 14b nta itelela hi mapiri kwala ka homo 14a ya vhusha kahle ntsalama respect from Gauteng because tshine tshabela go be bakona na bona bako a itlemela go dijen kobela go tsha queen of Limpopo la ka homo la man sofi mba imbaye la ka mapapila na sese vg a no masilo la ka mapubela ba vhusha kahle sese thabi la ka mapapila kesnen baiz bak dangi mahashi kaske bakona mala imchangana fish time gg bakosungwa ner kwala kamala malele hintiro kaya ilaka shikukwana dangi mahashi bakona if isendwa ila lona tshaka kusho bakona tshile tlemro tjene kobela kupisha man joyce ngwayila laka ngozalana man tlange ngwayila laka ngozalana enta itelela man mdawula hlangana na rdp over jaka hle if isendwa ila no kushapiro da Patrizzo Master Munyai bakona na bor bakona kobela kusha tsikana fola bakona kore zamani na Eric Tarimbini la bulu ndana tisalana mar khotso ke sa tsana e bakona mana sukuna stembile bakona kobela kusha bana bana zara ka seswami na Maria Maswanganyi akamapube ali pompo ntanta pushana mana na mana triple r la ka bakosha la ka tsala ti hlungwan la ka bakosha la kobela tlhalo ka bebede ka rantsu madingani rekhotso la ka thoma la na vuntswa balo hi la ka mhlaba vele mavusha ka tlhono na bele ro ka hle hi kokona khensiwe i mana sukuna stembile na nkateko la ali pompo la ke sa tsana ka ske bakona mana ngwana i mana ngwana ngona ngaza kuno thabala a hela kuti kahle ibukheta na bushiya sha all time kwathi bakona na bonala abakurishile na bashumetle mara dzi rikobela kupisha mathemathe Richard la thothoka la khasise ka Richard rikotsa la rebe la robeka shoko na FM ya nyagelani like mhlongo aputsho kahle hi all time kwathi ni khasa sina ne all time kwathi kaska ebe maswanga ni kama swanga bakona na bona abakurishile tle mara dzi rikobela kupisha la bana bara tsara ka man mari ya nwa James la hlekana na RDP na thabeli ya kumbela ka mapapila ndlovuka as queen of Limpopo la zozweni la nkobe tlhalo ka be deka bana bara tsara ka kana na mthombeni la kama swanga ni la na na ukumbe la kama mapapila ba pusha kahle no na beloro kahle bi maswanganyela kama swanganyela Calvin makananisi bakona no bona bako anani chimbofe gemburani ane kobra kupusha Eric Tarumbeni la bolo la gyar bolo la bihle la Colin Shuma la kama dabolala ai kaske gyar bolo bakona no bona bako kobra kupusha Magret Khosa la kama kongomala sizekare cha Khosa Robin ka shoko na Maxwell le Michelle ish be Juan la kama balana han kobra kthelo ke birthday kama mama kama kwa bo mama Ken sibusiwa makhubele la 14b na Pheringo be ndaka hlanike la e ba pusha kahle no na beloro kahle gyar bolo ikuskala ba yetla ai lang tungwana la itimela tadi mena tengwe lenga sala e kheni mbetsa wa shikopa kuri shele tlemra tjian kobla kusha bana bana tsala kama ma albila ka shikokwana la masebe jin tobla kama pope chamando e na mana hleko la kama bana nda bapusha kahle ma cash bonga mbetsa wa shigobu kusukala ka shikokwana stadium coaches ai ba go va machindebe ro lo chando bonga manda la ti e ba kona manla i farelo lo bengo bana ba tlhaba kusha zwa go e swingwe ndiri kona mkonde thondondi sisonge ndo bonga manda ba kona e manla bana ba tlhaba kusha swema nesikola la ka dzingedzing ba kuri shele tlemra tjian akufuki bana bana tsala ka kobela kusha e maningwa vuma la ka gym la yana pusha na mana kabisa la kangobela a swilo swangana lo chawa mati na vavasati la kangobela va pfuxa kahle hi mana sikona ni ri kwala ka dzingedzinge inkomo movha la vhala tsi Bishop Rene ra team people kona ba ku ikwala dzima uri pile ndo livanga manda tsi so lemongo ndo kona ka shitomba kuri shila Mr. Patrick kona ku pfuxa manje Josephine hlongwa ra ka shisho sanda mana makubela udimo kusikela gens section F na Brian me ku nga la kimhlongo ela nyagela na pfuxa kahle eri khole hi story mongwe ni kwala Gauteng kaya mara e la ka shoko ni cancel ka ske emana ngwana ka zukunu thabala e mena te ingwe tsa tselela e manne Phil Jones Machaya ba ka FM Zika Village ba tala popo professor ka bela ku fuja vere machaya mashona ra machaya na rabela machaya e ska chene ndele ba kona ba kona ka bela ku teka e manda man vijin lo bala ka mapobela man mari ngwa James la hlangana na township e na no ndabe zita la ka mswane la ya ka sa swinene ba manda ni biela ka ske a hela ku tungwana ka kona mana Kennedy ni ndele ka bonane kaske am sertar mixer ndi kesa sunene bama ndari yela na karna bona ikone ngona mga kona laka facebook la ko ba kun karoko u bula sona ku mina na wana sus tuzmara ka ngala banga kona banga tirsa shenga shama bulu sha whatsapp ku kadisa kunene la ka na bara 0608875942 ti voice leting asa leting asara and I mean ti text leting asara ta ka facebook unta bi anti teka loko safe ka ka shenga shampanga yiso sus etsumara ka banga kona banga kandisa kunene la ka whatsapp la bo sungula sukula ba kona motla ila
1: ngomu ta pfushela balandela ku ikona ndi vhasi xiviti apfuke avona ku yene yene kwala kama balani akona ku kona mukhesu le kama pfuke avona ku kudwa yini mani maxindzi kokwana u bekenini 99 a va pfuka kona kwalaka a ti a va vona ku miroho ya khiwa va ta yi nyika na hina mani fane yi wudi mani fane yi wudi yes namuntlha ku na birthday ya leyi ya makwenu wa xitakwa xa mina le a 14 ya dya khake kwale namuntlha a va na tibudunga ti apara tam kwala bongs ti dilo mo boyboy
2: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka mukhomi mama Rubini Ngele Makhuva block 7 a tikatareni mase wa mina mhani Rozobya ni ka Nkwizani a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela mawa block 9
3: sikono ni na tsaka Rose Mashinzi ka mapayeni pfukani kokwani wa govani ka thomo pfukani 37 mhani Sara Chaki ka Mix block 3 vana kokwani mhani mera ka block 2 danke
4: mese phathi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana masenyana Ronald Maluleke amawa block 9 ku na sister Nyiko Xigodo i mhana Oscar lava a xawela block 23 ni ta hetelela hi tatana General Patterson Khosa Abraham Fisher vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka Holweni wa Maxangu wa Mpatso mina ni le vukatini bya mina mbuya danko
5: ka vulavula ka i mani va pfuxa mfana wa mina o ni ku rhandza hi rirhandzu ra love papa hayi va baby a ku pfuki mani liliyeni chabalala va la giyani a ti eyi pfukani ka mama hi famba hi ya ka xikukwani ri xini ivi ni pfuxa boti wisani jay makamu va le ka ndhambi lava pfukani thwala ri xini ivi ni hetelela hi i mani wa lucky ku hlaya mhana mamazo ivi ni hetelela hi kokwani Mahori, mani Mahori le aka mapuve akusuhi na sports center pfukani vakon'wana ri xini hinkwenu mi pfuxa hi kokwani gaveni mi endlaka makoxa vulavala tsi danko baya
6: Shilas Day siku ra vamanana ra xikongelo ku pfuka mana swihlangi kwala kaya ku nga mamakhova mama Rubeni Ngele Makhova a xawula block 7 na tikatareni kuya pfuka mamanganye i lerisa esnat manganye ka gongongo inkata kalaxaka kuya pfuka mama Luleke mana remote Maluleke amawa block 9 inkata swa teka richet Maluleke vanhu vanhu va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xavala block 7 ya tikatarini mana muzana vulavala menikese guruguru magalia
7: Nkomo Khazeta na webitso wa mina Xilahla Richard Zambukeri la ka savula ni pukane va mhana anakanya mandle this mashele ka ta botviki la ka huma 14 a pukane hey tatana jo gift ku bayi la ka mswane pukane na nwina vula va nkwa va pusha hi papa muhluri size ka Richard Records ni kwala Ruben ka shoko e 70 la Nkomo Khaze
8: Nkombele ku va pfusha botleni Pfuxa mani Maria Rukhotso laha ka Mageva elokishini pfukani n'wana mhana leri ni pfuxa mama Albi ka xikukwani pfukani sesani ni hesela hi papa ntsongo wa vana i papa Mjuda laha section F va ku ina mani vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele kata boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxi
9: ahe DJ Tlemi ni pfuxa kokwani wa mukhenso ka mapuve bava bakaniya Phineas Mayimele ka gongongo vana hlengiwe emtileni ka makoxo va pfuxa hi mhana Khavisa ka ngove inkomu
1: apfuka hi ri baloyi apfuki Judah Judis apfuki nyoka makhuva a pfuki va pfuxiwa hi ri ka karubava na marhanga ni thoka ndhambini na xivulani la kongwango la tanko
10: kurula ku ve na n'wina DJ Tlemi hi kombela ku va pfuxa va tsaka lava hi pfuxaka mativa mana hlengiwe le ka makoxo pfukani ka tatika malume Richard Sizeka Rikhotso le Rubin ka xihoko va ri xilungwini pfukani ka malume ka mhana Nhlamulo eka nduna xitsavi makhelwani wa nduna xitsavi le ka mapuve pfukani ka manana ka vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlanganani thawenchipi laha ni kumekaka kona ka DJ Claim a hi tirha tirhi xilo n'wana nguwe ku lava ku dyiwa manhu
9: kurhula DJ tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa papa xiluva na vafana le aka sikhwinyani ni pfuxa papa tsongo wa vana botlink ngoveni laha ka vuhehli pfukani ka ba ni ta ni ta hetisela hi banguzani kona kwala ka siyandani pfukani ka ba vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukhenso na xivono ni ri kwala kaya ka mapuve na nkhesa papa tsongo wa swihlanu
11: rixile DJ Tlim ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ni ta sungula hi mani makhuvela lavo duma laha section F lani loko mani wa zitha laya gandlana ni ka khani laya pfukani na n'wana ta hetelela hi mani lerisa nkata botikala xaka laha tikweni ra ka gongwango laha hinkwenu ka n'wina ni pfuxa rhandza ka Thomas Maleka kusuka laha tikweni ra ka Mavuza laha DJ Tlim tanko
12: DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxela maseji tshwini hlongwana ka xihosani ni pfuna xa mhana xikhaviso ka nkorisi wa song ni hetelela hi Boet Gezani Atlas Maluleke ya 14B lava pfuxaka Rain Maluleke ka nkori hlayisekani DJ
13: Absen Tlema DJ Mr. Pat Mavulavula mpfukeni na moya va pfuxapfuka ku ri kona ko teka vanharhu ni ta pfuxa kokwana wa xingwavila kusukela ka xihosana a va pfuki kasi ku na mhani wa mavona kusukela ka siyandhani a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa kokwana wa udlavela ku tsaka kusukela ka sikhwinyani a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlahlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka makoxani ka lowu pampa yahlaka madavuni mbuyi a mina ve ri na khatsa
14: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwani wa mudun'wazi va ka makaringi ka nyama yavo pfukani mi ya xavisela matamatisi mani a ku pfuki kokwani n'wa mawewe va ka maxali kwala ka jimu a ku pfuki papa nandimuni ben kwinika kwele ka mininginisi block 3 mi pfuxiwa hi machauke bavu ka jimu inkomu
15: DJ Tlim ta kombela ku pfuxa mana khavisa kwala ka ngove mani Grace laya makamu laya mani aniki mhlanga kwalaya ka siyandhani laya na n'wina pfukani mi pfuxiwa hi VV la ka ngove
1: mixo lowunene Tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava a ku pfukiwa mbilu na moya evidence n'wa mugwena la again a section A ku pfuka mukhaya wa mina mhani maxindzi kokwana wa ku hlula kusuka kwala agiana section A ni to hetelele mani na loko ni nga heteleli hi ri kaka ro bava na marhanga le gongongo a xivulani le ku nga na gungu ra mali vanhu lavo va pfuxiwa hi mani loku nga DJ Abza kusuka kwini loku nga ndhawini tala agiana section A kusuku ni watala xilumana kexa mamavhiya swingolo ge hlayiseka Tlemile wa DJ dango
9: ahemester ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa Botmusa Makhuvele laha ka xikukwana ekhupaka ni pfuxa Manoria Maluleke laha ka xikukwani ni pfuxa Gumbagumba Elias Novela laha ka xihosana vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavula ka xihosana nkomu
16: rixile DJ Thavantlhava ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi wa mina ku nga n'wamafoto kwala ka n'wa 14B a pfuki ni ya le ka ngove ka hosingove wa mitlhanu va kona hani la hizava ka makhekhe na vona a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa Brajuta Mjudis va le section F a va pfuki a va ri na Gezani Plus Maluleke kwala ka huma 14B tanke vulavala
17: rixile DJ wa mina Tlim ni ta nghena le aka zingizingi ku na mhana Felicia hi lava kokwani hi lava kokwani wa mbhalo walava laha ka zingizingi ha maskrali ni ku ku na mhani nesenkuna laha a xintomanini ka zingizingi ta yitisela hi basani wa na mhani phosa laha mugangeni wa ndhuna amugangeni wa ndhuna Efraim Makamu laha ka ngove laha lava hinkwavo DJ wa mina va pfuxiwa hi munhu wo duma riyexe laha muganga wa ndhuna Elkana Mchaa. muno duma aro one papa Shulwana fana mina hlayisekane DJ Tlem tanku Shulungu
18: minjana minjana vaxomu DJ Tlem komba ku vapfusha ni ta pfuxa mhani Maria Rikhotso kusuka laha ka Mageva laha a vapfuki ni pfuxa mhani Makhuvele ka ta Botrich kusuka laha ka Ndhambelo vana vapfuki ni hetelela hi mhani Flora Makhuvele n'wamaluleke lava kusuka le Mawa laha lava pambulana ku vapfuxa iwisani jima ka musuka la ka Ndhambi mugangeni wa ka Bromano FC tlhava DJ Jim
19: ni kombela ku pfuxa Skeem Saam Putlink Ngoveni Abiyehle ku pfuka Skeem Saam Mandruvombo aka Jim ku pfuka sesi Skeem Saam kokona class section A a va pfuxa hi mama Bibizat tingi komeleka la ka Ngove a jamela tshunkomu
20: ri xile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani Maria Maswanganyi le ka Maswanganyi leyi ku na mhani Geli Mathebula kwale ka Maswanganyi Skeem Sistinyiko Maluleke ka Ngove jamela two vanhu lava pfuxileke Ngoveni Abiyehle Danke Brahmin
21: a hi ri xini papa Xulu vana vafana pfukani aka sikhwinyana ivi ni hunguzani ka siyandhani na n'wina pfukani ivi ni vuya kwala ka ni ku hulu kokwani wa diono na ku hlula pfukani ka huluwa ka mahorha ni pfuxa hi mhani mahorha ka mapfuva kwala hansi ka sport center inkulu
22: avuxeni na vaxumi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku lava ku pfuxa mhani Kristina Ngwana kwala ka Nghove ni pfuxa mhani Akhavisa kwala ka Ngove ni hetelela ku pfuxa Hosani Mukhotso kwala ka Ngove a pfuxa mhani wa xitichi xa JCR
23: a pfuxa mhani Xinkambela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Dala wa nga lava ka Thomo ni pfuxa Xikwembu hi Ten Bangi kwala ka Makhoxa ni pfuxa Sivara wa mina Tekoro Bava Emtin Ndhambi Xivulani a pfuxa Julia Chava Mafumani kwala ka Makhoxa Xidanki
24: rixini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu ka mapfuve ku na kokwana wa Mukhenso a vapfuki aka sikhunyana ku na mhani Dayana ntukulu wa hosi a vapfuki ka Minenginesi ku na mhani Maria Bilankulu a vapfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa Nkuzana la ka Siyandhani Bani
14: ku rhula tlemile wa DJ a ku pfuki vanhu lava landzelaka Masave Virginia Ndlovu ka mapume Chamando pfukani n'wamavona ka Siyandhani pfukani mana bumba lostinyuku ka homu 14 b pfukani na n'wina va pfuxa hi mahanhlekani va manyuna loko la zone 4 ka Papazela hlayisekani Grimlo DJ danku
25: ri xile xaka ra mina ni pfuxa manyunyu tshika swihanyanganya a block 8 ka Khakhala ni pfuxa Xigoto Muyila la Basani ka Nhlaniki ni hetelela hi Mukhacani Wiligidi la block 3 ka Minenginisi va pfuxa hi Sam Big 5 Mathebula kusuka ka Bode ni khensile xaka ra mina inkomu
26: avuxeni muhaxi njhani hina hipfuki ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa Bod Masilo kwala ka Mavalani driver ya chop ni pfuxa Sesi Virgin Ndlovu a ka mapu a Chamando ta hetelela hi mani na ukhazi wa mina mana Albi ni ku pfuxa pfukani khazi kwala ka xikukwana hinkwavo pfuxa hi mana nhleko ka Mavalani ka vanhwanya vo saseka muhaxi dyangu
27: DJ Tlemi moya va pambulapambula mani ni xiphemu lexiya xa ku ni heta na mangumbu lexi ni nghena le ka mapfuve leyi ni pfuxa nghami ya mina na swihlangi swa mina loko pfukani ri xile dyambu ri ri one ku ta yiwa swikolweni ni ta ni nghena la ka Ramkuba lawani ku na xigangu xa mina i mevhisi Ramkuba ni ku pfuka vadali ri xile dyambu ri ri one ni nga rivali ku pfuxa swigangu swa mina hinkwaswo ni ku DJ Tlemi gana kuna katlana hi dlana hombe a jawa yi chayile vataleni mina

0: mani burisakwara ka mapayini komu
1: tlhavele la
2: mani wa mafoto a 14b a va pfuki ku pfuka na mhana pfulisiya ka dzetidzini a hetelela hi mitwana na ntomunu bye mikiniki a va pfuxa hi manchaki ku aka minikinisa block 3
1: manchaki ni khese laka minikinisa block 3 thank you Ti tlhavele la
3: a va pfuki mhana advice laha n'wa khuva a va pfuki na man'wani khesi laha sikinga view a va pfuki na man'wani juda laha sikinga va pfuxi hi uza Bennett Mashele aveti
1: khesa swinene xeleni lava yehlela ti tlhavele la ku na munhu la ah ku na munhu la Sí, tlhavele la. Ai ba dudze.
2: Ni tsho mo mo mo na ni a se tsone ka ka gongongo. Ni tsho sa futi mo mo mo ni na ge zani la se ka la futi di. Ni tsho ra sa to wa ka ka mo ma pota ni ba futi ho futa ba ka ka di ona se. Ba ku.
1: Khensa swinene nhlayisekani vakhon'wi GSR FM ni mamukerile
4: allo
1: aye
4: ni kombela ku va pfuxa
1: ayi va pfuxa
4: ni pfuxa gumbagumba ka xihosana ni pfuxa botiniki a vuhele ni pfuxa kokwani mahandle ra mukhomi va pfuxa hi misengo wa jijuvuka ku aka xikwavava
1: ayi khensa swinene laka xikwavava laha
4: thank you
1: GSR FM tlhavele mi
5: tlhavele wa DJ a ku pfuki mama BBZ sesitinyikumeleka laha ka ngove a jana na two ku pfuka skin xa mina i mhani makhuvele i nkata boti rich laha kwalaha ka ndhambi wa dzumeri tihetelela hi ku pfuxa papa ntsongo i masenyan Ronald Maluleke leyi a ma hava block 9 vana lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani maxinji i kokwana wa kuhlula na kusukela ngheni 16 a hi yena hi DJ
1: kese swinene nhlayisekani
5: yankumu
1: GSR FM na tlhavele la
2: hayi ni ta pfuxa manchaki le ka minginisi block 3 a va pfuki mama ri aka blankulu kwala block 2 pfuka na n'wina a hetelele mhana ntivo kwala ka thomo a pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka thomo bayi
1: khensa swinene nhlayisekani it's exactly 25 minutes past the hour 5 o'clock tsi tlhavele mi ku na munhu la munhu kona kwala ayi nga kwa ku munhu la
6: DJ nkombo ku va pfuxa ne la gandzelani ka mavambi ku na papa ntsongo wa mina Thembani Zava a va pfuki ku na amukelani xinangani kwala gandzelani ka mavambi na yena a va pfuki na papa majoko laka xikukwana na vona a va pfuki vandla a pfuxiwa hi Musa makhreso ya suka na tsopa ka mutama na dangi DJ
7: nkomu muhaxi ni kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka mhani Maria Maswanganyi we le ka Maswanganyi i n'wingwahani valava ni ri a va pfuki ni ya ni ya pfuxeriwa mfana wa Goxa emukon'wana wa mina Morris Guyi kwala ka Mapumi ni ya pfuxeriwa Mansway kokwana wa Nyanisi ni ri a va pfuki va pfuxiwa hi mhani Ngunyula Xigwatsuvhi kwala ka Mapumi i nkomu
8: Lemilo wa DJ kuna mhani Maria Blankulo la block 2 aka la block 2 aka mninginisi la na mhani Elisa Makamu la basana ka mchetweni la ka kuna mhani Mashini kokwana wa kuhlula la giyana 16 a la hinkwavo va hlanganela ka laxaka i W Manganyi Mensa Makati ku ri leka goni kesi li tlemilo wa DJ wo siya mina ne bo boy
9: xewen xewen mohaxi ni kombela ku pfuxa mana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi mana Maria Matekeni kwala ka Nhlaneki xara de hlungwana tokotoko ya radio kwala ka Makoxo hlayisekani mahaxi swirangomavasa hi mina kwala ka Bote
1: tlhavele me
10: kuna ko kwa ndala wanga lava aka thomo ava pfuki kuna botliki ave hehle ava pfuki kuna papa xiluwa na vafana ka khunyani ava pfuki vakuxiwa hi mhana tirixiya hi laha kokwani wa mbali laka dzingidzingi laha maskrali
1: khesa swinene laka dzingidzingi laha maskrali la
10: ya hi dlaya i netiweke chavanchava
1: mi ta ri khovela sham
10: hi kona vanhu hi dlaya i netiweke ya hi dlaya
1: exi ku ta lunga ne mama
10: eso
1: thank you. Vhel a kuri khala na mendlela kutwa hita bona mara vari vakona ni tsi tlavelela
11: a ku mpuke kokwani wa mbali le ka dzingidzingi le a maskrale ku puka na manburisa le ka mapayeni ni hetisela hi sesi Julia Chabalala mafumani le ka makosa vapfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka thomo la mese DJ
1: khesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
11: Danku.
1: Eka ske ba khona bangwa batsa rikunene la ka WhatsApp a mina la ba go re share etle bra di jene go bela go pusha Mr. Clean Papa Pili la ka gym la ena man ri bombo la ka gym la na mancha o ke bavu la ka gym ra bo fisho ka hle man ro zungwa vumane ena men kona ka gym ka la lo men khesa swinene ka ske hela go bangwa bangwa batsa rikunene la ka WhatsApp a mina la e ba khona bangwa go bela go pusha go bela go pusha bana bana tsara ka hle bra di jene go bela go pusha go kona wa ri sima la ka bodela ma albika xikukwani ta hetela la hi general patsuri go sa ka xitachi kambatlo o fisho ka hle mi sho rikhotso ene ri kona ka njaka njaka Mandela mana two boys mina inwana man Lorraine na papa Monica na Kansas au she ba korba ngwa batsari na bo ba korisha letle bro tsha ku fukisha jwe ba mntsha bala la singa view mo fire la ka mavuza la na tsaka ntsha ban la ka mlingene sira vusha ka hle Julie Judy e mana zwavudi la ka ndangezela ke swinene Judy mana zwavudi la ka ndangezela e ka ske mana ngwana nga tsala na ka bela ba ku kurula Mr. Party na ka bela kusha bana bana tsala ka bela kusha ba ba mhlorisi ze ka chat khotsa lo ro beka shoko mana bombolo stinyi ko la ka homo 14b na sisi tsaka ndrozo machine tsara ka mapayena ba vusha ka hle rula ntsha bala la ka mapayena thank you Mr. Tse Vireza ini mar ekaske bakor bangor batsara kunena na bona la bakor shire tle bra tjer ko bela kusha ro bana bana tsara ka ko bela kusha mandla ro tsaka maru lekela ka skhunya la manne senkuna la ka dzingedzingela ena manhle ka ba manyunyu la ka papazela ba rena man grace ka tanduna e frema kam la ka ngobela ni khesuna man duna la ka ngobe kaske en toke ba hetelela hetelela okay la ba bangela kulane vengi vengeni swona hendlela ale ni vula ku va ta va karhi va lava ku navelela ni kombela ku hi minete yin'we leyi nga sarala eka xikomba nkarhi xa mina xi ri ku sala minete yinkumba hi kongoma le ka awara leya kamba kumbe na ribila awara leya ntlhanu kombela ku teka lava va va vo hetelela hetelela la
12: muhaxi i xigoto xa mundzumuyila la batswani ka ntlhaneke ni ta sungula hi manana Maria Makhuvele la gandlanani ka kani i n'wazitha lava and then ni ya la ka rivala na ku branda murimi Pfukani ni tsutsuma ni ya la ka ntshuxi ni ku the general Pfukani i xigodo xa mundzumuyila ni ri kona kwala bazani ka ntlhaneke bye bye
13: andelako Feliz Stompenio Feliz Ricopiani Sariza, Agavanda, Valandela.
14: Salvation Copia.
13: Felicia Ambassari, Agavanda, Valandela. Feliz Stupenio. Feliz.
14: Ricopiani Sariza, Agavanda, Valandela. Salvation Copia.
1: Swa botsiwo mingisira mayele swa ku lekweni mina na wena hi fikile ka xiyenge xa ku va hetavelela va hi vativaka hi va rhandzaka va tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa namuntlha loko ri loyi ni tivaka nga veleko ri siku ri fanekele namuntlha ku nga ti 21 ta May ni beri ni tungana va ri 060 88 75 942.

0: Ya risimu ra kahle swinene too late for mama swa kahle ka mulangetela vurhongelo byi kulukumba swinene Brenda Fassie risimu ra kahle swinene mara ngetela kha ri tlambiwa kahle kwahala ya ka va 1989 risimu ra khale swinene risimu leriwani mani mara twala hi nga ku ri a ku chayiwa sweswiwani nyana
1: riswa kahle ka mabrr the lady Brenda Fassie unde misaveni lembe ra 2004 mingi 0534 malembe loko tata unda misaveni hi ndlela yoleyo kambeke ta tsutsuka leswaku Mr. X namuntlha ra vumuna hi va tlangela throwback kumbexana leti nga huma kahle malembe ndzhaku hi kha ri hi tlanga kahle vunanga bya ximoya tanihileswi ku namuntlha esiku ra swikhongelo in the lolly 45 after 6 o'clock on the dot Africa Dzonga lungile wa kamale pale cancer swinene ngopfu ku va yinike kahle mixerity hlakomaka swo vula ntsena leswaku mangu xitale ta mariko le ka wara nkova ka wara ombiri enongonoko the big breakfast on Mr. X akucheta leswi ni nga xisa xona mixerity xifundzeni khono xani mpopo hi kaya vahovi ya vumba vukorekeri bya maxelo kumbexani ba South African Weather Service varini
0: ya kasi va South African Weather Service vele va va karhi va ti vulavulela loko hi va karhi hi langutisa kasi ku sukusela kahle eka siku leriwani ra namuntlha cold front vula leswaku ri hi ta va yi ri kona yi fambisana nyana na timhaka ta moyanyana na ku titimelela nyana hi vona ku tshemba leswaku ri hinkwakwa ku leyi nga kona ka hi ta va yi karhi hi ti hlayisa kahle ka kambe sweswiwani la ku nghena kahle hi langutisa ku ri xanake timhaka ta maxelo ma le henhla na maxelo ma le hansi ti-minimum na ti-maximum temperatures tona ti va tiyimisekwini loko hi langusa kahle madoroba ya la Limpopo ku hi ku hambanahambana ka wona eka mixo wa siku ra namuntlha ka swi vula ntsena leswaku ri 0646 minutes before 7 o'clock nguma ku yi joyina ka hiva karhi amukela hi ndlela yona yaleyo ka ivi ni karhi nghena kahle la dorobeni ra giyanla swo vula ntsena leswaku ri 14-22 ka malamulele 14-21 ni vuya kahle ntsutsumani ya le old age le 13-21 vilavila 11-21 leliphalale le 12-22 ni nghena la alivubu 12-19 la makhado lo three chad and then kona va ku 10-18 mukopani 10-21 ni vuya kahle ni ya le amusina le 14-22 ni vuya kahle la aphalaburwa 14-21 Polokwane 19-18 longe ta itela va kha ri swi vona kahle leswaku ri hayi maxelo lama le hasi swinene ku na ku titimela swinene elaka 09-18 ya loko hi veka hi langusa kahle la apolokwane la Thabazimbi kona 12-22 ni vuya kahle la Thohoyandou 13-19 nakona u ta swi vona ku ri hayi swi le hasi ngopfu swinene ku swi kombaka ku xirhami xi ta va kha xi karhata swinene ka 13-19 Thohoyandou ni tela kahle le atsanini le 10-17 nakona ka hamama ri hasi swinene walawa ku ri maxelo kusuka a va ka huvo ya byiro ta maxelo kusuka la Afrika
1: Swo ni nga xisa swona exifundzeni khoni xa Limpopo i ku ya vahomi ya vumba vukorekeri bya maxelo kumbexana va South African Weather Service hi ndlela yoleyo mingiseri kambe ka cancer swinene ngopfu Mr. X ku va yinike kahle leswi ri nga xisa swona exifundzeni khoni xa Limpopo ni tshama ku munhu un'wana na un'wana u swi twile leswaku loko a ya old days mambalelo manjhani maxelo ma kona manjhani Polokwane u famba u mbarise kwini ku ya maxelo leswi ma nga tshamisa xona hi ndlela yoleyo kambe ke I can say swinene sweswi hi va hi kha hi ku nyika kahle ti top stories making headlines mahungu lama vekiwaka ku va marhanga mahlweni ende le kambixo wa siku ra vumutlha a timhaka ti tele ma timhaka ti tele mani a ndhokoloko tatana Eric Nkobani lava tivekaka swinene ngopfu tani epenipeni va ta va va resigne xifumo eka vandla ra MKP kumbexana mkhonto wesizwe party munhu un'wana na un'wana a Afrika-Dzonga a ti vutisa ku vumundzuku bya vona ka sayiti ra tipolitiki byi va byi tshamise ku yini Mr. X kambe ke a ku ri xivutiso xexo kambe ka kasuka na tolo kumbe ku vuya na nhlamulo vele ka maAfrika ka maAfrika-Dzonga ya ku tala swinene ngopfu a ndhaka loko va ta va teka xiboho xa ku va va kha va joyina vandla la Mayibuye Africa Movement hi ndlela yoleyo va vonile ka siku ra tolo vele eka media briefing leyi a yi ri kona lava nga va ya va amukeliwa xifumo emurhangeri wa vandla President Floyd Shibambu la nga va a va welcome kumbexana va amukela kambe ke awara ya ntlhanu na madyambu eka mahungu ya Xitsonga ka makomba ku leyi ve kha hi va vona vele va kha va interviewa na ku va va kha va vutisiwa timhaka ta ku va va teke xiboho xa ku va va suka ka MKP va ya ka vandla ra Mayibuye Africa Movement. So tatana Eric Nkobani lava tivekaka swinene ngopfu tanihi penipeni va hambanini na vandla ra MKP kumbe le ka vandla ra Mayibuye Mayibuye Africa Movement leri rhangeliwaka hi Floyd Shibambu vanhu vo tala va ve va congratulate swinene hambileswaku na maheveheve vhele ivile na hina sa hi swi tiva haleni ku va ya kwihi mara vanhu va ku tala ku katsela vayingisela lava nga swi tivi ku vumundzuku bya vona loko hi kha ri hi langutisa ka sayiti ra tipolitiki byi va byi tshamise kwini
0: ya hi vi karhi va vona vhele tale va nga vula hi kona va karhi va hlambanyiwa kahle xifumo u vona ku tshemba leswaku ri vandla leri hi ta va kha ri tisa kahle mihandzu loko hi va kha langusa kahle la Afrika-Dzonga la swivona endleka na vandla leri nga le ku fumeni ruling party I mean ANC retelo vona kha ri chava loko swi ri va vonisa leswiya va hisela va ri vambirhi laya hi le kaya laya kahle ku vulavuliwa Xitsonga ya kasi u nkonkulu loko vikwa leswaku ku vonakele ndlovu enhoveni eka makuleke eka chaza mavele yigwe na maphophe ya sinyana ka kholisi chavani local municipality vaaki va nga yi vona va vula leswaku ri se i mavhiki manharhu yi karhi yi fambafamba tindhawini letiya va vula leswaku va tivisile kahle na lava le arrest camp leswaku ri halawani ku na ndlovu lava vulaka leswaku ri va ta hetelela va va kha va tshinelela ka va va karhi va vona vaaki evini va karhi hi hlayiseka ndlovu yi na nghozi swinene
1: wolobye wa mfumo ya miganga Mr. X vulavula kahle iveli nkosi Hlabisa undunduzerile emigingiriko yo lulamisela nhlawulo wa mfumo ya miganga Mr. X ya nyangwaka lowu langutariweke ku khomiwa en'weti ya Hukuri ndlela leyi ka sukulela ti 2021 ta suka ilanga nakusela kahle kuvaka ku teka nhlawulo ya mfumo ya miganga yiswa mahlweni ndlela kambe ka migingiriko se yi sungurile ku va va kha va ti lulamisela vulavula va khomixini ya nhlawulo va IEC na vo ya va vona va lulamerile ku va va yisa migingiriko ya ku va kuyiwa ku ya ndliwa timhaka ta mihlawulo ya miganga ka tindhawu ta ku hambanahambana Mr. X kasi xirho xa komiti ya meyara eka masipala wa doroba ra Joni eka xiyenge xa tiyindlu Mlungisi Mabaso u vula leswaku masipala wa doroba wu vile na ntshamiseko wa kahle ngopfu Mr. X eka swa tipolitiki kusukela elembe ra 2024 laha swi nga endla leswaku vufambisi byi langutisa eka mphakelo wa vukorhokeri wa vaaki na ku va va kha va tekela vukorhokeri bya vaaki ku ya mahlweni tanihi mfumo
0: ya kasi ka itsela dibinetse ba kadi kongoma kahle wa ra ya kombo inga siza yiba wa sata ba kara khomo kahle ku kola ku ti endla kahle dokotela xibedlele xa Set Andrew wa satilo yo atendla mu ongori u khomwele xibedlele xa Set Andrew leswi landzelaka swivulavisisi swivula leswaku paluxa leswaku nwa satilo hi anga na vudondzeki bya vuongori ku vo leswaku iyile a tirhisa switirhiswa swa dokotela rale de Durban la anga fika kahle endla dokotela ku bikwa leswaku ma dokotela kuloni ava swivonanga leswaku lewane imushisi aba ya mohlweni wa vakari vatirana na yena ka kambe ko teleni so xikalo swivona ka kahle leswaku ra hinwa sati loyi a hi muongori hi ndlela yona le langa ta vakati bona karisa kahle a hehla ka khoto ya nawa ta vakha hlamula ku xana hiko kwala ka yini
1: timanga ta mshaka lo Mr. X tsunguru ku vakona ti ku rena ra Afrika Dzonga kuze ku vana mijahana wa kolobeya ka malume ma kume naru I think it's 2 years back langa buya khomiwa a xipetela xele Helen Joseph if I'm not mistaken ekwala ko ba akatri sa ma pepe ya shisi ku ba aba ari muongo so hi swo swinwani vele eto buso e fika njani ka ximo xa xoxolo xa Mr. X ya
0: kwa ba. Ni tsuka na yalo ya ombala maska to tendla kokwane.
1: Eh lo timbala maska a tsarisa. Ambala maska amkegula. Ari nwa swa 30 years.
0: Se so so se ka tendla.
1: La man. Bora gero wa vanda ra Africa bayibuye ka sekona tolo Mr. X ilanga vya kombisa nkulukomba Floyd Tshibambu. Kombirile leswaku ku ingeteleriwa nkarhi wa commission ya madlanga. Kombele ku commission ya madlanga a ifanele ingeteleriwa nkarhi ku ya mahlweni. Inga yikuza fikelela na loko ku ri kuyila ku fika makomu swi nga a swiza swi ringanela loko yi nga va yi kha yi fika makomu kambe ke kombele leswaku ku ngeteleriwa nkarhi wa khomixini ya madlanga ku va yi kha yi tirhana kahle na vukungundzwani kumbexana vugevenga lebyi nga kolokhale langutisa ka ti-officials kumbexana swirho swikulukumba swinene ngopfu leswi khumbekaka ka milandzu leyikulu kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga Mr. X
0: President Mayengani va teka xiboho xa ku va va karhi va tshika ntirho tanihi murhangeri wa vandla ra WADP na ku tlhela va ti humesa eka migingiriko ya tipolitiki lava hlamuselaka timhaka ta leswaku ri va ta va kha va fokasa kahle eka ntirho wun'we kumbexana eka music career ya vona na ku hlanganisa mimoya ya vanhu hi vunanga bya Xitsonga laha hi nga ta va karhi hi langutisa ku xana ki vandla leriya kumbexana ro vheta ri va ri karhi ri fela makumu a na vhele mi swi tivaka leswaku ri loko se amutini ku hetelela va ka ku hundza misaveni nhloko ya muti swi hetelela swi sala swi nga fambafambi kahle hi ndlela yona leswi swo hlamarisa loko se munhu la nga tumbuluxa vandla hi hetaku u tshiketiri ku sala va mani
1: Alright, ke Mr. X is one ka sukura tola ka swiyenge swa mabulo loko president ba ta phatsa misa papile ka swiyenge swa mabulo a munhu nwana ku msa mata ku vhela a hi swilanguterile na mani swilanguterile mahlongani just because abanga ri active etimaka ta vandla lela ku bexani ku va kha vulavula so i swile swi munhu nwana nwana Mr. X na mani a ni swilanguterile swinene ngo mahlongani ku ri no vanga phatsa misa papile ri komisa timhaka ta ku va kha va resigna ku bexani ba hambana xikolo ba hambana ndlala yele henhla swinene ngo vanda vandla ra AADP ndlala ka si speaker xa le parliament e vulavula ka say tokoza didiza pakanyere tlhelo Mr. X xikombelo xa vandla ra ATM xa ringanyeto kumbe xa ringanyeto xo kombisa ku pfumala ntshembo enhleni ka president Cyril Ramaphosa kumbe xa leswi swi vitana ku lack of motion of confidence enhleni ka murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga enkulukumba president Cyril Ramaphosa I'm sure tani xiyenge xa Africa Center for disease control and prevention xiamkele ku hoxa xandla eka Afrika-Dzonga imali ya 2.5 wa million $30 ta America ku tiyisisa matshalatshala yo lwisana na vuvabyi bya Ebola ematikweni ya Democratic Republic of Congo na Uganda kumbe xa DRC na tindhawu leti ya tele Uganda loko karhi langutisa eka vuvabyi lebyi byi nga za swi tuma swinene ngopfu leswi swi tiveka kahle tanihi Ebola
0: ya hi vi karhi hlamusela kahle eka siku leri ra tolo ku petrol hi ngona langutisela ku va yi karhi yi tlakuka ka tin'hweti timbirhi leti landzelaka kambe ku xavisiwa ka timovha leti fambaka hi gezi langute loko swikari swi tlakuka swi ya hehla swinene na nwaka hambi leswi nyimpi ya le Middle East iya ka emahlweni gonyisa mishavo ya mafurha la vulaka leswa ku ri swi tikomba ingaku timovha letiya ti ta va ti ri karhi ti xaviwa swinene hikuva hayi mishavo ya petiroli na yona yi le ku gonyile swinene and leswi endlaka leswaku ri mishavo ya petiroli yi va yi karhi yi gonyisa leswiya i timhaka ta ku ri leyi Middle East leyi nyimpi ya ha ri ku yeni emahlweni hi kona va va ku va karhi va hi kota ku va va karhi va hi supply se loko se va kha va lwa hi ndlela leyi a va koti ku va va karhi va hi supply
1: swiviko swikombisa timhaka ta ku ndzawulo ya rihanyo exifundzenikulu xa Limpopo yi vula leswaku xiyenge xintshwa Mr. X lexi nga haku epfuriwa xo tshungula tinsu kumbexana tikhini exibedhlele xa Chelidzi eToyando xi ta tisa mpfuno wukulu eka vavabyi tatsiwa ku na va maAfrika-Dzonga ku tala swinene ngopfu lava va hetelelaka va lahlekela vutomi bya vona hikwalaho ka ku hlupha hi tikhidni kumbexana ti-kidney failures kumbexana etinsu so va kombisa timhaka ku na xiyenge lexi nga pfuriwa lexi nga ta va kha xi langutisa kumbexana ku tshungula timhaka leti ta tinsu loko yi kha ri langutisa le exibedhlele xa le Chelidzini endlelo leyi kasi ku na mhaka leyi kombisaka timhaka ta ku President Ramaphosa u kombisa timhaka ta leswaku khale ka premier wa Northwest tlhelo mulwela ntshunxeko wa khale ka tiko ra Bush Mape u ta xiximiwa hi nkosi wo hlawuleka ehansi ka xiyenge xo sungula endlelo leyi nga ku moya wa yena na lowu u nga va kha u vikiwa ku va kha wisa hi kurhula endlelo lowu swirho swa nhlangano wa March and March swi vula leswaku mfumo wu fanele ku rhwala evutihlamuleri ulisana na vaaki wa matiko mambe lava nghenaka laha tikweni va nga ri na mpfumelelo hi ndlela so swin'wana swa mahungu leswi va ka hi va khomile swona vayingiseri va hina Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha loko hi kharhi hi langutisa ka nongonoko wa the big breakfast zone
0: ya hi ndlela leyi ka hi va hi karhi hi fambisa sweswo ka nkarhi wa kona vhele 0656 swo vula ntsena leswaku ri imune ntsena timinetse hi va karhi hi kongoma kahle awara ya nkombo ngeza yiva BBZ nongonoko madyambambirhi ma yo pfapfa
1: i ku teka kahle xibazana xa nampundzu la ka vara ntsevu vhele na Mr. X ku cukumeta kahle le ka wara ya nkaye lungunako malepfano yi vekuloka ku tisela kahle bonga wa rakomba dagarsimo malaika mhlawu phela manda Afrika Dzonga kunjani rishile good morning.

0: re sumbra kona mix of family tika kahle ka 45 after 8 o'clock on the dot Africa Dzonga leka wara ku etelela so ka kahle ka brilliant vibrace from Santa Catalina brilliant mufuma dir twanze leswaku fire everywhere kuna nziro enkwako Africa Dzonga nziro wa molo ku tsima indlolo le mix of sumbra kahle swinene gofu eka mixo sokona na munda brilliant vibrace ba iteka kahle ra bomuna na munda it's Thursday last day sokona sikhongela swa manana hi omaka ku tlanga na tsimu ta ximoya kha hi tlanga na tsimu ta manana
1: ya indlela le vele bekare bisa sweswo ka ri ku le ku saka ra kona longo 0846 14 minutes before 9 o'clock hi neta bekare yi huma hi karlunga hi teke mbilu ka handa ka hlokomhaka tabeka ngena ka hle ka hlokomhaka hi twa ku ri xana ke wena u va u karhi u swi endlisa ku yini ene hlokomhaka leyi wani yi kahle yi tika hle hi wa vumune ku ri na mhaka ya swikhongelo swa vamanana se mutava mi karhi mi hi byela n'wina aki ke ku ri hi leyi hlokomhaka mo ni vheta ni mi byela yona xikan'we mutava mi karhi mi hi gayela ka xana u vona onge i yini xi endlaka ku ri vanhu va tshika ku nghena kereke va nga ngheni va ku hami kereke ni hetini xana
2: va nga ha vuyi no vuya
1: va tshikisiwa hi yini vanhu ku nghena kereke kahle kahle
0: hi byele mingiseni ka 0608 75 942 ku ni cini lexi hetelaka vanhu va teka xiboho xa ku nkarhi wun'wani vafundhisi va na xiave xa ku va va kha va vulavurisa va kereke kuloni se muhundzuka vavasati va vafundhisi
1: ahee mi le moyeni va mikerile
3: kwamkeriwa mahafukeni maxaka
1: swinene hi ngo vona
3: leswi swi hi tshikisaka kumbe swi va tshikisaka hi ku hembeliwa ngopfu
1: mara mi tshame mi nghena kereke n'we
3: mina sweswi na nghena
1: mi nghena yihi
3: yo phoketela
1: okay swi na mhaka yena ni mahlweni i yini xi endlaku
3: i ku hembeliwa vafundhisi vo tala va swi kota ku profeta swilo swo va swi nga ri swona va hembela munhu van'wanyana va va va kha va lava mali sweswiwani hi le ku tengeni ka yin'wanyana ya mhani wun'wana a nga ka ti-social media a nga kuma mfundhisi a ku n'wa ma-business swa business swi nga fambi ivi mfundhisi loyi a n'wi khongelela a ku i vona moya mhani loyi wa swa yena swi rhukaniwile se u fanele a endla timhaka ta masangu na yena ku swa yena swi ta basa se mi lava ku hata tlhelela kerekeni sweswo
0: ivi yana vo mhani va lava va twa sweswo va pfumela mara na va ta swi nga zekiseka
3: a ni tala ku humelela ma swi vona ku swi hika wa swi tsutsuma kerekeni swi vona ku vafundhisi van'wani va hemba ana a hi vo hinkwavo se a wa ha koti ku tshemba u tshama kaya nkarhi wo leha i la ku lavisisa ku hi yena kumbe a hi yena na
1: mavona mara kesini
3: mavunwa ya vafundhisi ya hi humesa kerekeni
0: hlayisekani
3: thank you
0: hi sweswo na sweswo i le ka nambara 0608 75 942 48 after 8 o'clock on the dot timhaka ta ku hemberiwa va ri ta va tsutsumisa
1: i bizet mi le moyeni
0: minjhani n'wini
1: yebo
4: minjhana
1: hi kona minjhani
4: hi kona
1: yebo
4: ya mina lexi ni xi vonaku hi vafundhisi laya kerekeni ho endlela ku hi kereka swi fana na mitirho ku na va yini yini hi tirhela mali ku hanyisa miti ya hina vanhu lava va nga laya a nga endli nga ku va control-a hi yena hi ye xikwembu xa kona mfundhisi ene vavasati va vanhu a hi va hlonipheni tanihi ku hi vafundhisi na swisesani leswi swi nga kula swi nga na vutihlamuleri xi vitani ku sesi ntukulu yini i hambana na timbilu tin'wanyani leti ku ku byelaku swin'wana swo biha na sweswo swa timalimali tetiya ta minyikelo a ti fambi hi nawu wa kahle ku nga ku se we loko i pfula ku xava yini i minyikelo a wa ha swa ha fambi hi nawu kereke hi yona a ku vekiwi milawu ku va na bodi ya straight swi famba kahle swilo mi ta vona swi va kona ingaku i pfa i vitana swati wa munhu i endli nga ku pfuna ntirho wo karhi why a nga ya kerekeni a ya tirha ntirho wa kereke a ri yexe
0: hlangana
4: mbirhi kambirhi
0: ma hi twa van'wana mkhulu ma hi twa van'wana
4: yebo
0: yebo
1: ya hi ndlela leyi ka va fambisa xisweswo 0608 75 942 kahle hlela ku tiva ku i yini lexi endlaka ku vanhu va tshika kereke va nga ha ngheni
0: ya vanhu va tsutsuma kerekeni
1: va nga ha ngheni mi le moyeni mamikerile
5: ahe vahaxi va quality
0: njhani
5: hi pfukile hi ngo n'wini
0: enkome mamikerile
5: van'wanyana lava ya ku kerekeni va tlhela va tshika hi lavo ya hi swikongomelo swo karhi ku na lava vo ya ngopfu hi ku laha timirakles lavaya
2: ka ti fire fire
5: loko a yisa sweswi ya a fikaka leswi a kumaka leswi a yelaka swona a swi le ku endleni o tshika kereke se munhu loyi a ya ku kerekeni hi ku swi tiva ku i ya ku khongeleni hambi ko ba lexi dumaka a nge tshiki se ha timirakele se to ti kakayisaka vanhu i mavonelo ya mhani makhuvele lavo duma la gian section efela inkomu
2: inkomu
1: fire mhani makhuvele
2: hi le ka 0607 5942 i kombela loko mi rhumela nkandziyiso ne nkandziyiso wa n'wina wu nga hundi minute
1: yes
2: ya
1: e
2: xikombelo xikulukumba ngopfu kandziyiso wa n'wina a wu pfumelela ku va kha wu hundza minete ka muhumelerisi
1: 0607 875 942
2: na yena
6: vo swi vona ku a swi pfuni nchumu ku hi ya kerekeni hi ya fika hi yingisela munhu laya hi byelaka mi nga endli swo biha hi ya karhi a endla swo swo swi ndzaku va tshika kereke
1: kumbe mi kuma leswi a swo mfundhisi loko a kha chumayela u chumayela hi swi leswi endlekaka hi timembara ta yena
6: vaxi
1: a ni kumbexana mi kuma ku mfundhisi loko a kha chumayela u faka kombisa swikombiso leswi humelelaka kwala ka timembara ta yena
6: mi twakalela mbiteni yana loko a mo tshunelela ka ice cream
1: swi vula ku hayi no hi khisi swinene a swi na mhaka
6: hi swona vaxi
1: thank you moya mahlweni va karhi va tekaka 060 875 942 na ti-voice note ta va yi karhi hi ti langutisaka hi vona ku ri xana ke munhu teka loyi kani va mikerile ni le moyeni
2: rixile
7: va landzela jikjela mpfukini
1: hi pfukile
2: minjhani
7: hi pfukile swin'wana sweswi swa mitshikelelo ya kuma ma vona kereke ya kona ku mambalelo ya kona ya xiyimo xa le henhla ni ni ya tipeta kona se i kuma ku se swi fikala swi ni tshikelelaku ku nsoto lowuwani ta mbala rhoko ya liyani na ni tla wun'we lowuya na vuyelela ene se mi kumaku ku na havancici mani se ku ze ku kumaku ku fika lava vulaku ku va tikona tin'wani tikereke mi kumaku ze va swi va ku byela ku hayi mhani maxele mi ringetanyana ku cica mpahla se swi bohaku va ntshikelelo wa sweswo van'wanyana hi tshikisiwa hi swona
2: emitwile
7: hi swona
1: thank you ya 060 875 942 ikumenyana vayingiseri vambirhi vanharhu ka hina hi ta va yi karhi hi huma so Marilyn ta va ri kona 060 875 942
2: rixile
8: mpfukile vanhu vambirhi
2: swinene ngopfu mpfukile
8: na yena hi pfukile
2: ma mikerile mama
8: ni khensa ku amukeriwa i ku mina laha ni nga tsheka kona ni tshekisiwe hi timhaka teto ta mambalela aka tikereke to phokotela epe xin'wanyana ni tshekisiwa hi swilo sweswo mi kuma ku minkarhi yo tala loko va kha va vulavula vafundhisi va vulavula hi ku santa tikereke ta van'wana mi kuma ku va hlamusela swilo leswi minkarhi yin'wanyana hina van'wana hi nga tihluphekisela swona va swi vulavula kwala phakati ka kereke ene ni swi twa ku leswi kongomani na mina se i swin'wanyana emitshikelelo leyi endlaka hi tshika tikereke sweswo na mina ni tshikini hi xivangelo xexo hi leswi ni nga swi endlisa swona ni ri kwala ka muchipisi hlayisekani xitudiyo
2: enkomu mama i khensa swinene
1: vanjajani danke ene mata swi kahle ku ri hi twanyana experience ya vanhu lava nga hindzayile ka swona va va hi hlamusela ku ri vona ku za va tshiki laha va ya laha hi loko swi endlisi leswi na leswi hi keme le moyeni
9: hi
1: kona njhani
9: ka mina leswi ni nga ndlaka ni tshika kereke va nghena ka yona ni vona swi kun'wanyana va ni byi ku ni huma ni ya khongelela handle ni huma na bava van'wana ze hi nga hati
2: a mi ya kwina ba lava a mi vhetaka mi ya zozweni na
1: se why mi huma mi ri two na mbava
9: ma swi tiho swa mavhuna hambeten'weni mi nga weli ka swini yini humani mi ya khongela handle ni kereke leyi hi ye hi sungula na vo vafundhisi lavaya
1: se ve mi huma na mbava
9: ku hina hina hi nga na mali ku fikela va timali va ku hi ya khongelela handle hi ve hi nga hayi
1: khese swinene
2: hlayisekani a hi teke mikandziyiso laniwa hi va yingiseri laniwani botlink kwihi botlink la i kwihi botlink mikandziyiso leyi tele mani botlink allright hi vona la va nga rhumela botlink la eka nkandziyiso wa ku sungula
10: rixile hi valamisa rixile bra ya mina kwalani ma vona tikerekeni a ni vanhu va hleva tibra ta mina va ku hleva va ku hleka va ku hlekula vanhu van'wana va swi vona ku venge lungi matshamo ya ku loko va vona i pfumala kumbe ku xota swin'wana va ku pfuna ntirho wa vona i ku hleka na ku xopaxopa ku na lava ya kerekeni ti-brata mina ni ku ya xopa lavana ku ya langusa lava pfumalaka na lava nga pfumalekiku se van'wani vanhu moni mi byela hi mhaka ya sweswo a vanhu va tlhava reverse va tlhelela ndhaku hi ku swi tiva ku loko yiwa kerekeni ku ya vulavuriwa hi mavito ya vona so hi swoho swin'wana swi endlaka ku vanhu va tikuma va tshika kereke a vi hehli ku na le kingobeni
2: alright ke a hi teke papa xilo vanhu vafana
11: riperile vanhu vambe riperile
1: riperile
11: lexi nga kona ni a hi landzelele nhlokomhaka hi tshika ku sapatela vaprofeta na yini na yini maswona kahle kahle munhu loko a tshika ku ya kerekeni ku na le kereke a nga vona yona ku la ta nghena yona leswo ku ri hey kereke leyi endla yini endla yini hayi a hi swona mavonela munhu wun'we u duma ro one a ka sikhunyani papa xilovana a fana mina tanku
12: ri xile boti wa mina na milandzu ku a exitichini lexi endlaku vanhu va tshika kereke na hi mambalelo a tikerekeni i kuma ku ku na competition ya mambalelo i kuma ku namuntlha loko ni mbale lexiwa vhiki leri taka a ni swi tivi ku ni hambala yini a kerekeni ende va ri karhi va xiyaxiya vanhu lava i nghenaka na vona kereke hi mikama wo tala hi leswi swi endlaka ku vanhu va tshika kereke mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
1: khesa swinene
2: Mr. X timhaka ta ku vanhu va tshika kereke ejeni kha hi famba
1: ya hi sweswo swa ku mi kuma ku vafundhisi swona ka swikombisa va vulavula va pfula tivhese tin'wana ti fika tiba timbilu ta vayingiseri a mi ta vakhongeri munhu a twa nga ku u kuvuriwa yena hi ndlela leyi hi sweswo endlaku na mikereke
2: namuntlha va fika va chumalela hi byala hi ku ku ye Mr. X a kerekeni
1: va swi vona va ri se ta swi yena mikereke ni vitanaka ha mikereke ni hetini mani ta swi vona nkarhi wun'wana swa kereke
2: mi swa famba mi fikisa sweswo loko ri ivanga nkateko tlanga nkandziyiso wa wena ta yi khomela xihoxo xi famba na vahaxi na kulaka nkarhi
1: mixeri
2: ra vuntlhanu emindzuku Mr. X ni ta va ni kha ni tiprovisa la
1: ya wa vona wena manjele swi tshikisi sweswo u nga zola confuse vayingiseri na maxelo ma cinca phela a ni namuntlha ni fanele vi ni nga ri koa
2: mina ni karhele
1: vayingiseri ni karhele
2: vahaxa na jikijela na mucaca ni lawa xisati
1: veta u tlhe u va byela ku ni endle yini
2: a nga dzungudzi ngisati loyi mani yevo ngiseri hlakala kahle ka siku ra mundzuku sometimes place themba nyati ri swi n'wi tekele malembe we swi ku tekele yini ku fika laha u nga kona vekiseri tivutisa na vumune tiphini tatayi ku rhandzile a yi fambi

otherwise ke he balekisa sweswo n'wina va yingiseri va mina yi nghena kahle ka xiphemu lexi xa ti-birthday vayingiseri va mina va grandeka kamine mutshembisi ne i ku hala ka wenayini n'wana mara alanguta ku ri ganani kobeti leriwani n'wina va yingiseri va mina va grandeka itsonga le 21 eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku riroto hava Sunset Villa mina na n'wina hi ta va hi khe hi nghenisa sweswo eka ti mama chiridzi amaso swinene kasi ke hi tibit brand amrimin bzominyayi elaha khuvi na siku ra kahle emani makhuvelo va duma vaningo 060875942 kfam birthday vero bet famba kahle na vona va ri laha ka makhasa lamo wa weni hashtag eka n'wina wi sunny j makamo va kuminjhani vaxumi hi marilin xirindza ni ku ngisele ku antswa i j makamo ni ri laha ka ndyambu village hashtag eka n'wina kasi mana kahle mona ku fana na mulati khogana loko ni ku ngisele ku antswa marilin ni ri na wena ni ri laha makhuba ni bamandla ni belela ka mona ku fana na bishop rasipi va ku ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha dzimawo le pheli hashtag eka munhu wa ku fana na chavelala oscar njombo va ku ri hi mi ngisele ku antswa marilin ni ri na wehe ni ri laha ka xikukwani ni vona kahle munhu wa ku fana na botlink ngoveni ahuko le vuhehli le munhu wa ku fana na dakempapati kukwani cina fanisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha ka xikukwani 060 mina n'wi khesa swiya swa mahlwe khesa swinene vayingiseri dzonga na kumbanahambana lomi va ku mukhemi ni yingisela amerikana ni bamandla ni velela ka munhu wa ku fana na ntikolo wa bawuden hashtag eka n'wina va ku ni ku ngisele ku antswa marilin ni ri na wena ni ri laha swifa sonke laha ku ri siku ra mina siku ra n'wina namuntlha ntikolo wa bawuden mi vona siku ra kahle otherwise ke basani chamanga va ku ni ku ngisele ku antswa marilin ni ri na wena ni ri laha ka nkomo 22b basani chamanga lava va ni khesa swinene hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na tobo wani defni ramwada va ku ni ku ngisele ku antswa marilin ni ri na wena ni ri laha pheni ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na languta kahle ku ri ka tiktok ni famba kahle na vomani vava va ku ola from fire hashtag eka 592 memoaxi a kurin'we ra sasekeni siku yi sasekeni wo da pfumela giani ya hisa mani mara otherwise ka siku ra namuntlha hayi khona ka tirheka mani ko tlhe ku va na switsutsusi mativa loko u kumanyana xikofani kuma kahle na switiyani laya kumbexana na swikontsani ku nga tirheka ku ya mahlweni otherwise ke mani languta vanhu lava nga yima le fastereni leyi hi vonaku i vo mani vinquma hashtag eka wena evutlhari clase ka hashtag eka wena kasi mana kahle munua ku fana na tadens hashtag eka n'wina tinyiku hashtag eka n'wina u n'wa tsakisa i maseve wa mina lavawani kokwana wa ko xila kusuka kahle la gian section a laha mi vona siku ra kahle hi maseve kasi mana kahle munua ku fana na pastor terence rasitelo hashtag eka n'wina kasi mana kahle munhu wa ku fana na maphahla na mi vona kwalano hi maphahla mi vona siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni ya languta kahle hi site leriya xitichi mina makash bongani wa lagos ubu epapaluna na loneg eka n'wina mi vona siku ra kahle kasi ke hi leswiya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku ri vakhe va ku ri xile hinkwa mahumala from swane kahle laha ka mswane laha na ku thoma na kume swaku hayi mani siku xisasekeni lava va nga ni sendela kahle ti-voice note ta n'wina ti vona otherwise ke ni ta titlanga hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu va ku ri xile marilin hi swin'we ni ri na wena ri la ka nkomo 22b i mana masungulo na ahlulo i khensa swinene vayingiseri bya n'wina ku di

hlayisa marilukaka ti kumile 29 meters e 390 fence 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec, vutisa kwala xitolo la duma where you save and score. Authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone ta Foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xi

tiko aikelani mina ba inseri ba mina ba kurandeka otherwise ke mina nwana ndi ba case sweswo mahlweni engwana ba inseri ba ina loko kuma ku ijoina na mamkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkemini ingisela mi ri kona. The climate change after the recent devastating storm in Western Cape accredited this morning. Mina ba ngiseri ba mina va ku randeka ku na climate change leyi nga va kona kumbe leyi nga kona etindhawini letiya ta Western Cape andzhaka loko ku ve na mabubutsa lama nga va kona ka mavhiki lama nga hundza na ti-thunderstorms. Mina ba ngiseri ba mina va ku randeka vanhu va hlamuseta timhaka ta ku ri a va ri ku hanya va nga lahlekeriwa na hi miti. N'wina va yingiseri va mina vanhu vo tala va ya mahlweni va ke va kumela ku pfuniwa from the other provinces ti-food parcels na tindhawu to tlela na timpahla n'wina va yingiseri va mina va ku randeka ku being the tragic incident n'wina va yingiseri va mina va ku randeka etindhawini letiya ta xifundzankulu exifundzeninkulu xa Mpumalanga n'wina va yingiseri kanuna n'wina va yingiseri va mina va ku randeka kube na ba hlamusela timhaka ta ku ri a community in mourning after a farmer's owner Kesha killed in a deadly ukwanyuswa robbery. N'wina va yingiseri va mina va ku randeka ni khomeleni le xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal hi ndlela leyo va kombisa timhaka ta ku ri the residents of Kwanyusa near Hillcrest in KwaZulu-Natal are struggling to come in a term of devastating act violence that has been shaken the entire community after the newly opened a local pharmacy became a scene of a deadly armed attack. Va ku randeka ku pfula kunyana ku ri ku ve na robbery ka a pharmacy ya yena laha nga baleseriwa ku dlaya. N'wina va yingiseri va mina va ku randeka community kumbe mphakati va sale va chuhile swinene hi incident leyi nga humelela eka siku ra tolo xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Tiyunivhesiti ta ku hambanahambana va khe va hisa kahle va celebrate kahle ku graduate ka machudeni ma ku hambanahambana kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga eMakapongo of the former Northwest Premier Bushimabe va hlamuseta timhaka ta ku ri they've humorous academic who have loved mathematics and even a young activist in South Africa library. N'wina va yingiseri va hina va hlamusela timhaka ta ku ri bile ku struggleni ku va khe va amukela mhangu leyi nga humelela endzeni ka muti wa vona. Xikwembu nga ku xi ma pfuna xi va katekisa va kuma kurhula andzhakeni ka ku hundza emisaveni ka n'wana wa vona. N'wina va yingiseri va mina va ku randzeka countdown ya va hlamusela timhaka ta ku ri it's only 21 days to go ka FIFA World Cup 2026. N'wina va yingiseri va hina va ku randzeka va ku all of us all in ka u fela 21 days to go hi ndlela yaleyo. N'wina va yingiseri va hina va ku randzeka hi va khe hisa kahle mahlweni languta kahle xiphemu lexiya xa ku va hi hakuma kahle timhaka ta maxelo. N'wina va yingiseri va hina va ku randzeka ku na maxelo ma le hansi swinene ka ti-province to hlaya. Exifundzankulu xa KwaZulu-Natal xi na maxelo ma le hansi, xifundzankulu xa Johannesburg kumbe xa xifundzankulu xa Gauteng xi na maxelo ma le hansi swinene laha va fikaka va kombisa timhaka ta ku ri Pretoria na phati ya Johannesburg yi ta va yi ri yi experience cold front ka vhiki leri ya ka yona kumbexani ka weekend leyi va ku yi kongoma ka yona. N'wina va yingiseri va hina va ku randzeka hi balekisa sweswo hi languta kahle exifundzeninkulu xa Mpumalanga va hisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri nakona ku ta ku ri na maxelo ma le hansi swinene va kombela vanhu va papalata ku tirhisa site liya ya Windbank loko ka ha ri mpundu swinene na loko ku ri exikarhini ka vusiku kumbe namadyambu tanihileswi yi tivekaka tanihi ku va yi khe yi khavhariwa ngopfu hi mist kumbe gwitsi. N'wina va yingiseri va mina va ku randzeka and then va yi khe hi languta kahle tindhawini letiya ta vo Upington na vo Springbok n'wina va yingiseri va hina va ku randzeka ni languta tiya ta n'wina va yingiseri va hina va ku randzeka na tona ti ta va ti ri na maxelo ma le hansi swinene tanihileswi va nga kombisa timhaka ta ku ri ka ha ri na maxelo mo biha but then mo va ku hungutanini that climate change yi hlamusela timhaka ta ku ri hayi maxelo ma le ku hungutanini mara ku ta va khe ku titimela ku ta va ku ri na cold front. N'wina va yingiseri va mina va ku randzeka hisa sweswo mahlweni va ya ha languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa leti baka cases etindhawini va yingiseri va hina va ku randzeka swi sungule tin'hweti timbirhi leti ti nga hundza mara va hlamusela timhaka ta ku ri a va nga hleketi ku ri yi nga growa so fast yi continue yi va yi khe yi hlasela hi ndlela yaleyo. N'wina va yingiseri va hina va ku randzeka i outbreak leyi nga kona kasi ke laha tikweni ra hina ra South Africa va hlamusela timhaka ta ku ri va hayisa mahlweni va ri ku lavisiseni na ku va khe va vona ku va khe va nga tisa ku yini na ku va khe va lunghisa kumbexani ku antswisa timhaka ta the outbreak leyi nga va kona ya

0: Yo, Spolipoli Shamageza, we're not so good at King Tong. I'm going to bang the Roman of Grandega. It's exactly quarter past ten. I'm going to bang the Roman of Grandega King and a Catalan Pemolicia. A shantako mark. I'm going to bang the Roman of Grandega. What do you call it? It's Lian. Nah, your money. I'm going to go to the house. Ya swile swi humelela ku ka vutomi bya siku na siku loko hinkwaswo swi tshama swi mi humelela n'wina it doesn't mean ku ri a swi kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a yini ni ya kuma nhlokomhaka eka mpundu wa siku ra namuntlha nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani hi minkarhi yo tala loko ku tshuka ku ve na ti-complications kumbe conflict a xikarhi eka client kumbe customer emavhengeleni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi kuma ku ri instead ya ku yi resolviwa hi n'wina miri two hi ku ve na misunderstanding mi kuma ku luya un'wanyana i dlina a ku yi kwini manejara ya n'wina i yini lexin'wana lexi nga tshama xi mi endla ku mi tikuma ku mi tsandzeka ku resolver xiproblem between n'wina na loyi a nge le ku mi pfuneni axopeni mi ze mi lava manejara ya munhu luya kumbe supervisor n'wina miyingiseri wa mina va ku rhandzeka nakona mi vona swi ri kahle na ku va mi lava ku solveriwa timhaka hi manejara ematshan'wini yo mi swi solver mi ri vambirhi xana ke swi va swi endlise ku yini loko mi ze mi lava manejara 060-875-942 loko nhlokomhaka mi nga yi twangi ni kombela mi yi yingisela kahle mi nga se fona ku ndlela ku ri i nga khomeletana 060 miyingiseri mi le moyeni
1: na khensa kuva moyeni yebo
0: ayeko kwani phahlani
1: mpfukeni
0: hi pfukeli minjhani
1: hi pfukeni ya loko mina ho fika a xopo mi fika mi kuma ku ri a hi le ku tirhisaneni kahle na munhu na loyi a ni hakelisaka nga thilini a ni lavi supervise ya laya a ni lavi manager a ni lavi nchumu i ku hi fanele ni ngo vitana un'wanyana ni ku sese bote ni kombela tshunelanyana haleni ku hi nga ta cincana ni ku la ni hlangana na problem ya 1 2 3 hi munhu loyi a ni pfunaka la ene a nga ha tivi ku se ni hindza njhani hi mhaka yo hi le xopeni hi mina mulungu wa yena mulungu
0: ya
1: mara yena i ni byela leswiwa se ni endlisa ku yini loko hi nga twanani ku all right ma ni pfumelela ku ni fika swilo leswi a ni swi xava ni hindzela mahlweni kumbe leswi mi nga swi ba se ku va ku ri na problem hi twanana kwalano ni hakela ni famba kumbe ni fika ni famba i swilo sweswo ntsena ku ha swin'wanyana ku hambi o ta na yena ya luya wa mamika i ya fika swi va tani ku kumbe a chovola luya mitirho hi ku obvious mitirho ta va ha swi ta yena se mina ni vulavula marito malama mo ma ni pfumelela ni hindzela mahlweni na ni swi ya swilo swa n'wina lana loko vo no hindza ni hambana na swona
0: ni mi kuma kahle kokwani phahlani
1: yebo
0: thank you 060-875-942 ya mina na n'wina hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: ahee mpfukile na
0: hi pfukile minjhani mama
2: hi pfukile na mina loko mi swi kumisa sweswo n'wana ku na swihoxo swi nga endliwa hi muxavi

0: Indian food loko luya a tsandzeka ku swikota ku tshamiseka swilo ku loko se ya vitana vakulu onela munhu ntirho maswona
1: ya
0: ni tshame swin'wana xa tiphilisi kani nge vulaka kolomuya kolomuya a tikhemisi loko ni xava tiphilisi ku va ku bokisile hirani hi nga xava tiphilisi ri pfuriwile a ni za ni nga vitanangi un'wana ni lo landa va lavayani a khoneni fika ni va byela ku wa yi kuma tiphilisi ti pfuriwile ku na hi wo xava njhe nga xava bokisi ri pfuriwile se loko a ku a ni lo landa manejara kumbe va va ku hala a ni ta va ni onhele van'wana ntirho a swi laveki leswiya
1: ni mi kuma kahle mama
0: swi la hi tirha swilo ri rhandzu la ni twela visiwana hi swona n'wana nko
1: thank you mba na siku ra kahle thank you 060-875-942 mina n'we va khesa sweswo mahlweni va ku ri hayi ku va ku ri timhaka ta status na mahlamulelo ma yena u swi vona ku ri hayi mani munhu loyiwani o va na rinyadzu so ni ta zoni vitana manejara wa yena kumbe supervisi wa yena ku va a ni lunghisela problem leyi mina ye va ku hi hlangane na yoho 060-875-942 mina n'we va khesa sweswo mahlweni emingiseri wa mina mi le moyeni ahe
0: wa pfuka kahle kahle kahle
1: na pfuka kahle kahle kahle kahle
0: na mina ni pfukini
1: ve
0: ni nga hlangana na yona mitlhotlho hani ni solve hi nexe
1: mi solve hi n'we
0: amavhengeleni loyi wa le khelekele tibanani nhlama na na kanyani marhengu ya lama hinkwawo ma ri mambirhi ani i mambirhi lama a ma ta yi lava manejara ya vhengele mara ni ku va leswi mhaka yo huwa leswi wo sungulo wa xinuna vhengeleni ro karhi a na hi pfumeleli ku boxa mavito ya mavhengele na mavito ya vanhu i n'wanuna loyi lowo sungula loyi loko hi fonini kwala ka tilayeni ta ku la ku ta teka xikona ni kuma ku xikwa xo xa braweni xo basa xikona laha xo pya xo basa ni kuma ku a xikona ku huma braweni no yima sayiti loko ku ta ku ta huma xikwa lexiya xo basa lexiya ku tlhelela ye ndhaku leyi tlhelela le ndhaku leyi no hi ku lava nga fola layeni lavo lo phunta ni ka bava ni ze ni chisitani ta ni ta yima la ni sungula layeni ya ku loko ku ta huma xo basa ni va number one ku ni fikile ni kuma ku xikwa xo basa xi herini ku sala xo basa se loko ni yima la mi nga ni jeku ni rhangelele munhu a vo hlamula leswi a swi tsakerisaka swona ka leswi ti nga cacanisa swona ku ze ku hahitela manana kanye a ku hayi ka xalatika vana kahle ni ku bavo mi ringana na ta mina ndhani la mi helela hi ntirho tirhani kahle loko no ku byo ku sweswi tichomi ngopfu na bava lava ya nge pfumeli loko va ni vona hambi ni nga lavi xiku he mhani hi mhani va kama ku xa mi lavi xiku ni ku hayi bava khalimekani a ni lavi xikwa vana ni kahle mi nga zima hatitwa mi ri na problem lowun'wanyani loyi i mi biwele thilini vanhu vo ba tithili loko vo kuma i tlele na masandazani va yiva vanhu lava vo tala va kona ku ta ku tekele 5 rand loko ni nga hlayeli ncici mhe loko va heta ku ni nyika mali ni hlayela ncici ni kuma ku ku xota 5 rand ni mika mara ni n'wi tshika ni swi hlayelela siku lerin'wana leri no byela mhana yaka ni n'wana ka yino a hi ya fola laha ka layini ya mhani luya ivi ho ya hi ya fola ka yona loko ni heta ni yima la sayitini ni hlayela mali ni kuma ku 5 rand stila yi kona ni n'wi vutisa ni ku mhani a ku hi ni ku na marhengu mo tala ni tlhanitaka n'wini ya mi byeni ku ni ta kuma siku ni mi byela namuntlha ri fikile siku ra n'wini ti-5 rand ta mi ni yisa ku leti loko mi cucala ncici ku xota ku 5 rand mi tekaka ni ya khomiti wun'wanyana mi biwa thili ku loyi a ku n'wana mhani ehlisa moya va na kahle i ta n'wi herisela ntirho a ni n'wi lavi manejara ni manejara hi lexi ku na ririmi ta ku byela ende ni ta ku byela ndleve ku twa siku leri manana ka yi nghina swivoni ni ku ehimpela va rhoba vanhu lava ni va teki 5 rand or i pondopondo se xi xi ba 5 rand xexo mara xi hake na nyeleti ni ku alula nga khongeli loyi loyi nyeleti lowu tumbeli hi yona le sani ya ni ze ni landza munhu ni famba ni va karhalisa vanhu va timanejara va tirha swo tala ni tirha hi nexe
1: mi solva hi n'wexe
0: ni huma ni famba na sweswo ha loko no ya ni ya bayi minjhani se sala hayi pfukeni minjhani u ta ni bya mahlweni mara ni ku loko ololwini ku susa lexi ngo nge nhlokweni
1: mi susa lexi ngo yini
0: lexi ngo ntu sayirini liya ya ku rila na loko nkarhi wu nge se fika ni na i tima la ku vekela switch hlayiseka makwavo mo hi twa van'wanya ku vona va dila na njhani ta mavhengele
1: ni khense swinene
0: hi sweswo
1: thank you 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina va khehisa sweswo mahlweni loko mi tshuke mi hlangana na ti-problem to fana na teto emavhengeleni hikokwalaho ka yini mi decide timhaka ta ku mi ku mi lava manejara matshan'weni ya ku va na munhu waloye a ku humelele yini nakona mi vona swi ri kahle na miyingiseri mi le moyeni

0: Merlin rixilene le ka vayingiseri ya twakala swinene nhlokomhaka. Merlin won kombisanyana leswiwa wa vona loko munhu a kachiwa special va lavo tirha tixopeni va va kombisa matirhelo ya vona na leswi va fanele ku tirhisa xiswona na custom. Mara i kuma van'wana Merlin na va suka kaya va ri na tiprobleme ta vona na swikweleti swa vona ivi loko va fika laha thilini va teka ti-problem leti ta vona va tihlanganisa na wena swikweleti leswiya swa vona va teka mali liya ya wena va ndla onge vo lo ndla xihoxo mpelampela loko u nga voni nchumu va ta ku komba mana ya maxumu. Se lexi nga kona i kuma ku wa n'wi kombisa loko n'wi kombisa a sungula ku rhaxa a phakama ephezulu ku hi ta kota ku n'wi rhurhumela i n'wi chava a ni ti hlupha ndlisa sweswo a ni wa u tiva nawu na loko a kachi u byeriwi nawu i ku va ni landza manager ya yena wa caciwa nga caciwa a ni ti ngheni a ni loko a kachiwa lava n'wi byerini ku ndlisa kwini e na mina ni n'wi kombisini ku leswi hi swona a phakama henhla u tima kota ku ni landza mina ya dilana na yena swa ku wa caciwa ra nga ca a ni ngheni ndhawu mina hi ku mina yena swi vula ku hi tsandzanini wa ta bo a ni ya na wona nkarhi wa ku solvha hi ku ti lexi nga kona loko a kachi u byeriwini ku i fane a ndlisa kwini. Leswiwa ni vula ni ku problem leyi va nga na yona i tinkingha leti va sukaka na tona makaya na swikweleti leswi va sukaka na swona va lava ku swi hakeli mhaka ya hina a vuyehli ku na le kingobeni
1: yayi nhloko ya mhaka yi le ku twakaleni hi swona leswi tatana lava va nga vulavula ku u fane u ya ka minijere hi mhaka ya ku a ni ri luya a ngo ka a nga ku xaviselangi kahle swa endleka loko u ya ka yena u n'wi pimanyisela ku xi xo karhi xi endlisi leswi na leswi ene van'wani u kuma ku ni a mi hlamulani kahle ene u ta kuma ku miyeleta milo mi holova manje swa minijere swi right minijere a ni ri yena lonkulu ya nga ta ka swa swi twisisa na ku swi veka kahle wa swi vona i mavonelo ya mina lama hi mimisangoveni laha ri swi nga vhiwa.
2: Rixile se swi xela ti rixile na hi pfukile vana na xikalavito laha na swin'wana na ta xitele lexi xa customer all rights a ti na vanhu va ntima nkarhi wun'wana na xi hindleleta na ti-customer nkarhi wun'wana a xi ndli ndlela ya kahle va ta ku na mun'wana wo tirhandzeka vhengele munhu a fika a khuza hi ndlela yin'wana yo nga twisteki a lava ku yena i customer all right na swin'wana a ti abuse transit ta yena leti tona swona sweswo swa humelela swona mara ku na tanihi vu Afrika tanihi vanhu va Afrika hi fanele hi ti hanyisana kahle munhu a fika ku haraza hi ku tava yena i customer yi tisa mali swin'wana a swi tshamisekanga go
3: wan'wana loko swi te tani wani n'wana nga a ku ze ku la ku ta xanisiwa ku tengisiwa munhu un'wana mo yi lunghisa loko yi kanetaniwa na tshika swi kahle ku onhelana a mi nga onheli hi ntirho wa yena mo kanetana loko a kaneta na yena chivirika mi hundza mi ya mahlweni mi n'wi tshikisa sweswiya i mhani mo huri kwala ka mapuku ku a diyola na ku tlula dango
4: ni ri happy birthday ka lava landzelaka mbusisiwa
5: Ismir ri na hina n'wina hi ri kwala ka xikukwana kwala mugangeni wa Nyizane i mhana leyi danki
6: ri xile n'wamahumana nhlokomhaka ya wena a kha ha yi twa mina ni vulela sayiti ra mina swi ni humelelini kwala tikweni ra ka hina ka xopo yin'wana ya leyikulu hi xavaka ka yona kwala tikweni ra ka hina ni fika athilini a ni ri na 150 ya ti-silver ivi ni ku ni kombela i cincela imali leyi i nyika leya maphepha i tekini mali liya hi hlayela kahle ivi a ya nyika 100 rand ni ku why i nyika 100 rand a ku hi leyi mi nga nyika yona ni ku e-e ni ku nyike 150 a ni hi hlayeli swin'we kwala na a kaneta a tlhakwata a

0: a gungula a ku mina nyika 100 rand ni ku ni nyike mali ya mina ni ku nyike 150 ke wo ni vuyisela mali ya mina back leyi a ni nga ku nyiketa a ala a gungula hi lexi nga endla ku ni ze ni ndla yini ni lava i supervisor ya kwalaya xopeni ni fika ni yi hlamuseta problem and then hi ya le a thilini a fika vutisa boti luya loko a n'wi vutisa ku ha va nyike 100 rand a ku a ndhaka mhani lava i mhani a nga xava ivi a ku xavangi munhu ku tirhisa i loyi a nga xava ntsena hi khadi a tirhisaku swipe hi cash a ku xavangi munhu ivi a ku okay a suka a ya le a ofisini lowa supervisor loko a ya ofisini ivi a ndhaka nkarhi a vuya loko a vuya iyo fika laha thilini a fika teka 50 rand a nyika loko a teka 50 rand a nyika a tlhelela kwini le ofisini ku swi sale swi ndlisa ku yini na luya boti luyani na supervisor swi ndlise ku yini hi laha ni nga swi tiviki swo tivana na vona ku va se le va swi endlisa ku yini ntsena mina mali ya mina ni yi kumini hi mhaka ku a tirhisa xikonyololo ende loko a ku nga ri swona a ni nga ta ya le loko a nga tirhisangi xikonyololo a ni nga ta ya le ka supervisor se vanhu lava tirhaka a tithilina ni a va tirhi kahle a va khomi vanhu kahle ende va tlhela va kwata va tlhela va kwata loko se i vulavula na vona va tlhela va kwata va wu karihela i mama Albi kwalaa ka xikukwana inkomu
1: sismirilini ha nhlokomhaka kahle swinene tlhela yi twala swinene ka rixaka ma mina ni yini ka man'wana mo mavhengele kwala Giyani ni khome pamphlet ivi ni fika ni kambisisa ku hayi masi ma endla 80 rand ivi ni fika ni ma teka loko ni fika athilini loko se ni la ta hakela sismirilini va fika va ni byela ku masi a ma ndli 80 rand ma endla 85 se ni tivutisa ku njhani ma endla 85 ku veka pamphlet ma fike ma kombisa ku ma endla ntsengo wa 80 rand na swi ve ndasindasi swa ku i tirhisa matimba sesiluya se swi gina swi ni ndla ni nyangatseka seni se vi ndzama ku n'wi kombisa ni ku se si phela wena i hola hikwalaho ka mina loko mina ni tini ka wena ni ta ku xaveni swa loko mina ni nga xavangi la xopeni a ku na mali leyi nga ta yi kuma se ni khomi kahle phela mina ni mlungu ka wena se khomi kahlehle se swona ku sesiluya i tirhisa matimba se byi swi endla siku ma ha gomberisana laha se ivi ku tshunela vanhu se ni va kombisa ni ku vonani vaxavi mari va ku tshunela na lomu ka matihlo ka swo tala loyi a ku mulita wa ka gabo a ri kwala ka miyexe kambe mitshami laha tikweni ra ka mavalanga ni ku danke muhaxi
2: ahe Merlin Mpfukini i mhana anakanya eyi swilo leswa tika mani kokwa ni nge yi lavi hi manajara hi mhaka ya ku yini i chavela ku ntirho wa yena ku i a nga heleriwa hi ntirho ene ku hlayisa vana va yena ni nge swi koti swi tshama swi ni humelela na mhaka xoponyana yin'wanyani a ni tivi ku mhani lavayani loko va ni langutisa xikandzeni ana na ni bohe na duku a ni swi tiki a vo ni teka ingaku ni njhani ni ri ku hakeleni mati va swin'wana swo tsakisa moya wa vona mara yimani ni vula ku ni vuyese na mina ni kota ku va hlantswa nghinghiyani ni tsakisa mbilu ya mina na mina mara yimani ni vula ku ni va hlantswe nghinghiya ku tlula leswiya a va ni hlamurise xiswona mara yimani ni vula ku ni vuye ni twa ku vava loko ni tivaku i mani i ni twe ngopfu ku vava hi mhaka ya ku ni vuye ni tela hi miehleketo ya ku ixi loko vo swi tivaku hi mina mani va ta twa ingaku ni lwa nyimpi yin'wanyani ya vona yin'wanyani hivu mantwisanyana mara ni kume siku ni kristo ku hi vona va nga kahlehle a vo lowo ni sungula mhala a hi leswi a vo lowo tikuma va vulavule na loko se ni ya swi twa ku i mani ni kota ku swi twisisa ku ixi va hlangene swo tika mhani lavaya se na loko va hlamula vanhu van'wanyani a hi vona mhani vo tikuma va hlamurini mara ni kume siku loko ni ya ni fika ni va byela ni ku mhani musi maha ni tiva musi va ku ene se va kha va ya hansi ni ku ixi hi mina mani mara yimani ni vula ku ni khe ni swi tiva ku milo ni sungula mara yimani mi byele ku sorry n'wana mhani sorry hikuva ni tiva xiyimo xa vona ni sorise ngopfu ku vona va ni dyoherini mani twisisa vanhu lavayani a ni va i vanhu va fana na hina a vana swona swin'wana na swin'wanyana se mi kuma ku

0: va famba na swona hi ku mbilu n'wana mhani mhoni mi byela ku a yi na xipfalo ya i ri ko ntirhweni swi nga endleka yi khudlunyeka i ri ntirhweni hleketa leswi yi nga siya ndzhaku mina yo gina tisola ka mhani lavaya na sweswi hayi ha xewetana hayi loko swin'wana ni nga swi vota ku hayi moko mi nga swi voni yini yini kona swin'wana mi nga swi voni ku ni ku hayi mi nga chavi mhani right i mavonelo ya mhana anakaya
1: okay right ni khensa swinene mana mani loyi a nga va khatlanga kahle xiave eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ku vona nkarhi a yo veki xikan'we kan'we yi tsima kahle ya kuma kahle risimu ra siku gaugelo kekana a ku ri digoro n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani spirit of praise va ku ri make a way hi famba hi risimu ra mani kampoweni lwa siku ra namuntlha 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha gaugelo loko a ku dikoro spirit of praise va ku make away mingiseri wa mina
2: kumbe special a hi fambe hi lera number 2
1: hi lera number 2 allright
2: thank you
1: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha mingiseri mi le moyeni
3: novuka swa ku spirit of praise ahe
1: okay ndlovukaze mani nga mpfuki namuntlha 0608875942 mingiseri wa mina
4: mina ni lava ngorho ri ri ndhawini ku ri ta hatla ri tlanga dihoro
1: dihoro ni khense swinene
4: hlayiseka makwavu
1: danke 0608875942 famba kahle risimu ra mani kampondi wa siku ra namuntlha nongonoko mid morning life loko ma ku yi joyina emen leswona dihoro kusuka kahle ka gaugelo kumbexani ke spirit of praise va ku make away mingiseri famba risimu ra mani
3: famba hi spirit of praise
1: okay right in case swinene mama
3: thank you
1: 0608875942 hi famba kahle hi risimu ra mani kampondi wa siku ra namuntlha mingiseri mi le moyeni
5: ngawile
1: ahe
5: minjhani
1: hi pfukini minjhani
5: a hi fambeni na gaugelo
1: gaugelo ni khense swinene
5: thank you general eka nxuxa
1: thank you 0608875942 mbaleke sweswo swi mina ntombi ya ka mahoma ni ya kuma kahle minkandziyiso ya marito na marungula mama albi va ku number 2 n'wana wa mani le pulukwani va ku number 2 muni kuma kokwani la
6: n'wachirinda mpfukini na hi famba hi spirit of praise
7: hi fambi ro rero number 2
1: ximuna ku fana botlink hi mari thaya tiro mina right hi futhe i 0608 mingiseri mi le moyeni kuma lava 1 060 mingiseri mi le moyeni
8: mayimeri wa mina hinkwavo
1: mayisenyi
8: is good poking a new voice
1: hi famba hi risimu ra
8: I come in number 2 my mirror
1: number 2 in case of nene mbana siku ra kahle
8: munhu kundwi my mirror
1: thank you mo mi kundwi nwina kasi ke elsi mirror mina ngweta irona ma hungwini huna vanyisi ri va mina iri simiri siku ra kahle ka gaugelo ke kana a go ri dihoro kasi spirit of praise ba ku make a way hero inga ta pala irona ngono ko mo ni ku right kuna swinwe swifika ku swingenelela huna vanyisi ri ba hina va ku rhandeka otherwise money ya mavhengeleni loko ni vuya ni ta vuya kahle hi risimu
9: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka hi Giyani. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

plus.

0: ke right ho nna ntse re mme ba grande ka jo fa mo foleng right jo mo foleng e mme ba ntse re bana ba grande ka ba go setting si ba e mitla re simara kona mme ba ntse re mme ba grande ka otherwise ke e ba ke ngetse so so ka wa le ya kwa etelela hetelelo ya nongonoko wa mid morning life tande se mistwa go re ka se prana mo ntla itse
1: go mt mutlhane ke se zani ya hla ya rito ra xikwembu Nelaba kuya navelela mingana kwa mina mfundisi wa mina mfundisi mtileni siku ra bona ra ku velekiwa ri nga ra minduku no swi vona ku leswi ni nga haleni ni ri mhani siku ra minduku a ri siku ra n'wina lero saseka a ri mitsakisi ku ya mahlweni xikwembu a xi mi ngetelele malembe ya n'wina ha swi navela ku lembe lero taku hi nkarhi wo tani ha mi navelela siku ra n'wina Neri happy birthday mhani minduku vana nantswa ku lokulu na vana van'wina na papa lava ku ya hlaya rito ra xikwembu laha ni karhi ni xeweta munhu un'wana na un'wana vafambisi va mina va nongonoko laha na va xeweta hi vito ra matimba ra Hosi ya Yesu Kreste a hi khongeleni wena xikwembu xa hina xa ku tshembeka wena xikwembu xa hina xa ku lulama Wena ti lora mina wena baba hosi ya ti hosi ni kona na muntla hala xitichini xa hina xo saseka ni lava ku ya hlaya rito ra wena ni ri baba hinike matimba ku hlayeni ka rito n'winyi wa mina hinike nhlawutelo lowu nga ta pfuna tiko hinike nhlawutelo lowu nga ta pfuna vamakwerhu hinike nhlawutelo lowu nga ta cinca tiko leri ri kumeka ri holini Baba na khongela hi vito ra matimba ra hosi ya yena Yesu Kreste. Amen. Ni lava ku ya kuma rito ra xikwembu namuntlha aka va Efesa. Aka va Efesa 5. Ni ta ya ni ya sungula ku hlaya laya ka 22. Yiri Bibele ku hanyisana ka nuna ni nsati. Yi ku n'wina vavasati. Yingisani vanuna va n'wina ku kotisa loko mi yingisela hosi hi ku

vanuna enhloko ya wansati ku kotisa leswi Kreste na yena anga nhloko ya kereke yena anga mukutsu wa miri kutani ku leswi kereke hi yingisa Kreste vavasati na vona a va yingise vanuna va vona etimhakeni hinkwato yuku n'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina ku kotisa leswi Kreste na yena a nga rhandza kereke kutani u ti nyikete rifu hikokwalaho ka yona ni hlaye bibele ya mina namuntlha ku fika kwala va ka hina namuntlha a ni la ku ya teka sayiti ni la ku vulavula hi mindyangu hi ku angarhela ka yona leyi hi nga hlaya kona le ku sunguleni ku ri n'wina vavanuna va swin'we hi yo mhaka laha hi kuma timhaka la leswaku n'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina hi nga yingisa njhani hosi hi ku hosi loko yi ta na mahungu yi ta na mahungu lama hi fanelaku ku hanya swona sweswi un'wana wa kha wa tivume vhese leyi a yi ni la ha vanuna loko i ri n'wansati va ka hina i na ntirho wa ku dyondzisa swi nga endleka na mina ni dyondzisaku namuntlha swi endleka ni hanye ni nga ri na nuna mara se ni twa timhaka la leti ti fanelaku ku dyondzisa vanhu n'wana mhani swi nga endleka i nga ri na nuna kumbe i yo hambana na yena kumbe a wu zangi tekiwa mara loko ku ri ku i na maxaka lava nga na vavanuna i na marito ya ku va dyondzisa hambiloko va ku petsulela mara loko i twe rito ra xikwembu ri vula swona va byeli mintiyiso leyi nga yi twa ka rito loko i ri na vana vana va wena swi nga endleki va tekela wena swi endleki va nga teki kumbe va nga tekiwi i na marito yo va dyondzisa ku n'wina vana va mina va xisati rhandzani vanuna va n'wina yingiselani vanuna va n'wina mi nge yingiseli hosi mi nga yingiselangi vanuna va n'wina timhaka ta kona ti rhanga hi le mindyangwini ti rhanga hi le kaya hi lava ku endla ku hi yingisela vanuna va hina hi vafundhisi kwalomu tikerekeni hi tinkosikazi kwalomu mindyangwini hi nge pfumeleliwi ku hi yingiseriwa hina hi nga yingiselangi vanuna va hina a hi dyondziseni vana va hina a hi dyondziseni vana lava hi nga kusuhani na vona a hi dyondziseni vanhu lava hi nga kusuhani na vona leswaku a va yingiseli vanuna va vona a ni vulavuli hi ku ka nga ponisiwangi laha ni vulavula hi nuna na nsati leswi nga tsariwa la bibeleni leswaku n'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina ku fana na loko mi yingisa hosi haleya kun'wana yi vulavula swona ya vulavula yi ku na n'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina vanhu sweswi i hansahansa a ku lunghi nchumu ku hava rirhandzu mindyangwini a ku na ntwanano mindyangwini munhu wa kona i rhandza handle la kaya a ko humiwa ku fambiwa a ku hlamulaniwi a ku na nchumu la kaya munhu wa kona i na lava a hlekaku na vona kona loko mo n'wi thumba handle loko mo n'wi kuma kaya ka yena mi ta n'wi kuma a bohanini hi ku la kaya ka yena i hava ntsaku na kona ene a ngo yo siveriwa hi yena a nga swi foroma munhu loyi leswaku la kaya a bohabohana hi ku a nga la ku toloveriwa mara loko mo n'wi thumba handle i hleka swinene kambe bibele yi alana naswona yi ri n'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina ku fana na leswi Kreste a nga rhandza kereke i rhandze kereke a za a yi fela a fa xihambanweni hi ku fela kereke se yi ri n'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina vakwini vanhu namuntlha lava hi nga ta vona mindyangu yi tshamisekini va rhandzana va tshamisana kahle vakwini namuntlha vanhu lava nga ta va vafundhisi va tshamisane kahle emindyangwini ya vona ku nga ri na ku n'wunun'wutelana swi nga lungheku va swi lunghisa va tshamisa.

kini yeri bibele yingisani vanhu na van'wina ha va yingisela hikuva hi vona tinhloko ta mindyangu hi ringanini ku va yingisela vavanuna hikuva hi vona tinhloko ta mindyangu aka kreste va ka hina hi nga vulavuli 50-50 a swi hanyi sweswo sweswo i swa vupolitiki emindyangwini ya vafundhisi hi nga teki swa vupolitiki hi swi nghenisa emindyangu 50

0: tlhahele ku poileni ka tikereke vanhu va lava kulukumba va nga swiyimo a tikerekeni hi vona va endlaka leswaku emindyangwini ku nga ri na kurhula vanhu va lava kulukumba va nga yimisiwa swiyimo a tikerekeni va endla leswaku emindyangwini ku va hansahansa mhani wa kereke leswi a nga tekiwa hi n'wanuna wo ka a nga kereki yena se hi yena boso la ndzeni ka ndyangu ku yingiseriwa yena hi ku yena i nghena kereke a nga swi voni leswaku i xidyoho emahlweni ka Xikwembu hi ku bibele yi ri yingisa vanuna va n'wina n'wina vavasati yingiselani vanuna va n'wina ingaku Yehovha a nga hi pfuna a hi katekisa va kwini namuntlha vanhu lava nga ta yingisela vanuna va vona va kwini namuntlha vanhu lava nga ta yingisela vanuna va vona leswaku emindyangwini ku va na kurhula va ka hina loko mi endla hansahansa mindyangwini na vana va le ku kopeleni ka swona mindyangu ya vona a yi nga saseki mi ta va hlamurisa kwini mi ta va tshinyisa kwini ku swi leswi va swi dyondza kwala kaya ve ri ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni hi swo sweswo va ka hina va ta swi teka vana lava va hanya hi swona loko ku ri na ndlu kaya na vona emindyangwini ya vona ivi a ku lunghi nchumu mi ta n'wi tshinyisa ku mhani loyiwani a nga tekiwa laha ndyangwini wa n'wina mi ta n'wi tshinyisa kwini ku ka nga yingiseli ku i kume n'wina mi nga ri ku yingiseleni ka papa la kaya a hi endleni swona leswaku rixaka ra hina ri ta kuma mindyangu ya ku hola a hi endleni swona leswaku hi xixima vanuna va hina leswaku mindyangu ya hina rixaka ra hina yi ta va na mindyangu ya ku hola ku nga vi na muti lowu vuriwaka leswaku lava va muti lowuya va tshamisa swona masiku hinkwawo va tshama hi huwa masiku hinkwawo hi ku pfumala ku xixima hi ku pfumala ku yingiselana hi ku pfumala xichavo hi ku pfumala ku hloniphana hi ku pfumala rirhandzu hi ku pfumala ku yingiselana ingaku Xikwembu xa hina xi nga hi pfuna namuntlha xi hi katekisa ni hlaya rito ra Xikwembu namuntlha ni karhi ni titsonga hata ka vamakwerhu loko wa ha ri kona n'wana mhani wena endla ku hahluhahlu andzeni ka ndyangu i khatlakhatla nuna i nga n'wi xiximi i salele ndzhaku i xidyoho mahlweni ka Xikwembu hambi wo nyikela i titsongahata i ku yini loko u nga titsongahata mahlweni ka nuna wa wena i xidyoho tiluva ka hina ri ta ku tsandza ni vulavula rito ra Xikwembu namuntlha ni ri n'wina vavasati yingisani vanuna va n'wina n'wina vavanuna rhandzani vasati va n'wina ri ku ni rirhandzu namuntlha mi ngo rhandza handle mi tlhela mi tikomba mi tshama kwale kaya loyi a mi rhandzanaka na yena la kaya a ma ha vuyi na ku vuya la kaya vo za va mi yela xilungwini swi njhani swa vafundhisi swa vapfumeri loko se ni sapotiwa hi mhaka ya nawu wa xilungu ingaku Yehovha a nga hi pfuna a hi katekisa ni hlaya rito ra Xikwembu namuntlha ku fika kwala ni lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wana la nga twa rito namuntlha ni lava ku ya vulavula na munhu un'wana na un'wani leswaku Xikwembu xa hina a xi yingiseli loko hi karhi hi vulavula Xikwembu xa hina a xi teki marito ya hina lamo saseka xi ta kota ku hi lavela ndhawu ni lava ku ya khongela ingaku Jehovha nga hi pfuna a hi katekisa ni lava ku ya khongela namuntlha emixweni lowu a hi khongeleni wena Xikwembu xa hina lexo tshembeka wena Xikwembu xa hina lexo lulama wena tilu ra mina wena nkulukumba wena bava hosi ya tihosi wena Jehovha wa masingita hi hlaye rito ra wena namuntlha ku fika kwala vakwini vanhu lava nga ta yingisela rito ra wena va ti cinca vakwini vanhu namuntlha a hi tswaleliwangi ku hahlulela vanhu a hi tswaleliwangi ku xanisa vanhu van'wani mara Xikwembu loko xi hi tumbuluxa a xi hi nyike rirhandzu hi yo fika hi ri cukumeta kwala ndleleni ku tekana eka khale hi ku kume ku ri kona ku vuriwa leswaku vanhu va fanele va rhandzana na khongela we Jehovha wa mina na khongela Xikwembu xa hina na khongela we tilu ra mina wena nkulukumba wena bava hosi ya tihosi wena Jehovha wa masingita bava nkulukumba hosi ya hina endla leswaku vana va wena va lulama hi ta kuma tilu emahlweni ka wena ha Yesu Kresto la hanyaka u Xikwembu xo tshembeka amen
1: amen right mina n'wi ndava khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ni mi nyika risimu leri nga ta yisa kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu
2: a yi ku thula vandleni u sukumi khehle ndala i n'wevu

0: Nkarwa mina wan beka kahle la ka magomembiri wa dimnetsa nga se bora liya khomembiri ba kuma sa shubona. Dokumenti sa leswa nguna bangisiri ba mina swiwene swa kwa ikona ndi kuswani ngopfu swinene nene na kuma mina nguna bayike yambana. Nongonoko mid morning life ba kutiswa kahle ka nwina ha ijisara famous ka bomelerisi da the real miss KSA nwina ba ngiserwa mina ba kurandeka ka meke ya ku famso kahle marilini wa ka shirenda ntombi liya ka mahomani nwina ba ngiserwa mina ba kurandeka ngiza so saka shiphemu le xiya xa ku hetelela hetelelo xa nongonoko shiphemu xa birthday wishes ba mani ba tlangela kahle ti birthday ta vona ka sikenda ngini mina kahle simile suka kahle ka papa penny ayu ba ku hi ka mina so ku presenta wena hi ka mina hi marileni otherwise ke 060875942 mina na n'wina va kheyisa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle ti birthday seka siku ra namuntlha hi khe ku happy happy birthday ka munhu un'wana un'wana la tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa ka siku ra namuntlha makheke makheke GCR FM yi mi navelela kahle tinjombo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka 060875942 i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mingiseri va mina milemo yeni n'wina. Aye. Nikenze shine laka ngobe la mba na sukura kahle. Thank you 060875942. Mina nangu ne ba ke isa sweswo mahlweni. Iba mani batlangela ka lesu kura bana ra kubelekiwa eka siku ra na montha. Mirebe birthday eka mani nwe na mingsiro mina mile moyeni.
1: Mono kuna na happy birthday ka Pherungoveni laya ka Nhlaniki avina siku ra kahle kuna blessing Chabalala aka Gongongo na yena avina siku ra kahle laya ka Makosho layani kuna hambi amukelani makhuvele hayi siku ra wena a ri saseki n'wananga mara mono hetelela hi ku happy happy ka munghana wa mina i busisiwe makhuvele loyiwani hi ku leswin'we tibusu swa makhuvele laya aka mavele laya 14B imhangoveni mimi rangeleni ku kuma nwana Merlin mara
0: in B42
1: mara hi mina ranga ku kuma nwana mungana wa mina mhangoveni busu siwe mana saseko siku ra wona ri saseke mungana wa mina wa switiva ku hisuka kwini mara imani ni vula ku ni tsaka hi ku ku mina munghana wa mina ani na sweswi ha lo mpfapfa emimitini ya hina
0: i khensa swinene mana
1: babe kula munghana wa mina yi kula yi ta hlayisa vana va wena yi ta vona na vatukulu yi kota mina ni nga vona ntsumi se na wena xikombe xi ku hlayisa yi kota ku ze yi vona ntukulu wa wena wo tshungula mana anakanya
0: khensa swinene mond ladies mbana siku ra kahle
1: No, what's
0: with that? Thank you, mana mumaza. 060875942. Mina nguna vake isa sweswo mahlweni. Nguna vake isa mina ba kurandeka. Ibo mani batlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwa ka siku ra namuntlha leke ku nwe ma ku hi join.
2: Ku vana vela mirina.
0: Ayi vana veleleni.
2: Happy birthday aka sesi busisiwe makhubele. Kulani wa munti ya mwana wa hulela nwa marindza nhlanga ta mchindito wa chaka. Niku happy birthday aka Khojeta Nkanyane ile Pitori. Na hinkwavo la birthday ka siku ra namuntlha a va navelela vakokwana va ri suma kwala ka Boden Casini n'wananguw
0: ni khensa swinene laha ka Boden hambi na siku ra kahle
2: danku
0: thank you 060875942 va mani va tlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwa mirhi happy birthday eka mani n'wina nkarhi wa kona wa kha va baleka mani wa tsutsuma a ni swi twisi siku humelela yena eka siku ra namuntlha nkarhi lowuwani mingiseri wa mi mile moyeni
3: hi kwini mukhacha nhlungwani laha Fort Runners la I'm sure yi ta va yi ri I'm sure it's a very like a major. That we happy birthday in a basandi. Happy birthday, corner like a major. Nikke Philip Danko.
0: Nikke Jarajo. Thank you, Jarajoni. And when I got say, Munok Fanana Budwa Embe, Bakuja Slupa, Bakunina Munanirkara Cheloka Karababa Construction, a Keregania Living Waters. Navela kahle siku ra ku velekiwa eka miehleketo wa rona emakomene ka ngobe va ri happy birthday miehleketo 060 mingiseri mi lomoyeni
4: tshama ya baba
0: ahe n'wana baba
4: nipfukele
0: nipfukile minjhani
4: nipfukele
0: kuna
4: na tintsako kelina va ka hayisweswo kusuka laha ka nhlaleki kuna vukelani makhuveni leswi swi ka makoxa kuna sesi busi siwe makwele kusuka la ka huma a 14B vuntshwa valoyi kusuka la a mhlawa wa filimu na santu madikani kusuka la ka Ptomo block 7 na hinkwavo lava teteke na vanhu lava vanika siku ra namuntlha xikwembu a xi va nike mikateko xipindi a xi va nika na mali a vona ya pfuma ngoma ti-gift xa kuba hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani ti ta mu eka tsweni ya papa ni ku
0: hitto n'wana bava ni khensa swinene n'wana bava
4: xumaxumani n'wana papa
0: thank you it's only 15 minutes to n'wana vayingiseri wa mina va ku rhandzeka kasi ke ni khe ni ku happy birthday eka ntikulo wa Bowden siku ra n'wina ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ku ya humelela kusuka kahle laha swi fa sonke laya miyamiya tiphina heyi 060-875-942 mina n'wina ya va khiyisa sweswo mahlweni i mani a tlangela kahle siku ra yini ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina mayingiseri mi le moyeni GCR FM hallo
5: ri mpfukini n'wana bote
0: ni pfukile minjhani ni
5: hi pfuke swinene kwalaha fika phawu mana ku heti ka hinkwavo lava bezeka siku ra namuntlha a va ve na siku ra kahle va tikhoma kahle va tshama makaya va nga dikadeki van'wani va nga ta va kanganyisa a va naveleriwa hi mhana mikateko kwalaha ta xichelana ha fika phawu n'wana bote
0: ahiyani
5: Ahi,
0: ni mahlo. Ni khensa swinene.
5: Ahi.
0: Thank you. 060-875-942. Ngwana bangiseri ba mina ba ku rhandzeka ni balekisa swo swimina ntukulu wa ka Maluleke. Ni tsutsuma kahle, ni ya koma kahle. Le ka WhatsApp le ni tlanga kahle. Emkandiso ya marito na ku ba ni khenhla kahle. Marungula. Ngwana bangiseri ba mina ba ku rhandzeka. Ba ku happy birthday eka vanhu lava landzelaka n'wana boti mulondo hope mabata hapa malonga vusi va loyi blessing chabalala amukelani makhuvele mani vusisiwe engobeni va khe va yi wuxeriwa kahle hi mama chiridzi na mama sesi chiridzi mama mukhenso hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri happy birthday eka vanhu hinkwavo lava tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa happy birthday eka vuntshwa va loyi eka muhlavo wa vilem sesi vusisiwe 14A a va naveleriwa kahle hi leni n'wanomene mabasa le PLK leyi mo ni kuma kahle lava wa hi site leriwa
6: ri vuntshwa va loyi i le ka mihlave le mbusisi wa maxindzo ya 14B phesingoveni aka nhlaniki sesi khanyisa manavele ka xikokwani na laki na ntsako na khelina va le ka nhlaniki ta hetelele hi rhandzu madingani kwala ka thoma na hinkwavo kokwagwe vanhu ba
7: ri xile sesi merilinji rinda ntswalo yin'we ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka laki na ntsako na khelina aka nhlaniki Kojeta Nkanyani ari Pitori Vuntshwa Mabunda ka Mhlava Vilemu na hinkwavo lava birthday ka siku ra namuntlha a va navelela hi n'wana Manbreaker Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu a ri la ka Xikukwani Stadium inkomu
8: ni ku happy birthday ka Blessing Chabalala kwala ka Gongo ni ri happy birthday ka yena ni ku happy birthday ka Vuntshwa Mabunda kwala ka mhlavi le mini ri happy birthday ka yena ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo la birthday ka siku ra namuntlha ni ri happy loyi a va navelela i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
9: njhani mihaxi wa mina hina hi pfukile hi kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka Kojeta Kanyani aka dzingidzingi mara i kumeka a Pretoria Joni ni ku happy n'wana hani layisi Nkanyana aka dzingidzingi i ntukulo kula ntukulo i vona lomu u tala malembe ni ku happy na hinkwavo la birthday yaku na vona va ri navela hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikhinyani inkomu
10: happy birthday ka sesibusisiwa malula makhuvele aka 14B ku na buti theri xikomba xi vahlayisi xi va katekisa ku na loyi wa le ka makoxo hi kona na hinkwavo happy birthday hinkwavo lava hi va xiraku siku ra namuntlha i mhani wa swi tama hlangana ku hleka dan.
11: Happy birthday kwala ka makoxa amukelane kula n'wanango kula swinene. Happy birthday aka nhlaniki hambi veri i manimani n'wananga kula n'wana wa minoyi hina swiva swa hina a swi kahle. Happy birthday amavele amavele nakona a ni ri tivi ti ra wena n'wanango happy kulani mhani wa ka hino hambi mi mhani hambi mi n'wana hambi mi buti hepi hepi makeke makeke kwalaka makokwani wa diono na ku hlula danko
12: kunjhani mirini kumbela ku vanhu vavula mi ri birthday ka ngomalaji a ri lapulukwani a nga vula mikwasi denis a ri latsani na kaya ku ri ka mutele na kona birthday ya ku namahla.
13: Vaxumi haxi ni kombela birthday ka va birthday ya ku hinkwavo ka siku ra nyamuntlha ndhamba ya mikata eka vanile lava na lelaku birthday i mhani eka xikukwani danki.
14: Vaxumi ka Marilyn ni kombela ku va navelela ti-birthday. Happy birthday ka Vuxa va loyi ka Mhlava wa Velembu. Happy birthday ka Blessing Chabalala ka Gongongo. Happy birthday ka Rhandzu ka Thomo. Happy birthday ka Amukele Makhuvele kwala ka Makoxa. Happy birthday ka Vutsisiwa Makhuvela a 14 hinkwavo vanhu lava a va naveleriwa hi mhana Hlengiwe Mtileni mina ni kumeka kwala ka Makoxa inkomu.
15: A ku happy happy birthday ka vanhu lava landzelaka ku na Vutsisiwa Makhuvele laha ka Homu 14B ku na Pretty Ngoveni ka Nhlaniki Lucky na Ntsako na Kelina le ka Nhlaniki le ku Njato Khanyi Nkanyani a Pitori vana vale liki ngobena vihle.
16: Happy birthday ka makweni wa mama Khensi i Vusisiwe Makhuvele le ka Homu leni teni ku happy birthday ne le ka vana vanharhu va mhani Maria va ka hayi sweswo ntlheni ku happy birthday ne le ka Nawu na unkumbe le ka mapapila le na vanhu hinkwavo lava birthday ku na vo suka ri va khomi kahle ndhambi ya mikata ka evanila ku ri mhanja njhani na vana veleka
17: ari happy happy happy birthday aka Busisiwa Makhuvele a 14 ka Homu. Happy birthday ka Khanyisa Manavele ka Xikukwani. Happy birthday ka Khojeta Nkanyani a Pitori. Happy happy happy birthday ka vana va ntisani ya mino vana va sesimari va ka hayi sweswo Lucky Ntsako Kelina ka Nhlaniki. Happy birthday vana va mina holi veri happy birthday na hinkwavo lami birthday ku na vo siku ra namuntlha hosi ya musa va fihleri kupa ku peni ra yona vanhu lava hinkwavo va navelela hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala kwala hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso fambani mi ya wisa ntombi ya papa.
0: Let's pop champagne, let's pop mabodlela. Happy birthday eka vanhu lava landzelaka Nawu kumbe ka mapapila Manibusi eka Manibusi Makhuvele a 14B makwavo wa mama Kensi veleri singa view Khojeta Nkanyani a Pretoria Lucky Ntsako na Kelina vana va mhani Maria a va kahi sweswo. Happy happy happy ni ri siku ra n'wina a ri saseki a va tlangeriwa kahle ti-birthdays ta vona ka siku ra namuntlha hi khe ku tinjombo tinjombo. Happy birthday hi lowa n'wana mhani Phosa loyiwani Basani hi khense swinene laha ka Ngove laya amugangeni wa Nduna FM Makamu kwala otherwise ke 060-875-942 i nomboro ra riqingho leyi mina n'wi hi nga famba kahle hi yona eka mpondo wa siku ra namuntlha kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming na vayingiseri va mina va ku rhandeka at GCRFM hi site leriya ra TikTok exikan'we na le ka Facebook page ya xitechi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ba mandla yivelela ka manamani loyi a nga va kha tlanga kahle nongonoko kumbexana va kha tlangela kahle eswiave hinkwaswo swa nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. endeka loko ri mina ya mina nzima ni rimile kuta fika kwala am ke mfamba kahle na mina marileni wa ka Shirenza ndombile ka mahumali wena kusuka kahle tindawini data ka bongeni ka xitachi mina ke no makahle mtini wa ka pereta nwana mende ba kahle ebeto ra ntshalo yinwe nwana ba yingiseri ba mina ba kurandeka ni ke ni ku xandla ehleni ka xinwayani xandla intombi ya baba leyiwani hashtag ka nyiko vumasla ka ngoma tatana Caldoni fresh timbeba ba mandlembele ka mona kufana na ndumo mashaba hashtag ka mona kufana na mfana ka nkori ni bona kahle mona kufana na mana hlengiwe hashtag ka mona kufana na engeta baloi gen section africa simona kahle mona kufana na shigedlani enhlamulo hashtag ka mona kufana na mana vana hashtag ka mona kufana na tsunzu golden i like gen section africa baba tinjombo ni ba mandlembele ka mona kufana mazamba la green farm ni bona kahle mona kufana na denis mganzi ileswi ni bona kahle mona kufana na deni heavy hashtag ka ngwina ileswi ni bona kahle mona kufana na mabunda david ni bona kahle mona kufana na amkelani ishinangani hashtag ka ngwina ileswi ni bona kahle mona kufana mana bumba tinyiko emandlu silaba wani bona kahle mona kufana na bishop recipe hashtag ka mona kufana na body vero hashtag ka ngwina ma face na kubona kwalano ka simula kahle mona kufana thomas shibambu bona kahle mona kufana na faith hope mabasa ileswi ni bona kahle mona kufana na mchangani fasima meji hashtag eka ngwina vakhe va ku ri ni happy birthday eka bongani zamba gandlanani ka mavambe danko hashtag eka mona kufana na mr eric ntoribeni ileswi ni bona kahle mona kufana mani makhwele vo duma gen section ya fm gangeni wa riboningo ileswi ni bona kahle mona wa kufana na takalani ni bona siku ra kahle laya a chivulani ngwina takalani mani hashtag eka ngwina botlink ngoveni ni mbona kahle kwala vuyehle otherwise ke loko ri mina ya mina nzima ni rimile ku ta fika kwala katsa make a way langa ngwina ba yingiseri va mina va ku randeka eka mpundu wa siku ra namuntlha so ni ta va ni khe ni mi lavela rona because on my other side ri fika ri ndlela swin'wanyani mara ke ni ta vona pulani ku ri hi ta swi endlisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina mina na n'wina ni ta vona kahle eka siku ra munduku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi fambe kahle na ntombi liya ka mahumani Marilyne Tintswalo Shirenza eseya a vitile ra rantswalo yin'we yi huma kwalaha ka tintswalo otherwise ke ntswalo ya bava leyiwani.

0: makumenarungwe wa tibina tsisuke kahle ka wara khumembiri khesa swinene hlokomaka kusuka kahle ka mitirikuloni lungulo ya kamale fani kahle ka ni wa sukurana mutata ku mama ngi xitalwele le ka wara yanwe yisa mahlweni ngona kwa jisa talk ta leswa ni byerele mixiri ele kusukulele leswa ku ita ba ikhaya burisana kahle na wa mahosi protection services va ta va kha va inika swiko swa gabenga leswa va vaka eva khomela swo eka hle ka ni wa sukurana mutata ni leswa switivaka kwa vanwani va vanhu lava nga ku tirheni switele ngopfu tani ku meka show leswa ku va aki va tikura hina ra Afrika Dzonga va aki vele Limpopo va aki vele Giyane va va kha va hlayiseke switele ngopfu hi lava va kha va rhangisa vuhlayiseki bya vaaki ku ya mahlweni mikiseri endlela waloye va kona kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi enhlekane hambi ni toyisisa hambi ni toyini mhani na mamukele ka ni ngonoko jisa talk
1: na khensa ku amukeriwa
0: tshembisa va yingiseri a sungula ka ni ngonoko jisa talk leswaku hi ta va hi kha i ri na va mahosi protection services eka mixo wa sukura namuntlha kumbexana eka nhlekani wa sukura namuntlha mi ngo byela va yingiseri ku en'wina mani ximfumo mi va byela no mi suka kwihi
1: vito ra mina hi mina n'wafaza wa ka ntimbani ni humaka mahosi protection services ni tirha tanihi supervisor la tlhelo ni te na director wa mina ku nga vhosi mahosi director lavan'wani fumani a va kotangi ku fika mara hi kote ku fika hi ri vambirhi
0: enkom a khensa loko mi kote ku endla nkarhi na hina eka nhlekani wa siku ra mina kumbexana a hi sungulela loko hi nyikeni xifaniso xa mahosi protection services loko hi vulavula hi mahosi protection services hi vulavula hi nhlangano wa njhani kumbe hi vulavula hi yini
1: loko hi vulavula hi mahosi protection services hi vulavula hi khampani leyi tirhaka hi vusirheleri hi tirhela community hi tirhela munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona kusuhi na hina leswi swi vanhu va hi tiva vhele swo tala ku ri hi vanhu lava hi sirhelelaka vanhu and swi tele leswi hi swi tirhaka na loko va tele na lava hi reportaka ka hina ku ni xoko na vanhu se va rivala ku police station yi le kwini va ta fonela hina ku hi kombela ku endleriwa swo karhi ku na munhu a ni karhataka ku na munhu a nga ni yivela so mahosi protection services i kahle kahle i khampani leyi sirhelelaka community ya Giyani
0: alright ku nga va ku ri na swiviko leswi mi nga hi khomela swona swa vugevenga leswi mi nga ta mi swi lulamisini leswi mi lava ku ta byela vayingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ri no n'we tanihi mahosi protection ku ta fika sweswi encini mi nga swi fikelela
1: swi tele ngopfu swi tele a ni nge koti na ku swi vulavula hinkwaswo hi ku nkarhini xoku hi nge vi na vona hinkwawo mara swi tele swiviko leswi hi nga khoma vanhu lava a ku ri swigevenga leswikulu leswi a swi laveka swinene hi ku pfuniwa hi xiphorisa a ho swi endla hi ri hexe kambe hi pfuniwa na hi maphorisa ni ta vulavula hi swigevenga leswi hi nga tshama hi swi khoma andzhakunyana masiku ndzhaku hi khome va ehleketeleriwa vanharhu loyi wun'we hi nga n'wi khoma le a ma two room hala ti-A wun'we hi n'wi khome a 14B wun'we hi n'wi khome ka siyandani lava a va hehliwa hi milandzu yo tala ya ku hijack-a va khome swibalesa ku tshova tiyindlu ta vanhu laha hi nga kota ku va khoma hi va yisa axitokisini va tshamile nkarhinyana wo leha hambileswi va nga kuma bail kambe nandzu wa vona a wu se herisiwa wa ha ya emahlweni loko ni humaka sweswo ku na vaehleketeleriwa lava hi nga va khoma kambe laya tirobotweni ta khona ya ku ya ka siyandani a va ri ntlhanu mara hi kote ku khoma 3 wa vona vambirhi va tsutsumini ni vulavula na sweswi vambirhi va ha ri xitokisini wun'we i humile hi bail and i swigevenga leswi a swi laviwa swinene ni vulavula hi swigevenga swa mampela hayi swigevenga swintsongo se ku va ku tlhe ku va na nandzu wun'wana wa mijana wun'we loyi a tshamaka ka siyandani hi nga kota ku n'wi khoma hi yena hi kote ku n'wi khoma a ka nhlaniki na sweswi ni vulavulaka wa ha ri axitokisini ivi ku va na case leyo hetelela leyi a yi ri mahungwini lamakulu lama hi nga khoma nkombo wa vavanuna lava a va huma a Lesotho vo tala va vona na maphepha ya ku va va ri laha tikweni ra hina a va nga ri na wona kambe hi kotile ku va khomiwa ku pfuniwa hi xiphorisa na sweswi va ha ri axitokisini laha va nga kota ku herisa vutomi bya loyi a ri security le mayinini ya ka nhlaniki ande xivangelo xa ku swi leswiwani swi nyanye ku hi khumba i ku ri va hetise va dlaye munhu loyi a nga wa hina hi tirhaka na yena so swi endle ku hi va na nkhinkhi lowukulu wa ku lavisisa mhaka leyiwani ze hi fika laha hi nga kota ku swi kuma swigevenga leswi na sweswi ni vulavula swi le khotsweni ande hi va kume va ri na swibalesa swinharhu leswi a swi nga ri nawini na riqingho ra le nyongeni leri a ri ri la muhisa loyi anga vanga hirisa vutomi bya yena. Yeah.
0: Shimo olavela kufika kwi ku ba mkhamu tirisana na xiphorisa kumbe xa ni kuna nchumu lo mu hukumaka kusuka kahle ka xiphorisa ku loko ni twa milandu le mi hlamuselaka hi mikarhi ya ku tala kumbe xa loko ni twa etimhaka leti mi nga ti tirha ku ta ku ba mkhamu apprehend kumbe xa ni khoma xigavenga leswi mi vulavulaka hi xona swi ti kombi nkarhi xigavenga swa vukarhi shimo olavela kufika kwini kumbe xa ni ku va ku ri na ntsengo wo karhi mu hukumaka kusuka kahle ka xiphorisa leswi ndlaka ku mbana nkhinkhi ku ba mpfuneta emaphorisa ya Afrika-Dzonga kumbe xa ni va South African Police Service ku ba va mi khoma xigavenga
1: Xiphorisa xi tekela nhlokweni swinene tanihi mahosi protection services. Swi kona leswi va hi khensaka hi swona sweswi ya swo a ni nge vuli ntsengo wa kona na ku va hi nyika loko swi ku humelele yini. Mara matirhelo ma hina va hi vona va hi tekela nhlokweni swi kona leswi va hi khensaka hi swona ende swa hi olovela na loko vona va ri na va lava backup va swi kota ku hi fowunela na hina minkarhi hinkwayo loko hi lava backup ha swi kota ku hi ku va fowunela a va se tshama va hi disappoint na hina a hi se tshama hi va disappointa hi ku ri tinqingho ta hina ti tshama ti ri on 24/7 loko va hi lava va hi kuma ende ha khensa swinene ka xiphorisa hi ku ri i vanhu lava va hi tekelaka nhlokweni swinene a va hi rivali hambileswi van'wanyana va nga swi twisisiki ku why loko va lava ku pfuniwa va vitana mahosi protection services ni xoko kusukela namuntlha va ta wu vona nkoka wa hina wa ku why xiphorisa xi hi vitana loko xi ri na nkingha
0: a ni nana ta ku fika eka xivutiso xexo ni ku ku na mihlangano yo tala ngopfu leyi tiyimelaka ya vurindzi hikokwalaho ka yini vhele futhi mi kuma ku mahosi protection service hi yoho leyi vaka va yi rhangisa mahlweni ngopfungopfu ka xiphorisa xa la Giyani
1: mintirho ya vulavula swo tala loko ho tshama hi kha hi ku hina hi tiba swifuva a swi nge hisi helo mara mintirho ya hina leyi va ku hi kha hi ri ku yi tirheni yi va yi kha yi vulavula ku va kha ku ri xikombiso ka community se hinkwaswo leswi hi swi tirhaka ha swi tiva ku ri va kona vanhu lava va swi vonaka ku hi le ku tirheni hambi hina hi nga ti vulavulangi ku xikombiso i ku na loko munhu a hi fowunela a ku ni kume nambara ya n'wina ka manimani u te mi ta ni pfuna hi swihi swa so swi vula ku ri luya hi nga n'wi pfuna i khomeke kahle se ntirho wa hina wu ta ya mahlweni ni xo ku na tikhampani letin'wanyana a to ka ti nga swi koti ku tirha mara loko na tona to tiyimisela hi ku tirha ku nga tleriwi na vona va ta va tekela nhlokweni
0: ku mi ti nyiketela ku fika kwini ka ku va mi kha mi langutisa na vutomi bya n'wina loko mi kha mi hlotana na swigavenga leswi swa vukarhi swinene se hi laha mi fikaka mi tibyelaka wafa kumbe mixana i ku tibyelaka vaaki va hina va fanele va va kha va hlayiseka hi ku nkarhi yo tala swigavenga leswi n'we mi hlotanaka na swona i swigavenga leswi nga na vukarhi swinene leswi vulaka nkarhi wun'wana na wun'wana mi nga ha va mi ti nyiketela ku loko ku ri ku ri vutomi bya hela a byi yini mi ti nyiketela ku fika kwini mi fika njhani ka xiyimo xa xo tibyelaka haya leyi maphorisa ma hi vitana kona
1: I ku ti nyiketela ka hina i ku ri hi lava ku vona community ya hina yi va yi ri safe xiphorisa xi ri xoxe nkarhi wun'wanyana a va nge swi koti mara hikuva va pfuniwa hi hina swi endla ku swi koteka hina hi vanhu lava va tirhaka ngopfu navusiku loko community ya hina yi tlele hina hi va hi ri ku jikajikeni ku na tiyindlu to tala leti hi ti patrolaka hi ti rindzaka nkarhi hinkwawo hi va hi ya hangalakini ku n'wana va ka section leyin'wana n'wana va ka section leyin'wana se swi endla ku ri na swilo leswi humelelaka swo biha mi ta swi tsundzuka ku ri swilo swo tala leswi humelelaka swo biha swi humelela ngopfu navusiku ku tlula na nhlikani se that's why ku va hina hi swi vonaka hi ku hina navusiku hi va hi nga talangi ku hi tlela se hi hlangana na swilo swo tala hi va hi tiyimiserile ku ya hi ku community ya hina hi lava yi va yi hlayiseka swinene loko ku ri na hina
0: mi hindza njhani ka mina ka xiyimo lexi ya show loko mi kuma ku humile ku laveni ka xigavenga ma swi kota ku ni sirhelela loko ku ri mina na information ya xigavenga xo karhi mi kuma humile xi le ku laviweni maphorisa ma xi tsandzeka va n'wi humile ku xi laveni tanihi khampani ya vurindzi mi le ku xi tsandzekeni mi na information ma swi kota ku ni sirhelela loko ni ta ni ta mi nyika tip off eka xigavenga lexi n'we mi va ka mi kha mi langutele na xona
1: ku sirhelela n'wina i ntirho wa hina since hi ri va mahosi protection services loko ku va hi kha hi tirha hi kuma swigevenga a ho tirha hi ri hexe hi va hi kha hi pfuniwa na hi community loko yi va yi kha yi hi tsundzuxa na ku vona swin'wana leswi hina hi nga ri ku swi vonini hi boheka ku ka hi nga paluxi vito ra n'wina ku mi ta kota ku va mi sirhelekini a na vito ra hina hi vasirheleri so hi ha mi khavhara swinene loko mi va mi kha mi hi nyika information yaleyo leya ku hi kota ku kuma swigevenga sweswo
0: Na nwe matani company ya brinzi, mafikele laka shi umole shaku, shindagwe maporesa shaku loko, mkamila ba shigabenga shasera, mkumango shigabenga le amileku, amileku shikumenu mfika ka shi umole shaku, ayi, minari wadi ya 100,000 langa tamine kata shigabenga. Nwe tani company ya brinzi, nangu shwa mafika ka shi umole shaku, shwabeka ntengu okar, tafule, mkuku langa tani kumela shigabenga le shu, eta ngurelisa ntengu okar.
1: Ya, afika, shinena afika, ka shesho kuru loko, mwe kota kui kumela shigabenga shaso, ta minika rewadi ya so. Kuna xigevenga xin'wanyana sweswi a swo sweswi a hi nkarhi wo hi vulavula hi mavito ma vanhu i khale hi kha hi n'wi lava hi le ku tsandzekeni ka ku n'wi lava ene ku tsandzeka ka hina a hi mhaka ya ku hina a hi le ku swi koteni hi mhaka ya ku community ya laha a tshamaka kona a yi le ku hi pfuneni yi tikomba ya ha n'wi tsakela ku va na yena hikuva hi nkarhi hinkwawo loko hi va hina hi khoma swigevenga hi pfuniwa na hi community se laha a humaka kona a va le ku hi pfuneni ku hi n'wi kuma. That's why hi, na hina se hi tshama hansi hi ku a rezi swi vula ku va ha lava ku va na hina siku leri va nga ta ka va nga n'wi lavi va ta hi pfuna ku va hi n'wi kuma hi n'wi yisa ekhotsweni
0: ene ku ri ku ri ma swi kota ku sirhelela munhu loko a ta ta mi nyike information ya xigevenga xoxolexo
1: swinene hi swi kota ngopfu sweswo hi swona priority ya hina ya ku loyiwani u fanele a sirheleleka ku hava ku ku ta vuriwa vito ra munhu ka nkarhi wun'wana na wun'wana
0: hi minkarhini ya ku tala vaaki loko va xiphorisa va kha va hlamusela vaaki va kombisa timhaka ta ku hina ha chava ku mi byela ku mani leyi kwihi loko se mi n'wi khomini ma n'wi byela ku hina a hi nga swi tivi le kwihi hi byele hi mani hi minkarhini ya ku tala vanhu vo tala va hetelela va chava ku va va kha va nyiketa va xiphorisa information hikwalaho ka ku chava kumbexana ku sirhelela ngopfu mavito ya vona. So that's why ni vutisa ku ma swi kota ku sirhelela munhu na leswaku munhu loko ku ri ku xigavenga lexi n'wi vulavulaka hi xona mi nga ku hlatana na xona loko ku ri ku na mulanga ku mutweni a nga xi tisa mahlweni ka n'wina
1: sirhelela ngopfu swinene swinene va kona vanhu lava va nga hi byela hi information yo karhi mara na sweswi a va se tshama va swi twa ku hina hi te hi twe hi vona
0: emilandzu ya njhani leyi n'wi mi yi tekela ngopfu hlokweni ehenhleni ka vaaki.
1: Milandzu leyo dlaya na yo yivela vanhu ma vona munhu loko a tirhini swi swa yena malembe mo tala ivi munhu a ta hi awara yin'we a tatateka hi swi tekela nhlokweni sweswo hi ku u va a vavise n'wini wa swona hi ku u swi tirhele malembe mo tala laha ku nga na ku dlaya laha ku nga na ku yiva ku vavisa vamakwerhu hi swi tekela ngopfu nhlokweni swi sweswo.
0: Hi sweswo ka Ebing South FM swi hi veka laha ka 10 minutes hi tikolotaka ku ya ka wara ya n'we hi burisana kahle na va mahosi protection service va hi nyika swiviko swa vugevenga na matirhelo ma vona tanihileswi swi tivaka mikiseri kuno hi vona va nga ku pfuneni switweni ngopfu na maphorisa ya hina tiko ra hina Afrika-Dzonga at large kumbexana maphorisa ya doroba ra hina ra Giyani tshamiseko lowu nga koho kokwala dorobeni ra hina ra Giyani va na xiave xikulukumba switweni ngopfu hi ndlela leyi mikiseri se le ku burisana na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mikiseri i va hi kha hi khensa switweni ngopfu ka n'we ma hi kuma kahle na site leriya ra audio streaming ya www www.justrafamer.co.za ila swi na khombo ku fika kwi kuva ka event kumbe xana okay tani hi company ya vurindzi ma swi kota ku ya ka ti event mi ya ndla ntshamiseko ne
1: hi swi kota ngopfu hi tirha ngopfu hi swona sweswo
0: hi swihi swilaveko leswi mi swi lavaka ka vanhu lava ndlaka ti event
1: va fanele va hi munhu loko a va kha advertiser ntlangu wa yena wa swi tiva ku ri ku ta va ma swi vona loko kha ku xavisiwa mathikithi u ta swi vona ku ri mathikithi ku xavise ntsengo wo fika kwini u ta swi vona ku vanhu va ta va va ri ntalo wo fika kwini se loko a ta ka hina i ta hi byela ku yena kumbe hi vonisana hi ku swa ndleka a ku ni lava 5 wa mabouncera ku ri ku ntlangu wa yena a wu nge fiti 5 hi ku i wukulu hi ta n'wi advisor na yena ku ri hawa loko wo va 14 swi ta va kahle ene leswi ni swi rhandzaka hi mahosi protection services i ku ri loko ni tshame ni twa van'wani va vulavula va ku a hi fambeni ka ntlangu luwa wu nga laya hi mhaka ku wu na vo mahosi swi vula ku hi ta va hi sirhelelekile swi vula ku vanhu va tala ku ta hi mhaka ku va swi tiva ku vutomi bya vona byi hlayisekile ku ta va ku ri mahosi leyi nga ta va yi kha yi rindza ka event yaleyo.
0: Van'wani va chava ku ya ka ti-event hi mhaka ku ri va swi tiva ku ri ro mintirho ya vona kumbexana migingiriko ka vona a tshamiseka mahosi yi tiveka hi ku ve ri va manyika mpama n'we mi fika njhani ka xiyimo xa ku munhu a ni na swi tiva ku mi nga n'wi sukeli munhu mi fika mi n'wi ba mara mi fika njhani ka xiyimo xa ku loko mi ri munhu a ri ka event mi hetelela mi n'wi khoma mi n'wi tshika
1: hi leswiya swo loko hi rhanga hi vulavula na wena hi rhanga hi ku tsundzuxa ku leswi u swi endlaku a hi swona so loko wo ya amahlweni u va u kha u endla ku na vanhu lava vo delela hi ntumbuluko kumbe va la ta vona ku va ta ni endla yini ma swi twisisa se mara loko hi rhanga hi burisana na wena a hi swona leswiya swo loko ku vekeni u dyohini hi to vhe hi ku iku nghenisa mpamu kwalani ku fana na xikombiso iku ri ku na ndhawu leyi rindzaku hi le tavernini a swi pfumeleriwi ku munhu a za fole andzeni ka tavern okay u nga fika swa humelela ku ri ku va na muyeni loyi a nga swi tiviku ku ri ku za hi wa fole hi ta fika hi ku tsundzuxa ku ri e-e fole a ri za hiwula va kona lava va nga ta fika va swi twa va fa va huma mara u kona loyi a nga ta ala a kha a zaha ingaku a wu vulavuli na yena ma swi twisisi sweswo swi vula ku ri u undermine ntirho wa hina a hotekelela ku ba munhu loko vo ze va ku hi be munhu swi vula ku swi kona lexi a nga dyoha xona obviously ntirho wa hina i ku protect a hi ku vavisa vanhu
0: kumbexana mi nga vhe mi briefa na vayingiseni kahlekahle loko hi vulavula hi ntirho wa mabouncer pese ma bouncer ntirho wa bouncer injini andawini ya vhungaselo
1: ntirho wa bouncer i ku sirhelela la anga kona kuri a kota ku tiphina kahle a hlayisana mali ya yena na phone ya yena hikuva hina hi va hi ri kona hikuva swa humelela kuri a tindhawini to tani ya mikuma ku loko hi nga ri kona kuva ku ri na hansa hansa van'wani va yiveriwa se swi kona leswa swa ku na munhu loko o yiveriwa phone hi tlhela hi kota ku hi kuma hi nkarhi walowo hikuva i ta va a swi vonini ku phone ya yena a yi kona se loko munhu a ri laha ku nga na vusirheleri bya ka mahosi u titwa a ri safe swinene hi mhaka ku hina hi kona hi ta n'wi sirhelela ku hava ku munhu u ta lwa na munhu un'wana na loko ku ri ku va ta lwa swi vula ku va ta lwa laha hina hi nga ri ku kona a handle mara laha hina hi sirhelelaka kona na tinyimpi a hi ti pfumeleli
0: swi na khombo kwini vaendli va ti-event mi kuma ku nkarhi wun'wani va rhamba vanhu lavo sirhelela kumbexana mabouncer kumbexana mihlangano yo karhi ya vusirheleri mi kuma ku nkarhi walowo vanhu lava a va rhambaku a va na maphepho va fika laha ka ndhawu leyi swi na khombo ku fika kwini tanihi mehe ni endlaku event mi kuma ku vanhu lava ni va rhambaku a va na maphepho lama ma mpfumelela ku va va kha va endla migingiriko yaleyo
1: swi na khombo lerikulu sweswi ni vulavula from experience our own experience ka khampani ya hina hi rhange hi tirha hina nga ri na maphepha mara ku ve na switandzhaku leswo tala van'wani va vatirhi va hina va tikuma va yene le khotsweni lava nga khomiwa ku va vatirhi va nga ri na maphepha so ni ta advise van'wani na van'wani lava tirhaka hi swona leswi ku ri swi kahle ku va na maphepha hi ku ni vulavula hi swihi leswi na hina swi nga hi humelelela so i swa humelela ku ri munhu a nga vaviseka mi rhambe vanhu vo karhi lavo pfumala maphepha mi kuma ku ri na xiphorisa a xi swi tekeli nhlokweni hi ku vanhu lava mi nga va vitana a va na maphepha so hi nkarhi hinkwawo a ni ta ku ri na lava va tirhaka va nga ri na maphepha a hi endleni ku maphepha ma va kona hi va na wona hinkwenu hi tirha
0: ever since mi sungule ku tirhisana na xiphorisa va mahosi ni nyikeni xifaniso xa ku antswa ka vugevenga la dorobe regen kumbexana ka tindhawu leti mi va ka mi kha mi tirhelama kona xiyimo leswi mi nga nghenisaka swona loko mi sungula ku tirha na xiyimo lexi nga tshamisa swona andzhaka loko se mi kha mi tirha n'wehe sweswi
1: xiyimo xi antswa swinene hi nga ha vulavuli ngopfu na hi le dorobeni na kwalomu tindlwini ta vanhu hambi ku ri matiko lama nga akelana na doroba va ta vula va ku se hi tlela kahle se vugevenga byi le hansi se hi leswi ni ri nga ta ku vula swona ku ri ku cinca ku ve kona swinene loko na hina hi ta va hi fikile hi ku na hina hi te na mhaka yo hi fanele hi protect-a mimiti leyi nga kona yi tele mimiti leyi loko mi hindza mi nga ta kuma yi vekeriwe bodo leyi nga tsariwa ku protected by mahosi protection services se na vanhu valava va etlela kahle hikuva swi tiva ku hi kona ku va pfuna loko va ri na ti-problem va swi tiva ku va hi fowunela hi kota ku tsutsuma hi fika laha hi nga kona so vugevenga byi le hansi swinene kusukela loko hi ta va hi sungule ku tirha
0: ni ve na nkateko wa ku vona nkandziyiso swin'wana ka swiyenge swa mabulo ko kwala dorobeni no ka ni nga ri xure ku ri hi leti a kumbexana ti e va hisa va kha va caciwa hi movha mara a ni tivi mi ka xiyimo lexi a mi fika njhani mi vitane vaakatiko mi va byela ku ri no hi nkarhi ya swo a ma ha lavi munhu patwini kumbexana mo vona vanhu loko va kha va famba mi va va mi kha mi va ehleketelela ku ri no swa endleka va na migingiriko yo ka yi nga tshamisekanga ku humelela yini hi vaaki lava munhu mi hlanganaka na vona va kha va famba patwini n'we hi lavuwa tanihi nhlangano wa vurindzi mi sungula ku va hlongorisa
1: loko hi hlangana na vanhu avusikwini tsundzukani ku ri loko ku ri na vusiku vanhu va tlele loko ku ri ku a va yangi ntirhweni so hi rhanga hi va vutisa ku ri why mi ri patwini hi nkarhi lowu u ta swi twa ku na leswi va swi hlamulaka a swi twisiseki a va hava na reason ya ku why vona va ri patwini se hina hi kota ku va pfuna ku va tsutsumela kwini a kaya that's why mi vone nkandziyiso walowo va kha va hlongorisiwa va va va kha va tsutsumela ku ya kwini ku ya akaya ku a swi safe swa ndleka ku nga ri vona va yivaku mara vona va hlangana na lava va nga ta va vavisa andleleni so a swi safe ku va va ri patwini that's why mbone nkandziso wa lowo a kuri ku va hlongorisiwa va ya kaya ku a va swi tivi na vona ku why va ri patwini.
0: All right, stola kahle swinene mixeri ya mahlweni borisana kahle na ba ma host protection services na ngusa kahle migingiruko ya bo hina ngusa kahle na ximo xa bugevenga lexi nga koka andzawule vanga kusuhana yo kokwala dropen reg ya ntshamiseke lo nga kona xibutiso eku sweswi me akaya no huma ka ndengeza himelo wa loko ni kuna famba ni hlangana na munhu ka dzingidzinga eloku donoreni ka media yena kuma xana loku bheni ka mhlekisani ya yena xana swa swingani olovela ku va ni mfoyinela loko hey tsutsumelana mitahaleni munhu loyi ile ku gembetelani ka munhu hi ndlela yin'wana ya tihanyi ma swi kota ku responda sweswi swa muxaka wolowo
1: eya a swi kota ku resp as long as ku ri na munhu loyi a nga le ku vavisekini a swi khathaleki ku i vavisiwa hi yini wa xaka ra yena kumbe wa munghana wa yena mara loko n'wina mo kota ku hi khoma moyeni hi ta fika hi ta kota ku sirhelela munhu yaloye ku swa endleka mi kuma ku mi hi fowunerini mi kuma ku a hi tangi hi ya tisola ku ri khale va ku munhu yaloye a nga ha ri kona misaveni hi ku loko a hi lo fika se hi meka sure ku ha fika vanhu vo tala va hi vitanaka swilo swin'wana na swin'wana swa emergency hi tshika leswi hi swi endlaku hi tsutsumela kona ku ya vona ku hi nga swi kota ku pfuna na
0: hi leswi swo hambi no vona xigavenga xi kha xi endla migingiriko kumbexana vona munhu hi loyi hi le ku yiveni kumbexana ku endleka migingiriko yin'wana yin'wana ni na mfanelo wa ku va ni mfoyinela ni ku hayi laha hi nga ku ni vona laha munhu i nghena hi fastere laha muntini loyi a ku na munhu laha nga ku n'wi langutisini
1: eyi kwalani ma hi fowunela swin'wana na swin'wana leswi mi swi vonaka ku loko swi le ku endliweni leswi nga huma ndleleni ma hi fowunela hi ta fika.
0: All right, gaming sort of fam here, Purisana Kahle, Naba Mahoso Protection Services, Eka, and Second was to Grana Mutalaga, and Dakama, Unga, or Angwe, now we mix up Tabanashi Abeka, number
1: Only to find out kuri nele 14 ya loyi anga tsham kona a hi walani i wele ka malamulele mara hi loko hi ta va hi n'wi postini boko ha munhu yaloyi a ku na munhu wa so hale 14 mara lexi nga hi tsakisa i ku na loko ku ri ku ala ku ya yiva ma swi vona le 14b u n'wi heleketa kona loko a fika Benstow se ri xini u karhele a nga ha kotangi ku yiva siku rero obviously
0: So mara loko mi kha mi va kumisa sweswo vanhu lavawani lava va xaviselaka swidzidziharisi ma kha ma va kuma vonaki loko mi va khomile ndlela leyi ma swi kota ku va kona leswaku leswi swi huma kwihi
1: na va lava ha kha ha va kuma ende ha kha ha va vutisela ku ri i va huma kwini ku na tiko rin'wana hi rindzaku ka rona rona ri specializa ngopfu hi ku xavisa leswiya swa murhi loyi a ve ri i murhi wa mukhuhlwani mara vona va swi mixa na ti-drink va endlisa sweswiya ha kha ha lwa naswona ku ri hi lava ku kuma hi ku loko ho tshama hi kha hi kuma vaxavi va nge hi pfuni nchumu hi fanele hi focusa ka vaxavisi hi ku ri vaxavi a ni vo va va ri ku xaveni un'wanyana u xaveka manimani a nga n'wi tivi na muxavisi wa yena mara hina xikongomelo xa hina i ku deal-a na vaxavisi
0: kahlekahle hi vision leyi mi nga na yona vo n'wehe tanihi mahoso protection service mi la ku vona giyani hi le ka xiyimo xa njhani at the end of the day
1: hina giyani hi la ta hi vona yi ri giyani leyo rhula ku nga ri na vugevenga ku nga ri na nchumu swo biha ku tshamisekini ku va na order i ku navela ka hina tanihi mahosi ku hi fanele hi vona giyani ku ri leyi giyani leyi nga rhula na loko wo rivala u nga pfalangi gate u nga vi na ku chava
0: ka malokixi lama mi rindzaka wo kwala dorobeni ra hina ra giyani hi ri lokixi leri a ri loko ma ha sungula a ri mahlweni a ri rhanga mahlweni loko swi ta ka timhaka ta vugevenga laha sweswi u nga na tshamiseko laha vanhu va tlalaka vurhongo byi pha
1: i le section e That's why kona hina ane vanhu va teka advantage maka kuri a section e ku randiwa ngopfu hi vanhu lava va ku huma le matikweni mele handle se hi vona vanga na tiyindlu laya se a kuri kona laha swigevenga a swi focusa ngopfu ka vona hi ku ava yivela vona se hi vona ti custom ta hina leti kulu lava ya vele handle lava hi va sirhelela ku sukela hi va hi kha hi tirha na vona ha aka hana ti complain va tshama va ko va sweswa so vanwanani ba chuwa hambi ku hinda ximanga ka camera xi detector hi ta foneriwa ku kuna unwana a yivaka mara loko hi fika hi kuma ku hawa aku va ximanga xingoti hindela mara ku sukela hi ve kona vele ku hlayisekeni swinene
0: mile ku delana na bona vanhu laba ba swidzidziharis ka hlekare kwa la drop va tele swinene ngopfu vanhu va swidzidziharis makama delana na bona e vakora nsimbi
1: swinene kha delana na bona swinene le ku tirheni swinene swinwanyani vanwanani vangoka vanga se swivona ku hitira ku fika kwini mara hi ku ti himisela ka hina hi le ku tirheni swinene and a hi nhlonge a hi ngohe ku hi wena mani loko kuri ku kuna something swa wrong ngele ku swi endleni hi le ka wena hi focusa ka wena ku la ku lungisa
0: kuna swiviko leswi kombisaka timhaka ta ku swigava nga swo tala swi endlaka migingiriko ya le henhla kokwala dorobeni again kuna vanhu vo tava vo suka hile a ni tivi ku mi ta mi byela ku ntiyiso ku fika kwini vanhu lava endlaka migingiriko leyikulu yo fana na ku va va boma ti-ATM ku fana na ku va va khutuza vanhu va swikema vanhu va ri va suka i ntiyiso ku ku na vanhu lava sukaka tindhawini ta le kule mi kuma va ta va ndlaa migingiriko maybe vo tsanini hala vo dani vo phalavula va ta ndla khomi ta ti-crime haleni ku nga ri vanhu ngopfu hale vanhu lava mi va khomaka va endlaka ti-crime ta le henhla mi kuma ku i vanhu va kwala arawundini na kumbexana i vanhu lavo tava va suka le tindhawini tin'wani lavo tala lama mi va khomaka
1: vanhu vo tala hina lava hi va khomaka va va ku ri vanhu va kwala around Giyani na ti-villages leti nga la kusuhani sweswo mi swi vulaka swa ku vanhu lava bomaka ti-ATM va kha va huma ematikweni man'wanyana naswona hi swona mi kuma ku va huma nkonko a va huma kwihi mara va lava hina a hi se va kuma hi va khoma mara lava vo tala hi va khomaka ku va ku ri vanhu va kwala Giyani a hi vanhu va le kule kwala handle ka dorobanyana swintsongo ku va ku ri vanhu va kwala ene hina loko hi kha hi tirha hi vusirheleli bya hina va kona vanhu lava va ku loko hi va khoma vanhu van'wani va ta ku ha luya i xigevenga lexikulu i bozo hina a hi tirhi hi ku we i bozo ku fika kwini as long as community yi va yi sirhelelekini hi va hi kha hi tirha hi swona ku ve na incident yin'wana yi nga tshama yi humelela atikweni rin'wana hi rindzaku ka rona hala ku va na ku ka ku nga fambisaniwi kahle ku holoviwa ivi loko hi ringeta ku va tshinya lava hi nga va tshinya van'wana va ya va ya pota ka vanhu lava twa ku nga ku hi vona lavakulukumba va vuye va ta swi ri kona emahungwini va vuye va ta kwalaya va tlhela va kota ku tana swibamu lexikulu hayi xibamu lexiya xo vekela anyongeni lexikulu ku kombisa ku mahosi yi laha ku va ku yi te ku tirheni hi kote ku va disciplina na swibamu swa vona leswi ni ringeta ku hlamusela ku ri a hi na ku wena atikweni ra ka n'wina ve ri hi wena mani u chavisa ku fika kwini loko hina hi la ku tirha hi tirhela community ya hina hi va hi kha hi tirha hi ku tshembeni
0: miganga yo tala no ka ni nga tivi na kokwala dorobeni ra hina ra Giyani timhaka ta vahlampfa va le ku hlupheni mi kuma yini n'we kwala dorobeni ra Giyani timhaka ta ku karhata ka vahlampfa kumbexana lomu malokixini mi rindzaka kona vanhu va le ku rileni swinene ngopfu migingiriko yo ka yi nga ri kahle ya vahlampfa la mi kumaka va pfumala na maphepha ku va va ri kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mi delana njhani na vahlampfa
1: swi tele ngopfu sweswo xikombiso i ku ri hi ve na ku pfula ndhawu yo xavisa tikota hi ku hi le ka mahosi kota palace hala section A a wu ta kuma ku tshoviwini vatekini mi kuma ku a va teki swi swa serious vo tekanyana mazimba na yini yini mara vanhu va kona loko i va kuma ku va ku ri vanhu lava vo a hi va laha tikweni i vanhu valava mi va vulaka ku a va na maphepha na swin'wana na swin'wanyana se hi kota ku dila na vona hikuva hi va yisa a police station va hi pfalelela vona va ta kota ku va heleketa kwihi a kaya hambileswi va nga ta tlhela va vuya mara a ni ku ta va ku ri ntirho va ta va tlhelele kaya
0: yi khomiseni sweswo i nghena mavhengeleni ri nghena kahle ka mahungu ya awara n'we hi ta yisa mahlweni
1: inkomu
2: u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 0800 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe uba endzele ka www.tlifegroup.co.za. T Life Group lab iba endle ba tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Ndzi khensile swinene mulambyi a ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jisera FM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Maphorisa ya xifundzantsongo xa kaSikhukhune va khomile muehleketeleriwa wa malembe 24 vukhale wa xinuna hi nandzu wa ku tlhava munhu eka ndhawu ya vuhungaselo ku ya swiveko swa maphorisa. Mutwisi wa ku vava u tlhaviwile hi siku ra 20 eka n'hweti leyi, naswona maphorisa ya vitaniwile eka xivandla xa mhangu lama nga kuma leswaku u tlhaviwile hi nchumu wo tondzwa hundza emisaveni eka muganga wa Tafelkop. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwaba u vula leswaku vaaki va kombile ntsumbu lowu a wu ri na mbanga ya ku pfuleka exifuveni.
4: The friend then went inside the tavern and returned with a 47-year-old victim who was carrying a sharp object. The suspect reportedly grabbed the object and stabbed the victim once on the chest. The victim fell to the ground and the 24-year-old male fled the scene on foot. A murder case was opened at the local police station and the suspect was immediately traced and arrested a few hours later at his hideout in Tafelkop village. The suspect is expected to appear before Mutetema Magistrate Court on Friday, 22nd May 2026, facing charge of murder.
3: Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara yan'we, xipikara xa palamente Manana Thoko Dideza u bakanyele kule xikoxo xa ntshamo wo pfumala ntshembo ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa hi vandla ra ATM. Vuyo Zungula wa vandla ra ATM u hetla xipikara xa palamente Manana Thoko Dideza hi ku va sirhelela President Cyril Ramaphosa eka xikoxo xa vona xa vhoti ya ku pfumala ntshembo ehenhleni ka President Zungula. Vula leswaku President Cyril Ramaphosa u tlurile nawu wa vumbiwa wa Section 89 mayelana na purasi ra kwe ra Phalaphala.
5: It should be going. Unemployment is going up. There are protests each and every day due to the issues concerning illegal immigration. The people are hopeless and reckless. And that is a result of the person that is in charge of the country. He's been in charge for 8 years, and the country is not confident in his leadership. That is why, as a party, we submitted a motion of no confidence.
3: Va khomixini ya timfanelo ta ximunhu laha tikweni va lemukisa va kombisa ku vilela ku tirhisa mfanelo ya vona handleni ka ku va va kandziyela timfanelo ta vanhu van'wana. Aseza Msiza u vula leswaku tindhawulo leti khumbekaka ti fanele ku va ti nghenelela kun'we na ku va holobye wa maphorisa nyika switirhisiwa leswi nga faneleka maphorisa. Msiza hi loyi a nga yisa emahlweni hi ku vula leswaku swiyenge leswi nga fanela swi fanele ku va swi nghenelela, ku nga se va na madzolonga lawa ya fanaka na lawa ya nga va kona eka n'hweti ya Mawuwani lembe ra 2021 eka xifundzankulu xa Gauteng kun'we na xifundzankulu xa KwaZulu-Natal.
6: Relevant departments also to come and assist the police. Of course, this should be prioritized by the Minister of Police deploying enough resources to assist the police that are working in the KwaZulu-Natal, making sure that the police can swiftly intervene, can stop any possible harm to anyone. I think still what we are trying to say to us, what is important, we have seen.
3: Directora wa huvo ya vuchuchisi ya tiko ya NPA Andy Mutivi vula leswaku muchuchisi Mkhuseli Ntaba u tsandzekile ku va fika ekhoto eka nandzu lowu khumbaka n'wini wa mathekisi Joe Sibanyoni na vahehliwakulobye hikokwalaho ko chavela vuhlayiseki bya ku emisumbunuko. Va huvo ya vuchuchisi ya tiko ya NPA va vula leswaku Ntaba hi loyi a nga yimisiwa entirhweni endzhaku ka ku tlula milawu ya khoto kun'we na ku humeseriwa mapapila ya ku va khomiwa. Mutivi u tlhela a tiyisisa leswaku vulavisisi eka mhangu leyi bya karhi ku ya mahlweni.
7: So the prosecutor has received a suspension letter. But when I spoke to him, he was indicating that he was still to speak to the prosecutor because, you know, when you're on suspension, of course, you've got to be...
3: Rero hungu ri gimetela mahungu ya awara yan'we ku tlhela hi vuyelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Maphorisa ya xifundzantsongo xa kaSikhukhune va khomile muehleketeleriwa wa malembe ya 24 vukhale wa xinuna inandu wo tlhava mune ka ndhawu ya vuhungaselo yin'wini mangweta va kona eka awara ya mbirhi na rimemba ka ngoveni hafu ku bulawura ya n'weti ta mi tisela kahle tinhlokomhaka hlangana mudzoko enhlika
8: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu laha va na individual plan leyi khavhaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand yi kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona. Laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Right ke 10 minutes after the hour 1 o'clock mix here our own beer and going to just a talk ka hlekana wa sokana namuhla njara bala njani tsameka hla ntambe tamtri kulodi don khalanga le ka hlekana wa sokana namuhla ke metana ngono le ka wa raya naro shitaba shirkona spanish bambari lo dead like our narrative fika le ka wa ntsebo tabar kona mk navigate matons na bazana navigate kondola la banta kuteka kahle ka xibazana xa xa our narrative fika le ka wa ntsebo ka ndrenga wa sokana namuhla mina wa mix here sa mahlweni ngono ko ba kai korsela eka our le ya ku etelela na ba mahoso protection services e ndala le tsuzuka mixerin tena we nda kunyika u vana xiphemu kumbe xa xiave eka nambara ya 060 8875942 loko ri ku xikolo leswi lavaka ku ta swi vutisa loko ri ku u lava ku va ndundhuzela kumbe xana ku va praise ka mitirho ya kahle leyi va va kha va kha va ku endleni loko ri ku ku na swihoxo na swo va va kha va swi amukela mixeri e ndlela leyi va ta lunghisa lava nga hoxa kona kambe ke swin'wana na swin'wana leswi nga ta va kha va swi vutisa mixeri va ta va kha va ku hlamula e ndlela leyi i ta hlangana futhi eka nambara 060 8875942 i ta va hi kha hi twa leswaku wehe mixeri oba uka u lava ku tiva yini kambe ke ni nga swi teka vayingiseni no lava ku tiva ka n'wina ku va mahoso protection services loko mhen na mhen tani ta mi tiva I think a ka holiwa timhaka ta ti-350 a poswini mi kulukumbini sweswi kumbexana swa ndleka hi ku ya hi n'wihe mi titwa hi nga ku a mi se kula ku fikelela kwalano mi fike njhani ka xiyimo lexi mi nga kona muhla va ngo emahoso protection services
1: ku va hi fike laha ku na vanhu lava hi seketelaka swinene va hi sapotaka na ku hi sapota a hi vuli ngopfu financial na hi mihleketo va kona lava hi sapotaka ku ni kulukumba wun'wanyana wahala elimberi i Kingpin i sponsora xa hina ene i mentor ya hina papa lava ya va hi kurisa swinene eka sayiti ra khampani ya hina hi mihleketo na ku hi sponsora hi swilo swo hambanahambana a hi se kula hina ha tsakela ku hindza laha na loko ku ri na van'wanyana va lavaka ku ya hi va hi kurisa ku ya mahlweni hambi ku nga ri swa le mandleni ku ri mihleketo ti-suggestion hinkwaswo va nga tihlanganisa na hina hi va hi kha hi kula hi ku swi tele munhu ve ri u dyondza masiku hinkwawo mara ni nge rivali Kingpin hikuva hi vona lava va hi kurisaka swinene va hi advhayisaka swinene va hi advhayisaka ku hanya ka financial ka business ra hina hinkwaswo i munhu loyi a hi mentoraka vhele hi vona va nga endla ku mahosi yi fika laha hambileswi hina hi twa ku nga ku a hi se fika laha hina hi rhandzaka kona mara hi vona va nga endla ku hi fika laha na mindzuku va hi nike xirhambo xa ku hi fika a ilimu ku na swin'wana va nga hi khomela swona so na vona hi rhandza ku va khensa swinene
0: alright mina ngisele ku mpfuno wa njhani ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbexana ka van'wamabindzu kumbexana ka masipala wa hina tanihi ku mi le ku tirheleni ka doroba ra vona ka nkarhi wa swona hikwihi mina ngisele ku pfuniwa njhani
1: swi tele leswi hina hi lavaka ku hi pfuniwa hi swona a hi nge hi focus-a ngopfu ka masipala ku va hi pfuna ku tele laha vanhu va nga ta hi fowunela ku hi ta hi ku hatlisa emugangeni wo karhi mi kuma ku ri a hi koti ku famba hi ku timovha ta hina leti hi fambaka hi tona hi leti ti nge le ehansi mi kuma ku a ti koti ku hindza emagojini kumbe siku rin'wana masipala a yi ta swi hleketa ku na hina yi hi nyikanyana 4x4 nyana yi hi donetela ku ri hi kota ku hindza na laha ku nga na magoji hi kota ku pfuna community ya hina yi va yi kha yi sirhelelekile swinene
0: Alright, ke Mixers FM ya inga famba sweswi eka nambara 060 8875942 mixeri hi twa ku wena u lava ku angula u ku yini ka va mahoso protection services hi nkarhi lowu hi va kha hi kha hi ku nyiketa wona mixeri eka nkarhi wa sweswiwani 060 8875942 u lava ta vula yini eka va mahoso protection services eka nhlekani wa siku ra namuhla ku na mixeri wo sungula la mixeri nhlekani mamukerile
2: yebo
0: mkhulu wa stitch
2: mizumbile
0: hi dzumbile minjhani
2: ejumbeni
0: hi lava va mahosi
2: ya minjhani va mahosi
1: hi pfukile minjhani papa
2: hi pfukile
1: ya
2: loko ni twa leswi mi vulavulaka sweswo mi a mi swi vulavula na valava kwala xitichini swi komba ku ri mi phati yin'wanyani ya ku endla ku moka masocha ya tiko hi ku na maphorisa loko ni twa a ma na phinchi ku fana na n'wini mara i maphorisa hileswaku se mi le ku tirheleni ka xiphorisa ene swin'wanyana mi a mi fanele ni ku a vo fanele va mi werisa ka mfumo xikan'we ku vhikuva mitirho wo wu le hansi ka mfumo ku fana na swo xiphorisa hi ku a swi hambanangi loko no va na swin'wanyana loko ni ta ni ta vita na n'wina mi ze mi kota ku famba mi lava xigevenga mi xi khoma maphorisa ya khari ya tsandzeka ya khari ya endla swicele hi leswi swo yini
0: va ta swicele kokwani phahlani maphorisa
2: maphorisa ya na swicele mzala exibotilinyana loko kota xigevenga xifika xitumbela ni xo xi ta ku xiya ka vamalume ka vasesi ene ndhuma hi le ku yi tiphela munhu va munhu lavaku i laha ku nga mnesiboy ya mina loko se va chayisini va ya mabyaleni va ri a hi chayisa lexi nge hi nga xi kuma ku na ri hisa rin'wanyana ra laya byalinja va director kwala ni nga kona hi rona ri nga endla ku hi xi khoma xi le ku haxekeni swi leswiya ene swi byela swi ya fika tindleveni ta yena ni sala ni ri njhani mina se hi mina se ni nga anghozini yo tlula leswi a mi lava yena luya
0: nemitwele kokwani
2: phasana so leswi mi vulavurisaka swi nga va mahosi mhe no vona mi tlula na xiphorisa lero ra ku swi ri xiphorisa a ka n'wina hi xona xi fanele xi ri n'wina n'wina mi ri xona xiphorisa
0: hi mitwile mikhulu wa stichi
2: yebo
0: ekhayisa swinene ngopfu la kokwani phahlani kusuka la ka n'wamatatani la mikiseri e ndlela yoleyo mi va twini kokwani phahlani va suka ka n'wamatatani kambe ke ve le ku praiseni ka migingiriko ya n'wini leyi mi endlaku hambileswi va nga kulena a ni tivi ku ma tirhela kwahala
1: a hi se va na titlayente mara kun'wana na kun'wana a fika as long as ku ri kwala giyana
0: mo hi twala hlakani mikiseri ma mikerile ka jesa talk
3: mlandza
0: kokwani malulekela ka nhlani
3: mi pfukile
0: efuka swinene ngopfu kokwana
3: mi pfukile mahozi
1: ahe papa
3: mi pfukile manani
1: hi pfukile hi pfuxela n'wina
3: mara mi acta as a man how come
0: mi nga kuma dak donoro kokwani maluleka la
3: nga kuma mpama ndhawu yaleyo
0: mi angula mi ku yini kokwani na ka nhlaniki
3: ya inkomo na yi twa nhlokomhaka leyi va taka na yona yi nga nhlokomhaka ya very powerful xo sungula xivutiso xa mina i ku loko mina ni mi nyika vuxokoxoko bya xigevenga vito ra mina mi ri veka ka yini
1: vito ra n'wina hi ritumbeta swinene hi ritumbeta ku fana na milawu ya le tikhumbini loko u nga khombangi
3: i nhlokomhaka yo sungula yaleyo ya ku loyi a mi nyiketaka vuxokoxoko bya xigevenga mi rhanga hi yena ma n'wi tumbeta ivi ni humesela mavito ya munhu ya lowu mi n'wi khomaka a nga endla migingiriko ya vugevenga loko mo tirhisa sweswo swi va swi ri kahle ngopfu
1: ni ta tirhisa sweswo
3: nyamuntlha ha chava ku byela maphorisa ku laha ku na xigevenga laha hi ku maphorisa loko va fika va ri a hi ta va hi nga swi tivanga hina ku wena u endla migingiriko yalowo mara i mani a nga hi byela seluya mina ni le khombyeni eka yena mina ni fanekele ni fa yena sala hanya a ya na vugevenga mahlweni
1: na swi vona
3: yimani ni ku ka n'wina ni le ku tirheni ka ntirho wukulu kumba ngopfu
1: a cancer papa
3: ni twe xivuriso xin'wanyana xa un'wanyana n'wanuna mara mina ni veka ma mina mavonela ni veki ma yena hi ku ya hi nawu the way mi nga teka matimba mi tekela na maphorisa matimba na n'we a mi fanekele mi kuma xa n'wanchumu no va hava swa mina a ni ta mi donetela
1: a khensa papa
3: aka yikulu leyi mi endlaku ni tsakisiwe na hi leswiya mi nga swi endla lahaya ka ntirho lowuya mi nga wu endla mavhiki mambirhi lawa ma nga huni lowu mi nga wu endla laha krimatata ya lowuya wu ve ntirho wun'wanyana a ni swi tivi ku vuxokoxoko byo landzelela mi soko ra n'wambu mi za mi ya khoma hi ncila hayi mi hi hlamarise ngopfu leswi vulaka swaku mi le ku tirheni
0: swinene
3: tirhani mi ya mahlweni hosi yi mi katekisa yi mi rhangela yi mi protecta
1: nkomu akhensa
0: ekhensini kokwa maluleka laha ka nhlaniki ku dya ku engeta hlayisekani madala enko kokwani maluleka kusuka laha ka nhlaniki rhumela kahle voice note nkandziyiso wa rito eka 060 8875 942 kambe ka ku na miyingiseri la hlekani miyingiseri mamikerile
4: mosh
0: aye miyingiseri
4: epfukeni na mahosi kwala
0: epfukeninjhani
4: a va fanele volove va ku i tihosi kumbe tihosi one kumbe tihosi two
0: ya ne
4: hayi ha swi twa ntirho wa vona u basini a wu kanakanisi mash ku ya hi mina a hi ta ku ri no a va fanele va teka na van'wani va xiphorisa le va tiranyana na vona va va komba ku ku tirhisiwa leswi na leswi maxa a ni va bela mavoko loko va tini kokwalano va ta hi byela ku va kona hi nga kota ku ri hi va nyikane ti-information na kwala va vulavulaka hi kona vongo ku na tikunyana rin'wanyani va ala ku humesa xigevenga lexiya a ni ri loko ho ri tiva tiko rero swi nga ndleka ku ri na maxaka ya hina hi ku hambanahambana kwalaha swi kota ku hi ya kwalaha ka maxaka ma hina ya ku heyi phela ku na mhaka leyi na leyi na leyi swi nge ndleki xigevenga xi nga kumeki ma switwisisa maxa hikuva ni ri mindzuku xigevenga xexo va alaku na xona a xo xi busy na ku va xi karhi xi hlukumeza vanhu hi ndlela ya ku fanisa na yaleyo se xi busy na ku va xi karhi xi hlukumeza vanhu hi ndlela ya ku fanisa na yaleyo se ni twa swi ri kahle swi base ngopfu.

0: Alright ke swi beka kahle la ka comment line what minutes mixer ko lataka ku ya ka wa ra ya mbiri na kona ku jisa talk ka hlekani wa sokorana mo Africa Dzonga hi sa mahlweni cancer swinene ngopfu e big sub za wena mixer kusuka le ka wa ra singula na site leriya ra audio streaming akura www.jisafirma.co.za magadela 106.0 magadela fm ukwi amagonzweni lawo i kuma ka ri kona r78 r81 r36 r529 cancer swinene ngopfu big sub za wena mixer swi tiba kahle vanwana mile ku endeni ka migingiriko ya nwe ya siku kama ka i cancel kusuka kahle ka ba mahose protecting service ku ba xishime exirambo xa hina ku ba kha ipurisana na bona emigingiriko leko ku khari langutisa ximo xa bugebenga lebyi baka byi ri koko ko la dropera hina ra giyani mixeri kumbe xana ka miganga leyi nga kusuhi na dropera hina ra giyani na matirhelo ma vona mixeri hi ntalo yole hi twile mitirho ya kahle leyinene leyi va nga va va kha va yi kombisa ku va kote ku ta yi fikelela xikan'we na maphorisa ya xitichi xa hina xa giyani hi ndlela yoleyo mixeri se va kha yi khensa swinene ngopfu na u nga va na xiave le ka wara yo sungula eka 060 8875 942 va kha yi khensa swinene ngopfu na n'we mi nga va mi kha mi teka xiave xikulukumba swinene ngopfu hi ndlela yoleyo mixeri kambe ka sweswi ya mahlweni na nongonoko mixeri yi kona nhlokomhaka leyi lava taka hi langutisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha ta tsundzuka tiko ra Afrika-Dzonga mixeri ri lo minon'wini swinene ngopfu ni le ka matiko mambe loko swi taka timhaka ta vahlampfa lava nga tata tiko ra Afrika-Dzonga ku na hoyihoyi kulukumba swinene hei phansi phezulu ti le ku vuyeni mixeri so ku na nhlokomhaka leyi lava taka i bula hi yona mixeri eka nhlekani wa siku ra a swi ta va kahle a swi ta saseka mixeri loko ku ri ku ku na vahlampfa lava va kha va ri kona na voho hi ta twa ku angula ka voho eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku loko mhaka yi teta mixeri eva hi ri ka xiyimo xa njhani tanihi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga mixeri nhlokomhaka hina mixeri hi yola ku tiva ka wena ku mixeri i timhaka ta ku eka mavhiki lawa ya nga hundza hi sungule eku vona a vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga mixeri va sungula ku yima hi milenge va lava leswaku mfumo wu teka magoza eka mhaka ya ku va ku ri na vaaki va matiko mambe lavo ka va nga ri na maphepha ya laha tikweni mixeri xivutiso i ku u nga ku yini i mhaka leyi handle ka kucetela madzolonga na rivengo ehenhleni ka vaaki va matiko mambe ke mixeri ta tsundzuka ku eka mavhiki lawa ya nga hundza hi sungule ku vona vaaki va Afrika-Dzonga va sungula ku yima hi milenge va lava leswaku mfumo wu teka magoza eka mhaka ya ku va ku ri na vaaka kumbexana vaakatiko va matiko mambe lavo ka va nga ri na maphepha ya laha tikweni u nga ku yini hi mhaka leyi handle ko kucetela madzolonga na rivengo ehenhleni ka vaaki va matiko mambe ke yaleyo mhaka mixeri yaleyo mhaka mixeri laha ta tsundzuka ku na hoyihoyi kulukumba swinene ngopfu ku na vanhu already se ku na vahlampfa lava hetelelaka va kumeka va ri na mapasi ma la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga xivutiso ku va ku hi fika njhani ka xiyimo xexo xa ku va kumeka se va ri na mapasi ma la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku va ku humelele vukanganyisi ndzawulo ya xikaya ku nga Home Affairs Afrika-Dzonga ku va kha ku humelela yini hi fika njhani ka xiyimo xoloxoloxo mixeri hi le ka 060 8875 942 nhlekani jisa talk ni mamikerile Ming Saruman.
1: Yeah, ito makala no.
0: Mam kere le papa.
1: Yo kumeka itika na ku vanga ntshikelelo mahle ane. Ku a hingo sweswi ane ri ku busy na ku va ku dengisiwa maphorisa na vanhu va lava nga ona hinkwavo ka vona mahle. Hi ku hi vona va tshika ku vanhu lavawa kumbexani va fumelela ku va teka coco vanhu lavawa va nghena van'wani va va nyikana mapasi na ndhawu yo tshama mahle se swi fika swi hi karhata ku loko mina ni ku ri no vanhu lavawa va hi onhela ivi n'wina mi va tshika va karhi va nghenetela ko kwalaya ma swi twisa ku ri swi komba ku ri la xikarhi ka hina na mfumo a ku na ntirhisano a ni ti kuma ni twisa mahle ene hambi loko hi karhi hi vulavula kokwana vo hayi lavayani va tshikeni va twa ku xurha a ku na lexi va nga xi endlaku loko vo teka action hi ta va khoma hi ya va pfalela ma swi twisa mahle ane se mina evonelo ra mina a ni ta ku hayi hi ku hi nge he swi koti swilo leswi na ku tlherisela vanhu lavawa lexi nga kona a va va niki mapasi vanhu lava nga kona hinkwavo loko ku ri va tsala citizen ya ku ri i huma kwihi va kandziyisiwa tintiho ku ri loko ku ri na vugevenga va kota ku va kumeka ntsena hi xo ni vonaku xoho hi ku va tlherisela mahaxi hi ta va tlherisa un'wana va pfulela va nghena hi va tlherisa un'wana va pfulela va nghena hi lero ku le ku endliweni ka bindzu ma swi twisa hi vanhu lava va le hansi hi ku loko hina ho a hi va lava hi onela va kova n'wani lava lavaku emali aka vona se ma swi vona ku a hi fambi hi ndlela yihi and then hina hi nga hansi loko hi vulavula a ku na lexi va hi tekelaka xona enhlokweni ma swi twisa maxi enkomu mo hi twa van'wani ku va va yi vonisa ku yena
0: se loko swi ta ka timhaka leti ta mintirho mi kuma ku se va hi tekelela mintirho mi kuma ku tilori to tala titiraka to tala ti heleketaku nhundzu matikweni mambe mani se ku nghena vona va yisa lava mi vula ku timhaka ta mali yin'wana na yin'wana leyi va va ka va kha va yi pfumelela emintirhweni a ti na xiave nkarhi wun'wana loko hi kha ri langutisa ka timhaka ta ku va va kha se va teke na mintirho
1: ti na xiave na tona hi ku sweswi ku vulavuriwa hi ku ri vanhu lavo ka va nga tirheki nhlayo ya vona yi le henhla swinene ku tlula xikalu maxa ne and then vona a va vileli hi ku a ku na lexi va boyelelaku ku va sapota xona sweswi yehe a nga ta kuma yeleyo ya ku a dya a hakela rende loko sala swicicane a rhumela kaya vutomi byakwe byi ya mahlweni yi na xiave swinene aka ikhonomi ya hina se mara ho ka hi nga tivi ku na vanhu lavaya va tirhaka hi sweswa tiikhonomi na ku tala ka vanhu va le ku yingiseleni na va ri yini hi mhaka yo yaleyo va yi vona ku ri no mitirho yin'wana leyi a yi fanele yi tirha hi lava la kaya hi leyi tirhiwaka hi vanhu va le handle a ni ti ku loko va yi vonisa sweswo vona va ri yini aka swona va swi twisisa maswi inkomu hi twa van'wana
0: inkomu papa ni khensa swi tenavulela n'wina ku ti ya ku engeta va na nhlekani wa kahle ni ri
1: thank you
0: emi khensile yisa mahlweni mikiseri ka nongonoko wa Jesus Talk eka nhlekani wa siku ra ravutlha Afrika-Dzonga swi yime hi vilenge loko swi ta ka timhaka ta vahlampfa a ku na ntshamiseko ku busy swinene ngopfu mani ku busy hi laha vahlampfa swi va kota no yima endzhaku ka police station va toyatoya hi fika njhani ka xiyimo xo xoloxo 8 minutes before the hour 2 o'clock nhlekani
2: modon
0: i milambya loyi
2: ndoveni
0: papa mina
2: aye mi tshama mi pfala mati loko mi tlhe mi pfala mati va kha ma ala ma ya mahlweni mi kha mi ma tsandzeka hileswi nga ku ndliwile South Africa va ta ku vahisa lava va endlisa ku yini loko mi ta a swi ku mi suka Mozambique mi fika mi khandziya taxi mi suka Mozambique ne loko mi lava ku fika bodareni va vutisiwa ku lava nga na ti-passport va nga ha mi vula mi ku hi five lava nga ta ku na ti-passport ku na lomu va fikaku va chixiwa va ya fohla hi kona va nghena hi kona mara hala va te hi teki tayo loko va fika lava fika va chika na munhu laha a famba na wa swi va ku fohliwa hi kwini va fika va fohla loko va fohla mi fika mi hindza bodareni n'wini loko mi fika mi hindza a bodareni mi ta mi ya ma yimela vo dani 1 hour hinkwaro nge se fiki minengele ya leyi loko teki se hume bodareni vanhu lava va fika masiku hinkwawo ene vanhu lava nga swi twisisiku ngoveni vanhu lava va hlaya ngoveni vanhu vo huma matiko ya le handle a ni ri a nga va na problem ku fana van'wana va ngo va yive tindhawu ya tin'wana a va nga zangi va tivekela na timaski i ta ku i ma se a va pasi a nga na nchumu hambi wo swi vona ku a xikandza hi lexiwa xi tshukile kumbe xo tine ku fana na vamakuwana i ta ku i ma hi ku i ha pasi phela munhu u khome ku pasa so se vanhu lavaya vakulukumba va na tisezi tikulukumba ngopfu le matikweni lama me le handle tikhampani ta vo to tala timali ta ku va tikuma kona ene vanhu va le handle loko mi fika mi n'wi thola wa benefit la South Africa a va chava ku sweka rice yi va dyeri wexe va ri 10 va nga yi chava ku chumu rice va sweka hi poto leri a va pomlela va dyela laya tindhawu to tala a tilogilogi to tala kwalomuya vo vutswari hinkwaro South Africa ku ya vutswari wala mitibodari letiya va tirha vanhu va ri 3 a mi nyika tirhumu a mi swekela a tlina laya ene loko va nyikiwa mali va dya kwalaya pe ku benefita ka vona va veka mali vanhu lavaya hi vo December a va chava kumbe munhu umkuma ku i fambe na vo 50,000 a ri yexe a ni a va hakeli nchumu vo dya ene munhu luyana hi lowa lodge ya ku mfumo wa hakela u hakela timali to tala mi kuma ku yena u hakela vanhu vanharhu ene mali leyi a va hakelaka a yi fiki na 10,000 va ri vanharhu va kha va tirha mitirho hinkwano so tshikani vanhu lava monaka va kha va ndla swilo a vo sukela swilo
0: leswimiri yini vanhu lavava kumekaka va se va na mapasi ya laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i va mani i va sweswi va hina lava tshamaka na vona ku humelela yini hi fika njhani ka xiyimo xexo ku se va hlampfa lava va kumeka va ri na mapasi se ma hina
2: a hi languteni loyi a nga fika a humesiwa a tsutsuma a va hamba va ya wa kona vavasati va hina leyi a Pitori a nike hi mana na hikuva a ri na mavito yo tala kwale leyi kaka va ku na ku buxiwa va swi tivi va ta mi byela ku i famba ngama kuwani loko mi ri le la South Africa hi corruption ni famba loko mi ta swi vona ku South Africa hi corruption njhani yalani ka commission munhu loyi a nga na allowance ya movha vana va yena va nghenisiwa hi mfumo embala mfumo a nga se tshama a xavana swakudya o swapa kunene mara i vanhu mi kuma ku i 6 wa vanhu va nyikana 36 million va pambulelana va pambulele mali ya vanhu vangani laha loko mi languta mi ta vona ku South Africa yi njhani se hi ku ya hi mina leswi mi swi langutaka ka hina vanhu va ntima no nako ku khongelela ntshembo Xikwembu xa hi tiva hi ngaku mo to fostelela ntshembo
0: emetile papa
2: ku hi lowu government ni ku wini ku wa hina hlayiseka hanga
0: ekopo man ai nangutsheni mikiseni le burisana hi nhlokomhaka lana wena mikiseni u nga va na xiave ka 060-8875-942 mhaka leyi nga ta na wena mikiseni i timhaka letiya ta vhiki leri nga hundza eka mavhiki lawa ya nga hundza hi sungule ku vona vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va sungula ku yima hi milenge va lava leswaku mfumo wu teka magoza eka mhaka ya ku va ku ri na vaaka va matiko mambe lavo ka va nga ri na maphepha laha tikweni u nga ku yini hi mhaka leyi handle ka ku cetela madzolonga na rivengo ehenhleni ka vaaki va matiko mambe i le ka 060-8875-942 nhlokomhaka leyi lava ta ku yi langutisa eka nhlekani wa siku ra namuntlha hlekani kokwani phahlani mamukerile mkhulu
3: yebo
0: nkhulu wa mina
3: leswiwani mina no swi teka nyana hi nga ku ku huvuwa every day vanhu lavaya va le gombenini mara etatwa xiphorisa loko xi xa sweswo xi ku hi khome vangani hi va tlherisa swi vona hi mani va va tlherisa va ya va fikisa kwini na wo mfumo wa kona kasi wa tsandzeka ku endla ku tiko ra vona ri why matiko lama hinkwawo swi nonohwa ku ya aka wona i nga ri na maphepha mara luri ra hina tiko ku nghena un'wana na un'wana phela loko ho swi langutisa ku hava munhu we le handle o ka a nga ri kona ka tiko leri ene se va ti control-a ene wena mbyala loko wo i ya ka vona i fanele i ya i ri na maphepha
0: se mapasi lama
3: va langutisa
0: mapasi lama va ma kuma kwini kokwani phahlani
3: va endleriwa hi hina
0: vanhu
3: lava va tirhaka ka tihoma sesi hi vona va endlaku va endlelaku vanhu lava nkarhi wun'wani u kuma ku ri wena elahle pasi iye i ya reporta rin'wanyani swa endleki nga ha ri kumi ku vhela ku va ku lahleka ka rona a wu nge se tshama i vona pasi ri va na thinci i kuma va teka pasi ra wena ni nga tivi siku lamaya smart card lamaya a vo fika va handzula xihlokwana va cukumeta a tlhoma xa yena yi suka ya maphepha hi wena pasi ra wena se hi yena ni byeli ku sweswiwani hi nge he vahlongoli swi nga swa ku hlongoriwa hina hi vona
0: mivulakuyindli
3: nchumu vanhu
0: mi vula ku kosala siku na nkarhi va ku se apalamente se hi fuma hi vahlapfa
3: muswivele ku hi voneleni na la makaya ha va tacha va ta va ta tirha van'wanyani va cachini kwala makaya ya hina na switukulwani se swi tele se swi tlharihaku hi nge he vayindli nchumu hembu hina hi nga ta tsutsuma hi ya tipolisi loko swi ta ku hlamarisa vona va byele va kuma swibamu swingani a airport i la ku vula ku ri kwale va nga khandziya kona allright hi nga swi teka ku ri i ti-airport ta vona hala mara lawan'wani va swi hindzahindza njhani ku tirha hina u ku fumbela mali a tlhela ku lerisa ku ri hayi hi kombela i ni tekela bheke leyi i ya yi vekela liya hi leyiwani 50,000 u ta yi tshika i nge yi tshiki ene hi khona ku kota ku va nghenisa na ti-weapon ta vona ku va ta kota ku va lwa vanhu lavaya va le handle
0: va na matimba
3: hina a hi tivi nchumu hi to helela kwalaha ku i tiko ra hina allright xi xo sungula va hava mapasi xitandzi va xi kumisa kwini a tikweni ri no kuma munhu se a va na xitandzi xi fanele xi va na maphepha mara sweswi se va na wona va tlhela va fika laha va teka switukulwani swa hina va swi endla vavasati ku ri va kota ku qualify la tikweni se hi nge he va yendli nchumu na wo mfumo a wu leka swona sweswo vo va lava mali a va na mhaka na swona va va endlela na mapasi ku ri va ta kota ku vhota va kota ku tshama va lavaya
0: a hi fambeni mahungwini a hi fambeni mahungwini ya awara ya mbirhi yime ku lunga remember
3: hayi a hi yeneni vanhu amahun'weni yebo
0: mkhulu khesa swinene ngopfu remember
3: thank you
4: eka Jesus FM. Nikhinsile ku seriwa nkarhi jara valandzwa mahungu ya awara ya mbirhi ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka hungungu le ka awara leyi. Maphorisa yi hamule ntlhanu eka xifundzhantsongo xa Sikhukhu ni ya kombela ni ya kombela swirho swa vaaki ku pfuneta ku kuma wa xisati sarakekani wa malembe ya 17 hi vukhale loyi a vikiweke ku va nyamalarile migqivela hi siku ra vumbirhi eka n'hweti leyi. Swiviko swi kombisa leswaku ehliwa leswaku wa xisati u nyamalarile loko a suka laha tshame kokwana emiletlane kwalomu ka awara ya n'weni nhlikani hi xikongomelo xo va endzele mugangeni wa Mohatle ku va endzela laha makwavo yena a tshameke kona. Swiviko swi vika leswaku a nga fikangi laha makwavo yena a tshameke kona, naswona ku vikiwa leswaku swiambalo leswi a swi ambarile swi tiveke hi nkarhi wa ku nyamalala ka yena. Muvulavuleri wa maphorisa wa hlamusela.
5: For assistance in locating 70-year-old Mansara Mahaijikekana who went missing on Saturday 2 May this year. She reportedly left her home in Muletlani in the afternoon, traveling to Magatle village and later to Magatle Newstown, but never arrived at her intended destination. Anyone with information can contact Sergeant Siloma on 083-471-0178, visit the nearest police station or call Crime Stop on 086-110-111.
4: Ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya mbirhi hi munhu un'we u lahlekeriwile vutomi byene ka mhangu yo vava swinene leyi nga humeleleka mixo wa siku ra namuntlha eka gondzo ra R71 emahuwa slofu eka gozi leyi katsaka lori. Mhangu leyi humelerile kusuhi na bodo ya swikoweto swa Whispering Crag. Vulawuri va kombela swirho swa vachayeri hinkwavo ku va va ri karhi va chayela va xalamukele swinene, kun'we na ku va va ri karhi va tirhisa gondzo ra George's Valley ku va va ri karhi va papalata eka hinkwaswo kumbe ku va va ri karhi va papalata tinghozi leti endleka

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Matyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Beru ngofambukaka ya varikona
2: Bapuneke kususa swinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani va loyi a tennis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka hi Giyani. Malamlele, Bushback Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
0: Enzelela Dumadwe Giyani na Malamlele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo

0: Alright, kume muna wa timine tsumi ngisiri suke ka hleka wara wambiri awara kuya talele hena kuna wako jisar toke ka hleka nwa sukara na mwudla shantan hlena kwa shungwan wakangobe ni mbila mbja kesa shtene hleka maka half minutes kupile ka hleka wara yambiri ka hleka nwa sukara na mwudla tami ka hle tangu ita mtrikulo ni jarabala mbja ni ntikula mwanko mati wa melele bandanga mata kama vuza ileka yungwana kazamulu wa shikoju wa mbalata Afrika zonga titangu ita don karanga ayishwa wa mingisiri teka ka hleka 060-887-5942 eka mafiki la wanga honza Sungule kubona vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va sungula ku yima hi milenge va lava leswaku mfumo wu teka magoza eka mhaka ya ku va ku ri na vaakatiko va matiko mambe lavo ka va nga ri na maphepho ya laha tikweni u nga ku yini emhaka leyi handle ko kucetela madzolonga na rivengo ehlweni ka vaaki va matiko mambe ke ni laha handle ka 060-887-5942 na ta ku twa mikiseri ku angula ku yini ka hlekani wa sikra hlikani mamikerile ka Jesa Talk
1: mlambya
0: maleke
1: Nifukile.
0: Na mamkerile kokwane, fuka shinene ngopfu.
1: Ai, fukile. Ni le kuitweni hloko maka.
0: Inkomo kokwane.
1: Mara problem ya hina ile.
0: Mhm.
1: Okay, uthama ukandia pilot uya Cape Town. Kufela la ar Tambo.
0: Mhm.
1: Awusatha mukandia.
0: Mhm.
1: Laka kuri ku awuthama ukandia na ta ku vutsa swinyana ku loko ingena laya esechiwa kangani emchini liya sungu nwanyani tshama ni la ku lan'wa mina ni ka ni ya Cape Town mara ni tibyela ku ni ta lan'wa njhani ku ri ku na thikithi ni tekile okay a hi langutiseni la vhiki reri reri one vhiki reri ku khomiwe bazi leri a ri layiche 96 wa vanhu ri hunde njhani a bodareni ti bodara timbirhi laya ya Zimbabwe bodara na ya South Africa mara va hindili laya van'wanyana va ri hava maphepha ri za bazi ri ta khomiwa kun'wana laha a hi langutiseni ku ri hinde njhani laya leswi vulaka swa ku eSouth Africa a hi hlayisekangi right loko hi vulavula hi vanhu lava va qualifyaku va kha va nga fanelangi ku va qualifya va qualifya va qualifya va ri kwini va ti qualifier leti va ti kuma kwini handle ka ku ti kuma ka Home Affairs a swi langutisiwi leswi ku hikwala ka yini vanhu lava va qualifya va kumeka va ri kwala mara ni nkarhi wa vona wa ku qualifya wu nga si fika mara va na tona ti-qualifier va na swona switandi leswi vulaka swa ku vona va qualifya la ka tiko ra hina ku robarobiwa vana va hina hi timali leswaku va ta kota ku qualifya vona ivi na vana va hina va domeka just because na vona va lava mali leyi va hlapa va kumeka va ri kona laha a ko va na ku hlohletela ku hi nge hi hlohletela rivengo a hi hlohleteli rivengo mara maendlele a hi wona ma upside down maendlele lawa hikokwalaho swi hi karhataku hi za hi ndlangaku ho va na rivengo andeni ku ri ku hi langutisa matirhele ya vanhu lava va nga thoriwa leswaku va tirha ku munhu un'wana na un'wana loyi a nghenaka la tikweni a ngheni hi nawu mara lava va nga va ka hina hi nga va tshemba va nga thoriwa va holaku mali hi vona lava va endlaka vukungundzwani leswaku vanhu va le handle va nghena va nga ngheni hi ndlela ya kahle hi kumeka la tikweni hi xambadziwa hi xambareka hi dlawa ku va hina va onhi ku ri ku a hi le ku onheni ho dlawa na tiko ra hina
0: van'wana va kumeka na mapasi ya kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi kombetela mfumo hi kombetela mani kokwena
1: a wu kombetela mfumo hikuva mfumo hi wo wu nga thola vanhu lava kumeka va ri le ka Home Affairs a wu kombetela mfumo vanhu lava tirhaka mani va holaka mani va holaka mfumo va thoriwe hi mfumo Home Affairs i ya mfumo a ya mina na wena mlambi wa yi vona nyana mhaka leyi hi ta ka hi nga wu kombeteli mfumo ku ri ku vanhu lava va tirhaka mfumo Home Affairs i ya mfumo a va kumangi kona mapasi lawa va ma kume kwihi va ma kume xikhomeni xa mina va ma kuma kona kwaleyo ene va fike laha va humesa mali va kuma mapasi se hikokwala va qualifya va kumeka va ri na switandi va kumeka va ri na ma-business va ta kota ku kumeka va endla leswi nga homboloka na tikweni ra hina
0: se lava vana va hina va xisati se va nga na vana na vakulukumbana a va na xiave vonaka ku ndlaku vanhu lava se va va na maphepho lama hi ku se va cata
1: hiko kwala ni khumba kuti makata ku vana lava va hina lava kumeka vanghenisiwa ka madzolonge yo fana na yalawo just because va nyikiwe mali va lava mali vana lava
0: ndlala navo va na ndlala
1: va na ndlala vanhu lava va va kombe mali ku loko mo endla leswi hina hi ta mi nyika mali mi nge hlupheki na siku na rin'we ivi lava va pfula tindlela va yingisela va pfula mahlo va vona mali va ku swantswa va teka mali ku ri na ku va tshika mali se hina ri tiko ri le kufeni manjheni ni ku byela ku mina loko ni fika laya loko ni teke thikithi mara ivi ni langutisa masechuwele ya mina hi michini ni tlangaku swo ni nyangatsa ni ku swantswa ni tlhela ni tivuisa ku leswi se ni nga teka thikithi ni ya ku Cape Town ni tlhela njhani na thikithi leri se ri ta tirha yini ni ku swantswa ni pfumela ku sechasechiwana ni khomanga nchumu xikwameni mara masechuwele ya kona u ta swi vona na wena ku i nge hindi na nchumu mara va hinda vanhu na swilo just because hambi muchini wo rila loyi a nga yima laha i ta ku nyiki mali u ta hinda swi na mhaka u ta rila muchini mara u ta hinda hi wena kwalaya tiphayiloteni laya loko wo swi vona leswi va sechisaka swona u yima leswi switukesi ri yima le kule leyi ku sechiwa switukesi we sechiweri we xala mara va hinda mulambya va hinda va ri na swidzidziharisi swi ri le ndzeni ka munhu loko twa va ku munhu va ya n'wi endla operation va n'wi endla operation va humesa leswi nga ndzeni ka yena va n'wi davula va rhungelela la phakati ka yena ku va ta kota famba mara loko fika laha ku na michini leyi langusaka leswi nga ndzeni ka munhu se mulambya hi ta hlupheka hi za hi ya ku konokocho la ka tiko ra hina laha hi xanisiwa hi vanhu vo huma handle a ho va na xihlawuhlawu mara a va ngheni kahle dango
0: na metwele kokwana maluleke cancer swinene
1: dango
0: ku dya ku engeta kokwana maluleke kusuka laha ka hlaniki laha va rila swinene ngopfu emigingiriko ya vahlapfu leyi va yi endlaka va rila swinene ngopfu na hi mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga va rila swinene ngopfu mikiseri na ku va na vana va hina lava se va nga na ndlala se va le ku cateni na vahlampfa laha mahlampfa va hetelela se va kuma na maphepha ya mpfumelelo ya ku va la tiko ra Afrika-Dzonga hikwalaho ka vona va hi hlaka ndlala u ri yini we mikiseri ka mhaka leyi bulaka yo ka 060 8 75 94 2 makumembirin'we wa timinetse suke kahle ka wara ya mbirhi laha ka wara nharhu bamba reloaded kona MK na vhikeni ya mathonsi bazana na vhikeni ya khondola hlikani mamukerile ka Jesus Talk
2: mpfukile mlandla
0: mpfukile papa mpfukile
2: hi pfukile ma
0: enkomo
2: milandzo lowu ku va lwa na munhu loyi a nga nghena laha a ri hava phepha a ku hava xihoxo vanhu lava milandzo a va biwi vo kombiwa gede ku hina swi la tikweni na maphepha wehe hi hanya njhani tiko ra hina ri hava maphepha kuve hina loko nga ri na phepha a wu hanyi kahle tiko ra hina hi ku hina wa tiko hambi swo sungula hale makaya mhe ni nga va number one ku swi pfuxa ku a va yi makaya vanhu lava mihlenga sorry, no, no, no, no. Mm. Mlanza, mwana mkombisa hii.

0: Sorry. Se lavakungu mkhalazi exavisini a va swi tiva va swi twisisi a nge te a hi ngheneni nga ra maphepha lava va nga rhongo lavo tirha ti-border gate mi pfula njhani mi nghenisa vanhu va ra ha maphepha loko se swi landza o mitlhava hinkwana a nga ri na fingerprint va yi kuma kwini hikuva siku ra hina nga tiveki
1: se n'we mi vula ku vanhu lava endlaka migingiriko i vanhu hinkwavo lava pfumalaka maphepha ya laha tikweni lava endlaka migingiriko yo biha
0: a hi vanhu hinkwavo mara vo tala va kona hi ku nsimu yin'wana yin'wana tikweni endliwaka a swi talanga va ku kundle hina hina hina hi vatsongo ya hina va la kaya mi ta kuma ku loko mi ni ri koho vo tali va le handle endzi ho va nga dyondza swilo leswi swa ku chavisa hina va la kaya hina hi na vutoya ngopfu jara va lamba kumbe ni ku a hi vanhu hinkwavo mara vo tala va vona se ku va tiko ri rhula hi nge swi koti ku khetha hi wun'we a va fambi xikan'we va ta vuya hi order a hi veneni tano ku ri na ku andle ka switandi hi sungulai namuti hi hluphani hi lava tihomu lava va ri hi loko va famba hi karisele ma tihomu before va fika ku ri sama
1: mara a va na khombo va lava va mi risalaka tihomu ku siku rin'wana mina ku hlekela ku sikun'wana va tshika va nyamaralini
0: vanhu lavale ku ri leni ku ha yivela tihomu ha yiveriwa swi fanele va phela va yivela waluwani a va risaku tihomu a va pfala matiri ku mi teka tihomu ta 50 mi nyika munhu wa famba ka tona loko se ko fika lexi a mi rilaka ka tiraka ka yena tihomu ti famba mina ku ri lama ku yini a hi ku madi mi tiva vangaba hi stroke hayi mi ni ri swi leswi a swi endli swisuka joni swi ta na hale makaya va ya kaya vanhu lava va ku yena maphepha
1: khesa swinene ngopfu endi wavulaka sikhwinyana enkomo ora yini a ngula ka 060 8875942 mixeri hi le ka timhaka leti khumbaka vahlapa tikweni ra Afrika-Dzonga laha ku vaka na ku tshukiselana mahlo mani makhuvele nhlekani mamukerile le ka awara ku hetelela
2: a hela ka awara yo hetelela i corruption hi karhataku la South Africa vanhu lava ngheni kwele tigeyitini va ri ha maphepha va fika va humesa to ti-500 teti va tisayaku va tlhela va vula kahle na vona va ku maphorisa ya tiko ra ka n'wina ma bhuvi ngopfu hi ta hi ri ha maphepha loko hi fika le ma fika ma hi lava timali hi va nyika hi nghena ematikweni ma hina swi endliwi leswi va swi endlaku la va tlhela va tibuma phe vanhu valava loko se va nghenini
1: va tibuma
2: va tlhela va vula ku na jele ya ka n'wina yi wiki
1: hayi n'wina
2: liya ya le ka hina yi nge swi bya swa maku ku hava leswi ndliwaku la swo i ta khomiwa namuntlha sweswi wa huma ve ri leta vuya le makaya ma vona leyi nga ku jele yaleyo loko zi ngheni guveki na ku ololokiwi leswi va hi vurisaku swona
1: se wa yi vana van'wana va fika va va rhandza haleni va va ndlela na maphepha
2: vana va hina va fika va va rhandza hi mhaka ya ku va lango mali i mali phela lexi hi dlayisaku
1: ndlala ni
2: a ni na hi mfumo loyi a wu le ku va tholeni
1: ndlala
2: se va ze va famba va ndla vukungundzwani va fana na ho maphorisa ya ko ya lama nga ko letigedeni hambileswi u nga ri ku wona ntsena kahlekahle mfumo lowu se wu hi dlaya hi ku wu rhangisa mali mahlweni wu tshika ku tirha leswi wu nga toleriwa swona
1: mi vula ku maphorisa ma khale lama nga koho sweswi a ma ha tiri ku fana ne
2: khale a ku ri na maphorisa hi jara valandzwa khale a ku ri na maphorisa a ni nkarhi wolowo nga hela a wu yi twa hansahansa ya leyi nga koho sweswi hina loko hi kula swilo leswi nga ku humeleleni lani ha swi nga ri kona leswiwani swi tlhela swi promotiwa hi wona mfumo walowo phela vanhu lava nga ku tirheni va endlaku vukungundzwani va byi teka le henhla le kwele ka varhangeli va lava vakulukumba mani swi tivi ku timithini leti va tikhomaku vo fika va dyondzisana vukungundzwani na vanhu lava a va rhangela tiko leri khale a va ri tight kahlekahle a va tiyini leswiya swa ku a ku nga ngheni hansahansa laha tikweni njhe na lava a va nghena la a va nghena va ri na nawu a va nga ta fika va yiva va nghenini vanhu hi ma-80 something va lava matiko ma le handle mara a va ta hi nawu a ku ri hava leswi swi endliwaku sweswi lava va nghenaku sweswi un'wana na un'wana ngo nghena ku rhandza
1: mitile vanhu va khuvela
2: vanhu kwatisa hikuva ni se va hi dyondzisana na vana va hina swihi swo huma ndleleni va hetela na ti-drugs na swiyiniyini la
1: ni mitwini
2: thank you
1: again section Africa swinene vanhu makhuvela vo duma u ri yini mingiseri ka 060 8 75 94 2 ta teka mingiseri ta kota ku tsutsumela kahle leyi kaha tihlokomaka na rimemba ngoveni ka nhlekani wa siku ra namunhlakanengona ku hajisa talk nhlekani maamukeleli mingiseri
3: xihundla
1: sesialati
3: hi khale ni kha ni tshwa ni pfurha
1: hi n'we hi loyi
2: leswi ku a ku ti cakunyela yonketa.

0: hi matino, matino ma ta suka vanhu va ta sala va ri na mapfhundzu. Veri gogo ri songiwa ra ha tsakama hi ku loko ri oma ra tshoveka. Leswi hinkwaswo ko avulaphalapha ku ya hi mina ka toyitoyiwa ku ta ndliwa yini swi to fana na noto. Ivi i va na xivutisi xin'wana xa ku vutisa ku a va nga ta ri teka tikuki vanhu lava ku ya ka ku famba ka masiku. Ivi ni la ku tela na ku hlamula na xona ku ina va ta ri teka. Hikuva vana va kha va tswariwa va lava ku huma ehandle hi ku i nga ri loko hi langutisa va hlantswa va hlampfa lava one ndzhaku ni ku va hlantswa hi vo yemela ngopfu hala ka sayiti ra vanhu va le Mozambique na Mazimbabwe. Hi rivala ku ku na vanhu va nghozi ngopfu lava taku na swidzidziharisi vanhu vo tala loko va ri la Benston loko u kuma van'wanya pesi la va fambi nga ri vo boha ku tibokidarata vanhu va ku huma hi le handle va dlayetele vanhu va la xitandini lexi hina hi kumekaku kona tinghondo leti a ka ha ri vanhu lava nga hanya kahle ngongo vanhu va vafana loko u jikajika na doroba ra Benston ta swi vona ku vanhu vo humile handlani va nghozi ngopfu a hi yeneni swi taka vana va kha va tlaleteriwa swinene a ni swi voni ku va ta teka mfumo lowu kakwana a swi nge vuli nchumu ku ni poyinta rixaka leri nga tekaku tiku mara mheti ku na swivo ku ri ta tekiwa loko u nghena TikTok i ta va vona ku a se mamamama mo va magaza lava loko a ha kombetela lava va ku ta hi le Mozambique ni ku ri hi ku mhe ni famba ngo tindlela leti hinkwati leti ta Mozambique na ti tiva mafambelo ya tona na ku tiva ku ta hi le Griond na ku tiva ku ta hi Phafuri na ku tiva hi ku ta hi Gaxani ka leti ni ti tivaku ta masayiti ya ku famba vukungundzwani byini ka xiyimo xa le henhla ngopfu van'wana u tshika va cheki ka xo famba ku humesiwa mali kwa hi hindza hi famba na vona tindlela teto hinkwati leyi futhi hi nga thafinyana hi tika kunyana ni i Griond ya hala sayiti ra hala Phalavula leti tin'wana letin'wana ni ta olova Griond yo yi karhata kunyana lava va tiva ku tigedetetani va ta ku byela ku laka tika se hi ndlela leyiwa hi nyenyemuka lavaya va le Mozambique ku ri minenge yo hola loko wo landzelerisa ku kokowa kokwa wa mhana wena va ta va humaku hi swin'wendleka yi kuma ku ve ri va huma xoko hi yo rhanga vo tala laniwa hi ku ya hi sweswani wa na maxandzele ya ku vulavula hi kombetela lava hi tintiho ivi tintiho ta mune ti komba mina
1: khomisani sweswo khomisani sweswo khomisani sweswo ni ya ka tihlokomhaka khomisani sweswo remember ka tihlokomhaka
2: Silejara valandzwa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nharhu emisiwa ndzawulo ya mintirho ya mfumo Ernest Raichwenu u nikile kumbe ku burisana na vaaki hikuva yimela kahle premier wa xifundzankulu xa Lepompo maphorisa ya muletlani eka xifundzantsongo xa Capricorn ya le ku lavisiseni ka waxisati loyi a vekiweke ku va nyamalarile mahungu xitalo le ka awara ya nharhu enhlikani
1: nhlekani rima vangoveni sweswo ka mikiseriyisa mahlweni sasixalat mi nga ya mahlweni
0: ka ku swin'wana swa swivutisi leswi a ni ta swi hlamula loko na ha tshwa ni i mipfurha swa ni tlunya ni ku swin'wana i ta tlhe i swi phindi swi vutisa mara a na ha swi tivi ku ni ta hlamula ni kaka swayisini
1: xivutiso a ni ri na xivutiso xa ku hi fika njhani ka xiyimo lexi mi kumaku se vanhu lavawani vanhu va la kaya minkarhi yin'wana ku na mintirho yin'wana se mi kumaku se yi talele ngopfu vahlapa a ni tivi ku ri i timhaka to nyenyemuka mintirho kumbexana timhaka ta mali leyi loko vanhu lava va la South Africa va va tholaku va yi amukelaku ke hi xin'wana xa xivutiso
0: ya hi swin'wana swa swivutiso exi ndzi nga ri wo swi vona ku na xo xexa xi ni va vena i vutisa swivutiso swo hlayahlayanyana loko ni kha ni vulavula kumbe swin'wana swi ta vuya se ni kombela ku xi hlamula ku hi fika njhani ka ku vanhu va ri na kwina a ku sunguleni ka kona ni hi hina a hi nyenyemuka mitirho ivi lavaya va nga vileli hikuva byi tiva vusweti a ni i va nghena hansi va sungula ku tirha va amukela mali yin'wana yin'wana liya loko se hina hi ya tlhatlheka matihlo a ni hi ya voku vanhu lava tirha ende mali ya kumeka loko se hi la ku se ha tinghenelerisa ka mintirho liya vo se hi la ku cisetela ku lavo thi ku famba ivi hi ya tsan'wa mali hi ri hi dlayisi lavaya ku ri hina hi rhange hi chava ku tirha swona ku aka tiyindlu hi xitalo a ni vanhu vo tala va kota ku aka tiyindlu na ku belelani i vanhu va va Zimbabwe i vanhu va Mozambique sweswi va tlhela va ta va ta hi tlharihela sweswani hi ku aka mafasitere lama ma ku durha na minyangwa ni ti to ti-number one loko wo hlayelela vanhu va la South Africa la a va ta tivoko loko u yi ta fika u kuma ku vanhu lava endlaku ti-aluminium i maZimbabwe na vanhu va Mozambique wayina hina hi khomelele byongo bya hina ku yinina hina hi lava ku ta tirha tiofisini i va sungula va ta ta humelela la dorobeni ra Giyandla i ma ni nga n'wi byela ku teka ntirho la dorobeni ra Giya i ma ku tekelaku la hikuva loko no xava ti-cooltime sweswi ni rhendeleka na doroba liya va ta xava va nge langutisi ku luya i mihlapfa loyi a hi mihlapfa se i ku lolaha ku hleketa ka ku hikuva hi tekela mitirho ivi siku rin'wanyana ni lota ku ta komba ku tiku leri se ri taleliwe hi vanhu leri ni ri na munghana wa mhelo wa ka homu 14a loko u famba hala ka kerekele hambi to kereke hambi to xikolo hala ka sayiti ra ku hala rimbambu ra GCR loko u vuya hala ndzeni ka doroba ivona va wawala wawala ya swihlanginyani swa ringana fiu tutututu a ti pfala matihlo leri a i chava yini a ku vona leswi swi vonaka ni ku i nga se i chava na hi xikombiso xa komba ku tiko ra famba leri ra famba leri va ta hi fuma lava lava va ta hi fuma kahle ni a hi amukeleni ku fumiwa hi mhaka ku a ni mihleketo ya hina a ni yi komini sweswa ni loko u fika ya Mozambique a ni a Mozambique a va ku huwisi va ku khunga i nyikiwa swakudya hi bikiri kan'we hi siku munhu wa le Mozambique la ka vona vhena ni i tsutsuma leriya ra ku laha nga ta fika ku a fika kona ni a phohlomuka a ta huma tiko leri a nge he tlheli munhu wa le Zimbabwe a nge onhi laniwa hi ku ku a ku vevukini na wu vhele ntshunxeko hina wo se hi la ku tlhe hi rilarila ku ri hi hina hi ti onha hi la ku hina hexe i tsan'watsan'wa mintirho ya yini kwala wa migangeni walowu ni nga kona u vulavula ku va kona vanhu va ku ta va suka hi le Mozambique va ake mimiti yikulu kumbe ngopfu mhaka kwini hi mali yaleyo ya pfukaka va na tiyindlu kwala mi kuma ku hi siku hola 100 ya hola 700 rand hi n'hweti mara ha tlula munhu loyi a kumaku 10k byongo lebyi byi lava ku tirhisiwa hi sweswo sweswo makwavo a hi tshikeni ku va nyenyemuka van'wa i va hina ku hole minenge
3: Hip Hip Hooray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hardwork ya namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic White Cabinet Combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ekhoni ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 na duma where you say and score
1: hi le ka nambara 0608-75942 right ke va balekile laha ni ku na va teka me ni ku na va teka ni va yisa kahle ka grand form ka 0608-75942 ku na mingiseri laniwa hleka ni mingiseri
4: mizombele
1: dzombele mizombele
4: dzombele mlanga
1: ma amukerile
4: la mi tangana na the original n'winyi wa vita
1: okay
4: siku ra hina ra South Africa ri bole ku fana na ntseko wa mukhunga mbuti
1: hikokwalaho ka yini
4: mativa ku loko ma langutisa milandza kumaya laha tibodareni ku halama a tibodareni ta hina mi languta maphorisa lama tirhaka tibodareni mi nge khandziyi na vona timovha vo ncincancinca timovha loko humelela mihlovo lowu va khandziyile ku humelela mihlovo lowu va khandziyile
1: va tirha phela vanhu lava a mi vulavuli vanhu lava tirhaka va holaka n'hweti na n'hweti ka swin'wana
4: a ni ni maphorisa hinkwawo na mara ni vula ku va hola ku hindza maphorisa laman'wana laman'wana maphorisa ma tirhi ko tirha vona na
1: va na mabindzu man'wana na vavasati va vo va tirha
4: hina loko hi langutile mina ni tiva vambirhi vanharhu lava ni va tivaka vo ka vavasati va kona vo ka va nga tirhiki mara mina lexi a ni xi
1: Oh, okay, yi va khatini xami va khatini na khensa swinene i le ka 0608-75942 mhaka leyi va yingiseri ya va khumba yi va khumba swinene swa ni tsakisa me hleka
5: ndhawini
1: eye mamukerini
5: ya nini ya twala mhaka leyi
1: okay
5: mativa a hi soli kumbe ku nyenyemuka kumbe ku tekela vanhu van'wana ahandle hi ku va huma matikweni man'wana lexi mi xi swolaka ku tlula mpimo mfumo wa hina lowu nga endlaka ku va na mpfumelelo ya ku un'wana na un'wana a ngheni hi ku rhandzela tikweni
1: i mfumo wu nga pfumela sweswo
5: hi ku a ni va te i tiko ra un'wana na un'wana
1: a ve te munhu nghena laha tikweni loko huma a ri na phepha ra mpfumelelo na
5: mara va tarise ku okay va phohlise ku yini ku ze va tlule ku na varindzi lava
1: rindzakuvo phohla va va va nga pfumeleliwanga mitlhe mi swi vula kahle ku vo phohla
5: va phohla hi swona mara ivi va pfumeleriwa kasi a hi rindziwangi na a ni i fanele hi rindziwa ku ku nga ngheni nchumu laha Afrika-Dzonga
1: no ni nyenyelela ra ku no va mfumo wu va pfumelelerile mo vo fo loko vo za va fohla swi komba ku va swi tiva ku a va pfumelela ku va va hindzala hi ku va hava maphepha ya mpfumelelo a yineni mahlweni papa
5: okay swi okay swi na swi twa sweswo se hi nga yi lunghisa hi ndlela leyi mina a ni ku a va tlherisiwi ene va nga tlherisiwi hi ku bukuteriwa kumbe hi ku tsutsumisiwa kumbe hi ku a va tekiwi va tlheriseriwa makaya and then ku sunguriwa hansi from the scratch ku va nghena haleni va na mpfumelo lowu nga fanela ku va tala Afrika-Dzonga ene va tlhela va tshinya na vona lava the border management lava vona ku no sweswiwani hambi vona a lava ku twa ku vanhu va huta mi ka ti kona hi ku a ni va patrola vanhu lavawani fanele va patrola va languta ku laha ku nga phohlekaka hi kwihi hi kwihi laha ku nghenakaka ku va pfalapfala va pfalapfala ndhawu leyi hinkwayo ku vanhu lava nga koti ku vuya va ri hamaphepha se mara loko ho swi teka simple mi ta kuma ku ri ku tiko leriwani se hi nghenelwe ku fana na sweswi hi nga nghenelwa ku na ti-drugs ku na ti-man hinkwaswo leswiwani swi xavisiwaka wena a swi xavisi hi maAfrika-Dzonga swi xavisa hi vanhu lava takaka matiko yo hambanahambana
1: mara a hi langutiseni ha ha vulavula ku biha emigingiriko yo ka yi nga ri kahle ya vahlampfa lexi mi xi vonaka va xi endlaka vahlampfa xi sasekile etikweni ra Afrika-Dzonga kahlekahle hi xi
5: lexi va xi endlaku xi sasekile hi laha ku fika va hi bela lexi va xi endlaku swi kona ene swi tele leswi mheni swi belaku mavoko leswi va nga ku swi endlini
1: swi byeleni va yingiseleni leswi hi swihi leswi
5: xo sungula mina laha ni tshamaku kona ni fulelile hi vona ni va ni bele xikolo xirhumu xa kahle ngopfu
1: yona
5: ene na tihomu mpfula yana a yini wena n'winyi wa tihomu hi lava tiya tiya risiwa tirisa hi vamana a tirisi hi vona se a hi lunghiseni leswiya swa ku i ntiyiso hi swona a va vi kona va ta va ta tirha mitirho ya vona ya siku na siku mara va ri na maphepha ya mpfumelelo ku na loko vo tshuka ku ri na swin'wana swi hi phazamisaka hi vona va kota ku kumeka ku fana na hina loko hi kumeka hi ti-fingerprint loko ku ri ku hi khome ku karhi hi va ri ku yiveni ma swi vona ntirho wa lowu va wu endlaka wu saseki ngopfu kahle ngopfu a va tirha va tirha swinene ene na ku aka hi vona va trendaka ka maakelo ni va aka swilo swa kahle va endla swilo swa kahle ngopfu
1: kahlekahle n'we minyenya yini ka vona
5: minyenya ku a va ku va va nga ri na maphepha va ri na tikweni
1: okay
5: hi swo minyenya ku swona ku a va vi la tikweni va
1: ni mi twile papa
5: ni general ka ntshuxi danke
1: kesa swilengo of the general
5: danke
1: e ba mandla e vuyelela ileka nambara 060-8875-942 Afrika-Dzonga i nongonoko wa jisatoke kahle ka suka na leka awara ku etelela mi mixer hi ndlela yoleyo ileka 060-8875-942 nhlekani mamkirile
6: ahe na vaxomi
1: bishop
6: mi pfukele
1: e pfuke swinene ngo mpfukele
6: e pfuke swinene
1: a mi yi kume kahle
6: hayi leswi no twa kha ku vulavuriwa mara hi mhaka ya vukona bya vahlapfa la tikweni
1: moni mi vekela yona bishop eko komiso
6: okay
1: ya eka mavhiki lawa hi nga hundza bishop hi sungule ku vona vaakatiko va Afrika-Dzonga va sungula ku yima hi milenge va lava leswaku mfumo wu teka magoza eka mhaka ya ku va ku ri na vaaki va matiko mambe lavo ka va nga ri na maphepho laha tikweni xivutiso i ku u nga ku yini hi mhaka leyi handle ko kucetela madzolonga na rivengo ehlweni ka vaaki va matiko mambe bishop
6: ya na khensa swinene jara valambe xo sungula xa nkoka ku xi kombeta ende a xi koteki ku kaneteka u muhlampfa kumbe u muakatiko wa tiko ra South Africa hileswaku ri aAfrika hinkwayo ku hava tiko na rin'we leri va nga lawuriki tiboda ta vona ku nghena mani ku huma mani u lava yini atikweni ra vona i mhaka leyi yi tivekaku yaleyo a hi se fika ka xiyimo xa ku va Afrika yi kumeka yi ri hava tiboda leti kumekaku ti ri ku tirheni swi vula ku na tiko ra hina South Africa ri na yona boda laha ku lawuriwaku ku nghena mani i suka kwihi u lava yini u ta heta nkarhi wo fika kwihi loko a ri kona atikweni xivutiso hi lexi hikokwalaho ka yini va swi endla aka tiko ra hina ntsena va nga koti ku swi endla aka matiko laman'wana ya nga kona aAfrika loko ho kota ku hlamula xivutiso xexo hi ntiyiso hi nga kota ku susa mahlu aka vahlampfa lava kumekaku va ri kona aka tiko ra hina vo tala va susumetiwa hi ndlala matiko lama va ku va humaka wona ya hava swiyimo leswo saseka tiko ra hina ri kumekaka ri swi nyika lava kumekaku va ri ka rona vo tala jara valandza
7: na vayingiseri ku lava ku hlohlotela ko va na miehleketo ya kahle hi vahlapa a va tangi hi xikongomelo xa ku endla vugevenga aka tiko leri mara va voni madyelo ya rixaka va voni ti-opportunities ta ko va va nga kota ko va va nga tirha va sapota vasati va vona na vana va vona va ri aka tiko ra hina loko mo vona ku i ntiyiso mhaka yaleyo loko va tirhile va kuma swo karhi swikambeni i minkarhi ya ma-good friday na minkarhi ya makhisimusi na tin'wani tiholiday hi magidigidi ya vona ma va vona va chitikana va tlhelela kaya ku kombeta ku ri a hi tandzilani hi ku hola ku tshama kona hi suka aka masiku ya hina mara hi lava madyelo ya rixaka hi na vasati na vana na vatswari lava langutelaka aka hina ku va hi va sapota hi nge tshami na vona hi langutela ivi hi za hi dlawa hi ndlala lava nga na nandzu jaha ra valandza na vayingiseri a hi va hlapfa mara i varhangeri va tiko ra hina kun'we na lava va thoriweke hi vona ku nga masocha na maphorisa na ti-officials leti yimaka a tibodareni va kumeka va ri karhi va vona ku i va mani va nghenaku i va mani va humaka va na mpfumelelo kumbe a va na mpfumelelo xana mara hi teki mahlo ya hina hi kongomisa aka vanhu lava nga ri ku na nandzu mo ni vutisa ni huma moyeni loko a ko va mina ku ri jaha ra valandza wena muyingiseri hi ku kongoma i kumeka ku u ri ka tiko leri nga kusuhani na South Africa ko hava swo tihanyisa hi swona aka tiko leri u kumeka ku aka rona ivi u twa ku ri kwala ka vamakhelwani ku na swiyimo swa ku u nga kota ku endzihanyisa a wu ta ala u tshama na sati na vana na vatswari na vamakwerhu mi dlawa hi ndlala ku ri ku tibota ka tiko ra hina ku hava na darata vanhu vo nghena hi lava lavaku ku nghena hi kona ku ri hava a va sivelaka xivutiso a wu ta tshama wena xana i dlawa hi ndlala na sati na vana na vatswari na vamakwerhu xana loko ku ri mina a ni nga ta tshama Mozambique ni tshama Zimbabwe ni tshama Malawi ni tshama Lesotho swa Zealand Botswana na matiko laman'wana ya nga kusuhani na South Africa ku ri ku a South Africa ku na chance ya ku ni nga sati na vana na vatswari na vamakwerhu mhani va soli ni kucetela na hinkwerhu ku ri a hi tikeli ku va sola ivi hi sola vurhangeri na lava va nga thoriwa ku vonisisa ku hlayiseka ka hina ku tlula ku sola vanhu lava teke hikwalaho ka ndlala ni khelisini jarava lama
1: enkomu bishop
7: danke
1: hi swona sweswo ke mingiseri hi le ka nambala 0600 8875942 bishop va kombetela vanhu lava va yimaka masocha hinkwavo maphorisa lava yimaka le tigedeni leku vanhu lava va hundza njhani va ta va ta hi onhela tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi ndlela lo xivutiso xi mi nga na xona bishop mamkerile nhlekani mamkerile kokwana wa tijoni pfuke swinene
8: hi swona
1: enko
8: ya twala nhlokomhaka hi leswo a ni vanhu lavan'wani phela vo tala va vona n'wina a va ngheni hi le tibodareni kahlekahle vo tala vo tiphohlela hi kolomu va phohlaku hi kona hi nga ku tiviku ku tiviwaku hi vovenyi va swona se mara ku ta ka vona a swi nga bihanyi loko a va ri na maphepha va nga tshama va va kahle hikuva ni na ku tirha va tirha sweswi hi na mabavhu hi na tichechisa hina leswo olela thyaka hina yini hinkwaswo loko mo va vitana kutanani mi ta ni bambetelela zozo vo bambetela va heta va tlhela va bela si swin'wana swo saseku swo tlula na hina vatiko leri hikuva ni hina vatiko leri hi landla ingaku hi dyondzi ngo hi laha mitirho ya le tihofisini se u ta yi kuma kwihi
1: se mi ri yini lava nga na maphepha ya mpfumelelo va ndlaku swo ka swi nga tshamisekanga va kha va huma matiko mambe
8: hambi loko va va kwalangi vala ni vala va fumo wa hina la kuli ya xikmapasa va nyimeleliwangi ku ve a va se wa swi vona ku xidyoho a xi na vona vanhu lava xi na vanhu va tiko ra hina la

0: tindzawulo hinkwato leti ti tirhaka tiko leri ta pfuta hinkwato
1: hikuva n'wa va kumi wena mapasi mana tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va ku huma Ethiopia mani
0: ni vulaku nungo va nyikiwi ndzawulo ya xikaya handle ka ndzawulo ya xikaya yi endlaku mapasi eyi timhaka ta corruption la tikweni leri ku nga pfuki ku ololoki nchumu ene vanhu lava leswi va nga dangerous hi xiswona laha hi ta huma hi huma hi pfala va sala va nghena a vula lugedhani raku ni kombe ku tlakuka a ku te fambisa sweswo leri tiko hi la ri tsutsuma va sala leri a mi vonangi hi loko va veka na swihosi kun'wanyana a va ya veka na swihosi a swi sukela kwe a vo swi vona ku South Africa ya kona yi week matikweni man'wana hi nga fika mi lava ku veka na tihosi ku ve ni mota hi ku famba mi yo khoza hi n'wina va khozaphi
1: se mi vula ku
0: n'wiva swi vonini kwangopfu epresidente xa n'wini xo phunta ho va ku hi ta famba hi mihetini a ni va vula swona loko va lava ku va kukulini ku saku yo n'walalalalalala va sala va tshama hi kurhula
1: metiwile kokwana tijoni
0: eyi hi ku a ni mfumo wa kona a wu tiyisi mavoko lowo tani byala veri loko wa vona vhene leswi i nga ta tsutsumisa swona munhu wun'we wa khayima 20 a nga khomangi bama riphorisa khomi ximorojisi a ku chayisa mi ta famba hinkwenu mi nga tsutsumi mi yene le hela
1: na metiweli kokwa tijoni
0: hi mhaka ya ku yini hi ku nawu wa kona wu tiyini ene loko va wu a hleketa ku ya nghena le jele heyi heyi wa swi ta ku ya a nge lungi daswa mi kuma ku va ti fohlela va ti tela ku loku va ta miyeta hi yo nyoka ma swi vona mfumo hi wona wu nga wiki ngopfu ka swisi hinkwaswo hi wo wu nga wiki loko a wu tiyini wu tiyisa na nawu a va nga ta endla leswi a va ta endla mara va kha va tshama sweswo swi vo endla hi ku rhandza ni va swi vona ku ha a redzi ta vona hi swona
1: hi swona kokwana tijoni cancer swinene
0: hi swona xumaxumana
1: enkomo ekhensa swinene ngopfu kokwana wa the junior e vonelo ra n'wina eka nambara ya 060 8875942 eka nhlekani wa sukela namuta ku na bot link na va rhumele kahle nkandziyiso loyi khari yi kolisela a ku na nkandziyiso loyi bot link
2: hlikani valandza hlikani ahubyeni hlikani ka vayingiseri ya twakala nhlokomhaka valandza oho ni kombisanyana swin'wana hi valandza tiko ra hina ri hlanganahlanganile loko ri languti nga ziku ko va tiko leri pfumalaka nawu munhu un'wana na un'wana a ngo ti endlela hi ku rhandza ivi na swi ta ku hi nga vutise ku ni vula njhani valandza ematikweni ya van'wani loko i fane nghena ka wona xo sungula ku laveka permit i ya ndla yini i ya tshama masiku ya ngani ivi na loko i ri kwale wo tshika maybe swi sweswo swo tshika swi hundzeriwa va kota ku ku landzelerisa hikuva tiva ku i ya tshama kwini i kumeka kwini va kumeka ku va landzelerisa se la ka tiko ra hina hi le ka byandlani huku yo fa hi mafurha loko i fika i nghena hambi u yo khoma swi sweswo a va koti ku ku landzelerisa kambe munhu luya a nga nghena i te i ya kwini i ya ndla yini loko nkarhi wu hela hi yandlisa ku yini yena a South Africa loko i nghena kona loko wo ze i kuma phepha ro kota ku va i nghena munhu vula ku i hetini ku i ti ta ndla yini swi ndlisa ku yini a ka ha ri leswi landzelerisiwaka number 2 valandza le ku nga na le vanhu va nghenaku hi kona as long i ri na swo xava i kota ku nghena i tibazi tingani leti nghenaku ti kumekaku wa yi tsundzuka leyi nga kumeka le Bloemfontein va nghenise ku yini a va nghenangi yi kona leyi ku nga na tiboda le ku rindziwaku lexi xi nga ta kota kumbe ku antswisa ka nkarhi wa sweswi i ku vanhu lava va tirhaku leyi hi nga va hi ngo hi vona masocha ma hina lava hi rindzelaku leyi loko ko tshika ku kumeke xin'wana xa ku xi hundzini ku kha ku tirha vanhu valava me ni vona ku vanhu valava va cacciwa swa tikomba ku vanhu valava a va le ku hlayiseni ka tiko va le ku tikumeni va karhi va xavisa tiko hi swona swi nga antswisaka ku vanhu valava ku nga ta ku ngheniwa hi kona a va nyikiwi punishment ni vona ingaku swi nga tshika nkarhi wun'wana ni swi hi pfuna mara a handleni ka sweswo

0: loko tiko ra hina ri le ku mbombomeleni, tiko ra hina valantshwa, swi nga endleka after 5 years kumbe 7 years swi tikuma ingaku hina valaha hi fana na vanhu va ku ta hi le handle. Leswi milawu ya kona ka nkarhi wa sweswi yi nga hi xiswona, u ni ku byela ku tiko ra hina ri hlanganahlanganile hi valantshwa, a ri na le mahlweni a ri le ndzhaku tiko ra hina, a vuhehli ku na le kingobeni.
1: Hlekani muhaxi na mina yi khale yi kha yi ni dya mhaka leyi ya ni vava ya ni nyangalata muhaxi. I ku vanhu lava va ta kula tiko yinga ka hina la va tlhava va na xikulele loko va hlamula va twa hi nga ku va ndhawu ya vona ku va tiko ra vona, ma swi twisisa. Loko ma ta hlayela vana lava kumaka ti-370 teto ivi vana va matiko ya le handle, vana va la kaya a va tikumi tirhisa hikuva va concentrate ka xikolo, ene vona loko 370 leyi kha yi nghena va endla ku bihi hi yona, ku xaviwa ti-drugs, ku xaviwa mabyalwa hi yona hi ti-weekend hi vona hi vona lowu mabyaleni. Vana va la kaya va busy na xikolo, vana lava vanhu lava va matiko ya le handle va tele ku ta hi onhela tikweni ra hina ku vulavula ntiyiso mahlweni ka Xikwembu. Hi va ta ku va ta hi onhela swinene, ene laha loko kha ku vulavula ntwe mikatsakatsa ku katsakatsiwa ngopfu vanhu mahlonge ya ku basa, a hi ngo vanhu lava va nga fika lava endla swibasa la tikweni ni vona ku katsiwa ngopfu vona. A hi katsieni na vona lavan'wana lava va ngo loyi ta va nga ri na mpfumelo vo hofohla na sweswi vo hofohla va ha ri ku fuhleni a va tshamanga hi nawula. Vanhu vo tala loko hlayela la South Africa va nga na switandi la South Africa ka vana va hina lava nga na South Africa i vanhu va matiko ma le handle, hi vo va nga na switandi va nyikiwaku mimiti, vana hina va ha ri ku hluphekeni va famba kha va boda hi ku vona se va vusa etindhawu ta vona letiwa. Loko u n'wi hlamula munhu wa kona xana ku n'wi hlamula hi ku se hi nga ko va tiko ra ka vona, hina venyi va tiko hi fanele hi ya hansi ka vona. Hayi a va fambi na ha ha va lavi la, i mani kumbe i mani a longe ya famba kumbe akini ku mhakakanga a fambi ta vuya kahle hi nawu a vuya kahle hi maphepha. Inkomu
2: ahee muhaxi enghoveni, vanhu lavo huma kule lawa ta vuya va va nyika coco, coco ene va yi teka swinene hambi wo mapazi ya lama hina ma twa ku van'wanyani va xerhana van'wani mapazi ta twa ku ve ri i tshama America, pazi ra wena ri ya huma America va nyike yena. Hina hi le ku hluphekeni he hi vanhu lavo huma kulele vo pfuma maphepha lawa, va va sasa vanhu lava lomu ka hina lomu va va sasa ngopfu hikuva ni va teka swihi swa hina va va nyika ene na titoto va va nyika ku va kota ku va nghena i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa diyona na ku hluleta nkomu.
3: I nhlikani valambya hi laha kha ha dzumba n'wina ma kha ma xuma xana hi le ku yitweni topic i ku lexi mina ni nga ta mi byela xona. Loko vanhu lava va nga tata tiko leri vo laveka ku ri va hela kumbe va hungusana loko ko endliwa leswi nga tshama swi endliwa lembe ra kan'we hi 68 ra ti-GG va khuwela tiko rin'wana na rin'wana va nga hunguseka vanhu lava, va nga rhwaliwa va tlhelela makaya sweswi loko mfumo wu kha wu swi lava, se a ni a wu swi lavi ku wu tirha hi vona wu dya hi vona. Loko vo va va kha va swi lava ku va hungusa loko yi fika GG yi fika atikweni yi rhwala hosi, hosi hi yo yi swi tivaka ku kwini na kwini na kwini na kwini nambara yo karhi ya xitandi yi na mani na mani na mani na mani wo huma matikweni hi le handle, va nga va rhwala va va heta hinkwavo vanhu lava nga tata tiko leriwani va nga va heta loko va tirha na hosi, se a ni mfumo wu dya hi vona. Hi yo mhaka mi kumaka ku va tati matiko va tati loko ku ri hala ka hina hala va tele tindzimi to hambananahambanana tihosi hi to ti swi tivaka loko mfumo wu swi lava ku dila hi vona a wu ngheni hosini tiko rin'wana na rin'wanyana wu dila na vanhu na vanhu lava nga tata tiko leri mi ta va vo va ta hela loko va ri va tirha na hosi. Hi leswi ni swi vonisaka swo hlayisekani valandzi
4: ejara valandzi aka timhaka ta hasasa leyi nga kona ya ku hlongola vanhu lava a va tlheli impela i ntiyiso va tlhela va ya kuma tiphemiti na vona problem leyi nga va yi humelela i ku cinciwa ka South African Police. Loko khale a ku South African Police Force sweswiwani i South Africa i SAPS leyi nga na service leyi swi komba ku ti-force a ta ha ri kona, se sweswi nga endla ku olova ni ti. Watergate. Khale a ku ri masocha lama a ma ri tight ma kahle na valungu xikarhi. Munhu wa ntima i lava ku tirha na milungu ku nga murhi wa yena a kota ku tirha kahle. Hi ku a tirhaka kahle munhu wa ntima loko ku ri na milungu xikarhi. I premium ni nga nkwala ka bota. Inkomu.
5: Fixa sweswo makomi ka nongonoko wa Jesus Talk eka hleka nsuku ra namuntlha ni tshame kahle tintangwini ta mutiriko loyi Don Khalanga Don Mathebula mina na wena mikise ti hlangana kahle ka siku ra mundzuku ka nongonoko wa Bamba Reloaded ni ta va ri kona ka vana ya ntsivi ku fika le ka vana ya nkaye kambe ke Bamba Reloaded a ndzhaka mahungu ya wara ya nharhu na rimba mangoveni yi ta va ri kona awara nharhu ku ya fika le ka vana ntsivi na vazana Vikela Khundula MK na Vikela Mathosi va ta va ri kona vhele na vo eka hlekani wa siku ra namuntlha tata.
6: Gazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeke kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: ra namuntlha. Gauteng Healthy ba ba kha va tiriva va hlohlotela kumbe xana lava va basasa va kha va hlohlotela ku humesa ti va byela vangu n'wina vanhu va disability ana ni mi ta apply swinene ka timhaka ta grant ku va ri ku na vanhu va ku tala lava va nga ri ku tekeliwe ngopfu nhlokweni hi ta va yi karhi hi vulavula ngopfu hi swona. Vanhu va 10 va hundzele emisaveni endzhaku ka ku banana ka bazi na tekisi eka siku ra namuntlha kusuka le Mpumalanga leye. Mina na wena hi nkarhi lowu ngeti kumbe hi ta va yi karhi hi ya twa tihlokomhaka ta mahungu eka siku ra namuntlha kusuka le ka remember ka ngoveni a ku byela nkwabya. Mina ni ka va ni kha ni famba na wena u kondzaka ku 6 o'clock i wa vumune namuntlha ne mindokumunuchayisayisekisi
1: ya yeah, mwe mga dhumu mitsika hina madhumu ya yeah, tla chaisa eh ya tivonela swa ku yamba
0: ya
1: ha mwe mga dhonda mitira ku ze ku basikisa
0: eh zwidoteki
1: swela hina hina hi
0: ya
1: ti u
0: swendla sweswiya eh ya swi va swi ka swendla sweswiya
1: hamboni va ta muganga va chaisa hi seven masikomu wow
0: lava va hlupheki
1: va hlayile hi lava nga hlaya ti buku swi va pfumela
0: vo fana na hina a hi hlupheki o va kahle avuxeni papa n'wana papa xinwana
2: ni kombela ku yinkari wa nthlokomaka sweswi
1: eh
0: mara ha ku sheweta
2: ahe
0: kunjani
2: ni koni ngonwe
0: ni tsakisa ku ha nwana wo lakula ku vana nwana
2: ma
0: we a hi nkhomo kahle ku sungulela ka ka ku
1: nwana
0: hi nwi nwi hlonipa ha nwana mfu
2: a swina maka ka a fameni ka nthlokomaka
1: ahe
2: ni khensi le ti nthlokomaka ta mahungu ya awara ya mune va aki va matiko mambe ti ndzawini ta Durban lava nga kombisa ku vilela swinene MEC wa ndzawulo ya mitirho ya mfumo magondzo na switirhisiwa na stretchweni u burisanile na vaaki ti ndzawini ta Polokwane mahungu xitalo le ka awara ya mune enhlekani
3: Eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela kokolo funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu u tsala will na swikoxo hi kumeka Giyani Malamulele Bushbuck Ridge na Chiawelo hlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukela na vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo
4: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya varikona
5: Bapuna eka kususa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Xifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka

Sobe traditionali la Dr. Giligili buru mafambu kaka ya barikona bapuneke kususa shinyama utungula bani mwushongure sa emoya utungula munu ushanga na nshoko kususa mwayo teru wa wanuna kumbe wasat nivisiku kusimeka lukunga kumimwana kubia minti kushongula mwalu kushupa muntini kutungula shilonda yuku ambana kashona kutungula fchetela kutungula vana buwa kutungula vana bubwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula yuku ambana na kashona na ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula ma business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikele kula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka. God.

0: Alright, Sweso Gaming Zero GSR FM 47 minute ngene kahle eka awara liya nharu ndenga lone ne ka wena mi Zero GSR FM na ndzo ta kuhamba nambana ko kwana mi ngisela kahle mi ri kona xikanwe kanwe ka itafe le ba tsutsume khondola hiya ka leti bhaku wa ka tikurenera Africa Dzonga xikanwe kene le ka matiko mambe tiko leti bhaku huwa kombe xanike ma kona mahungu la mafamba ku mahlweni ka ndenga wa sukura na montla kombe xanike eka nhlikani wa sukura na montla ngari ri vale ku bha mandla biela kahle nthini ka bingiseri bya nwe ngomi kuma kahle hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za ngona ke mi kumakahle issue hondo sha 106.0 eka ritora shaka nakambe kuna hungu rifamba kumahlweni mingiseri wa GSRFM makomisani makenta kuri kutumbuluka kahle nhlangano wa kulwisana na vahlampfa etindhawini ta Limpopo kasi ku na nhlangano wuntshwa wa kulwisana na vahlampfa etindhawini ta Limpopo ve ri nhlangano lowa i chayile movement Limpopo vahlangano lowa lowu va wu lava ku endla emigingiriko yo fana na nhlangano lowa March and March movement laha va nga na plani yo hlongola vahlampfa vo pfumala maphepho eka ndhawu ta hina ta Limpopo va ri Limpopo yi na vahlampfa vo tala ku tlula mpimo leswi abahlayisa leswi nga leswiwani abahlayisekangi kasi ke xivutiso wena mingiseri hayi mani xivutiso xa kona feleke etimakeni ta ku ri va ta va vonisa ku yini ku lava i vahlampfa lava a hi vahlampfa loko ka ndhawu leyi ya hina ya Limpopo leyi hi na machangani hi na matsonga kahle kahle
1: no venda
0: se hi ni vula ku va fika va swi vonisa ku yini kumbexani ke va fika va swi endlisa ku yini ku ta tirha ndlela yaliya ya ku va fika va lava passport kumbe xani ke loko va hlangana mehe va lava xibokwana xa nkoya ku va ta ku va ta ni xeweta va lava ku twa ku ni respondisa ku yini
1: va ku yini lexiwani ku litiwa
0: va ku yini va ku yimelala
1: va ku lexi ku ni kokola va ku lani ke va za va ku
0: va constable wa loye maphorisa ya Joni ya khoma evahlampfa lava tirhaka emavhengeleni handle ka maphepha maphorisa ya masipala wa Joni ya khomile vahlampfa lava tirhaka handle ka maphepha ya ku tshama etikweni kasi ke vapfhumba lava ya rhengeri kahle feleke emasipala wa Joni ku vikiwa leswaku tindhawu to tala ta Joni ti thola vahlampfa vo pfumala maphepha ivi vaakatiko va Afrika-Dzonga va hlupheka hikokwalaho ka nkayivelo wa mitirho leswi swin'wana mara loko vo ka thoriwa hala emazimbeni tatwa mona kwa ntirhi mazimbeni a ntirhi makhekheni
1: tolo ne a ni ri na vakulukumba va va chapiseki so laha xikarhi a ku ri na nkulukumba van'wani va ku huma handle so va kha va complain hi swa kwala South Africa va ku hina ha hlamala loko va South Africa mi ku hi mi tekela mitirho hi ri ha mapasi kasi mitirho yo hi leyi wo n'wimi hi vulaka hi ku leyi hina hi tirhaka yo a va thole hi pasi
0: ma ala ku tirha na koho vo vula ku
1: va kota ku tirha mi ngo hi teka yona
0: hi nga kombisa yele hi vanhu lava ti-brigade ne loko vo ku hume mitirho va ku a thola mi languta swa ku vanhu va hina kumbexani ke hini mo ni vulavula hina va kwala Limpopo kwala ho ka hi nga tangiki ku famba ne a hi nge yi i ta n'wita munu ku stina ni nge lunghi stineni what loko se va kha va tirha kumbexani ke khanani ya wela ka lava vo va hi tekela mitirho xana ntirho lowu ngo wu tekeliwa wona wo qualifyeleniki
1: mavo me ndzi ni thola van'wanyana laya amasin'wini a wu tirha hi kambirhi vhikini ku fafazela na ku chela manyoro se va la kaya ne lama ma ku tshama makuleni a ni landa moni fika ni ku a hi vhayeni mi ya tirha vafowethu and then a ni holela ka rinya luwa a ni titshemba na mi se a ni ra hisa phe ku na siku ri hisaka ku na siku ri va kahlela hi sweswo swo taniya so group nyana ya ku talo a wu kuma yo ku hayi ku ni bitline timbirhi khundula a mean guy 20 rand mara ven va ni chayiseni ma kota ku swi twisisa so a swi hamba swi ni borha swi leswiya se ni ti tekela vanhu va le handle a ni tsundzuki va tshama va complain
0: a nga swa ku ri i heta ntirhu ivi a lava mali leyi mi nga twana na yona
1: hayi swa 20 rand ene loko a vula sweswo ni tshame ni holela yin'wana a ni teni la ku yi thola for full time se hi ku ya hi mina a ni twanga ku yi fita ku hola vo ma 1.5 ma vo se ni ku ni ta mi nyiketa hi ku mi ta mi ri full time mi ta hola vo ma 2.5 yi ku mulungu yi tele ngopfu mi nga fiki kwalano
0: hawu wa hemba
1: mi ta ni loyisa mani phela lava ni kata na vona va kahle hawa ni ku serious yi ku yi tele hawa a ni la ku fuma na ha ku fika
0: yala sweo yala rivupi va vatsundzuka va sesile vambirhi ku nga va yona nkandziyiso jikajika na swiyenge swa mabulo va ri karhi va tlanga hi swibamu ku na hungu leri fambaka mahlweni eka siku ra namuntlha va sesi vambirhi lava khomiweke tindhawini letiya ta Ivory Park hi nandzu wo tlanga hi swibamu va teka tivhidiyo va ri va karhi va kombetelana va kombela rivalelo eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga leswi nga va nga swi endla a va tinyungubyisi hi swona leswi swi ta endzhaka loko va khomiweleke boyfriend ta bona timbiri leti kunga vinyi va swibalesa leswiya na vonake va khomiwile va tlhe va kumeka na movha wa BMW lowu nga hijackiwa swiri swigevenga
1: vafana
0: lava
1: hikuya hi mina
0: va rhandza ra swigevenga vasesina
1: loko va nga kumangi timo swibalesa swa va swi le nawini na timovha ku ri tiyo yiviwa hikuya hi mina mfumo wa hina a ni ta ku landzelela swilo swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu nkarhi wun'wanyana because a va va ku tlangeni vanhu va xikwembu a va le ku duvuleni ka munhu a va le ku ndleni ka nchumu mara mfamo ya va pfalela
0: va tlanga hi xihi xin'wana a ku tlangeni
1: xona hasi ka xona a nga ri na cassette a nga ri na nchumu
0: okay
1: a vo va ku huhwena a nga ri na nchumu
0: a ku siwe na cassette laya
1: a ku nga ri na nchumu
0: totalsemaraevanhuvahosi
1: so mara loko se va ya va kuma vulavisisi ni ku hayi mara leswi swa switandzhaku swa ku swibalesa swi nga ri na maphepha sweswo va khomele mara leswi swa ku ni huhwa exibamu hemfo whether le ka public or xi le ka yini mara ni twa nga ku it's useless ya ku hi tengana swo ka swi nga fiti hi kha hi ri ha mati la tikweni
0: ya i xitori leswi a swa ku rhandzana maben 10 yare swi fanyetani leswi swa kwata ende swa khecha mi fika mi swi komba rirhandzu rin'wana mani ri le ka levele le henhla ngopfu swa tsaka loko mi kha mi swi vitana vo n'wina a ni loko i ri munhu nkulukumba i nge ri vitani ku he boy i ta ku n'wina ku swi kota ku mikisana malembe ya wena
1: ande va ri hi xitalo ka relationship leyi ha ku holoviwi ko hlayisaniwa na hi mihleketo munhu a dyondzisiwa
0: loko i ku wanjava ku se hi sungurile i boheka ku bohla
1: hikuva swodlaye sweswi ni ta ku nyika mali ya koke kambe hi laveka rini hayi ti 15
0: allright na hola hini va ku byela kota ku tlhavela nkarhi muni ende va nge hundzisi na nkarhi luwa ku na xijayetani xexe rhandzana ku xi nga rhandzana kumbexani ke xi twana kahle feleke na lava na munhu lonkulukumba ka xona xi kumeka kahle tindhawini ta la giyani la xijayetani lexiwa xi hambanile na mhani lava ivi ku endliwa protection order swa ku ri ano a va ha lavi xitshunela ndzeni ka muti a hi ti ku a xi endle yini seni a va nga ha xi tsakeli hi ndlela yoyaleyo jayetani xi ve xi tsandze ku amukela phepha ra protection order xiya hisa muti laha xi nga hisa muti xibaleka ka sike va kombisa ni makenta ku ri n'we mi nga ta n'wi vona miza luya mi tivisa xiphorisa kwala ku heyi hi loyi munhu
1: ahe kwata rong swa za swi la ku
0: swi nga endla loko va ha ri ku rhandzanini mhani va ti hayi laha hi le ka wena
1: hemrena hambi u kwata ka njhani hambi hi le ka wena hambi hi le ka wena
0: se xi va na problem yo xi tshembisiwe muti 1-2-3 protection order a xa ha ngheni mi lava ku swi endlisa ku yini nkarhi wun'wani u kuma swa ku ri u rhandzeni na xo xihlangi lexiya ane ivi community dina yiswa ya ku a yi khol veri loyi i rhandzana vatswatsi wena hi wexe ku nga swi humesela rivaleni u tlhela u ya xi jikela tintangha ta xona ta ta xi vona xi ri xihlangiki loko u ya u ta ku byiwa ku
1: yena a nga ha swi vongi wa ha ri tlangi
0: swi nga tlangiwa ku ri wo xi vulavurisa hivo swi nga tlangiwa wo xi vulavurisa
1: nhlayo ya vanhu va ku ringana 10 ku katsa na muchayeri wa xibazana va hundzile emisaveni ka nghozi yo chavisa swinene leyi nga humelela mixo wa namuntlha exifundzenikulu xa Mpumalanga xibazana xa Toyota xa tekisi xi heleketa ka vanhu entirhweni mixo wa siku ra namuntlha xibananile na bazi aka timita aka khilomita ya kusuka a standard 10 laha ku nga hundza emisaveni vanhu va ku hlayanyana lava kombisaka leswaku vanhu valava a ve se za va hetisisa na ku tiva leswaku va mani va nga hundza emisaveni handle ka lava va 10 va ri va ta va va kha va tivisa ku van'wani a va nga swi tivi ka lava va 10 ku ri van'wana wo leswo i xibazana xi rhwalaku special mara ku na vanhu lava vo kombela ku khandziya i namuntlha ntsena so va ri ku na van'wanyana va ta va tivisa ku antswa leswaku maxaka ya vona i va mani na va mani na va mani hi ta vuya hi ta ku hlamusela ku antswa a wu xihlayini lexa xa nyimpi leyi ya vaakatiko va le xifundzankulu xa KwaZulu-Natal na vahlampfa lava nga le ku pfaleliweni le ekusuka len center exivindzinikulu xa Durban
0: ni yo twa hi maheveheve
1: okaya xiyimo xa maphorisa le ku lawulekeni vaakatiko va xifundzankulu xa KwaZulu-Natal va fambisanaka na pfhumba ra Operation Dudula va hehla leswaku vahlampfa lava nga rhurheriwa eka miako leyi vitanaku Diakon Center va fanele va rhurha eka siku ra namuntlha vaakatiko lava seketelaka va vandla ra MK va vula leswaku byi nge khomi vurhongo loko va hlapfa lava vanhu va ha ri kona la KwaZulu-Natal va talwa hi matimba leswaku va va kha va famba eka siku ra tolo mfo hi vulavulenyana xihungwana xa ku maheveheve swi nga ha endleka AADP ya yi kha yi ya katsana na vandla ra ayibuye African Freedom Fight
0: yi vulavuleswo loko dyambu ri pela
1: loko ri ya pela murhangeri wa vandla ra AADP president the professor Ben Mayengani va tshika ntirho
0: Tani president.
1: Tani president. Yavanda ra AADP.
0: Ze AADP. Aina president.
1: Yeah, ra president.
0: Oh, wait.
1: Shubula kusosita rangeruwa ishan. Mani.
0: Bago. Akuri shanta sha president.
1: Eh, vivo basuka.
0: Oh, basuka ra AADP.
1: Ileka A Action SA orobele ka movement. Ka maivuye.
0: Avarika maivuye. Antibu kundleke yini mara. Akuri naso ungwa ungwani ya nasumwa nasumwa.
1: Na kwa kiba chakala chakala.
0: Eh, tasano kwe naso ungwa ungwani nasumwa nasumwa.
1: Sesa waa, tuwa
0: nusisugu. Famba inu kusara.
1: Eh, se bandara AADP kusika ifunden kuhuli shali popo. Kupikiwa leswa ugurifikile ya makuma kantiru waro na watu politiki. Shikangwe na kutirela wa akatikula halipopo. Murangeri wa vandla AADP tlhelo xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Xitsonga la tiveka ngopfu hi Ben Mahengani ku vikiwa leswaku u tshikile ntirho wa ku rhangela vandla ra AADP hi ku huma eka migingiriko ya tipolitiki ta laha tikweni.

0: Konzo ra R7 wa ne magwa stlufe ka mesho na montla mangule yu melerile ku swina board ya swikoto swa Whispering Creek la ba cheri ba memova ba tsundzu xweke swinene ku papalata ku tirhisa gondzo ra R71 kambe va nga tirhisa gondzo ra Georgesville tanihileswi vatirhi va swilamulela mhangu va baziseke ndhawu leyi. Hungu rero ri gimeta mahungu ya awara ya mune ku langutana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni vaaki va matiko mambe leswaku yan'wani ya kona emahlweni endzeni.
1: Mahungu eka Jizara
2: FM.
3: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wehe 5834 kumbe 064 700 2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
4: Madyandzope Traditional Hila Dr. Giligili Beru ngofambukaka ya varikona
5: Bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 Madyandzope Traditional Hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani galala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

Are you ready?

Yeah, remedy. Yeah, remedy. So,

0: Xawe i ku bela riqingho ka nambara 060
1: 887 5942
0: itwa n'wini
1: 106 yebo hallo njhani
0: mpfukile
1: number one yeah
0: okay
1: nkosana loko ku mahlomulela
0: imani
1: nkosana
0: amhlamulana
1: nkosana loko ku mahlomulela
2: nimitwini
1: oh okay
0: yebo
1: yebo
0: ina
2: Shabu.
0: Minjalo kwani phahlani.
2: Ntwana kusikase ngolu. Okay, hey, thank you for that.
0: 8 7 5 9 4 2 Hello.
3: Ayeke papa fan.
0: Hey mana fan.
3: Baba. Ena mkhuhlwane mo izam.
0: Ina.
2: So amosuka osuka kwala nga swi tiku mina mkhuhlwane na.
3: Mimi nga ka makalaza.
2: No vula ku munhu wako a pfukala tlhelo ka nwa nga mbungu mina mkhuhlwane.
0: Ah ni ri ka hulu tolo.
3: Ah ayi vanhu ka hulu. Ndzi tsangile ko ba.
0: Ndzi nga chali ku munzela ku tolo a ri ka hulu.
3: Ni mane ni va hlamula a va swi tsangile ko munhu ko mkhamu ku.
0: Munhu
3: lonkulu i yo gangisa lo wa mfana. Ai swona swetsi. Se mfana mfami ya ndyangu wa n'wini.
2: Ani ah no vula ku kasi a mi pfuki mi xewetana na pundu na mola u xewetana moyeni.
3: Ah,
0: I think it was a little bit. I said, Tumbe, do so. I have a
3: lot of Tell us, Munu, what was the Gavatan Hacha Kundula? No,
0: hey,
3: my one of
0: all says,
3: hey, my little winning Mashava. So I got papa.
0: Win Mashava.
3: Hey, Mungo, wake up.
0: I call a manafana. No time, Samala, so you win a mungo win.
3: Eu vim de machava, olha o caco, e não bolo.
0: Mano, não.
2: E a sua combo com a banga tela, não colhe com o retorno.
0: Mano, fala, papai.
2: Eu tamo deletelando aí na. E já o mundo que tá com o mano.
3: Papai, que?
0: Ai, papai. Yeah. 060 87 5942 You win.
4: Hello.
0: Aí.
4: Era Rebecca Malupe loka ku inombolo.
0: Rebecca ini?
4: Malupe.
0: Malupe.
4: Eh.
0: Inwe mane?
4: Papa Tinjombo.
0: Eh, ke jina. Kenzi Papa Tinjombo. No, I mina khomela ku hleka. Hello. 060 87 5942 106 Ka radio.
5: Mjani Mantos.
0: Ipukile.
5: Mpukile kondola mpukile.
2: Ipukile ngobo.
5: Mpukile number 2. Rebecca Malupe. Aku nombolo.
0: Rebecca Malupe aku ini.
5: Number.
0: Ai na vulavulani kahle ti gedlini aku yini
5: nambaro ai fana ana uli ti fana na
0: no ila ku twa nwina ku iri yini vitana ra sipu imane hina hi vuli nchumu
5: Ah, na khano e Rebecca Malupe. A ku nombolo.
0: Baba. Ya manza lfina. Ey, 21 minute mix eri gele ka hle ka awara liya. Ya mune. E ka hata ka vambiri la. Itwa ku vo varini. 060 87 5942 mix eri mleka radio.
6: Ndawini.
0: Ey.
6: Minjani nokuvuka na kuzumba.
0: Ipukile nguna mpukile na kuzumba kwa namuka kona.
6: Hayi na izumbile.
0: Ai khense.
6: Mwe iteka number 2 ya Sesi Rips. Rebecca Malupe loko vako angigetho.
0: Moto engari lava vanwana va vula ngisona. Imani lava na.
6: va vula swona na vona
0: mara hayi va ku lava ema hi nwimani
6: mina ni general a tikolo la ntshi
0: eh general swo yina
6: ah eso eso eso
0: ke se re general la se ka le ka ntshi la
6: thank you
0: jab jab yo e ba ku ndula eh voy te caro
7: este voy te leer ne
5: yo ne le a number 2
0: Iyo ra number 2.
5: Eh.
0: Eh.
7: Yendlini.
5: Kumbe xana hi ku ntelana ra rhangi hi ku xawa ta mpfukini.
0: Hi pfukile minjani?
5: Eh.
0: Eh.
5: Nomboro.
0: Yini?

0: ta exitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: anga ku pfulela
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru nga famukaka ya varikona
3: Ba pfuneka ku susa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka

0: A Trumpies mix here, sembra gona feleker, chweke bitu maku sweet love war, sembra gona feleker, fikiri chukumeta kata mix here, kwa lika 48 minute, ingwena na wana mix here, ingere kata feleke lika awaralia, it's 45 minute ne, ingere kata eka awaralia ya mune. Nongo noko, ibamba reloaded mix here, iba kefa mba kata sungo kufikila kata lika awaralia, yanze, wala ngatamba inzo kata feleke, nongo noko lua, wa damganga. Hamzir chan, mwwe kaila ngte kata mix here, kere tipa kuwa eka tikura enara, Afrika Tsonga, na matiko mele handle taban lavan thuma kutele ngofuta la kaya
1: hey twana mahungu la mwana myan baba
0: mm
1: mutlangu wa nduma wala hatikweni la tibeka ngofu pesta u le kulavana na Spanish a nga tatisi sa nyiku ya yena ku hisa mahlweni
0: mm pesta u loyi a rikari a kuma 1.3 million a khale ngofu
1: yes sweswiwani iri le kulavana na Spanish
0: awoyi
1: a nga tatirisa nyiku ya yena kahle a nga ri ku foxisweni mahungu ya vula leswaku pesta u vona karele enda ku a rikari ku ringana ka makume mbiri mbiri 22 ne
0: mm-hmm.
1: anga hosiwa
0: anga huisa
1: ni bolo yinwe akuva hinkwawo xikan'we na ku pfuneta ka ku ringana ka mune ne enkarhini wa sweswiwani ku yimeriwa swipano swa laha Afrika-Dzonga ku ri swa pfumela na ku ri swi n'wi tekaki
0: ya kahle yena a nga na mhaka na muholo
1: sweswi i ri xin'wana na xin'wana
0: i la ku tlanga bolo
1: mbo ya ka magezi
0: I right. Hey. Ndzi rabanga nika 90 minutes.
1: Eh, hey, yena uri sweswi nga ku tlanga leswa swa ku ala swa controliwa
0: sweswi. Leswi swa ku aba key player, leswi swa ku aba key player ikarhele so.
1: Swi tshame swi vana elungizani ndlela ne. Elungizani ndle. I mani mani chavalala nwa wa le hanga tlanga ka bakaniya. A tlanga ngo mahlweni sweswi nga ku iphorisa so.
0: Ana ri kung tsunduke.
1: Mara nga ku imchangana iphorisa sweswiwani. Kulikumba luya afa a ya na lungizani ndlela nga ku ufa u nwi reverse under ka 70 minutes. Leswi a design so under ka 70 minutes
0: se ungani humesa
1: ene loko moka mingani nghenisi
0: kuze ku under 70 minutes
1: half time na ngheni hikuya contract ya mina abata ku nyanganya vafane mfo
0: contract ayi pfumela sweswo
1: ene loko ha vulavula ka swo sweswo a u tshama swi ta ku stiffly call vari man loyiwani tiko mudise un'wana loyi a nga tshama a famba ka ti-team hinkwato leti nga koka PSL hambi sweswi nga nghenangi ka Kaizer Chiefs hi loyi a nga nghena ka ti-team leti a tikulu laka tsutsuma ri ya ka Super Sport a yi lava ku teka league yi fika yi nga teki a ya ka Buccaneers yi fika yi nga teki a ya ka Sundowns yi fika yi nga teki laka a famba tisa titeketela
0: because why hi swin'wani ku nga kombisiweni ka wun'wana wa mutlangi wa le handle wa le ntsandzeni wa malwandle Mbappe na vi ra yimisa luya loko o ze a va ka team yin'wani kumbe a suka ka team leyi nga a ta ka liya swi nga ndla swi nga ha fambi kahle kumbe swi nga heli kahle mara loko a va a ri hi lori leyi a ya kona yena ku va ku winiwa i ntirho mara ke yena i va kha ri tlanga swi nandzika swinene ngopfu
1: a yi ta kuma ku control ngopfu kulikumba yaloyo loko ka vutomi bya siku na siku a wu swi voka rinya loko kha ku khocha Arthur Zwane ka Kaizer Chiefs ne bench hinkwayo a yi tlakuka why a yi hola ku n'wi tlula Arthur Zwane ivi yi vula leswi yi lavaka swona a za a hlamusela Arthur Zwane ka Kaizer Chiefs ku I don't have a say because all those players va hola ku n'wi tlula so ka ha lexi mina ni nga ta xi vula because va vona leswi vo vana vona khuni a yima hi mfo a kombetela hi yexe khuni ku ni lava ku ndliwa leswi
0: naendla leswi na leswi na leswi
1: u swi vutisa ku se mina ha tirha yini
0: se coach hi tirha yini
1: mama kota ku swi twisisa na xisa xin'wana a hi vulavulanyana hi xona se Jenifani Nkosi ne swi nga ha endleka va ngeteriwa milandzu yimbirhi ehenhleni ka leyi va hehliwaka hi yona a ni lava lexa xa Omontoso mani a ni ri ku divoneni lava okay
0: Alright, kasi ke kuna xipano lexi xa Raja Casablanca ne xipano lexi xi kumeka kahle vheleke tindhawini ya tele Morocco xi kombisa swinene leswaku rhiko vona hi ke va la ku sayina khale ka musabiri wa xipano xo Kaizer Chiefs yena ke Nabi va rhi va ready na ku va niketa Nabi contract na kona ke va vona leswaku Nabi u khuva khomile yini etindhawini letiya kumbexana ka xipano xa Raja Casablanca tani i khale na yena munhu u fana Nabi a ri karhi a lavana kahle na xipano xa ku va a khocha kahle swi hetiseka nena hi ke ve rhiko na ke va n'wi nyika tintambu aka xipano xa Raja Casablanca swa ku hi kotana info tata hi komba leswi wena u nga na swona kumbe xani ke tata humelerisa kahle nyiko ya wena kumbe i komba swaku hayikho wena u na yini xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga ko kwala ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi ta vulavula kahle hi papa Rolani ku na nkandziyiso mani loyi nga n'wi jikajikeni ka swiyenge swa mabulo a ri karhi a kombisa ku vilela kumbe xani ke nga hlamusela swin'wana na swin'wana hayikho na timali ta yena hi a nga tikumangi eka swin'wana swa swiyimbeleri laha van'wani se wa ku yimiwaku hayikho kasi why ku humelela yini hi xiyimbeleri lexiwa why loko ku ri ku ve na ntwano wo karhi va nga vulavurisana handle ka ku a ya ka social media
1: ane eish manje sisi papa Rolani wa na phone ya ungeka social media evanhu vongo ngetela mathosi sweswo
0: ho atshama hansi a rugetela
1: a nge se tshama a sungula munhu da mani ko va ku a ni yehe ha vutihlamuleri ka leswi a swi endlaka ni vone na la ka a rugetela vanhu hinkwavo lava nga tshama va rugetela
0: evanhu
1: you remember loko a rugetela lekere a rugetela gagash
0: pila
1: hayi
0: le
1: vakatsingo lava vanhu lava nga ti event organizers December hikuva hi nga rhambiwanga yalo epaparola yo zahela December chakala a nga tshama a nga rhambiwa a nga yangelo
0: mara why swi tsandza kwihi ku kahlekahle nkulukumba luya o xota vanhu va ku va tshama va ri kusuhi na yena full time lava nga ta kota ku ala swo ka swi nga ri swona
1: no u ni da ku tshama na lekera a nga ku fiti van'wana ku na vanhu lava wena va ku kotaka hi mfumo ku nga va wena special ku mani mani u kota hi
0: loko a nga ri kona ku
1: nge pfuki ku famba nchumu se xa yetsela ku ya titlheleleka lekere na salani va n'wi phuxa that's all lavan'wana lava
0: ivi na vo va nga yengiseli leswi a yeswi vulavulaka a ku va munhu wa vona
1: no no yo ya karhata ngwanye ku karhi wun'wana yi tshama yi performa kun'wana halawani loko yi fika xikarhi yi ku a mani ku fili
0: ani ku fili ndhawu leyiwani
1: a yi fambeni nkarhi walowo yi dye mali
0: ni vo ni nga ri kandziyiso lowu ni wu vonile ni vona manajara ti ndleve ti sungula ku tlakuka u njhani munhu a ku ndhawu a nga yi feel ya swa fikelela right kasi ku na nkulukumba luya wa veri i master coaches ne wa n'anga a tindhawini letiya ni keta le vulovedu laniwa nkulukumba loyiwani i le ku voniweni a ri karhi ka ku na ku ve na mikosi ku landzelelana ya swiyimbeleri swa Likompo ivi yena ke ku va na mukandziyisi wa ku hlaya a ri karhi a vonaka a ri karhi a cina ka ti-farewell na loko ku vekiwa kahle se vanhu va ku hala va busy na ku hlaya ku hakasi why master ku yona yi ngo cina ngopfu na yo tiva swin'wana tanihi ku yona hi ri tanihi ku yona hiri a ni veri hi yo yi khendlisaku tinhlambi ta Likompo se ku xota vumbhoni byo ni vanhu lava nga hundza a va yini ku khendleni ka yona na
1: ene hi nge swi kumi sweswo
0: hi nga swi kumi
1: loko yo yo vula
0: vanghana va vona lava nga sala ne va nga
1: vun'wana nge vuli leswi
0: a phela ya cina mani and then a micino ya yona yi ri yoxe
1: a va nge vuli leswi ha ku khendlini swi ku chakalachakala ni vi na hungunyana namuntlha ka van'wana a hi dzumbe namuntlha ni vutisheswo mara swi koho swileswi a swo khendla na i xikhulu xin'wana xi a ni ri swi kona mara sunguleriwani va rha va a tshaveni ku khongeleni wa vona se loko va fika le va fika va kuma ku ri na mudala yin'wana yo yi ri ku hala mara yime hala ka sayiti rin'wana va ri loko bathwele fu yoa a yi chaya vu epepe liya yi tala ku chayiwa tikhombeni
0: ya leimalamalaimalamalaimalamalaiyiba
1: se lama ma tsandzeka ku khongela
0: halayayo
1: yi bahuwa liya se loko ku ba vo ma two va swi va holovisa hinkwavo no n'wi marhangelela yena ha ku muchasi yo khongela ivi swi va nyipi n'we yikulungu ivi yi ku leswi ni swi endlaka mi swi tivi phela ni nga heta hi n'wimi ri kwala mavi va chika
0: hawi seriasi yere
1: ni ku mi nga jhavi ti ku ni vheni swi twisisa ku a ni chava ku ya tshavele sweswi ni nga chika ni ri nexe ni nga halangwisangi na le ndhaku why hi ku byela leswa loko papa leyo ku ni nga heta hi von'wini
0: right a hi languti kahle veleke rin'wana ra hungumingiseriwa GCRFM ri bakuwa kasi ke ni ku byele kahle swaku hi khoho hi ta va hi kha yi ri vulavula kahle veleke hi vanhu va nduma ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga futhi ku tele vona a hi vuyeni kambe la Limpopo laniwa ku na xicini xa nduma Limpopo boy u tivisile mahungu ya kahle swinene ngopfu yo aka yindlu Limpopo boy u sungurile ku tiveka kahle nkarhi lowu a cinela swiyimbeleri xa vunanga bya Xivhenda Makhadzi gigabya leriwa ri vula leswaku ri swilo swa matimba swi le ku endlekeni kokwalaho ko veka entshembo mahlweni ka Xikwembu kasi ke ri tshemba leswaku ri ku aka yindlu swi ta hlohlotela vantshwa kulomi ni ku va va sungula gondzo ro fana na ra yena misa leyi wa yi le ku tirheni swinene ngopfu hi ku cina ntsena i sungula ku vhakachela matiko ma ku hambanahambana hi ku cina
1: ntsenamrena ne a hosola sweswi i sungule ku cina khale damani mpfu kusukela ka Makhadzi leyi a karhi a cina u nga ku sweswi ya ka 10 years
0: i khale
1: ivi sweswiwani ivi swi hlangana sweswi a yi va yimpfu
0: ya i ko swi hlangana ne no ra ku ri i munhu wo rhandza ku tshama a ri vudyelweni kumbe ku ti humesa ni xo ku swo tala kumbexani ke ku aka na swin'wana na swin'wana swi nga va swi delayse hi swona kumbe a nga va akini swintsongo masunguleni ivi
1: sweswiwaaaaaa a nga aki ka vona la ya le ka yena
0: ya ku fika ku ri ka yena laha
1: ku ku na video yin'wanyana ni nga tshama ni yi voxisa xin'wana xi nga fika xi n'wi xewe ta rhaf ku tsaka ivi a xi chela hi byala so ivi a kwatina la ku hi xitalo leswiya swa ku taniya va yingiseri ni xa ku na voho va hlangana na swona va yingiseri nkwavo lava va yingiselaka kumbexana va hi twaka va twa ngaku va hi tolovele swinene ka vutomi bya siku na siku se loko a hlangana na mina i twa ngaku ni le moyeni wa swi tisanya i twa ngaku ni tolovele ngoso na vaka kha commenta swa mina u ri a nghe moyeni i twa ngaku khundula ni ri tolovele blind and loko ni humala a na ha ri lowa ka radio ni hanya vumina se loko u hlangana na mina molweni u ni hahela ivi se ni ku langutisa ku hamu nga ni endlele sweswo a no khola
0: Yo,
1: se loko no wa ke
0: loko se wa mata yingisela radio mndoku eku ninge yonkumu wa yileseni mi nga va hagahagi ngopfu ku hagiwa hi problem
1: problem
0: i ku pfuvapfuviwa a hagiwa loko ku hagiwa voko rin'wana n'wa ji leri n'wana ri ta yi hala i ku hawisa kwalano se va ku khoma va ku lava xilevhu va ku languta ku hi vanhu va hosi na
1: vhele wo kumini
0: them two topics here in the album we get to have you know Ice of Spade it is a book to have you to finish John Wick 6.0 Carretora Rishaka

0: 15 ni nga khomana hi maphorisa na hina namuhla.
1: Eh 30 matele ngopfu munhu. A ni to vula ku leswaku a ni vukati a va khetele ndhani. Leswi ni tsuxa ngopfu vana va mina, ni va tsuxa leswaku va nga endli leswaku va sungula timhaka ta ta vukati va ha ri ka ti-age leti sweswi va nga tona. So ni va nyika na switandzhaku. Mina mara ko va ku a ni ku loko murhi a karhi kula hi swi endlile hina vana vo tala vana mimiti vukati bya vona va sungule ku va ri noma 15 vavasati va kona vana va kona va ri noma 18 mara ko va ku swilo swa kona vaxi va mina swi complicated over white cost. Loko munhu a sungula vukati a ha ri ntsongo ngopfu ne swi swa yena swi hatla swi helela mpfhukeni white cost a nga se va na rhandu rhandu kahle kahle loko munhu a ku 21 hi laha a nga na data capacity ku kota ku va a va na tihlamuleri se leswiya swin'wana ko vhoyavhoyiwa ku va ku a ni hi nge swi koti ku tikhetela vahaxi va mina ku va ku ey well otherwise it's difficult ne
0: mara why yeah, because so, valungu va pfumela ka 18 years ya
1: yeah, se ya yeah, kwala phela 18 hi yona hamboni hinkwaku 18 ya ku pfumela leswaku i va na vutihlamuleri se kwalaha ka 18 ku ya henhla leni laha munhu a nga tshuxeka a ti endlela leswi a nga ta va na vutihlamuleri hi swona leswi a swi sungula hansi leswi a wo swi lavaku ntsena ku va ku a ni switandzhaku loko va kha va vula va ku heyi mi nga endli o twa hi nga ku ri ku fana na mina a ni twa hi nga ku eyi vanhu lavawani va endle va endla ku ni ka tiphini mara sweswi ne hi ku se ni na vutihlamuleri lebyikulukumba na swi vula leswaku heyi yi vavhe too much ko va timitswalo ntsena na khesta vaxi va mina
2: loko ma swi sungula a ma sungule na swona mi sungule mi ri na malembe ya ngani.
1: Mina ni ve swi toti na ha ri ntsongo ngopfu vaxi va mina sorry man ngo ni byela
2: kwala umeke vo ma 9 years
1: ya kwa ya kolomiya ka ku tlanga ngopfu wa swo phungela kolomiya ka ma 9 years ya kwalomuyani munhu u makule u vona timitswalo ta xikwembu a swi
0: kahlero misusula matumbanini mi ri n'wanuna
1: a ni tlanga ngopfu leswiwani ma ni swi toti ngopfu
2: vaxiaina khesa
0: hayi swa twala
2: hayi mara swi le matlangwanini ku na leswi a se munhu a fikelelaka ku va swi endla va va sweswiyana sweswiya
0: a ku swo boha hi swi
2: yena mapatwini
0: iyimini patwini swi yena
2: hallo
0: vulavulani la
3: yebo
0: va ku vavasati
3: ya mina ni sungule ni ri na vana yini ya kulomu ya leswaku swilo leswiwani hi vafowethu n'wana loko a ha ri ntsanana isaswa xitsangane va ku wa ha ri ntsanana eka ku loko n'wana a rila na yena a rili ene loko a ri vikatini ye swi teki nga ku va ya tshamisa sweswiya a va tshamisa swevukatini na mufana wa yena ku ri mufana eka hlamba yena sala laya kaya ku kukula swa tyandza ku sweka swa tyandza ene vamhani vantshwa papa vantshwa ku na vasuti wa mufana luya loko swi nga lo ku nga ri sweswiya swo thyaka na loko u thyaka ni nga n'wi landza mina ni za n'wana nga ya ha ri ntsele dyondza switolo a swi tsutsumi leswi hi ku swi ta hi tengisa ximasi ni vona tano ku nghene yin'wana xikolo yebo
2: khensini kokwani phahlani
0: khensini mingisiromin xana hi swihi switandzhaku swa ku munhu a nghena ka timhaka ta vukati a ha ri ntsongo naswona n'wana wa wena loko a lava ku cata a ha ri hansi ka malembe ya 30 i nga pfumelana a hi vulavule hi matlangwani lani mathosi va lavulava hi munhu laya nga xapa loko u za u lava ku cata yini na mali wa tirha phela vulavuleni
4: Njani?
2: Ipfukile njani magoda?
4: Ipfukile ma network ma.
2: Isivara kumbe magoda le?
4: Hello, mina isivara.
2: Okay, bale.
4: Ya loko munhu aku 18 ntanga ku nkarhi wa right ku ana ni blame tune ni sina vutihlamuleri. Loko aza ku 18 ntanga ku right loko hloko yi nga upfangi yi ta hupa mbe mari 30 mari 40 loko swi na ni nga tereka nga ha tanda ni hari hari.
0: Me hari hari mula yini?
4: So mandlele
0: mvula yini lava swo sweswo ku swi tiva
4: swi nga nghena mindyangu ya vanhu va nga pfumeleriwa
2: Oh, you're

0: mare, Aria Live.
1: Kasi, hey, hey, hey, pa.
2: Hello.
1: Si Bin, kasi kuba na nsa ti tleba na shigangu.
2: Albihano, kuna oda.
0: Oda ko na yung liso ko yin.
2: Matawa nga sa napahuro.
1: O son pa uro.
0: Yung mwemis yung liso ko yin.
2: Nang zena kuna kuba yun na mga pagkataan. Iba ba na sa mga kukutang ba yun?
0: Oo, kundwa sa stumbele lan.
2: Eh, iba, ulwa sa nipiyo.
1: Emitri.
0: Ba fo ina lo Amerika?
2: Yo ko fo Amerika so eri ni Anthony.
0: All right. Kesi.
2: Danga dagi.
0: Thank you. Yeah.
3: Yeah, tuma kata ba ho.
0: Bu mantsong.
3: Ene ne, kuna verse nwana a bibeleni mfu. Ya ku lukumba nwa ari na vhasat pa kuringa na va ari na vhahlekisan pa kuringa na 800. Ena ba vhulavuli yone wa fundisi
0: tikereke. Akurina na na tinyimpi nyimpi ndi ka vhasat vhala.
3: A ku ri kahle.
0: Why leswa sweswi?
3: A ku ri vavasati va yena u choose ku namuntlha hi mina na loyi mundzuku hi mina na loyi mutlwani hi mina na loyi.
0: Leswa sweswi so hi vambirhi ku vona nyimpi swi huma ku mina ri swi huma bibeleni.
3: Swi huma ka vafundhisi. Hi vo va vongo loko u cata a ni wa va twala va nghenaku sweswi va vulavula ku munhu u fana na munhu wun'we. Ku na maharihari leswi ku chakalachakala. Kahlehle tshengwe sweswiwani ya so yi endliwa nga ku i vuhedeni. Yendlwa nga ku evudevele kuve tshengwe ri suku
0: eh kuve ri na mfundisi ifanikele avana satu
3: eh yena imfundisi ofa avari na satu ngi swikona ka pisala ma 1112 sweswo
0: hi hlayeni kwala hi lavanwani kumbe
3: lavanwani hi na vanwana hi na nandu hi na hi right hambi wo teka 40 teka 100 mfundisi hi hafa kwa hanana a switiva leswa ku fa avana satu ngi a tlanga viwa ku randa mali swikovi bibeleni swiwani a tlharangisa muti wa yena amahlweni mara vakova nwana va vari na vasati vambiri
0: 0608875942 asitova kahle loko teka na vaka manana la
3: matani lava vona man vaka mhani ikombela nwina man
0: 0875942 mita mita a hlulela lewa ku nwe munga pfumela swa kunwana wa nwe a chata loko ri na 30 wa malembe ku na ku standzaku swa munhu a nghena ti a ku hloma ku tekiwa a ri ntsongo
3: standzaku swa le byi vukati bya proper leti ani a lebyani loko uza hi chata hi mathosi
4: As long as malembe ku ya hexe a na problem na swona va munhu a ku teka pasi kwalayani ka vo 18 na vo 16 a hleketa ku yena wo ala ni voloko u swi lava yena ni nga n'wi tshikisa na ku titwela ka misa ni voloko ni ta ku tshembisa ku loko a swi lava mhe ni nga pfumeli ivi ni nghena ka mhaka ya ku n'wana loyi a vana va tekana ku va ha ri vantsongo ku tekana ma ha ri vantsongo obviously mi hi ku ya hi mina vutsongo byi le ka hansi ka malembe ya 21 swi vula ku na ntokoto ya vutomi mi hava a mi se swi tiva ku n'wanuna i yini n'wansati i yini na ku ndyangu ina mi se swi tiva vubihi bya kona byebyo swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi nga ta xi hleketa n'wina ma ha ri vantsongo a fanele mi hleketa hi ku dyela tidanuni a wu nge hleketi nchumu hi semende wa ha ri ntsinini xin'wana na xin'wana loko u khoma peni i ku hleketa ntsena hi xiwitsi ni vula ku a ni ringeta ku kombisa vutsongo ku hambana ka munhu lonkulukumba na xihlangi hi ku ya hi ntiyiso hi sweswo swa ku loko n'wana xihlangi xi hleketa swa vuhlangi munhu nkulukumba i hleketa swa vukulukumba i choice vafowethu ni Sandton City ya ka hi le xavula block 23 a hi matengisa mani
0: kensile bo choice
3: i nga ha tengisi ke nghenani mi vula leswi mi swi lavaka
0: mi 0608875942 nge vutisi nchumu
3: miyelini
0: no n'wemi sungulerini a hi nge vutisi swi nga endla ku tengisa ka kona ku ri kwalaho u kuma ku vo choice kwalomu ka vo 12 years se a va hlomisile a ni yi tshembi ngwe
3: wo sungula na mangani swa ku endla swa marhandu
0: leswiya swa swi vulaka hi choice swa ku swa swi
3: kuyisa ku yi mapatwini swi hi twa ku sweswiwani ni hlamba ni ya vona munhu wa mina
0: se a ni ri na vuma 19
3: Hey.
0: Eh ani rena 19. Ani kurile nyana.
3: Yeah.
0: Asi.
3: Ha ukurile.
0: 060.

0: double eight. When I so mirror mirror number
1: 15.
0: Why am I at the city so cool?
1: Eh, and then calling domine info. Nice at the ball or actor. In some look sharp sander not 2001. The one never number seen. Nothing got that. Some look sharp someone. Sashin all over else is shocked. I like one. Ankota nagubej.
0: Lokubata, patashaba mi fazela.
1: Na lokubati ruma. Ane kai na peo kulo kaku shabsi wa pera na shaba na magu. Nisungule kushabsa mi nam shaba shamba raw na nchini shabsa na shwizin zana tika lo nifika kwa grade 10.
0: Loku ngena stage.
1: Lo sen ngega grade 10 san shabsa le shaba shala wakulu se shato.
0: 060-8875942. Hello.
2: I am a brother. I am 14. Ay, sama lembe ka sekaze no vula ku nkarhi lowu ya wa vohina kwele ka va 78
0: leyi swi bihe loko munhu a tekiwa a ri xihlangya ne
2: loko
0: xihlangya xi teka lowunkulu
2: hayi naswona swi yelani sweswo leswo n'wasati a ri kulu ka n'wanuna leswi nga vekisiwa swona Ufanya wanuna ari kulu ka n'wasati. N'wasati va siyana hi malembe manharhu kumbe mambirhi xihlangi.
0: Hayi mi twi.
2: Pfula ka xitlhelana.
0: Hi so a yi ni ta byela bottom breaks and lomba exinsuxo wa siku rin'wana. Ta kota ku hundzisana kahle ka leyi
1: na vatimhaka
0: leyi. Hi twa van'wana va ku malembe tinomboro. Hi twa van'wana loko a swi kona swi endliwi sweswo.
1: Ku swi na tifuse ta tshwisa.
0: 060-8875943. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes, Marafana.
3: Hey, njani wena ba hi xivambiri.
0: Ipukile njani? Ha bona mana.
3: Hayi, ipukile.
1: Hamitwana.
3: Hey. Nwana loko o tekiwa arina fetch. Ninge vilele hi swona a hi n'wana iva a ri nkulu manjheni kasi na voho va va lava ya va ku tekiwa va ri exactly 21 na va vilelela nyana va va va nga si tshunela ngopfu loko at least o 23-25 ni vona hi ku ya hi mehe yi tshamisekile kambe lowu wa xinuna leswiya swa ku famba a teke vana va vanhu a nga vutisi ni malembe ya voho me ni tivutisela ni kuma ku i n'wana wa 15 i n'wana wa 16 sweswo leswi ni dyambu ringetele mutini wa mina ni nga n'wi hlorisele ka voho hi ya hi ya vulavula hi ku loko mi lave vanhu lavambirhi va loku sungule evukati va tshikeni lowu n'wana a rhanga a kula a fikelela laha a faneleke ku fikelela kona loko hehe ha ha kula hi ti-60s teto evatswari va hina va nga bebula hi vo tala va voho kwahala ndzhaku kwahala hikuva a va nga yi xikolweni a vo kula va va vanhwanyana va kula va va va vavasati loko va ku manjheni va ku hawa va ri na va redi ku va nga tswale swihlangi va ye vukatini va ri na 15-16 loko mo languta genge leya vakhegula leya ya xikhale khale khale khale khale liya va bebule vana van'wana va ri na 15 va ri na tshami se swo hikuva a va nga yi xikolweni loko va ku famba un'wana ngi ya tekiwa hi ta dye ecuma a va vula swo va khale
0: hayi hi mitwi
3: se va bebule va ri va tsanana ene eku bebule vana va ha ri va e tiwumbu ta vaviseka loko ti pfuriwa emasi va rhedi va ti vavisa voho va ti vangele cancer of the womb that's why a cancer of the womb yi tele cancer ya xivelekelo mi swiri ni tirhisa we xinghezi ngaku no va munghezi kuveni cancer ya xivelekelo yi tele hi mhaka ku evana vo tala va pfule tiwumbu ta voho va tswale swihlangi va ha ri swivanana va ti veke ka nghozi yikulukumba ngopfu se loko hi ku evana lava va ha ri va twanana swi fana ni loko vo onhana loko vo onhana va ha ri va twanana n'wina vatswari va hala ka nuna ni va hala ka nsati twananani mi kurise en'wana loyi mi tshama ni vana lavan'we lava mi ku n'we vambirhi mi nghenelele swilo leswi swi nga mi ringanile sweswi mi nga sungula leti tivani leswaku ku ni leswi ni leswi mi va guide kahle hi tlhelo ra vutomi ku va kote ku kurisa mi kote ku kurisa emutukulu loyi mi nga langutana na yena na vona va va hala ka jahahala va humesa xa n'wanchumu na n'wehe va mi nyika ku n'wana loyi wa extra loyi mi fanele ku n'wi kurisa kahle mi n'wi kurisa kahle loko ku research yoho a ni doubt i va a vupfile loko e n'wana wa muchangani a ku 30 years loko a ri ni mutswari a ri na ni mhani ngopfu na vava mhani vava ni nge n'wi vuli ngopfu hikuva va ya emitirhweni va ya tirhekule mara loko a ri ni mhani leyi nhloko ya yi tirhaku kahle n'wana wa nhwanyana hi yoyoloyi a nge tsandzeki ku sweka a nge tsandzeki ku vulavula ni vanhu kahle a nge tsandzeki ku tihlantswela a nge tsandzeki ku hlantswela hi yoloyi a nge ye wa n'wi rhandza ni timhaka loko ti ta i ta ti tiva swa ku loko leti ti ta ti n'wi tikela ni fanele ni kongoma mani ni n'wi byela a nge famba a vulavula lomu hinkwako
1: mi yi vekini laha kokwana i nge hi ngo famba na n'we loko hi ya lovola mi nga kuma se hi lovole ti 5,000 hi tshika ti-100,000
3: a mina ni negotiata papa ni kuxisa
0: mi le kwihi ndhawu ya kona
3: mani mahlawule kwala D2
0: wala D2 mani mahlawule loko hi ya lovola hi fanekele hi va hlamula veri va negoxiye
3: hi swona hlayisekani
1: thank you i swa sweswoku mina na wena a ndzhaka risimu leriwani a hi fambe mina na wena ku ya navelela ti-birthday ta siku ra namuntlha i va mani va tlangelaka siku ra ra ku velekiwa wena byela mina ku antswa khundulo lava tlangelaka hi lava na lavawani hi va two.

0: Risibaka tena Brenda fans longa sala ku vana tuwa 2004 la ka thaka hunda misaveni ive va sala va endla ti royalties bobongani Francis vanga huwa ku katsana va Chico Twala va ku hey ku duet mali hey kombela mali ya mhani hey swi ku chakala chakala nga ku tsarisanga hey swi kwini mara ita swikumela siku 13 wa ti minutes leti nga sala navelela ka 0628875942 emana tlangela ku rumela live voice note kona hina tsala kwalani kona hina
1: 0608 875942 vanhu lava hinkwavo a va navetela ka xikokwana inkulu
2: kombela ku navelela nsovo ntukulu wa ka bauta
3: va ku bamala ka Sunset Villa happy birthday ka n'wana kharadzi yaka n'wana buti xifiwa na vuntshwa valoyi na blessing chavalala amukelo makhuvele mhangoveni vusisiwi va ku wixeriwa nga chiridzima makheso khomba ya khilo mudyondzo mabata hafa malwa ka Sunset Villa a va xi
4: 106
5: Nile kumtweni masilo.
6: Abana beluwa nwana wo botwa bejindlovu. Anga masilo arila ka mabalani, mgwedi wa chopa lo nkulu ku mhaula South Africa. Nile ku tenda ku bona mduku ematosi.
5: All right, Brahmin.
6: Ndafika ka chopa nta ku hele.
5: All right.
6: Saitsaka Brahma silo.
5: Danke. All right. Ai fambi 0608875942 mingsere. Ibedere ncingo hi twa leswa ku lavuwa bona ke bari 106
7: Ahe ni navelela ta tiso na bunda. Ntukulu wa kokona nga mafuna ka siyangani ni epi swomba swi mungetela masiku e ta fa yes e mandi di ana tsale ka siyangani.
5: All right, can see in iFarming Zero User FM nokta ka hle vele ke nkantsiso. Mo thelo nkantsiso ba rene.
8: Happy birthday ka makwenu wa mama Kensi vusisiwe makhuvele le ka home le tena ku happy birthday ka nawu le ka nkumbe inwana botwa thaveli ya nkumbe a ku ri manje njhani vana vele na vanhu hinkwavo suka ri va khomi kahle inkomu
5: right ya mahlweni mo yiteka lowu nkandziyiso
9: happy ka khojeta kanyani luka

Swi beka kahle le ka mune wa timinete ku bela ndzebe ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko ta miganga va ikarhi hinkwato. Madyambu ya siku ra namuntlha va mikarhi le ka 6 MHz FM ka madyambu ya siku ra namuntlha va ikarhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi nga ta va ikarhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha nga va ikarhi khumba kahle le ka miehleketele ni nga ku le ka maphorisa ya xifundzhantsongo xa Skukhoni ya khoma miehleketeleriwa wa malembe ya 24 hi vukhale. Xipikari xa palamende ko didiza u bakanyerile ku le swikoxo swa ntshamo wo pfumala ntshembo ehenhleni ka president Cyril Ramaphosa nakambe nga khumba kahle le ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo a endzerile muganga wa majaya ra vunharhu mayelana na mindzavisiso ya swiehlo swa swakudya nakambe nga khumba kahle le ka commission ya timfanelo ta ximunhu va lemukisa kahle ku kombisa ku vilela hi ku tirhisa mfanelo handle ka ku vona minkandziyiso ya timfanelo ta vanhu van'wana nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka director wa huvo ya vuchuchisi ya tiko ya NPA andi Muthibe vula leswaku muchuchisi Nthaba u tsandzekile ku va ri karhi a fike khoti nandzu lowu khumbaka n'wini wa mathekisi i Joe Sebanyoni nakambe nga khumba kahle le ka Rosemary Ndlovu na mehluwa kulobye Nomsa Mudawu va voniwile nandzu kunguhata ku koxa vutomi bya vanhu nakambe nga khumba kahle le ka holobye wa maphorisa yo khomela Floroza ni nga ku Feroza Kachalia o boxa ku va leswaku ku tiyimiserile ku va ri karhi a tisa ku cince ka xiyenge xa xiphorisa nakambe nga khumba kahle le ka vaaki va matiko mambe tindhawini ta Durban hi lava va nga va va ri karhi va kombisa ku vilela

0: swinene ne ndzhaka ku va va ri karhi va sukele makaya ya vona hikokwalaho ko xungetiwa, nakambe nga khumba kahle le ka munhu un'we u hundzile misaveni endzhaku ka mhangu leyi nga va yi karhi humelela ka gondzo ra R71 etindhawini ta Magwaasdrift, nakambe nga khumba kahle le ka maphorisa ya mo le tlaneka xifundzhantsongo xa Capricorn va le ku endleni ka xikombelo eka swirho swa vaaki ku pfuneta ku kuma wa ni nga kuma mudyuhari wa malembe ya 17 yi vukhale, nakambe nga khumba kahle le ka MEC wa ndzawulo ya mitirho ya mfumo magondzo na switirhisiwa Ernest Rachweni hi loyi a khomerile premier wa xifundzankulu eka siku ra tolo eka muganga wa masipala wa Bopolokwane eka xifundzantsongo xa Capricorn. I swiviko leswi nga ta va hi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha, swin'wana yi nga va hi karhi swi khumba hi ku famba ka nkarhi kokwalaho ka nongonoko wa ta miganga repere.
1: Ta ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu, laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand, kasi leyi i suka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand, kasi hi na family plan leyi n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand, kasi laha i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandzi wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84, kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela 250 u tikumela 15,000 rand, kasi 350 u tikumela 20,000 rand, 400 rand i tikumela 30,000 rand. Laha swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina eka 84 u hakela 250

0: chemical fa ba bentina di test tsa di chemical wa bua dipoelo tsa gore di jwana tsena ba di jering mo go tsona a se ba humane di chemical so liona ire bontsha gore tsena ba di boneng ka spetlela go balwetse le tse ba di bonang ge re lebelela batho ba be ba lokisa dijo batho ba be ba le gona le tse ba di bonang ge ba tsere metsi le dijo di bontsha gore kokwane tlhoko e be e le gona ye e leng gore e kgositse bothata bele ya boraro ka ge ke boletse gore moetapele wa rena o ba nyaka dikarabo re be re tshwanetse re nyakišiše ka gotlhe re a tseba gore go na le batho ba bararo ba ba re šileng re ile ra dira bokgontsho ba gore batho ba le ba ba re šileng re ba tšee ba tsamaye ba ye under forensic mo e leng goreng ba tlhatlhoba motho ola a re šileng ka botlalo ba gage ba lebelela mmele ba bula ka mo gare ba checka dilo ka moka ka gare ba bula le ka mo maleng ka mogodung ba tšea tse dingwe ka mo mogodung ba di romela le tsona ba yo di-test gore na ga botse ka mo go na le mpholo goba go na le eng bjale dipoelo tseo di tšea sebaka le maphodisa le ona a re thuša go romela dipoelo tseo ge di ile di boa di ile tsa boa le tsone di bolela goreng ka gare ga dilo tse ba di tšereng ka mogodung a se ba humane poison go tsona e re ke bušeletse gape ka mo gare ga dilo tse ba di tšereng ka mo megodung ya batho ba rena ba ba re šile a se ba humane mpholo ka mogare jwale e le jwale ke rata go botsa setšhaba sa rena se re se ratang kudu gore dipoelo tsa rena ka moka ka sepetlela ba ba tlileng ba tla ba bolela le batho ba checka gore dijo di dirilwe jwang ešita le ba ba lebeletseng ba ba tlhokofetseng ka moka dile tsa re botsa goreng taba ye tlhagilego mo a se taba ye e leng gore e dirilwe ke mpholo ke taba ye e leng gore e dirilwe ke kokwanetlhoko and-e mopremi wa rena le ena o ba setse a re tlhaloseditše but be ke nyaka gore le kwešiše gore matsapa a mantšhi a tšeerwe go leka go tseba gore na bothata bo bile mo kae jwale ke tla mo go tabeng ya bobedi ye be ke rile ke nyaka go bolela ka yona mamotlha ye e leng gore na jwale rena bele ka setšhaba re ka dira eng re ka dira
1: eng swi veka kahle le ka makumembirhi nhungu wa timinete ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha waloye ku ri dokodela lava va ri karhi va nyika kahle swikoweto mayelana na vanhu lava vekiweke ku va va ri karhi va dye leswaku dye tindhawini ta madya laha ku vekiweke leswaku vanhu vo hlaya swinene lava nga kumeka va amukeriwa hi xibedhlele etindhawini ta madya swi veka kahle le ka makumembirhi kaye wa timinete hi ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va yi karhi hundzele mavhengeleni endzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni ripirini.

eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusiness, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzo Pet Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi-hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

ya andaka masiku nyana vele ku ya matiko ku hambana hambana ka wona vele mama kari mativisa kahle squad swa wona leswa ku ri hayi ka xipaka swipano swa rixaka vele ku tava ku ri na vanhu lava na lava na lava loko ba kari langusa kahle eka siku lera na mutla la kaya la South Africa Hugo Broso va kari mativisa kahle preliminary squad xa yena lexi nga ta va kari famba na xona kahle kusuka le a USA le lava nga ta va kari va yimela kahle kusuka le ka kapeli ya msaba loko ba kari langusa kahle kapi ya msaba le nga langusa na yona kusuka le atikweni leri ra USA hi ndlela yona yaleyo hi ta va ri karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ki i va mani lava nga hetelela va karhi va hlawula laha hi vulavula kahle hi preliminary squad xikwadi lexiwani a xi za xi helela kahle ni leswi vulaka ku ri wa ha to tlhela a xi hlela a hlawulahlawula ku sala vatlangi lava a hi nga ta hetelela va karhi a lava vona lexi ni nga ta xi lava eka madyamba siku ra namuntlha i ku loko se ni ta va ni miniki kahle vatlangi lava nga kona lava nga hetelela va karhi a va hlawula kahle Hugo Broso eka siku leri ra namuntlha loko se a ta va a va hlawurile a hlelahleli kahle a siya lava a siyaku vona u vona onge i va mani lava nga hetelelaku va karhi va sala ka xipano lexiya xa Bafana Bafanaki andzhaku ka loko ni ta va ni minike kahle ku ri vatlangi va kona lava nga va hlawula ku nga va ku ri mani na mani na mani and then loko wena u langusini tanihi mingiseri u vona ingaku a nga hetelela ku ya ku ya sala va mani lava nga ta hetelela va karhi a famba na vona ku ya tlanga kahle World Cup.

0: Ya khumemona tsena ti minute ba kereswa kahle la ka awara ya nkombo eka madamba sokura namuhla ka sibina vito Norman Jikijela ni kumetsana tsena swona le ka Facebook khume ku Norman Jikijela mina na ngwina ta ba kare va lavula ka mina byela ku tsana ku ngwina bona nga ku vafana vafana i va mala vanga ta etela ba ba kare va famba kahle na Hugo Bros la vanga ta ba himela kahle le ka World Cup linga ta ba iri kona ku suka le tikweni ra USA e bene ba kare langutisa ku ri ti goalkeeper ta kona u be akari a hlawula ba manike eka siku lera namuhla la ku langisa kahle kona Ronan Williams ukona Ricardo Goss kusoka ka xipano xa hivana ukona Sipho Chaeni ukona Brandon Peterson ku nhlamala yini le ku hlamaleni ku lani ka langusa kona la va hetelele va ku ri Ricardo Goss u tlangela xipano xa Moroka Swallows FC lani nga swi tivi kumbexani wa ha ku ya kumbexani a yi tivi kuma swi tiva ku ri lawani ka n'hweti ya June la hi laha tikontraka ta vatlangi ti va ka ti fika kahle emakumu se ku fambafamba ka vatlangi vhele hayi ku le henhla ku le ka xiyimo xin'wana xa le henhla swinene ni phela u ngo ho no hlamala u pfuka mundzuku u twa ku hayi mitlangi leyi ya sayine pre-contract na xipano xihi a swi hlamarisi leswo fana na leswiya hi leswi hi nga swi langutela kahle kahle hi ndlela yona yaleyo ka a ivini va yi karhela kusa kahle ku ri ti-defender ta kona ku nga va ku ri va maneke u kona khuriso wa ka mudawu kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns Orlando Makhanya kusuka xipano lexiya xa Philadelphia Union le a USA Brandly Cross u kona kusuka xipano xa Kaizer Chiefs Thabiso Monyana u kona kusuka xipano xa Kaizer Chiefs Thabang Molatuli u kona kusuka le ka xipano lexiya xa Polokwane City Kosinath Sibisi kusuka le ka xipano lexiya xa Orlando Pirates na Aubrey Modiba kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns Khuluman Damane kusuka le ka xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns Ime Okono kusuka le a Hanover 96 u tlanga le a Germany loyiwani Samukele Kabin u kona kusuka le a Norway le ka xipano lexiya xa Molde FK kusuka le a Norway Mbekezeli Mbokazi u kona kusuka le ka xipano lexiya xa Chicago Fire kusuka le a USA le leswi vulaka ku ri Olwethu Makhanya na Mbekezeli Mbokazi loko va hetile va va karhi va langiwa hi ta va kuma kwele a ni vele USA lava hi ta va hi karhi hi va kuma kwele va ngo no hambana kumbexana hi miganga va va ri ka miganga yin'wanyana kambe hayi ku va kuma vona hi ta va hi karhi hi va kuma kwele ya kasi ku vekela kusa kahle ku ya mahlweni kahle ka hi langutisa ku ri vatlangela va tlangaka kahle a xikarhi ku nga va ku ri va maneki u kona Tibuko wa ka Mukwena kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns Jaden Adams Sundowns Broken Pokenpool u kona kusuka le ka xipano lexiya xa Durban City ndani Bokang Maboy kusuka xipano xa Kaizer Chiefs Talente Mbatha kusuka xipano xa Orlando Pirates Siphephelo Sithole u kona na yena kusuka le ka xipano lexiya Sidi Thondela kusuka le a Portugal le loko va karhi hi langutisa kahle lava tlangaka mahlweni kahle kahle va nga hetelela va va karhi va hlawuriwa u kona munhu wo fana na Oswin Apolis kusuka xipano xa Orlando Pirates Tshepang Moremi kusuka xipano lexiya xa Orlando Pirates na yena Evides Mahopa lava hinkwavo lava humaka xipano xa Orlando Pirates ende ku langutisa kahle kona Lyle Foster kusuka ka xipano lexiya xa Burnley le Angilandi le loko langutisa kona Ekram Runners kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns re lebogile wa ka Mafokeng kusuka ka xipano xa Orlando Pirates Themba Zwane kusuka ka xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns Patrick Maswanganyi na Noriko u kona na yena n'wana mani kusuka ka xipano lexiya xa Orlando Pirates Kamogelo Sibelebele na yena u va ri kona ka kusuka ka xipano lexiya xa Orlando Pirates va kha langusa kahle munhu u fana na Thapelo wa ka Murena kusuka xipano xa Mamelodi Sundowns na Thapelo Maseko kusuka le ka xipano lexiya xa AEL Lemasol Cyprus hi lava va nga hetelela va karhi va hlawuliwa kahle hi Hugo Bros eka siku lera namuntlha se ni lava ku tiva ku ri xana haki wena loko langusini vatlangi lava nga hetelela va va karhi va hlawuriwa ka siku ra namuntlha u vona onge hi vaha vatlangi lava nga ta hetelela va endla 23 va sala kahle a famba na vona Hugo Bros mi ta va mi karhi mi ni sendela kahle ti-voice note kwalaka nomboro 060 8875942 mina na n'wina ka hi va hi karhi hi vulavula hi ndlela yona yale na vona van'wana swi va sungule ku va va karhi va ni sendela va navela ku ingaku va nga vona vatlangi vo karhi va sala ka xipano xa Bafana Bafana loko se Hugo Bros va hlawurile hi ndlela leyiwani loko matiko man'wana mamba va karhi ma hlawula hlawula hi ndlela yona yaleyo kambe ku hetelela final squad xona u ta hetelela kahle va karhi xi hlawula kahle kusuka le ka ti-27 tona ta n'hweti yaleyi hi nge le ka yona leswi vulaka ku ri loko se ya nghena ka n'hweti leyi taka n'hweti leyi ya June hi ta va hi karhi hi swi tiva ku ri hi vaha vatlangi lava hi nga ta hetelela va hi kha hi famba na vona kahle kusuka la Afrika-Dzonga hi ya ka World Cup ingaku na mina ya kona ni ri hiya
1: Amaku
0: Yeah, kasepa yabene kha langsa kahle. Sunday encounter will be Mamelodi Sundowns 10th match in Morocco. Yibe kha tlanga kahle, ku tlanga tlanga wa vukhume a Morocco loko vakha batlanga kahle final ya vumbiri, SA kumbexana ya ndenge wa vumbiri na xipano xa the Rabat. Kusoka xipano xa Mamelodi Sundowns kasi 23 September 2017 batlanga kahle na Wydad Casablanca. Lava nga tela va vakari va hluriwa kahle bolo yin'we eka tanda, kasi hi 2018 va tlange na Wydad Casablanca na vona va hluriwa kahle bolo yin'we eka tanda, va tlhela va vuya futa na Wydad va tela va tlanga 2-1 va tlhela va vuya futa va hluriwa va tlhela va vuya futa va tlhela va hluriwa hi 2-1 loko va karhi langusa futa ku ya mahlweni va tlhela va vuya futa ka va vuya va tlanga na yona Wydad lava nga hetelela va karhi va hluriwa kahle 2-1 ti 7 December 2024 va tlanga kahle na ti AS FAR Rabat lava tlangaka na vona vhele sweswiwani laka ndenge lowani wa vumbirhi lava nga hetelela va va karhi va tlanga kahle 1-1 loko langutisa le ka ti 4th January 2025 Raja Casablanca 1 Mamelodi Sundowns North the 24th May 2026 AS FAR Rabat lava nga hetelela va karhi va tlanga kahle tlanga wa vona ku hetelela kahle ka na Mamelodi Sundowns la nga ta va karhi hi vona ku ri tlanga walo wona u ta va ri karhi u swi fambafambisa ku yini ke loko veka yilangusa kahle second leg liya ya CAF Champions League la swipaniso swi nga ta swi ri karhi swi tlanga kahle swi ri swimbirhi hi ndlela yona yaleyo Yeah, kasi ku ni vakhana vutisa sweswo vhele langutisa laha mutlangi loyiwani u va karhi a fambaka a va na goli yin'we ntsena a va na ti-assist timbirhi a tela va karhi a tlanga kahle mitlangu ya 22 hi vulavula hi mali loko hi nga vulavuli kahle munhu wo fana na Percy wa ka Tabu u va karhi hambana kahle na xipano lexiya xa Vietnamese club nam kusuka Lei Adin FC 32 years old Bafana Bafana International is now free to join any club of his choice. A ngo to hetelela ya ku hala ya ka team ya liya vun'we hi yo hi teka ku lava ya vo hayi a ni vulangi nchumu a ni vulangi nchumu mina no fananisela ku ri hayi loko Percy Tau se a ri free agent hi ndlela leyi u na matimba ya ku a ngo no ti sayinela na xipano xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaku kahlekahle loko hi vekela kusa kahle kumbexana kwala ka Betway Premiership kumbexana kwala ya nga kona swi nga khathaleki ku ri hi le kwihi kambe swi le ka yena ku ri a nga hetelela va karhi a sayina kahle na xipano xiheke loko hi vekari hi fambisa xisweswo vhele hi langutisa ku ya mahlweni kahle ka hi langusa kahle South Africa are coming back home AFCON eliminated no World Cup spot swa vava leswiwani la one and one kan valavula kahle xipano lexi nga xingelasi ka malembe ya makhume ya khumenkombo ya khumenkombo lava tlanga kahle AFCON lava nga hetelela va karhi va eliminatiwa kahle ka loko langusa vafana va kha va buwa kahle xipano lexiya xa Ghana va buwa kahle gol tinharhu eka yin'we ni vula kahle a majimbos lava nga hetelela va sula ku ri hayi se va rendo ra vona a va zanga va ka tlhaveriwa na hi sana se va vuya la kaya la laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri xana ki swi ta va swi ri karhi swi endlisa ku yini futhi a hi zi hi vona chumu loko se va biwini va biwini va hetele va va karhi va vuya hi ndlela yona yaleyo a va zanga va nga hanele kwini vo ta vheta va ti vuyela hi ndlela yona yaleyo ka laha vulaka leswaku ri loko hi va kha hi langusa Hugo Bros would trim the team down to 26 at the Union Building at Wednesday next week so loko ra vunharhu leri yaku ka rona Hugo Bros u ta va kha tsema va fana lavaya va sala va ri 26 yes 26 ku nga ri 23 va ta sala kahle va ri 26 leyi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ke n'wina mivona ingaku Hugo Bros loko se a va tsematsema majaha lama u ta siya vamani na vamani na vamani ke sweswo ntsena hi leswi hi lavaka leswaku ri namuntlha hi nga ta va hi ri karhi hi swi langutisaka hi va hi karhi hi swi hlometela hi ndlela yona yale makumbeninharhu ntsena timinetse va hi karhi swa kahle wara ya nkombo yi bile swa kahle kona kwala ka GSR FM ivi ni kha ri nghena kahle langutisa ku ri Kruger United chairman Bongani Wati confirmed during the club sa gala dinner last night that the team will be using Kanyamazane Stadium at home matches next season in the Betway Premiership. The chairman explained that the arrangement is due to ongoing renovation at Thula Mahashe Stadium for high profile fixture against Kaizer Chiefs and Orlando Pirates and the Mamelodi Sundowns at the club will also host the Mbombela Stadium hindlela yona leka lavula kule sokuri ka stadium lexi va xitirisaka kusuka le ka Nyamazane Stadium xi ta va xi ri karhi xi lulamisiwa lulamisiwa leswi vula ku ri va ta hetelela va va karhi va teka kahle mitlangu ya vona ka ya ka Nyamazane than Thula Mahashe Stadium lavula kule sokuri xi ta va xi ri karhi xi lulamiseriwa ku ri loko xi va va tlanga kahle na the team letikulu ku fana fana na va Sundowns va Orlando Pirates va Kaizer Chiefs swin'wana swin'wana swo swiri kare swi tshamisekinika hahle ndlela yona leyo ka la nga ta va hikarhi langutisa hi vona ku ri xana ki kona swi tova swiri kare swi famba fambisa ku yiniki 2026 FIFA Under 17 Women's World Cup Group Stages it set leswi vula ku ri mitlangu yi tele kahle kahle swipano swa le ku tlangeni ti cup cup kumbe xani mphikizano ya ku hambanahambana ngopfungopfu loko yi veka hi langutisa swipanipano swa tixaka swi le ku tlangeni hi ku hambanahambana ka swona vhele the African qualifier is still ongoing but here at the team likely to join the groups the winner between Guinea and Nigeria Benin versus Sierra Leone will join group B and then the winner between Senegal na Cameroon na Ghana na Liberia va taba kwa join kahle group C loko ba khala ngisa kahle ku ya mahlweni the winner between Zambia and DRC Congo va taba kare ku mesela Ethiopia va taba kare ba join kahle group D loko ba kare langutisa ku ya mahlweni kahle ka va ku the winner between Tanzania and South Africa, Uganda, na Kenya. Wata wakariba ngena kase le aka group E. Lesu ngata swim si swan loge baka lang sa kase. World Cup linga tawa irkona ya bashi sati ya under 17. Stele fele sungele ku mele. Nunga kure na ama jimbos na bono under 17. Seba eliminate win. Sibula kure. Bile ku wien la kaya la. Wata wata slapsa Jessica. Hapa imela kase Karilu Taka.
1: Gazankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeke kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumelele

0: Vaikari ihelela kuhiki loko ibekela ngisoke yamahlweni. Ya kasi loko yamahlweni kahle ka ntiri hayi squad xa Hugo Bros xi humile eka siku ra namuntlha ka no lava tsena leswaku ri mbabu hambi ni byela ku ri n'wina loko mi langusi xipadi lexi xi nga huma squad lexi nga huma xa Hugo Bros xa matlangi lavaya mi vona ngaku loko se a ta va a xi sefa ku nga sala va maniki hi ku navela ka wena ku ngo sala vo Rayleigh Mofokeng vo Oswina Police vo Runners vo Maswanganyi vo Brendel Cross vo Maboy na va Sipho Chaini va Ronan Williams vo Ricardo Gors na vona va kha va wela kona kwalaya ka semikoni sendela kahle voice note mi byela ku ri xana ke n'wina loko mi swi langutisisi hi ndlela liya mi vona ingaku swi ta va swi ri karhi swi endlisa ku yiniki na ti vona ti-voice note ta kha ta welana lawani ni ta va ni karhi ni ti langutisaka hi nkarhi lowu ngeteke mbilu na lava tsalaka kunene na n'wina ni va ni karhi ni mi amukela hi ndlela liya na hala ka Facebook hala ni ta va ni karhi ni nghena kahle ka ni va ni karhi ni langutisa ni vona ku ri xana kona swiwa swi ri karhi swi endlisa ku yini. Golden Arrows striker said Dion is attracting a serious interest ahead of the season transfer window after moving closer to Leslie Manyathela Stadium Golden Boots Awards. After loko a va ta va a ri top goal scorer vhele la ka Betway Premiership ka nkarhi wa sweswiwani hi nga swi tivi ku loko se tlangu mitlangu ya ku hetelela va ya hetiwa ku nga hetelela ku sala ku ri mani ri leading goal scorer ku vhele ri bolo i xirhendzevutani wa swi kota mitlangu fika kona tibolo ta 5 ka tlangu wun'we kumbe tinharhu ka tlangu wun'we and then ku va ku ri na ku cinca kulukumba swi nga endleka ku va na draw va drowa va heta va shera swa swi kutani kambe miso leyiwani said Junior Diong u lavaka kahle hi swipano swo fana na va Simba SC va Pyramids va tika ku n'wi langutisa va Damak FC na va Alwas FC na vona va va karhi va n'wi langutisa miso leyiwani la hi nga ta hetelela va hi karhi hi vona ku ri va Golden Arrows va ta hetelela va karhi va teka xiboho xa ku n'wi xavisa kumbexana va ta hetelela va karhi va n'wi khipa va va va ri na yena kwalaya for season leyi takaki hi ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke kona ku ta va ku ri karhi ku endleka yini loko ku ri Max Maponyana u ve a karhi a vulavula mani a ku hi 1987 Kaizer Chiefs a yi lava point yin'we ntsena from their last 3 matches to win the league hi 1987 NSL title instead ku ri va kuma 3 point kumbexana va kuma point yin'we vo biwa mitlangu liya hinkwayo yi ri nharhu va hetelela va nga ha wini a hi vuli ku kumbexana Pirates hi ta hetelela va yi kha yi tsandzeka ni hi swin'wana leswi nga tshama swi humelela loko va kha hi langutisa ka mitlangu ya bolo loko ku ri former Chippo United coach Morgan Mamila he said to join NFD Cell Rumo Lions FC according to the report va vula leswaku ri Morgan Mamila la nga hetelela va kha ra dzambela kahle xipano lexi xa Chippo United u ta va karhi a vuya kahle ka NFD la nga ta va kha joyina xipano lexi xa Le Rumo United la hi nga ta va hi karhi hi langutisa kumbexana ha laya kona u ta fika a tlhaveriwa kahle hi sana because ka Chippo United hayi ku luzanyana xitepe ntsena hayi u va se u va karhi u famba u va karhi u kombiwa gede ku haya gede hi liyaka mani fonela 060-7-5-9-4-2 mina na n'wina ka hi va hi karhi hi vulavula xana mi byela ku ri loko se mi swi vonisi leswiya Hugo Bros a va hlawurile vafana vafana mi vona nga ku lava nga ta hetelela va va karhi va sala ku ta hetelela ku va karhi ku sala maniki hi monteka mikiseri wa ku sungula laha riperini vamikerile GCR FM Sports hi pfuki swinene hi ngo vona swilo swo ngala
1: hayi switwini vatlangi va nga langiwa va xikwadi
0: ehe
1: voni langa vanharhu kumbe 4 lava mina swi tivaka swo boha va ta va va ri ko
0: ya ni lava swona sweswo
1: William
0: ehe
1: goalkeeper liya ya n'wina ya Chief
0: swa hlola swa hlola
1: hayi dikominyana
0: and
1: then imbukazi
0: ehe
1: ta va kona lwa na mukwena ta va kona la
0: ya
1: Ana
0: zwani vota yini ka ku tlanga wa rikapro hetele. Wa ngoma, wa ku
1: ayi lok tlangeni mara ayi bwana, hoyi bwana u tlangeni ya wa rikapro.
0: I tlanga wa rikapro ya ku hetelela before hi ya wisa ne.
1: Ene nga ku ita tlanga ri su wa rikapro yo sungula na yo hetele.
0: Ya, hi vheta hi ya chayini.
1: Ei, a no tlanga ku valava ni.
0: Mm.
1: Ei na forsta so ku hava ko.
0: Ya, na va ranasi ava navela mana ku yingi vanga va kona.
1: Yo, va lava ndzwa nga va hlaya rena swi mosti va muti.
0: Eh.
1: Mm, mo vona na xo Adams ani.
0: Ya.
1: Eh, na xeketelela. Swa pona xi sale xa loko ti ya ku chayini.
0: Kasi forward Basadini u helele kwi.
1: Mara mani?
0: Forward Basadini.
1: A mata loko gine nga tenga duma dumi fana na lo tsepa zwani kwa kuleka Sundowns. Loko nga ka Sundowns ta ta vanga ri ko. E fana i dumi ta we.
0: Ya, ni kaza swinene swilo swa ngala.
1: Hai, no sharp sharp.
0: Sharp sharp fidlana na leka from sa sweswo 1936 vula tsene so gore ba go mbere mona tsena ti minutes hi ba ri kari go vaka hle le aka awara ya nongo e ka madamba sokora na mutla ka mon famba ni kantwa ni kan pantwa na lava ka kumbe xa na mutla ni ka twat voice no
2: stifika ba le Mr. X ripeli me ti goalkeeper le ya go maka ka Chiefs na goalkeeper go maka Sundowns ro sipochen na lo wa go maka Chiefs man ta go vaka hle ngo vafana lavana Ronald Williams. Ah, man, to a sala, man. I kala kara koma. Se van, tum jango to bolo to an mistex. Na man, na maswanga nya, an boni, nan boni, tangwe na nina kora, karela na ina misalo. So, na wangwam kusabok shure, Mr. X, mori to wangwanyan, do avla vla kuleswa, nunu dumariye she, lam gange nundun elka nam cha.
0: Kesa swinene papa xilova va ku hayi kurhula nome njikijela hi swin'we kahle ni ri la zone 4 ka papazela ka i mhanhlekani kesa swinene mhanhlekani hi ndlela yona yaleyo ka loko ni ya mahlweni kahlekani va ni karhi ni langutisa a ni voni voice note hi leyiwani
3: ri perile n'wana mhani ri perile vayingisi va jisa ra FM mina ni vona hala ka Pirates u teki kahle ka a pholisi laha ka n'wana mhani u teki kahle ka khuluso mdhawu u teki kahle mara no poele ka hala ka Chiefs vafana va Chiefs a va nga tekiwanga a fa ti tekela khipa tsena va ta va hi poyile ka Donald Trump ku va tlhe va nga tlangi swona hi tlhela hi biwa ta ha kusuka a ma hlangana namusa xikalo tikulu SW scandal kome n'wana mhani na vayingisi va jisara FM.
0: Ya ni kheza swinene laka xigalo laha loko ni va kha ni nghene kahle la ka Facebook laha ni langutisa kahle ni n'wi vona kahle Gian Baloyi Sir Pat Maswanganyi ni ku vona kahle na Rirhandzu Deliwe ni ku vona kahle Johnson Tobias ni ku vona kahle Webe Chabalala Mabilo nuna wa sesi ni va ni karhi ni ku vona and then Winston Hlungwana ni ku vona kahle Tuva ra Nhova na ku vona hi tekani na ku vona and then show Gombe xa Matsena ni xi vona kahle Abi Maswanganyi ni va ni karhi ni ku vona and then vanhu va khuvela lavo Duma ni va ni karhi ni mi vona and then loko langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka Judgment Muavanyisi ni ku vona kahle Xibejwani Maxwell na yena ni va nkarhi ni n'wi vona kahle ka 060 875 942 mina na n'wi na ka hi va hi karhi hi vulavula bolo hi ndlela yona yaleyo ka va ku riperile Mr. X ni mi yingisela kahle kwantswa swinene ri laka xikukwani stadium laha hi mina Makhexe Vongani Mbetsa ni va ni karhi ni khesa swinene vuyingiseri byeya bya kusuka laha ka xikukwani laha loko ni langutisa lawani ka yi kona voice note lawani ka monitor lawani ku xana vona va ri nje voice note leyi
4: ripelele mahaxe hempi birthday ka
0: okay all right leyiwani swi voneni ku yo wela sweswiwani a yi wili ka swona leswi mina ni ngele ka swona ni loko ri ka u se tsala tsutsuma kahle ya tsala laha ku GCR ku Space FM ka laha mina na wena nga ta va yi karhi hi hlangana kona kwala se ni na ku tsutsumela kona ni va ni karhi ni langutisa ku ri halaya i va mani lava nga na mina kumbexana lava nga hetelela va va karhi va ku swi ta va swi ri karhi swi famba so swi ta va swi ri karhi swi fambisa ku yini ke loko langutisa lahawani la ka GCR Space FM ka loko ni rhanga ni langutisa lava nga hetelela va karhi va tsalela ku tena kusuka hala ka WhatsApp laha va ku ri parile Mr. X ni mi yingisela kahle ka ni ri kwala ka Komo 22B mhana masungulo ni khesa swinene mhana masungulo mi pfa mi hlamula na nhlokomhaka ka mhana masungulo ka 060 875 942 ri parile
5: ahe malumahla
0: ahe
5: karhi ha xi vona xikodi xa hina xa ku saseka hambi xi tiva xa hi poyile hambi xi tawuleni
0: a hi va tshembeni a hi va tshembeni ku ri ha va ta fika va endla swona
5: nsivelivile mukwena Thembazwane va nga sali mbekezini mbokazi
0: kasi mi lava yini ka Thembazwane a ri kulukumba hi ndlela leyi
5: wa pfala tibolo
0: wa pfala tibolo
5: midfielder
0: ni vuli ku a nga kahle a no ti vutisela ntsena ku ri kasi Thembazwane
5: va ri ritiya hi le ra khale
0: hayi mara hi swo sweswo
5: hi nga teki va va a pholisi va ri swihlangi ntsena ku fanele ku va ku ri na lavakulunyana va nga na ntokoto laha ka ti-goalkeeper a va ri vanharhu va tshamisekini Sipho Chain Peterson na Rowan Williams
0: leswi vulaka ku Ricardo Goss hi yena a nga ta dyiwa hi boxekeliwa hi kumba u ta ya tshamaka kaya
5: xi n'wi dyini xikimi
0: hayi ni mitwi kahle ni mitwi kahle
5: nkarhi hi navelela xipano xa hino
0: tshembeni ku xi ta humelela ni khese swinene va na madyambu ma kahle danke ya 060 875 942 mo ni vona the voice note lawani ka loko ri ku hayi tikona ku ya mahlweni a hi tweni lavawani ka ku vona va va kha va ku yini mo ni rhanga ni tekanyana lava ka voice note leyani ta va ni karhi ni yingisela ri peri yini mamukeri register FM Sports hi pfuki swinene hi ngo n'wina yes
1: mina ngi tshemba a nge tshama hopa
0: Hugo Bros
6: like party and shampoo, she malembum from Catalu, none with rein.
0: Eh.
6: Malaki cola, no caeta in Manuunish or Shula, must see one who can veil and take his cow.
0: Eh, and give a take it wow.
6: Eh, may I brought some take in I never live for the Tambasha, rain as a car.
0: I know, name to gas.
6: Asa
0: itikwenda rwa skunya ndikeza swinene ndo vhuka laka skunya ndi la hindela yona yale yoka another trust voice not only one gurishana bona vari yeniki
7: aitwe ari le brahmin ari perile nele ka vhangisir I know pela shponi ni squad e mara yes kona mtlangu nwana ano mvona nga hoshiwa mara inge henkhumba nhleketa ku kekani lwa sundown star kona
0: ehe
7: mavona brahmin a ka the goalkeeper manhleketa ku Peterson atukumeka asala na Sipho Chena Gomes ta Williams ngaka botongsiya
0: ye bana
7: obona le ka striker mi sala wa Sundowns Ranes mtlangilo ya bolong fela ma mona fana fana na yena anto kombela ku bangusiya loko nlangusile hala botala hi valava va ri kwa layani na mi saluwa munyamu wa Kaizer Chiefs ni vona nga ku vanga kumeka vhangusiya mara the rest valava botala a hi ri na vona va murimi hayi a va sali va ha ri kahle va mbatsa ni vona va ha ri kahle va mukwena va ha ri kahle na va mfukeni ni vona va ha ri kahle so ya hi leswi mina swi vonisaka swona a vi yehli ku na le ki ngoveni brahmin a hi phuxaphuxeni
0: ya kezo sna na lo langsa ka ro 1942 so bola tsena sa gore khomene go tsena timinetse ba ka re go ba ka hla wara ya no go inga se ba etwen lava
8: eh mohasha ha squad ya squad xi ya ku winini squad xi tsama xi winini xi ya ku winini xi ya ku winini xi tlangetolo lesi xi ya ku hetsini le ambe na G5 so ka xikwa ka xikukwana tsi ya muganga
0: kezo sna na G5 xuka la ka xikukwana la stangom so no go bona ni kezo sna na lo go langsa ka hla la ku ya motheni ka hla ka ni gana ka hla ni tsela ka Facebook la no go bona ka hla xo shine madono re la ka mavalane ende no go bona mo fana na Johnson and Tobias no go bona ni web chabela no go bona ni Thandi Bet Maluleke no go bona ni Patu Chezo Master Munyayi ni bona ka re no go bona ka Hussein Richard no go bona ni ende no go bona ka hla mo fana na Oscar Njombo no go bona ni Gaula Ngobeni Simba no go bona ni Manar Basile no bona ka hla Tobowane Ramwada no go bona ka hla Ntshila Mfanyana ni bona ka re no go bona ka hla ka na xigombe xa Matsena xiboni kahle TK Mazombe Maswanganye ni bona ni kubona kahle kana tsikana Feloma ni kubona kahle akane Mlondroboti Sambo ni kubonene and then ukona kahle buno ufana na Mdumo Mashaba ni kaza swinene choice ni bonile Christina Manyika ni kubona ntwara no vani kubonene loko langutisa lawani ka kuna muno ufana na bachada bambiri and then kuba kahle na michangana Fisa Meji ni kubonene and then ukona muno ufana na ba Dzovo Shubiti ni mbonene hindlela yona le kahle loko langutisa lawani ba kominjani okay liya IZ ti lavela mina ni loko langutisa lawani aku riperile mngwanati Peterson wasala Chain wasala Maboy wasala Apolice wasala Runners wasala Mbata wasala Mufukeng wasala kuva ku ningi vahla hinkwavo vele and xin'wana ha yimele kahle game ya Saturday mzamani Kenneth Makaringi ni khese swinene bodo mzamani Kenneth Makaringi ka hindlela yona yaleyo ka mina ndzi va ni karhi ni famba mani karhi longete kumbelo ka muni ku va mingiseri wun'we 060 875 942 loko langutisa lawani ka va ku ripelele Mr. X good the goalkeeper va kona munhu fana na Williams na Peterson and the defender Mbokazi Mudawu Cross and then axikarhi kona ku va na Maboy na Mufukeng na Apolice hi lava ketetela va va karhi va sala kha loko vekhela ku sakahle xikwadi lexi nga ta va xi ri kona loko vekhela langutisa le ka World Cup leyi nga hetelele va yi karhi yi langusana na yona ka ku ya le America le a USA yile kusuka ka mina ka mo ni fambisa xisweswo mina mo ni vona mina mita hlangana kahle mindzuku na mina mita vani ngari kona mindzuku na pundu mara hlanganani na mina na madambo kwala ka Sportville ntabani ri kona ka na madambo munhu mbitana la kahle story wa story loko mina ni huma so story xi hela u ta va ri kona xiluva ka u ta va ri na wena kusuka le ka awara ya nungu ka fika kahle awara ya comment fambile mina bye bye story wa story.
9: Eka ba yingisele ba isaka shangondo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Kunu kasi emichinini i na Khodanta uke na mfanelo mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
10: amani engi
11: ahe mani kati
10: mi xume njhani ku hala
11: hayi le kuxumeni mani oka hi nga swi tivi ku va mi ripotela na ku hayi
12: sweswi ku tirhisisiwaku xiswona.

0: kwe reportela ba reportela
1: eh ani zini ngave kona nyana masiku nyana mambiri nyana na le ra ro hetelela ra kona ni vinta leti ni kuma ku hey tina ti toileta ti tliniwangi ma
0: ai ani zwi tsamisekini
1: ai swi kahle ish mati vanhu va na na ku navela ku a ku mi swi teka kahle mati va leswi mi rhandlanisamisaka xiswona n'wina na kokwani bukutani ingi ku nga dyondza na loyi wa ka mina loyi ma swi tiva va mi khoma kahle na n'wini va khoma kahle kumbe mi va mi ri na tinkingha or njhani a mi tikombisi evanhwini se ni wa ka mina loyi yi laha ntirhweni hi mina ganga leriya hi mina a kha ku vo tshama a ni swi tivi ku i lava yini a nga ha ni lavi ni wuni lava leswo no fositela ka yena i ni tshikise vukati bya mina ma swi tiva mhani kati mina na mihleketa loko mi ni byela mi ku hayi mi nga tshiki vukati bya n'wina se ni le ku tisoleni mhani
0: a mara n'wina na n'wina mi nga tshika nuna wa n'wina mi landza xinyeketi mara a mi vone yini mara kwala
1: ma swi tiva a
0: mi swi vonga se wumihlovo la misala mi nga mbalangi exikarhi ka vanhu
1: losalotaka ma swi tiva ku a na ha tivi leswo hambi na mbala hambani mbala leswo swi fana loko ni nga mbalangi nchumu leswi a ni hluvurisaka xiswona
0: mara n'wina ma n'wi hlonipha yena xinyeketi
1: a mina ni n'wi hloniphisa swin'wana na n'wi hlonipha miri loko a ni nga n'wi hloniphi a mi swi voni leswi loko mhe ni nge se za ni tala leswi a tshamisa swona na ku basa a nga basi na xikhafutheni a nga ti na xikhafutheni mi swi tiva kahle ma n'wi tiva hi n'wini n'wi tivaka mara ku lo na fika mina a sungula ku ncinca
0: mani egi n'wanuna i lava ku hloniphiwa n'wanuna mi fane mi n'wi hlayisa loko ku ri a mi n'wi hloniphi swo boha a mi hluvula xikarhi ka vanhu mara lexi mina ni nga ta mi byela xona nuna wa mina wa ha ri kona
1: i fambile
0: ikwe
2: ahe n'wananga
3: ahe ba
2: i pfukile
3: hi pfukile hi ngo vona ba
2: hi pfukile kasa u wina swilo swa onheka la game farm
3: hayi mi nga vileli bava ni le ku vuyeni ni khandziye flight within 30 minutes and a va ni fikile
2: o na swi twa nyana huwa nyana
3: ni khandziye a ni ta duma na hina everything hina ti-lodge na ndzeni hina hinkwaswo
2: hayi vanhu n'wina n'wananga
3: na fridge hikwala kusuhi na mina ni na yona bava yo loko ni tshuka ni na ku veka swin'wana ni veka
2: hi vanhu hayi siku rin'wana swi ta lava ni hakelelanyana ni hahanyana na mina ni ya Cape
3: hayi a famba na n'wina bava mi nga chavi hi fane na n'wina mi haha hi fane hi hahaha ri na misaveni
2: eyi hi swona n'wananga ku hanyiwa kan'we phela laha misaveni
3: ku hanyiwa kan'we ene a ka ha vuyiwi bava
2: hi swona loko fika i hundza hi le kaya yena i nge se fika kaya ka wena
3: ni nge se fika kaya bava ni ni fikela kwala ka
2: wena all right hi swo n'wananga
1: a ni mina ni vuye ni famba ni ya landzelela hi xinyeketi a siya yindlu a famba a va mhe ni xavisa yindlu ku teka hi xinyeketi mali
0: hi lero xinyeketi a mi n'wi rhandze ngopfu
1: a ni n'wi rhandzile leswi a ni n'wi rhandzile swinene
0: a nga n'wana a vandlisiwi xiswona sweswi leswo mi teka rirhandzu hinkwaro mi nyika n'wanuna
1: mativa a ni teke rirhandzu ra mehe hinkwaro ni n'wi kapeka
0: ayi mara lexi mina ni nga ta mi byela xona n'wana mhani xinyeketi loko n'wanuna a za a ku hluvula a ku a hi nsati wa mina mi fane mi ya mi ya ti lavela xiqiwani xa n'wina mi ti tshamela kona na vana va n'wina hi ku leswiwa se a nga hanyi swona
1: ni le ku vuriseni ma swi tiva sweswi mi nga ku nibyeleni i mihleketo leyi a ni kha ni swi hleketa ni ku loyi a ni la ku ta famba ni nga la a ni la ku ta famba ni a ni la ku n'wi lela ni la ku sungula ni endla swilo swa mina a hlamala ni tikuma ni huma ni ku famba a nga swi tivi na ku ni le kwini loko a lavalava a kuma kumbe a ni kona na laha kusuhani
0: mani egi
1: na mito
0: kumbe ni n'wi testa siku rin'wana mi endla hi nga ku mi hlamula foni ivi mi vulavula mi ku hayi ni kona mara hi ta vona ni weekend ni free hi weekend loko kuri weekend hayi ta bonana ninhlanga ku mbulavula na n'wanuna
1: mara swi ta tirha mara ka mhaka ti mara
0: mi ta mbona ku ita actisa ku yini a nga kona n'wanuna ina jelezi n'wanuna n'wanuna hambulisa ku yini ina jelezi
1: a ni a nga ni endlelangi na mothers day a nga ni wixelangi na mothers day loko a vuya a kuma ni kha ni ringetaringeta e swimbalumbalunyana swin'wana ni kha ni ku ya leswi swi kahle leswi na khensa murhandziwa wa mina ni kha ni nga xaveriwangi hi murhandziwa wa mina ku nga na murhandziwa wa nchumu ah mbilu yi ve njhani
0: ma swi vona hi leswi ni mi byelaka swona ku n'wi ringeteni mi endla hi nga ku mi hlamula foni mi ta n'wi vona ku ta
1: ekiwa mara a nga ha tikomba ya ni rhandza
0: xinyikete
2: hi mina xinyikete
0: ah se na nkarhi wo chayisa se wu fikile mara ka xinyikete mara we i hanya njhani mara na nsati wa wena
2: i ndlela yini
0: kahle kahle ka xinyikete ku humelela hi ka wena na mali egi
2: sweswi ni vulaka ku swin'wana swa tiyindlu swi tumbile swo tala
0: mara a swi na vumizana swo humeselana la ntirhweni xinyikete swi kahle ku mi fihla xihundla vanhu vo tala va lwa a ku hava lava ku ka va nga lweki vanhu lava tshamaka swin'we valwa xinyikete tiholovo ti tshama ti ri kona mara a swi laveki ku munhu mi fanele mi hluvulelana kwala xikarhi ka vanhu kwala
2: mina a ni zangi ni nga n'wi sunguli yena a sungula ku mina
0: mara hi wena xinyikete phelani a swi bihani loko vanhu va ku nsati wa wena i timiyelela i nga hlamuli nchumu a ni wena wa swi tiva ku n'wina vambirhi mi le kun'wini loko ma ha tshama swin'we ma ha ri mina na nsati until mi za mi hambana
2: swa tsandza
0: hi wena i nga na tona xinyikete
2: swa ni tsandza ku tiyisela
0: ku tiyisela yini xinyikete
2: maxangu lama ni nga na wona mwana
0: se ka xinyikete
2: ahe
0: se nkarhi luwa a wu ku wa ni lava swi vula ku na mina a wu ta vika ri ni endlisa sweswi
2: swi ta ya ku a wu tikhoma njhani le ka mina leyi
0: se i vula ku mhani egi vo ka va nga tikhomi kahle
2: heyi ku hlaya swona ku twa ku xurha
0: ni hlivele xinyikete ni
2: twa vaboro i vaboro
0: vaboro va ndle yini
2: yini
0: va rhandzana na boro
2: ni va kumeni tikhoneni kwala wa nga wa xi kwala hala tlhelo na vaswarile va kona
0: mara xinyikete swi nga endleka ku yima swin'we hi ku va tirha swin'we xinyikete
2: ku na ku yima ku yima ku twa tsunelelana
0: xinyikete na mina na wena sweswi hi le kusuhana kusuhana a ni hi chava ku vanhu va ta swi twa leswi hi nga ku swi vulavuleni
2: mara lama ri nga ri mayimela ma kusuhana kusuhana mayana
0: i yi ku futho ya kona leyi ivi va nga xotiwa hi vona
2: a va swi twa ku futho
0: i lo twa xinyikete
2: nihleliya swi loka futho yi jela wa nga wa xula
0: xinyikete i nga fambi u onheriwa muti hi mhaka ya vanhu
2: footage ya hemba yi tshama yi yimela mina footage
0: xinyikete
2: yi ri tikhamera ta wa nga waxo
0: wa swi tiva ku vavasati va kala wena
2: hayi a va yi kahlise swona
0: va nga va va tele mara n'wansati wo i n'wi teka i ya n'wi veka mutini wa kala xinyikete
2: a nge ni kaleli mina loko ni n'wi lava n'wansati ni ta n'wi kuma na timali mani ta leyi
0: kasi vavasati vo lava mali ka xinyikete
2: ni vula ku ni ta swi kota kuma n'wansati ni nga tshama na yena a hanyeka loko ni swi kota futhi ni ta n'wi siya na yindlu yaleyi a mara a nge tshami na vula
0: i ta ya kuma swihlangenyana xinyikete sweswi
2: swi ta hanyeka swihlangenyana swi tlula yena luya
0: se i munhu vula ku hambana ka xinyikete
2: a wu ringeta ku pima
0: ni vula swona ku se we i hlekete ku mi va mi hambana
2: a swa ni tsandza ku hanya na yena
0: hayi a ri dzi xinyikete
2: a nga na mahanyelo a nga yingisi
0: hina ha karhi ha kondelela ka bukuta a yi nge helo
2: mara a ni te u ta ri ku nga ri wena u endla swileswiwani ni nge hi tshami kahle sweswi
0: a wu ta ve karhi ni endla sweswi xinyikete
2: a ni nga ta ku endla swona
0: bo a ni nga tata xikwembu xilo swi vona dasa wa xi ni poselele ka bukuta leyi
4: a swi endlisa xihundla
5: ehe
4: ho fika hi karhele
5: mpundota
4: exa ka karhaleyo a ni yina hi vanhu va mugingiriko vanhu va mugingiriko a tirhatirhela loko ri xinidyambu mina mi tlhamba kholisa swi ya kwena
5: aye a ni ti byelangi ku holova na munhu namuntlha ni la ku miyela a ni mintolovele hi ku vulavula ngopfu
4: namuntlha hi le ka pheji rin'we na mani na ku holova na munhu namuntlha
5: mi le mudini ya mali liyo mi la ku ngeteliwa mali
4: a mi swa mali a ni bezi ngopfu hi swa mina ni munhu wa titirhela hambi no tshika laha niwani a yi nga handla mali yo tala
5: ni ta mpfuni njhani wa yi mi nga tshiki mari
4: exi a hi humeni ka sweswo kambe se swi hundla mitekweni
5: se question munhu leyi
4: munhu wa tisaku mitekweni exi a swi pfuleki kahle ngopfu mara ntwanga ku mina na n'wina kahle kahle laniwa ma vona ku laha purasini ku va hina vambirhi hi nga dyondzeka mina n'wina hi nga endla khombo yin'wana ya matimba ngopfu
5: khombo ya yini
4: mula ndzeni swi vula straight na sesini
5: swi vulavuleni straight ni swi twisisa a ni la ku ni vulavula swilo leswi swi nga ni nga swi twisisangi kahle mi ta tlhela ku mina a ni nga swi vurisi swona sweswo
4: n'wi ni hleketa swiyini leswi
5: a ni hleketi nchumu mi kona ha yimele n'wi ni vulavula
4: a mi tekiwangi
5: a mi tekiwangi
4: a mi lavi ku a mi swi naveni mara ku siku rin'wana xona n'wi mpfamulora hi swona mi ri makoti wa ka jikijela mi hamba mi pfuka mi tlele
5: ka jikijela a ni swi naveli na siku na rini
4: mi ta luza chance n'wini
5: chance ya yini
4: hina loko hi fambeni vanhu va hi rhandza pay maloyara loko mo ta le ka jikijela leyi le ka tsakile ku ta mi nandziha elaleni
5: a ni swi lava mina sweswi mi ni laha dokodela kiloni yes
4: a ni mi laha ni tshika ntirho loko mo ta le ka jikijela ni ta tshika
5: mina ni lava dokodela kiloni a ni lava loyara
4: mara madokodela ma na mali ma swi tiva tana ni le ka jikijela leyi
5: a ni tela sweswo la humani nyangwa buti
4: o mi vula so mi ta sala mi ti sola swa fana loko ni heta ku huma
5: a ni se tshama ni penga ni kombe ni xikosi
4: okay
6: no
5: ahe no n'wi hlongola ni n'wi byela ku a ni kombi xikosi ni n'wi byela ku a ni kombi xikosi i nga ri swileswi a swi vulavula ku laha nhloko ya yena se a ta ha khomi i nga ri a nga ha telangi ntirho ni vutshei
4: i ri ni tshika ntirho
5: a nga ha telangi ntirho
6: leswinesweswo
5: ni ri a ni kombi xikosi a nga ha telangi ntirho
7: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesus Drama na le ka YouTube channel.

0: Mpumalanga Funeral Services hi lahla mirhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ho 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital Tech. Butisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beru nga fambukaka va ri kona,
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T Life Group laba iba endle ba Tombstone ta ximu xa le henhla.
5: Okay, right, and I'm going to say, we just see RFM like we're going to get a minute to go bile awara. Yeah, nungu. If I get in gena ko, na heka nungu nungu, why you've talk, lam gata pa mkarim fam sana ka ahle, na shiluba, shaka mabunda. I can send shinene eka va tangi, va ntango wa shisaka, lava erna vona, eka drama lea kwe, lako, I can send shinene eka vona, kwa wakarawa teka shave, shaku ipame, lavu nyanyoro jasi kwe, I can send shinene eka muviki watami ntango, Mr. X, I can send shinene eka awara, linga hunza ya nkombo ku va hi vena nwe na ithela i khensana kambe ka ba haxi lava hi na vona eka jambu hinkwaru va ka va cincana ku ya hi nongonoko wa vona va karhi va tirhisa ntokoto wa vona ku va karhi va hi phamela eka swakudya swa siku ra namuntlha kambe ke hi nghene kona kwala eka Youth Talk laha mi nga ta va mi karhi mi fambisana na mina kahle kambe ke hi na tiawara timbirhi kwala ka nongonoko lowu ku sukerisa kona kwala ka awara ya nhungu ku ya fika awara ya khume tiawara letimbirhi hi ta va hi ti ave hi xiyenge swimbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi khome swivulavuri swimbirhi kambe ke ka awara sungula hi laha hi nga ta va hi khome swa tibuku vudyondzi hi vuenti namuntlha ke hi khome thicara lerikulu kusuka le ka ndhavuko le hi tlhela hi vuya ka rona na rona namuntlha eka tidyondzo ta tibuku va mikomba ku va kona hinkwako va ku i kokwana wa ximodeni hi na vona kwale kokwana wa ximanguva lava kona hala ka ndhavuko va kona ni le ka swa tibuku ku va va karhi va ta hi byela ku ri hayi ke leswi na nkoka a hi tekeni leswi nhlokweni na leswo ha swi khoma loko hi va hi karhi hi vulavula hayi ke hi na kokwani Maluleke ka awara yo sungula kambe ke ka awara ya vumbirhi hi ta va hi ri na mutsari wa switori tlhelo directara ya switori lexi mi xi mi nga ta xi vona xi va xikarhi xi tlanga ka live na swin'wana na swin'wana i directara ya swona i mutsari hala tlhelo directara kumbe ni kumbe mufambisi hi ndlela yo yaleyo hi leswi nongonoko wa hina nga ta va karhi u fambisa swona kambe ke loko hi languta ka kahle ka Facebook hi na page leyi fambaka hi vito ra JSRFM mi nga fika kwala mi ni khomentela mi ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri kwihi kambe ke mi nga tlhela mi ni twa ku antswa eka www.jsrfm.co.za kambe ke loko fika nkarhi wa swivutiso swibumabumelo mi ta va mi karhi mi ni kuma eka nomboro ya 0608875942 ni kumeka kona kwalano hi riqingho ra le nyongeni kumbe ka WhatsApp 0608875942 hila ni kumeka ka kona kambe ke muyingiseri wa mina ku nga ri hi ku dya ka nkarhi mo ni kombela ni teka kokwani Maluleke ku va hi karhi hi nghena na vona emoyeni kokwani Maluleke na ku mbirisa ni tlhela ni mi amukela emoyeni hi na n'wina hello
6: hello hi n'wina loyi
5: hi n'wina loyi
6: ni on papa ka xitulu lexiya xa ku nkhwe xa ku jika
5: ehe
6: ni saka tifayele hinkwato leti ni lavaka ku ni tirha hi tona xa ni yisa xitulweni
5: okay
6: se ni xeveta vayingiseri hinkwaku kwaku the whole South Africa neri nyamuntlha hi nyamuntlha a hi khuvanganeni hinkwerhu hi tshama hi yingisela xiphemu lexi xa tala leri le xikolweni tala ra vuhlayiseki se ni ta kombela muhaxi wa mina maphepha i na wona kwalaya xitichini ya matalo lawa ni nga na wona lama muhaxi wa mina hlayanyana xitananyana lexi ni nga senderiwa hi principal va rhuma hi xo ku ni tata tirha ngopfu nyamuntlha na ku xikuma kwini ka xikolo xi hlayanyana tala leriwani leri nga tsariwa hi ballpen
5: okay hi sayiti leriya ra program
6: ya ra program ku nga ri hala ka ku nga tsariwa ku ni hlaneki primary school hala va nga tsala kunene hi ballpen
5: okay
6: ya
5: vuhlayiseki eswikolweni leswi ku nga safety in school hi xilungu
6: ya
5: kuna le jarateni kuna swakudya muako vadyondzisi vana va xikolo work together community na human trafficking
6: dango
5: can see
6: inkomo mwana mkatana marane wa dimero tsindizwa mingwa chava imenga loyi anga tshama na.
5: Okay.
6: Ni kombela vanhu hi yingisana kusukela kwala tikweni ra ka Nhlaneki eka vuhosi lebyi kulukumba bya ka Nhlaneki. Ni le ka bodo ya safety loko ni tshamele la. Se ni la ku vulavula hinkwaswo leswi enge kusukela eka Nhlaneki primary school. Ma principal ya mina lawa ya ku hlonipheka. Ma teacher ya mina lawa ya ku hlonipheka. Na tibodo hinkwato ta ti SGB ti hlanganile. Vatswari hinkwavo va hlanganile etikweni ra ka Nhlaneki hi ku angarhela all jikelele. Hi la ku vulavula hi ku lava ku akisana ni ku tsundzuxana ni hinkwaswo leswi i nge swa humelela bya migingiriko hinkwayo yi nga kona eka misava leyi hanyaka eka yona. Loko hi vulavula hi safety, hi vulavula hi safety leyi sukelaka ejaratini ra xikolo, hinkwaswo leswi mi nga ta muhaxi a karhi a swi hlaya la. Hi kombela ku hinkwaswo leswi tirha leswi. Ku nga ri ku tirha hi ku tinyenyetela, hi lava swi leswi tirha leswi. Hikwalaho ka ku va hi hlangana na makhombo ya ku hambanahambanana eka misava leyi hi nga ka yona. Mo ni sungula eka vana va xikolo. Vana va xikolo hi kombela leswaku a va tivi leswaku loko va suka emakaya va ta exikolweni va te ku dyondzeni. Va ta ku ta hlengeleta mbuyelo wa vona lowu nga ta va pfuna eka mundzuku ka siku. A vo rhwala tibuku kusuka emakaya va ya xikolweni va yela ku ya huwa. Kumbe ku ya hangalasa maphepha lawa ya nga ta kumeka ya nga ri na nchumu. Hi tiva leswaku vana loko va suka emakaya va ya xikolweni ku na mathicara ni hinkwavo lava nga kona vadyondzisi ku ya eka nhloko ya xikolo. Ivi hi ya ka tibodo leti hi vulavulaka hi ku i ti CSGB. Vana va xikolo swi tiveni ku vanhu lava i vatswari va n'wina loko mi fika exikolweni. Vanhu lava va tekeleni enhlokweni hikwalaho ka ku va va mi khomele ti-gold and silver and diamond. Hi vona lava va lavaka ku ti nge loko mi fika exikolweni kangetelani emiehleketweni ya n'wina va kota ku mi phakela swona mi ta kota ku hanya hi swona eka vumundzuku bya n'wina bya ku hanya laha misaveni. Hi lava ku vula leswi. Vana va xikolo loko mi nghene ngopfu eka n'wina ku na migingiriko leyi mi yi endlaka vana va xikolo kusukela eka swikolo hinkwako kusukela ka ti-primary school hi ya eka ti-high school. Mi nga rivali ku ti-SGB leti nga kona exikolweni i vatswari va n'wina. Mi nga rivali ku mathicara i vaphakeli va n'wina va vutomi bya n'wina bya mundzuku. Maprincipala lawa mi ma vonaka hinkwawo jikelele hi lava va lunghisaka leswaku vumundzuku bya n'wina byi va kona byi va kahle. Mi ta kota ku tirhela vatswari va n'wina na hi n'wexe mi kota ku tipfuna. Se nhlokomhaka hi leyi, hi kombela ku mi huma eka migingiriko ya ku vavisana exikolweni mi ri vana. Hikwalaho ka ku va van'wanyana vana va huma exikolweni va nga ha ti va chava na ku ta exikolweni hi migingiriko leyi mi yi endlaka mi le ku tsan'weni ka vutomi bya van'wanyana. Loko ni huma eka n'wina vana ni nghena eka vatswari from the SGB hi dilivhela ehandle ku nga vatswari lava nga le makaya. Loko mi vona vana va sungula migingiriko ya ku tani hi ta kombela swinenenene leswaku humani emindyangwini, humani emintini mi langutisa migingiriko leyi vana va yi endlaka ya ku vavisa vana van'wanyana kusukela exikolweni swi humela ehandle. Vana vo tala va le ku vaviseni ka vana va van'wanyana hikwalaho ka ku va vana a va ha chavi ku ta ni swibamu exikolweni, a va ha chavi ku ta ni swigwagwa, a va ha chavi ku ta ni mabanga, a va ha chavi ku ta ni mikwana, a va ha chavi ku ta ni swidzidziharisi. Leswi swi endlaka leswaku loko va swi dzahile kumbe va endlile migingiriko ya ku swi dya va endla leswaku mathicara va nga ha va hloniphi, ti-principal va nga ha ti hloniphi, na ti-SGB va nga ha ti voni, va nga ha ti twi hambiloko va ka va vulavula. na batswari banga ha batiwe ku nga ri na munhu na wun'we le va n'wi hloniphaka va endla migingiriki hinkwayo leyo huma ndleleni leyi hambaneke ni tidyondzo leti va fanekelaka va dyondza leswaku va ta humelela ni nga rivali n'wina vana leswaku migingiriko leyi mi endlaku ku hava na munhu na wun'we loyi mi n'wi onhelaka handle ka ku ti onhela n'wina hi n'wexe u tlaa ku wena n'wana loko u nghene ka migingiriko ya ku grupa van'wanyani mi vavisa van'wanyani ka wena i swi teka swi ri dyondzoke yi mani ku byela ku a hi dyondzo wo ti dlaya hi wexe loko lembe ri ya hela u va u khomile migingiriko ya ku pfukela vana va van'wanyani vitswaka kumbe ku vavisa vana va van'wanyani loko va ku suspenda exikolweni u twa swi ri xono wena ku ri ku hi wena u ti lavelaka ku suspendiwa loko u ya feyila u twa swi ri xono eka wena i mani a nga ti lavela ku feyila hi wena hi wexe yimani ni vulavula na n'wina vana leswaku humani eka migingiriko leyi mi le ku ti dyeleni ka nkarhi mi le ku ti onheleni ka vutomi bya n'wina bya vumundzuku bya siku hi langutisele ku ku va na tipresidente eka n'wina hi langutisele ku ku va na tiprincipala eka n'wina hi langutisele ku ku va na mathichara eka n'wina hi langutisele ku ku va na madokodela eka n'wina hi langutisele ku ku va na tipresidente kumbe ti-social worke migingiriko hinkwayo leyi nge vanhu loko va ya xikolweni va ya dyondza va kota ku humelela eka swona va ta kota ku va na vumundzuku lebyi bya vona ku nga gondzo ra ku hlakulela leswaku swilo leswi a tirheliwa hinkwaswo leswi ku nga ri vusopa lebyi hi byi hanyaka a ha ha hloniphi vatswari va hina a ha ha va tivi vatswari va hina hi tlanga hi vona hi ta kuma yini ku hava lexi hi nga ta xikomu safety is very important safety yi kumeka ka munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga mutswari n'wina vatswari mi nga le handle ka SGB yi nga le phakati ka xikolo mi nga ti byeli ku SGB yi nga tirha yi ri yoxe n'wina vatswari mi nga ri kona mi nga hoxanga xandla ni kombela n'wina vatswari hinkwenu mi nga kona emakaya mi yingiselaka mhaka leyi ya dyondzo ya siku ra nyamuntlha langutisani leswaku mi ta va ti-SGB ta le handle ti ri kona ti-SGB exikolweni mi fanekele mi va tigadi ta safety mi ri handle ku ri na tigadi ta safety exikolweni kan'we na ti-SGB leswaku mi pfuneta ku loko mi vona vana va endla migingiriko ya ku fayetela vana van'wanyani emapatwini humani hinkwenu mi lamula hikwalaho ka ku va loko mo tshiketa mi ku a hi n'wana wa mina mindzuku va ya fayetela n'wana wa n'wina hambi n'wina mi nga ri na n'wana swi tsandza hi yini ku vitana van'wanyana vatswari mina mi va tsundzuxa ku langutisani leswi humelelaka epatwini ku le ku dlayiweni ka n'wana wun'wana laya mi huma hinkwenu mi kota ku lamulela n'wana loyi a nga le ku vavisiweni mi ta va mi tirhe ngopfu swinene mi ta va mi tirhe ngopfu swinene hi nhlokomhaka ya kahle leyi hi nge le ku yi vulavuleni laha hikwalaho ka ku va xikolo a xa ha dyondziwi nyamuntlha vanhu va le vana va hina va le ku endleni ka migingiriko leyi yi va tsan'wa ku vona hi voxe yi va tekelaka tidyondzo va ha va ha kumeki va dyondza tidyondzo vona va swilonga mabanga va ya swikolweni va ya kulweni na van'wanyani vana loko hi ya eka swakudya n'wina vana mi vutlavutlaka mabakiti mi nga swi koti ku fola tilayini kahle miphakiwa swakudya mi dya hi kurhula kambe mi nga va mi swi endlela yini leswi mfumo wa kahle wo saseka wu mi rhumelaka swakudya eswikolweni leswaku lava va nga hava nchumu va kota ku humelela eka swakudya hi langusa mindyangu leyi nga swela mindyangu leyi nga swela vana va kona va kumeka va pfuneka eswikolweni vana lava va pfumalaka va swi kota ku tshemba leswaku loko ni nga longanga nchumu kambe exikolweni ni ta vuya ni dyile n'wina mi wutla mabaketi mi tsutsuma na wona mi ya tshama na wona emagoveni mi tlhela mi heta loko mi heta ku dya mihalata a mihleketeli vutomi bya lava van'wanyana va nga hava swo longa ke kona vugovhu lebyi mi byi kuma kwini mi byi dyondzisiwa hi va mani swi le ka tinyawupi leti mi ti dzahaka leti swi le ka timbangi leti mi ti dzahaka swi le ka nkucetelo wa swidzidziharisi hinkwaswo hi ku hambanahambana leswi mi swi dyaka mi tsandzeka ku tiva leswaku swilo leswi mi endla ku mi nga dyondzi xikolo hikwalaho ka swona n'wana mukatana wa marhenelo wa dumela wa sundzuzo wa mhingi wa tlhavana ni vulavula ni ri laka vuhosi bya ndhavesitanhlaniki laha ni nga le ka bodo ya safety laha ni lavaka ku n'wana un'wana na un'wanyana ni n'wi navelela vumundzuku bya yena xikwembu a va langutisa va ku tende a hi n'wana wa mina

0: bo kulesa ko makale ako nene nene e kombela itira ya matene ti korta kota ko hani the whole South Africa ipo e ngulawulo na tiva ku uta famba mtaba hinkwayo a hina hiri heche na hi utwaka mara mtaba hinkwayo I think na le tsungeni wa malwandi vanetwa mwacho wa mina
1: kokwani maleke
0: neima kwala
1: Danko hai ke impela namuhla kokwani maleke bavuye hi tinwani i wanuna wa mingondo ya yena kwa mehleketo ya yena namuhla vakari vavulavula kahle hi social development eka vana va xikolo enhlubukiso wa nkoka swinene eka vana va hina lava nge le xikolweni hikuva vana va hina va fanele va dyondza ku hlonipha vadyondzisiwa va vona va dyondza na ku hlonipha vatswari xikan'we na vona va tlhela va hlonipha na kwalaya xikolweni leswaku ndhawu ya vudyondzelo ku nga vi ndhawu leyi n'wana a va ka karhi a chava ku va a tikuma a ri kona n'wana i fanele a va a ri ka environment ya kahle leyi a yi twisisaka ku ri ni ya teka swin'wana leswi nga ta ni pfuna exikolweni hi leswi kokwani maleka va karhi va vulavula hi swona swiphiqo leswi va hlanganaka na swona tanihi van'wana lava va nga na xandla exikolweni site lera ra vu SGB hi vona va va karhi va langutana na swiphiqo leswi mathichara ya hina vana va hina va va va karhi va va veka ehansi ka ntshikelelo wa kona hi tlhelo ra mahanyelo se loko vatswari a hi khomana na mathichara xikan'we na ti-SGB loko va ku mithini kumbe mutswari wa laveka xikolweni a attenda a kota va nga ri kona swilo leswi hi swi vitanaka ku ri i peer pressure kumbe n'wana u hanya hansi ka ntshikelelo wa tichomi mi kuma ku vana va hetelela va endle swigurupani le xikolweni va dzaha swidzidziharisi va endla hinkwaswo swa mukhuva lowo biha loko ho va hi karhi hi tirhisana na mathichara mathichara a hi ale vatswari va vana va hina va vumbirhi hi ku dyambu hinkwaro vana va hina va va va ri kwale va ka va dyondzisa vutomi va dyondzisa ku hanya va tlhela va kuma swin'wana leswi nga ta va khoma ku ya emahlweni na mathichara se loko va ku ku na meeting wa mathichara a xikolweni wa vana va vatswari a xikolweni a endleleni leswaku hi ti vonakarisa hi vona na mathichara ya hina xikan'we na ti-SGB leswaku hi fanele hi swi endlisa ku yini ku va swilo leswi swi hambana na vana va hina kumbe vana va hina va cinca mukhuva lowo biha i kuma ku n'wana wa wena i le ku hanyena nga hanyisi vanhu kahle le xikolweni kumbe mathichara a nge le ku mahlonipheni va ku va lava meeting na wena wena wa tshama u ku ri hayi mina ni na swo swi endla ni busy ngopfu look on in ka n'wana wa wena u nga twanga ku u vavisa mathichara lama mathichara a va ndlela ku lata mi komba ndlela leyi mi nga yi tirhisaka ku va mi karhi mi solve n'wana wa n'wina loko n'wina mo hlangana na thichara halfway mi nga endla swin'wana hi n'wana waloye mi karhi mi tirhisana teamwork ya pfuna hi nkarhi hinkwawo mi tlhela mi va mi karhi mi aka na ku titshemba eka n'wana wa n'wina a nge mi disappoint n'wana mi karhi mi ri kona n'wina full time mi va mi ri kona laha swikolo swo tala eka masiku ya lawa kumbe manguva lawa ya hlangana na swiphiqo swa ku fana na bullying vana exikolweni va bulana n'wana xaniseka va n'wi vita hi mavito loko futhi va tiva un'wana le ka vona va n'wi vita hi vito reriya loko va vonaku lwa nga le ka

0: mitena mhaka ya kahle ngopfu mi nga tlhela mi continue.
1: Danko. Ni lava ku tlhelela la ku vulavula hi mathichara ya mina na ti-principal ta hina leti nga khoma xikolo. Kan'we na kona kwele sekete. A hi tweleni mathichara misiwana. Mina na mutswari wun'wana na wun'wana na wun'wanyana a hi tweleni mathichara ya hina lava hi tirhelaka ntirho lowukulukumba wo tlula mpimo lowukulu swinene. Hi ndlela leyi hi ri yini loko vana va hina va xumbaka mathichara lawa ya hina lawa va va xanisa just because va nyikiwe ti-right. Ivi hina swi fika eka hina hi kuma ingaku i mhaka ya kahle swinene hi rivala ku vanhu lava xumbakaka lava hi vona lava nga khoma gold and silver and diamond ku nyika vana va hina. It is where there is the powerful things la xikarhi loko ni langutisile mathichara ya le ku xumbadziweni swinene hikuva vana va swi kota ku gurupana va la ku ta endla ku thichara a huma exikolweni hi fanaka ku va vona va sungule migingiriko ya ku khira thichara wo karhi. Mhaka leyi langutisiwa yi langutisiwa yi nga langutisiwangi kahle swi tekeka ku nge atikweni thichara lo mpela swindlili leswi a karhi a nga swi ndlanga. Hi yima hi kona thichara a hlongoriwa exikolweni ku ri hava na nandzu. Mhaka leyi ya nakutisiwa leyi ya kambisisiwa mhaka leyi hi swihi swa ntiyiso hi swihi swo ka swi nga ri swa ntiyiso hi ku loko ma nangutisa nyamuntlha vana va gurupana hi mhaka ya subject yo karhi leyi nga tsandza n'wana wun'wanyani loyi a nga na tipower ta ku gurupa vana van'wanyani leswaku yena hikuva wa tsandzeka va ya va ya tshama hi vito ra thichara ku thichara leyi i ni endle swo karhi ene swi karhi swona. Ivi loko yi ta hala ka ku langutisisa hi hala tlhelo ka nawu va tlhela va swi teka ingaku is the two things ku ri ku hi mhaka ya mavunwa yaleyi mhaka yin'wanyana yo vava ngopfu loko ho langutisa mathichara va va ri le ku tirheni ka ntirho wukulukumba ngopfu va nga va va endla swileswi ti-SGBT hikuva va va ri kona kusuhani vanhu va muxaka wolowo lava tirhaka so a hi langutiseni lama ivi hi langutisa timhaka ta ku hi kombela ku vana lava va kumeka ku va rheyipiwa vana va xikolwa hi kombela nawu teka ndhawu nakona ku swi langutisisiwa naswona ku hi swihi swa ntiyiso hi swihi swo ka swi nga ri swa ntiyiso ni twe siku rin'wanyani tatani rijuwel records va ri kwala moyeni va kava ku ku na lava va hemberiwaku va khomiwa ku nga ri ntiyiso swi va swi nga langutisiwangi kahle mara a swi langutisiwi kahle nawu wu lavisisa wu kumaku hi swona na kambe munhu a nga sabaderiwi munhu a nga yikuteriwi munhu a nga meki a xumbadziwa kambe ku ri tipulani leti ti nga tshamisekangiku ti ngo lo pulaniwa ku munhu a za a nameriwa hi swo biha ku ri ku a hi swona a hi humeni ka mhaka leyi a hi hloniphaneni hi tirhisana kahle ku swilo swi kota ku famba kahle exikolweni loko ni humese rito ra ku ni twela mathichara ya mina ku vava kumbe mathichara ya tiko ku vava swa vava leswi humelelaka mathichara hi mhaka ya vana va hina lawa loko hi tshamela vana va hina ekaya a hi va nyikeni tidyondzo letinene leti nga ta va na vumundzuku lebyinene eka vona a va dyondzeli munhu vana lava va dyondzela vona self loko today hi ta ka timhaka ta safe hi lava ku n'wina vana mi va safety exikolweni hi lava n'wina vana mi va safety exikolweni kumbe exikolweni hinkwaswo swa South Africa sweswi hi vulavula hi xikolo xa primary xa Hlaniki primary

0: mbangi hinkwawo ma kona ensin'wini mara ku na nsimu leyi yi nga na mavele lahaya na lahayana kambe ku nga ri nsimu hinkwayo yi nga kuma mavele hinkwayo ku ta vulavula hi ti-max leti nga ta va ti kume hi wena a ti nga ringani na talo wun'wani a ti nga ringani se u nga vuli leswaku a fanekele manimani a nga ni tlulangi a vula ku mani a fanele a nga ni tlulangi ivi u ya try for the second chance minduku ku ta va wena u ta va top in other a henhla ka van'wanyana u kuma ku wena hi wena va ya ku va ya ku yimisa mahlweni ka vana van'wanyana exikolweni va kuma n'wi vona loyi u hume hi xinyeletano navela na wena u nga feyila ku ta yimisiwa wena munduku lahaya vana va xikolo ni mi navelela hinkwenu mi va na munduku bya kahle vukhale mi ya xikolweni minduku mi ya tikarata mi dyondza mi hlaya tibuku ku jikajika na mapatu a swi nga mi pfuni nchumu ku dzaha tinyawupi a swi nga mi pfuni nchumu ku teka mitwana mi panga swikhwameni swa school bag mi ri vanhwanyana ni tinyawupi ku hava mbuyelo ka swilo sweswo hinkwaswo mikwana yi ya ku nghenisa jele swigwagwa swi ya ku nghenisa jele hinkwaswikwaswo leswo biha ku hetelela u nghene ekhotsweni ku dyondza ka wena xikolo ku ku fuxu i kumeka wa ha ri hava nchumu ni ta ku vona u ka u ku yingayinga na xikulubeke xikulubeke ni vula xin'wanana u xi pakatsemakatleni swa xikolo swi yima risiwa na byi ku be endyangwini wa ka n'wina ku ri ku hi wena u fanekele u pfuxa ndyangu lowuya ku ri yini loko ku ri wena u nga n'wana wun'we ka mhani wa wena ka ha ri hava wun'wani ra ka wena ivi wena u ya tlanga role ya sopa u nga dyondzi xikolo ivi wena u ya huma u ya rhwala xikulubeke lexi xi nga hava tibuku ku nga xin'wanana swi herile hi wena yala a nga n'wi nyika xitlanga xa tsutsumaa ku siya ta phika ku hawu lava va daniyela wa ha va tivi se ku qonda mina manjhe nyamuti u fane no tala mhani wa wena u binyeni na swichalana laha lava va daniyele a wu va binyeli swichalana u binyela mina yana na le ka daniyele teka vatswari wa wena u va yisa na le ka daniyele ku na lona n'wi tivi vana va mina ni mi nyika dyondzo leyi nyamuntlha na vhiki leri taku na ta vuya ka n'wina hikuva a ni nga yimi ku dyondzisa leswi ni fanele ni mi kutaka until lembe ri za ri hela nyan'waka ni lava ku vona vumunduku lebyinene na ku vona madokodela na ku vona ti-principal na ku vona mathichara lava ku vona tipresidente ti huma eka n'wina hi la ku vona mi ndlandlamuxa tiko leri ra ka nhlaniki leyi mi pfula tifeme n'wina mi nga le ka ti-high school ku sukela eka ti-primary school ntlanani sweswo mahaxi wa mina nkarhi wu ri yiana
1: hasale na 20 wa timinets
0: hasale na 20 wa timinets va nyiketi va angula va nyiketi va rakumenda va nyiketi va khensa va nyiketi va vulavula hinkwaswo leswi va swi lavaka loko ku ri na swi vutisa vanhu vutisa a hi problem
1: okay tanko kokwani Maluleke va ri nkarhi wa n'wina vatswari ku va mi veka ra vusiwana kumbe ra vufumi ke mi ta va mi karhi mbula na vona mi khomenta ka leswi va karhi va swi vula 060-887-5942 hi laha mi nga ta va mi karhi mbula na kokwani Maluleke kona hi tlhelo lera ra vuhlayiseki bya mbangu kumbe vana va hina endhawini yo dyondzela eka yona 060-887-5942 a hi buleni na SGB ya hina eka madyambu ya namuntlha va tangi hi tona ta ndhavuko kokwani Maluleke va te hi xandla xa xikolo ke a hi buleni na vona hi va hi karhi hi vulavula ku ri hina vatswari hi ti twisa ku yini mayelana na mahanyelo ya vana va hina exikolweni na matikhomelo ya vona loko va ri le na vatswari va vona laha va taka hi site lera ra dyondzo leriya 060-887-5942 mi yingiseriwa mina.

0: Ke se re wa jisara family mo yena. Hello.
1: Le pere re mpogeni.
0: Hi pere sa bona papa mina ipfukile ingonwe.
1: Mpogeni mndo go wana tlo go ne a pfuna mami. Ngwana ka SGB. A pfuna mami. Eh. Ngwana ka SGB 102.
0: Okay.
1: Leswa ne na taranga ta kombi sa kutane hina hi ri vatswari. A itse ko to ambiri kotara nari ya kotara ya mune ine landa ti report a swi hi pfuni nchumu sweswo a hi swi koti no landa ti report ta vana va hina tikotara leti hinkwaswo ene swi tikomba kahle ku hina hi ri vatswari hi lava ku hi ta ta chingela mathichara a xikolweni ku ri ku a hi ka timichini ta xikolo so ni yima ngopfu na vona ku na ntirho wukulukumba wu fanele wu tirhiwa laha xikolweni ene lowu nga salela ndhaku aka vatswari amakaya n'wana wa mina i fanele a suka dyondzisiwa hi mina mahanyelo lamanene ku ya exikolweni u maintain the follow up a ni la ku vula sweswo ni sapota ngosi sweswo ni ya ko mundlopu na yimela vatswari va muganga lowu va dyondzaku xikolo vanhu
0: Kensile papa mina hayi ke va kombisa ku vatswari va va nga ri kona ekwala xikarhi ka lembe vona va vonaka hi kotara liya yo hetelela va lava ku landza report va lava ku vona ku n'wana wa vona wa ya ka grade leyi landzelaka nakambe ke va hetisa va hendzisa hungu ra ku hi n'wina mi nga rhanga mi feyila n'wana before n'wana a feyila xikolo blameani n'wina ku va mi nga endlangi follow up va mi karhi mi languta ku ri n'wana wa n'wina wu famba kwihi 0608875942 mingiso rejisara FM le moyeni hello
2: Hi,
0: how
2: are you?
0: Hello.
2: Hi, how are you?
0: Hi, peru sabona, mama.
2: Njani.
0: Hi, fukile ingo kombe la kutuwa ngui.
2: Hi, fukile.
0: Eh.
2: Njani, kwa kwa madu like.
3: Hi, fukile smere manane, mpukile ngwena.
2: Hi, nai, fukile.
3: Nikensa smere.
2: Hi, makaze minga kaiwa ni makaya koka ngupu. Mina na mina a ni ri ni ntirho wa le xikolweni hi ku xavisa leswi swa SGB leti ni yi nghenelela. Mativa vana va hina a ni swi tekisi ku endla ka yini. Loko a kha a endla swo karhi ni n'wi byela ni n'wi hlamula mikulu wa tiva xikolo ni evumundzuku bya wena. Mathicara lama ma ku dyondzisaka lamaya wona loko ma ku ti dyondzi thuma wona. Sweswi va pfuna wena ku na wena u ta dyondza u ya fikelela laha u nga ta kuma ntirho lowu u nga ta wu kuma u vi na wena loko ti ku tinganingani u hona a vo ku venga loko va kha va ku kombisa ndlela ivi loko se hi va byela mina a ni nga chavi ku byela n'wana ni ku wa ni vona mina mina ni tshiki xikolo hi 76 ni ri ka 5 a ku biwa exikolweni a va nga huwi ene a va nga ku beli ku a wu tsalangi swona u rhongile kumbe wenze yini kumbe a wu hlamulangi tona tihlamula a vo ku ba kona ni ku dyondzisiwa hi xaka a ku ba kona ku bela ku u khariha swinene ivi za ni tshika xikolo hi ku biwa ni khari hina ni nga swiyile a swi na swini loko se ni va dyela sweswo ni ku n'wina sweswi xikolo xa n'wina xi olovi ngopfu mi dyondzisiwa hi mfumo a mi hakeli xikolo fixi a mi xavi tibuku swakudya swo ta mi fika mi swekeliwa mi phakeliwa mi dya hambiloko mi nga ringani sweswiya swa swilo pulandepulani a swi fani mi ta kuma va hlongorisana va khomi bakiti va teka bakiti lava venge vona va hava nchumu vana lava ya na nchumu a nga longangi na peni i hava ne le kaya a nge kumi na xivupulani xexo va ta teka va ya va ya dya va tlhela va cukumeta bakiti kwala va nga ta cukumeta kona mati va swi vava mathicara ma ta vulavula maendlayini lava voxeka va ta famba va ku loko mi nga vuyisi mabakiti swi a hi mindzuku a hi nga mphameli vana mhaka vana va hina a vabyi kokwani mavelete a vabyi vitani va zamiwa tindlela hinkwato a va hi vana va hina mara leswi va endlaku i ku dzaha ku dzaha hi kona ku nga mistake leyikulu eka vona yikulu yikulu lero loko a ko koteka swona leswiwani swi nga ha ngheni exikolweni va nga fambi na swona a ku ta va kahle sweswo swona hi yo mhaka yikulu ngopfu inkomo kokwani Nambeke na mahaxi wa mina ya na ni mahlweni
0: inkomo khensa hina mana mina
2: ina na mikateko kwala ka xitlhelana a swika phawa
0: khensa swinene mana mikateko le ka xitlhelana le mi va na madyombo ya ku saseka swinene
2: hi swona na n'wina
0: inkomo
2: Thank you.
0: Hakari ya titwa eka swiphiqo leswi vaka swikarhi swi endleka exikolweni. Tanihi loko hi vurile ku ri hayike vatswari a hi veneni kona hi nga ti vonakari si hi theme yo hetelela. Hi langutela ti-result kumbe mbuyelo wo basa kuve mitirho ya hina yi nga basangi sayidi lera ra ku va hi karhi hi komba nseketelo eka mathichara na ti-SGB ta hina leti hi langutelaka vana kambe ke a hi tsutsumeleni le ka WhatsApp hi ya twa ti-voice note leti ni nga ti khoma kona kwa.
4: Ripereni muhaxi ripereni tatana Maluleke ni na ku tshemba ku vatswari vo tala xi nga va xibele atindleveni xibamu hi ku ya hi mina loko o ho va na vatswari vo fana va tatana Maluleke ingaku matiko mo tala or swikolo swo tala a swi ta va na mhaka ya ku vana va nga tshika va hanye kahle hi ku vana va masila a va ha koti ku hanya kahle mara nhlohlotelo wu fanele wu ta ku lava tatana Maluleke hi wona a wu fanele wu va kona ematikweni hi ku hambanahambana ka wona or eswikolweni hi ku hambanahambana ka swona swi laveka ngopfu leswaku hi tirha hi ntlawa ta kumbe working together ku ri hina vatswari mathichara xikan'we na vana va xikolo leswaku vana va ta wisa ku endla vugevenga eswikolweni swikolo sweswiwani a ka ha ri na ndzhuti eswikolweni mhaka ya vana vana a va ha biwi vana a va ha respect mathichara n'wana loko thichara a n'wi xupula wa tlherisela i tlherisela hi mhaka yini na i mhaka ya ku a ku na nhlohlotelo kusuka ka vatswari a ku na nhlohlotelo kusuka ka vatswari se a swi ri kahle ku vatswari hi khomana hi va xilu xin'we na mathichara xikan'we na SGB ivi na vona vana va xikolo vana va xikolo vo lava ku tsundzuxiwa ntsena ku i tsakisa yini loko ri i karhi i hlupha n'wana wun'wana kuloni na i tsakisa yini loko i karhi i gorimisa na thichara na thichara a wu swi tiva ku i mutswari wa wena na thichara a wu swi tivi ku i ya hanu wa wena na thichara a wu swi tivi leswaku i mhanitsongo wa wena na i gonomisela njhani na hina na swi vula ku tele kaya mi hanyisa swona na mhani na i ta ti vuyetela hi yexe se loko o va na vatswari vo fana va tatana Maluleke va kota ku hlohlotela vana hi ndlela yo fana leyiwani swikolo hinkwaswo swikolo swa hina a swi ta va na ndzhuti I mzama ni khetha makari ka bawela ka thomo a pavement ni ahansi ka vukosi i bya ka xipita inkomu
5: a hi muhaxi na kokwani Maluleke kwala xiticini hawa emadyambu lamanene hayi ya twala nhlokomhaka ya kokwani Maluleke hayi ntiyiso va swi vekini kokwani Maluleke swa twala leswi va swi vekaku mayelana na dyondzo leyi nga kona masiku lama exikolweni hi ku ringeta ka mina loko ni cheka ixi a swi le ku tikini loko ku ri mfumo ha wu onhini mara tanihi vatswari mfumo wu nga hi tsandza njhani hina tanihi vatswari hi ku loko n'wana a ya exikolweni lexi a hi fanele hi endla xona a hi fanele hi tiva ku ri no xo sungula hina SGB xikolweni SGB i vanhu lava va yimelaka vatswari va teka timhaka ta le xikolweni leyi va ti tisa ka vatswari va teka timhaka ka vatswari va ti yisa kwini exikolweni leswi vulaka ku ri no va hlanganisa vatswari na hina vadyondzisi xikolweni ku ri no hi va xilu xin'we ku vana va ta va kahle lexi nga kona n'wana i fanele a va xikarhi mutswari ayimali mudyondzisi ayimali n'wana a siyiwa xikarhi n'wana a va na dyondzo leyinene a khara swi tivaku axikolweni i ya endla yini hi muhaxi lexi nga koho mina xi sa hlamarisa xin'wanyana hi na vatswari loko va hi rhamba timithinini a hi yi a timithini ta vatswari leswikolweni leyi na loko va ku tsalela papila va tsalela n'wana ku mutswari wa ku lava xikolweni a hi yi hi swona leswi ndlaku loko n'wana once n'wana a kaya a ze a nga vi na vutomi lebyinene xikolweni swi vula ku ni le kaya hi leswi a hanyisaku swona and loko hi langutaka nkarhi lowu hi nga ka wona vatswari lava vana va va nga xikolweni sweswi hi lava hi swi tivaka ku ku humelela yini hi dyondzo se i ncini lexi hi tsandzisaka ku vana va hina va humelela sweswi vana va hina hi lava a va fanele va huma hi ti-bachela xikolweni va huma hi ti-distinction hi ku i yini vatswari va va va swi tivaka axikolweni ku humelela yini mara hina vatswari a hi yi axikolweni hi tikisela vadyondzisi mara loko o attenda timichini xikolweni hi attenda hi cheka vana va hina ku va tirha njhani xikolweni a hi ta va right xin'wanyana vana va hina loko va ri makaya va hanya kahle mara loko a ri xikolweni a hlangana vana van'wana a nga hanyi kahle loko mutswari wa n'wi vitana xikolweni a nga yi se i ncini hi nga tikiseli vadyondzisi vatswari a yimeni hi milenge a yimeni hi milenge vatswari hi pfuna vadyondzisi loko pfuna vadyondzisi swi vula ku swilo swi ta famba kahle vana va hina va ta humelela exikolweni swilo swi famba kahle hawa kokwani Maluleke i mhaka ya nkoka swinene ntiyisi na vhiki leri taku leyi a yi vuyi mhaka leyi wa yi vona hi leswi ma a ni yi vonisa swoho mhaka leyi a mihlangene a xilahla Richard Zambukeri ni ri la sadana lonje ntirho la a kaya ku ri ka nsawulan block 25 ne muganga wa tana kahle ta nkulu
6: riperile muhaxi wa mina na kokwani Maluleke mutirhikuloni tanihi SGB na mina ni ri SGB a Mphambo High School kwala ka Mphambo leswi ni lavaka ku kombisa swona i ku ni khensa swinene ka kokwani Maluleke leswi va nga swi vulavula va vulavurile swinene xin'wana i ku hi ri vatswari hi fanele hi lemuka ku ri vana va hina emakaya i tintsumi mara loko va ri xikolweni va cinca mahanyelo va hanya swin'wana loko se mutswari u fika u n'wi byela ku n'wana loyi a hanyisa leswi n'wana loyi i na mbangi n'wana loyi va endla space muffin va swi yisa xikolweni n'wana loyi i endla yini na yini va n'wi kanetela van'wani va kaneta mi kuma va kaneta va ku hayi a hi yena loyi va rivala ku n'wana u cinca mavala kwala na kwala loko a ri kaya wa hlonipha loko a huma gede i sungula ku hanya swin'wana se loko mi hlamusela vatswari va ku SGB ya ku a yi pfuni nchumu SGB yi phutile va mata swa vava leswi humelelaka swikolweni swa vava xikwembu a xi twele swisiwana ka hina hi ri vatswari lava nga se nghenaku ka SGB ku na hina hi ta huma ka SGB ku nghena van'wana mara a va hi va kha va swi twisisa ku a ku olovi mara hi fanele hi khomisana ntirho lowu n'wamagoda hi mina ni ri ka Mphambo ni kha ni wela ka SGB ya Mphambo High School na khensa vaxi
0: khensa swinene eka vatswari va hina lava hi ri na vona ku va va karhi va veka vonelo ra vona na ku tlhela va tiyisisa hi sayiti lera ra ku va vana va va na vuhlayiseki lebyinene exikolweni hi ku tirhisana ka vatswari na ti-SGB na vadyondzisi exikolweni kokwani Maluleke hi ku vuya hi karhi hi ta yi songasonga a hi pfale
3: hi mina loyi n'wana mukatana wa marhalelo wa dumela wa tsundzuxa wa mingo wa Chavana ni tshamele emugangeni wa Kampenyisi ehansi ka vuhosi bya ndhaka exitantlhaneni ni ri le ka safety leyi hi vulavulaka hi yona nyamuntlha hi vulavula hi safety lebyi ku nga vuhlayiseki aswikolweni hi sukela kona aswikolweni hi humela ehandle ni songasonga tintambu leti hi ku vula leswi eka vana va mina hinkwenu jikelele tiko hinkwaro ra tatana nhlaneke sungulani ku teka nongonoko ra gondzo leri nga ta va na mbuyelo eka n'wina eka munduku ka siko ni sungula nongonoko lowu wa ku langusa matitara va ri vatswari va n'wina ni sungula nongonoko lowu mi langusa ti-SGB va ri vatswari va n'wina esikolweni ni tiko hinkwaro ni karhi mi kombisa nhlonipho eka tiko mi hambana na swidzidziharisi dyondzo hi ku yi nga ta nghena kahle enhlokweni mi ta va na vumundzuku lebyinene ni endla swinene eka nhloko ya xikolo ku nga tatana Maluleke S principal wa hina wa nkoka wo tlhariha swinene wa matimba ku tiyimisela ku va na virhanga mahlweni eka xikolo lexi a nga ka xona na ku komba vutlhari swinene ku i tiyimiserile ku ta pfuna tiko ku ta pfuna vana va ta va na vumundzuku lebyinene loyi a rhandzaka tiko leri ra ka nhlaneki hinkwaro ka rona mina ntshembo wa rhandza a nga ta endla leswi so ni tlhela ni khensa esekete lava na vona a va ri kona hi ri na vona etimichinini ni khensa swinene ni vuyelela ni mathicara hinkwavo lava va swikolo swa ka nhlaneki na ti-principal tona teti hinkwato hi khensa swinene hi vuyelela leswi ni nga ta haxivula hi ta kombela swinene eka xitichi va ni nyika xipesi swa ku ni kota ku continue-wa hi ku ku na lava nga swi twaka sweswi ku na lava va nga swi tiki sweswi hi lava ku vulavula hi nhlokomhaka leyi yi za yi nghenelela kahle vanhu tiko ri swi twa leswaku hi teka dyondzo ra muxaka munhu kusukela nyamuntlha kwala kusukela hi ti-15 loko hi ta va hi khome mitini ku ya mahlweni muhaxi wa mina ni kombela mi ni khensela swinene ka nhloko ya xitichi Mr. Pri ya ni kombela mi ni khensela swinene na ti directora ta hina va mama KC ni hinkwavo ti-program director lava va nga khoma xitichi lava endlaka migingiriko ya ku paka tidyondzo ta hina hi tlhela ya kahle a kombela nakambe leswaku hi kombela ku ya mahlweni na tidyondzo leti tatana tatana kokwana Maluleke hi mina ni nga n'wana mukhacana wa marhanele wa dumela wa tsundzuzo wa mingo wa chavana leri danku u dya ku engeta
0: nkomo hi khensa swinene kokwani Maluleke ku va mi karhi mi hi khomile eka awara leyo sungula ya tidyondza ku riendzo ra kahle swinene na n'we
3: babai
0: dango okay right and amingiseriwa Juicy RFM kambe ke namuntlha hi khome kokwani Maluleke SGB va kha va ri vulavula na hina hi ku hi tsundzuxa hi sayiti ra vuhlayiseki bya mbangu wa vana va hina exikolweni na ku va va karhi va tirhisana na vatswari va hina va karhi va tirhisana na mathichara swi vula swona leswaku hayi ke ku sukerisa madyambu ya namuntlha vatswari va hina va ve na ku cinca loko ri xibamu hayi ke xi bele swinene tindleveni va ta va na ku cinca lana laha hi sayiti lera ra nseketelo ku nge yiwi hi last term munhu alava n'wana a va a pasile ku ve a xikarhi ka lembe a nga ri ku n'wi chekeni ku ri u fambisa ku yini mbuyelo wa yena wu ri yini nakona u le ku hi swa tidyondzo ta yena na ku tshemba ku ri vatswari va hina se sapoto hi ta hi nyiketela hi vukulu ke hi ta va kona nkarhi hinkwawo ku va hi karhi hi seketela vana va hina hi va sapota ka mitirho ya vona ya xikolo sweswo swi ta hi fikisa emakumu ka awara ya hina yo sungula loko hi languta hi kona yiba awara ya nkaye hi loyi ndzi nganongonoko wa youth talk kambe sweswi hi ta na mutsari ri directora hinkwaswo leswi hi ta va hi karhi hi lata tiva hi ta yena ku ri u swi endlisa ku yini u fikisa ku yini laha nga kona kambe ke a hi jikeni nyana makete hi mita mara hi va hi karhi hi gayela leswi kokwani Maluleke va karhi va hi byela hi swona leswaku swi tshama ndzeni ka hina hi hanya hi swona hi ndla leswaku vana va hina va va na mahanyelo lamanene ku loko se va fika le ku nga na mathichara ya kota ku oloveriwa ya tirha ndhawini leyi nga basa mihleketweni ya vana va hina leswaku va kota ku khopa leswi mathichara ya va byelaka swona swi nga ta va pfuna in future ni khensa swinene ku vambe na mina eka awara yo sungula ni khensa ni vuyelela ni le ka kokwani Maluleke na principal wa vona lava nga va lunghisa timbuva ku va va ta hi phamela eka madyambu ya namuntlha inkomo.

0: ku lahlekile ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza.

0: ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzobe traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya varikona
0: Ba pfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi

0: mina na ku tlhela ni mperisa ni mi amukele moyeni. Hello.
1: Ahe.
0: Mi ri njhani ku pfuka?
1: Mi pfukile njhani?
0: Hi pfukile xiwetani va yingiseri.
1: Okay, mi rhandza ku xeweta ku na ku perisa va yingiseri va GCRFM. Loyi a vulavulaka lani hi yehe Kelvin Xitsivi Xinkulu kusuka ka N'wamitwa a ka Misiphani. Ni rhandza ku xeweta miyingiseri n'wana n'wana loyi a nga teka nkarhi wa a ni yingisa eka nkarhi wa sweswi.
0: Okay, se hi byeleni la Kelvin i mani nakona u endla yini laha vuton'wini bya yi.
1: Okay, Kelvin i mfana loyi a tivekaka ngopfu vito ra Kayman Shidi. Mfana loyi a tsalaka tibuku, mfana loyi a ektaku, mfana wa ku tsundzuxa vanhu ka Facebook hi ti-advice.
0: Okay.
1: Kahle ka kahle ni ta ku i mfana loyi a rhandzaka ku ekta. Hi pfuna moya. Loko hi vulavula hi Kelvin, hi vulavula hi mfana ku rhandza ku ekta.
0: Okay. Se i yini lexi nga mi endla kumbe ku mi hlohlotela ku va mutsari wa switori mi tlhela mi va muacti kumbe mutsari wa tibuku i a ku ri yini nhlohlotelo wa kona kusukela le kusunguleni.
1: Okay, mehe nhlohlotelo lowu ni nga na woho ni tshami hansi ni langutisa ni sungule ku tsala hi 2020 na nghena amakhanya secondary school andekwana. So xikongomelo xa ku va mhe ni kotaku ni ri ku tsaleni i ku lava ku tsundzuxa vana lava nga voniki nkoka wa mutswari wa xisati.
0: Okay.
1: Loko a hanya loko mi langutisa a masiku ya sweswi vana va ku tala va tsheketele xikolo a va ha voni nkoka wa mutswari a va ha voni nkoka wa xikolo hi nga va hi tivutisa hina ku ri why munhu a tshike xikolo hi va hi nga swi tivi ri ti nga ku va a tshike xikolo vana va hlangana na mintlhontlho ya ku tala a handle leswi ndlaku ku va tshika xikolo but va na tinyiko ta ku ekta va tshame hi tinyiko se ku ze me ni tikuma ni endle production i ku lava ku humesela ehandle tinyiko leti nga tumbela ta vanhu lava nga tshama laha malayinini.
0: Okay.
1: So hi swo leswi ni nga ndla ku hi site ra production swi nga ndla ku ri ni endla production ku lava ku phuxa ku hunguta vugevenga ku hunguta swa ku tala ku vana va kota ku tikuma lero mehe ni ekta na voho hi va loko hi ri ku ekteni va hi tele mi kuma lero ku hunguta ka swin'wana na swin'wana na swin'wana leswi vanhu va nga ta va va kha va swi endla swa ku biha. So hi swo leswi nga ndlaku mehe ni kota ku munhu ku ni tsala switori ni ta kota ku va na production hi ta kota ku ekta.
0: Okay. Se loko mi va mi karhi mi tsala switori swa n'wina kumbe ku swi director mi rhandza ku tsala switori swa mavonelo kumbe swa vutomi bya ntiyiso vutomi bya siku nakona hikwalaho ka yini.
1: Okay, ku va mehe ni tsala switori ni rhandza ku tsala switori swa mavonelo swa masiku na masiku kahle ka kahle ni swi veka swona. Ku na switori swin'wana ni nga xi tsala switori lexiwani xi kombisa vutomi bya stepmother ku ri kahle ka kahle vavanuna va ku tala loko va hambane na vavasati va voho kumbe andzhaku ka rifu ra ku kulove n'wansati a mutini vavanuna va ku tala a va swi koti ku tikhoma va ya va ya teka vavasati van'wana ku ri xikongomelo xa ku lava ku kuriseriwa vanhu.
0: Okay.
1: But loko vavasati lava loko va fika laha mutini a va swi koti voho ku lava ku kurisa vana lavaya ma ni twisisa so leswi swi endla ku vana lava va nga ha kuli kahle so i xitori lexi ni rhangaka ku swi tsala ku ri okay loko vana va hlangana na mintlhontlho ya so va fanele va endla njhani so hi swoho leswi mehe swi ni endlaku ku ni kota ku va ni karhi ni tsala switori swa ku vana va kota ku dyondza. So ni ta ku ka mhaxi hi swoho leswi mehe ni tsalaku switori hi ndlela ya swoho ku kombisa ku ri vutomi bya sweswi dihlangana na na vavanuna lava tsandzekaka ku langa vavasati va kahle. A hi nge langeli vatswari va hina vavanuna vavasati, I mean to say vavasati, okay, u fanele va teka vavasati va so. Vavasati na vana kuma lero va tana vana kwala mutini, kwala vukatini, but va swi kota va tsandzeka. Ku na xitori xin'wana ni nga xi vitani no longa home xa ha ku huma nindzaka vhiki leri nga hela.
0: Okay.
1: Xitori lexiwana a ku ri na sesi un'wani, sesi leyi i onenhle wa le mavele eka as vutshila. Sesi leyi ni xi be ni xi ekte ku vamama yehe va va va hundze emisaveni ku va na surgeon Bila i remember Nkuna from Babanana ka real name.
0: Okay.
1: Remember Nkuna i ve a kota ku teka nsati wun'wani pel kusuka nkambako. Loko a teka nsati liya, nsati liya i fika laha mutini a fika a pfuna ku ka a nga ha khomi n'wana luya kahle i ta na two ya vana. So n'wana luya wun'wani wa jaha i fika a sindzisa ku tlela na n'wana luya wun'wana a nga n'wi kuma kwala mutini. I swilo leswi humelelaka ka masiku ya namuntlha. So hi swona swi nga endla ku ni kota ku tsala switori ni vona ku okay loko no tsala xitori xi va so swi ta va so. Vanhu va ku tala before vanhu va ku tala va ni vutisa ku why loko i tsala switori ni kuma lero i katsa ti-rape i katsa ti-relationship ni va vutisa ku va tshame voho va vutisa ka Uzalo ku why ka Uzalo ku va na swilo leswiyani na. Because na hina hi lava ku komba ku ri swilo swa so swa endleka. Ku na swivulavulo swin'wana xa machangani va ri vugevenga a byi hakeli, English va ri crime does not pay something like that. So mina xi nandzula xivulavulo lexi ni ri vugevenga bya hakela byo ka byi nga ri na hakelo ya kahle.
0: Okay.
1: So loko ni ekta xitori ni kombisela leswaku rape vanhu va tiva vutisa ku why i dyondzisa yini laha ni va kombisa ku ri swilo swa humelela loko ho tshama hansi hi muti langutisa laha ku kala mutswari wa xisati ku nga na ti-stepmother. Loko vo vona thelevhixini kumbe khamera leswi humelelaka va ku tala hi nga chava
0: ntiyiso lowo.
1: So ku ze ni tikuma ni karhi ni ekta story i hi ndlela yaleyo ya ku lava ku kombisa vana hi ndlela ya tano.
0: Okay, se loko mi va mi karhi mi hlawula ti-characters swimunuhatwa leswi va ka swi fanelaka swi va kona xitorini swi tikomba nyaku swi nga va swi karhi swi tikela hi ndlela ya ku okay xitori hi lexi mi na xona kambe ke mi lava ximunuhatwa xo karhi lexi nga ta fita perfectly ka character yaleyo yo tani se mi swi kotisa ku yini ku va mi karhi mi langa swimunuhatwa ku ri wena u ta va mhana kona wena u ta va papa kona wena u ta va n'wana wa yiniyini mi swi kotisa ku yini ku va mi karhi mi hlawula swimunuhatwa swa n'wina.
1: Okay, loko swi fika kwalani ku na buti Sydney from Rwanda.
0: Okay.
1: Buti Sydney from Rwanda hi vona lava ni tirhaka na vona Murozi. Ku va hi kota ku tshama hansi hi vulavula ku okay ku ni xitori xi so therefore Murozi i munhu loyi ni tirhisaka tikhamera ta yehe so hi yena munhu loyi ni nga le close ngopfu na yehe okay Kayman loko swi ri so hi fanele hi langutisa ku vanhu hi va paka njhani. So mi kuma lero lesitheki kumbexana hi na xitori xo karhi ne. So loko hi ri na xitori hi swi tiva okay xitori xa hina xi lava papa na n'wana na mhani na lavan'wana va tata va ta hi sapota kunene. A swi kota leswaku hi va vita by 11 o'clock on Saturday hi fika laha fika hi teka me ni ta va ni tiva xitori ni ku okay ni kombela wehe u ni ektela phati ya so u karhi u ekta na leyiwani ni kuma lero swi tika leyi ta ku hi nga swi twisisi ku hi ta swi na endleyini mara hi nga va heleli mbilu so swa tika ku u langela munhu phati kuma lero munhu a ku i lava ku ekta as a tsundzu and hina laha a yi lavi ku huheni a ku i lava ku ekta as a tsundzu langutisa ku phati ya wena ya vutsotsi yi dyondzisa yini cause phati yin'wana na yin'wana yi fanele yi va yi karhi yi dyondzisa something a nge vuli ku humelela ku vatsotsi ni lava kha ta hi dlaya munhu ma swi twisisa leswiya swi ya dyondzisa yini loko yi a dlaye munhu kumbe a ku ni lava ku vatsotsi ni lava kha ta hi khoma xibamu phati ni ya hi ku munhu i swi kotisa xinjhani ma ni twisisa
0: ni mi twa kahle ngopfu
1: swi ya hi ku munhu i swi kotisa xinjhani.
0: Se mi endla njani leswaku switori swa n'wina swi tsakisa ka vahlayi?
1: Okay. Ku switori swa mina swi tsakisa ka vahlayi ka Facebook kumbe mi vula swa ku acta.
0: Hinkwako. Hi masayiti hinkwako.
1: Okay. Ta rhanga hi le ka Facebook. Loko ni endla ku switori swa mina swi tsakisa ka Facebook, ku na vanhu va ku fana na Andzalama, va Pulani Mathebula, va Jason Risava, va Khumutso Machete, va Hlayiseko Nkuna, va Ivan Khosa, va Lin Moveni, va Bright Khosa. Vanhu va the way hi lava ni tirhisaka maviti ya vona. Ma ni twisisa? Loko ni tirhisile xitekisi ni tirhise vito ra Pulani Mathebula. Loko ni tirhisa vito ra Pulani Mathebula, va swi kota Pulani Mathebula ku va yehe a kota ku share xitori lexiya xi vona hi vanghana va yehe. Ku ve na mehe ni tsale xitori xi vona hi vanghana va mehe a kota ku share xi vona hi vanghana va yehe. So ka mhaka ya 18 na swi kota na ko ka 18 ku va ni kota ku teka munhu wa le hi ni kombisa hi munhu wa le Mbekwane. Ni teka munhu wa le Mbekwane, ni teka munhu wa le Nkambawo, ni va hlanganyisa andhawini va acta. Leswi ni telaka loko xitori xa huma lowu wa le Mbekwane, ku na vanhu vo karhi a Mbekwane va nga ta kota ku vona xitori, ku na vanhu vo karhi va le ka Nkambako va nga ta kota ku vona xitori. Leswi swi endlaka xitori xi hangalaka. A ni teki munhu wa kwala wa le Mbekwane kumbe wa le Mbekwane wa le Mbekwane ni va episa va ri swin'we. Leswi a swi wrong, swi ta endla ku xitori xi vona hi vanhu va n'wi ntsena.
0: I ntiyiso lo.
1: Se ni hangalasa hala na hala hala na hala.
0: So ni byeleni hi xitori xa n'wina xo sungulo lexi mi nga xi endla xi tlhela xi va successful xi fika xi va nyanyulo eka vanhu.
1: Okay, xitori xa hina lexi nga fika xi va successful i Bloodline.
0: Okay.
1: Laha a ku ri na Vutshila loyi a ku ri Praise Mathebula a huma Babanana na Mathupa. Vanhu lava a va ndla leswi swa ku va rhandza ni mehe, a ku ri mehe buti wa Vutshila a hi sale hi ri 2 ka mhanimhani a va lovini ni vula a ka xitori.
0: Okay.
1: So laha ka xitori ku ze ni xithele Bloodline ni ringetini ku tivulavula na Praise ku ni kombisa ku ri Books Before Boys because boys brings babies ye a ku mina ni ta n'wi teka na lero a ra ku ye i chuza vafana than blood ya yena.
0: Okay.
1: So hi leswi swi nga endla ku ri ni xi thelito ra Bloodline hi leswi nga ta xi nyanyula vanhu i xitori xa mehe xo sungula swa ku ni xi eka hi swona leswi nga nyanyula vanhu.
0: Okay.
1: Kambe hi tlhelo ra ka Facebook lexi xi nga fika ni xi tsala i Mantsongo, i xitori lexi ni nga xi thya Mantsongo laha ni nga vuya ni xi endla buku but ni vuya ni xi cinca from Facebook ni xi endla as buku leyi ni nga yi vita a hi hleteni xa munghana. So i xitori lexi ni nga ta ku swi fika xi nyanyula vanhu a vuton'wini bya mina.
0: Ni hlamuseleni katsongo hi lexa huku a yi hleteli xa munghana hi yo ya Mantsonga ni ri.
1: Okay. Huku a yi hleteli xa munghana yi huma laha ka xivulavulelo lexiya va khale va nga vurisa va ku huku a yi hleteli and a yi fukameli switsuwana swa un'wana munghana. Lexi ni xi tsale as vutomi bya mehe nyana but ni fike ni xi cinca lana.
0: Okay.
1: Because ka vutsari a swi kona leswaku u fanele u veta u kongomisa ku ri u lava ku ya kwini. So lexi ni xi tsale ku exikarhi ka vana va tatana Siyavela lava va tshama Babanana a ku ri na n'wana wun'wana wa nhwanyana a ni ku va ku i Chayeza i ntsongo wa mehe from site leri a rin'wana.
0: Okay.
1: I ntsongo wa mehe. So a ku ni xi tsala ku a ku ri yehe first born a tlhela a va last born ka mhana yehe but vapapa yehe va vuye va tshikana na mhana yehe va teka nsati wun'wana loyi a nga ta na 2 ya vana loyi a nga fika laha mutini a fika a sungulisa ku tlela na Chayeza kutani Chayeza a kuma khwiri ra buti wa yehe a n'wi thya vito Kulani laha ti nga vuyi ngopfu kwala a n'wi thya vito Kulani laha ti nga vuyi ngopfu kwalani Chayeza a xaniseka

0: movha ku na buti Debra from Bekwani Baloyi na vo ka xitori lexi nga hundza a hi tirhisa movha wa vo. So Dr. Like i munhu luya ku loko let's take ku nga fana na December last year a ni host event.
1: Okay.
0: I munhu luya a nga ni pfuna swinene ka event ya mina. So ni kota ku tirhisa vito ra voho laniwani ku va munhu loyi a nga doctor a tlhelaka a va nuna wa chayeza ku kombisa ku ri background ya munhu a yi vuli nchumu loko ni tshame na doctor like va ni byela swa ku tala hi makulelo ya voho. So ni vheta ni swi vona ku oh loko swi ri so swi va ku na mina ni nga tsala story kumbe book hi leswi doctor like va nga kurisa xiswona. So ndzaku i buku ya mina yo sungula leyi ni nga yi tsala but ku na yin'wana yi nga le kuteni buku ya matimba ya rirhandzu.
1: Okay.
0: So, ya eka matimba ya rirhandzu la na ku dyondzisa vantshwa ku ri va fanele va tiva ku ri ku va va kulela vusiwanini va swi tivi ku va fanele va tinghenisa ka timhaka ta marhandzurhandzurhandzu. Na ku na mama van'wani lava ri i mamamaweni ne.
1: Okay.
0: Ni tshama tlhelo ka voho mama lava ku mihlalero loko ni tshamini va ni byela swa ku tala va ni byela ta makulelo ya voho ni swi twisisa ku oho loko swi ri so swi vula ku ri va lowa ku tikuma va ri koho laha mutini. So ni kota ku dyondza swin'wana from ka voho ni kuma me ni munhu loyi a ku rhandzarhandza ku tshamatshama na vanhu ma ni twisisa ku na va ntsalo mathewula ni tshamatshama na voho ni kuma lero loko ni tshame na vanhu ni kuma lero ni le ku dyondze ka swin'wana ni kuma lero va vulavula xitori mhe ni xi teka ni swi cinca ni kota ku xi tsala kumbe ni kota ku xi eka.
1: Okay.
0: Hi swona leswi ni tirhisanaka xiswona sweswiya.
1: Se mi swi tivisa ku yini ku ri xitori xa n'wina lexi mi nga xi tsala xi khumbe vayingiseri vahlaleri van'wana na van'wana lava va ka va karhi va xi vona kumbe ku xi yingisela ku xi hlaya na swin'wana na swin'wana mi swi tiva njhani ku ri xi nga va xi khumbe vayingiseri xitori lexi?
0: Okay, sweswo ni ta xi hlamula hi ndlela leyi. Ku na siku rin'wana a ni ri foyisi ka n'wamitwa. Kuma lero loko ku va na leswi swa ti-event kuma lero va kuta swin'wana manhala kuma lero nga mhe yin'wana wa voho ni va ni fambe na khamera ni ya ku xutini ma ni twisi mi kuma lero loko lo tshama munhu a ni tela a wela ni tsala xitori ka Facebook ni rhandza ku vula ku I mean ni rhandza ku vula ku I mean ku na misa n'wa va nge emirhobyi ni kombetela yena ku hi loyi loyi a nga tsala switori ku ri hawa hi wena xitori xo swa ku tsakisa vaka xitori lexiya u leti a wula mina ma ni twisi ni vheta ni swivona oho khasi vanhu va swi rhandza switori swa mina mi kuma lero vanhu va khomenta na kwalaho va ku next but next ka xitori a ni rhandzi because munhu a nbye a nga ni byeli ku next a ni byeli ku ye u hleketa u ngeti ku ta humelela yini na mhe ni ta kota ku va na view ya ku komba ku ri okay swilo swi so wa ni nga teki vonelo ra sweswi loyi a nga khomentala ni yisa kun'wana cause munhu i munhu hi van'wana a nge swi koti a ri one.
1: Ya mi need that ideas.
0: Ya hi ku ni deka ti-ideas.
1: Okay, se ni byeleni hi nkarhi lowu mi nga hlangana na ku tikeriwa tanihi mutsari wa tibuku na ku mi yi ahlule njhani mi yi hlule njhani mhaka yaleyo.
0: Okay, timhaka ta ku tikeriwa kumhaka ku tsala ka tibuku lava ku khensa knowledge from babanana.
1: Okay.
0: Hi yehe loyi a nga ni pfuna swinene ka timhaka ta ku tikeriwa cause a ni swi kota ku va ni baka timafini la la ka Misiphani ni suka ka Misiphani ni yisela a babanana a ya ni xavisela exikolweni a Mbekwana. So ni kuma lero leswi loko mi tsale ni ta hlamula ku kalakala ka ku acta loko ni lava ku acta fini yo karhi ku fanele ku kha ku dyiwa se hi mali liya ku mafini ku ta tirha yoho kumbe ni foyinela Bright Cost ni n'wi byela ku ya hi Bright mehe swilo se ni yimi la ni lava swihi swa so se a kota ku endla swilo Bright Cost a ni manero a ni nyika mali kumbe ni foyinela Doctor like straight luka budedi mehe ku na swi swa so ni lava ku swi phuxa ni kuma lero va a swi kota ku ni nyika so but leyi lava ku ni khensa swinene i knowledge wa swi kota ku ni n'wi nyika 50 ya timafini a xavisa 3 rand ni kuma lero na yin'we a nga xotisi kuma lero loko ni n'wi nyika mali ya ku n'wi khensa a ni byela ku hayi mfu wehe phuxa business ra wehe u ta n'wi khensa siku rin'wana. So ni ta ku hi yela ni pfuna ku loko ni hlangana na mitlhontlho ni kuma lero ektara yi ri a yi na mali ya ku ta kuta eta

0: paréntesis. Hizo seis.
1: Okay, se hizo y escongo me los anguinas, sabo monzu, cutani, mutar.
0: Miren.
1: Xikongomelo xa n'wina ti future goals ta n'wina tanihi mutsari.
0: Okay, ti future goals ta mina hi leta ku mehe mehe loko no tikuma ni hume ka TV. Ni tikuma ni hume ka TV site ra ku act ni ta ku yani laha se ni humelerile. But a ku ri na xithembiso swin'wana no ka ni nga swi landzeleli xa ku buku leyi a yi hleteli xa munghana yi fane yi nghena ka education lembe leri. A ku ri na maveriveri ya ku 5 years ya contract ya tibuku ta Xitsonga ta hela. So feedback leyi ni nga yi kuma from va ka education va ni byele ku buku leyi a yi setiwaki ti-question, so lero ni fanele ni va ni setaseta ti-question and swo swa ku seta ti-question a ni lava ku hemba swi le ku ni tikeleni swinene. Swi le ku ni tikeleni swinene ku tsala ni nga tsala but ku seta ti-question swi le ku ni tikeleni mhaka ku a ni tivi ku ri swi ta va ni hi leswi nga endlaku ni vheta ni hela matimba ku ka ni nga ha landzelerisi ku ya mahlweni ku ni nga swi kota njhani ku va ni seta ti-question ta mayelana na xikolo yo buku leyiwani loko va yi vulavula va ri yo yi kahle yi na dyondzo yi na dyondzo so mehe yi ni tikisela va ka ku seta ti-question loko no kuma munhu ni fika ni n'wi nyika ivi a seta ti-question a ni setela mehe ni nga kota ku tihlamula mehe mara mehe n'wini ni nga ni nga setelaka ti-question loko va ni setele hi munhu ti-question ni nga kota ku yi hlamula
1: onge mi nga kuma munhu loyi a nga mi pfunaka hi sayiti rero ku va mi kota ku hetelela mi fikelela laha mi lavaka kona hi milorho ya n'wina kambe ke ni byeleni i va mani lava mi hlohlotelaka hi sayiti leri ra vutsari va tshamaka va ri sayitini ra n'wina ku ri hawa you can do this u nga tshiki.
0: Okay, lava va ni hlohlotelaka sweswo n'wa ha ri mani is the one loyi a ni hlohlotelaka mani maweni i van'wani va ni hlohlotelaka Dr. Lucky with courage i van'wani lava ni hlohlotelaka Simon from Babanana hi un'wana loyi a ni hleketelaka ni nga rivali na holobyinkulu because holobyinkulu hi swa ku va ku tala va ta va va n'wi tiva hi swa n'wana va kumbla tivhidiyo ta comedy from Nyagelani this guy i le a ri hansi ka me loko a ri na xiwata ka makhimani swilo xi soso a hindlisi hi swa so masitwisisi so ni ta ku hi ye un'wana a ni hlohlotelaka ku okay ni fane ni kuma loko ni tshamele hi nkarhi wa ku tala ni byela ku hanyiso hi fanele ti tsala buku yin'wana a nga le loko ni byela tsala buku yin'wana tsala buku yin'wana tsala buku yin'wana tsala buku yin'wana so un'wana loyi a ni hlohlotelaka ku ri hayi i fane i kota ku va i kha i tsala buku but loyi a ni nyikaku tilinki ni kuma lero loyi va ku hala ku fanele ku tsariwa xitori hala ku fanele ku tsariwa yini yini i n'wa ha ri mani n'wa ha ri mani i le ku ni hlohloteleni swinene ni kuma lero na i author ni kuma lero i le ku ni hleketele na ku ala va ri va laha or ala va laha or ni kuma lero swilo swa koho swi va swi tele ngopfu ni kuma lero ni va ni tsala xitori hala va ri va laha or ni kuma lero mhe ni focusa ka vutomi bya mina ni nga rivali ku khensa Masters Films leyi nga ni sweka mhe ni huma ka Masters Films from Kambako sayiti ra ku acta hi vo lava va nga ni bleeder va ni dyondzisa ku acta ku kota na mhezi na ni pfule production ya mehe ya ku acta.
1: Okay.
0: Ya i vanhu lava va ni hlohlotelaka.
1: Se loko munhu o va a karhi a lava ku vona switori swa n'wina kumbe ku hlaya xitori swa n'wina a nga swi kuma kwihi njhani?
0: Okay, ka Facebook i Kman CD score ka Facebook so ka TikTok nako i Kman CD score ka YouTube i Mrodzi Media because ni posta hi channel ya Mrodzi. So yo leyi hi tirhisaka yoho ka production ya mehe ku posta tivhidiyo leti ti nga le ku ekiweni. So va nga swi kuma kwalano. So mhaka ya buku va nga ni kuma ka 078-404-8665 loko va lava ku xava buku ti koho ta kumeka i 200.

0: Okay. Khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha, mi va mi karhi mi hi xerhela hi ta riendzo ra n'wina tanihi mutsari xikan'we na na mhangu lowu kumbe mongo lowu nga kona ndzeni ka tibuku ta n'wina. Hi khensa swinene eka n'wina. Kambe ke loko a mi ri ku tsalela tiko meseji, a wu ta ku yini meseji wa n'wina lowu mi lavaka ku ta wu hindzisa ka tiko hinkwavo kumbe ka vanhu lava mi yingiselaka, valandzeri va n'wina na hinkwavo?
1: Okay, a ni ta ku ka valandzeri va mina kumbe tiko, kemani a nga munhu handle ka n'wina. Support leyi va ni kombaka yoho ka Facebook, support leyi va ni kombaka yoho hi ku posta swi swa mehe, tivhidiyo ta mehe, na ku ti like, na ku hlaya switori swa mehe, na ku sapota ku xava tibuku ta mehe. Hi swoho support leyi va ni kombaka yoho. Ni khensa ngopfu na ku na langutseli support leyikulu from ka voho. Na switsundzuxo swa voho na swi teka loko mi kuma lero lesitek kumbexani hi lo tshama ku fana na namuntlha a hi lo tshama va karhi va ni byela ku oh kemani laha i fanele i endla swoho laha i fanele i endla swoho swi ndla engeti mehe a ni le ku ndleni ka swona mara ni karhi ni swi vona oh laha na bayiva ni fanele ni twa voho ku va ri mehe ni fanele ni ndlayi because munhu i munhu hi van'wana. So a ni ta ku ka voho na ni ba swa ku tela kusuka ka voho.
0: Okay, right. Ni khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha ku ri riendzo ra kahle. Na ku tshemba ku ri hi ta tlhela hi hlangana nakambe eka nkarhi lowu taka hi va hi karhi hi vulavula hi xitori lexi hi nga ha xi yimelaka eka nkarhi wa sweswi.
1: I ntiyiso wolowo na vaseketelo va ta va ri kona sweswi ku joyine van'wani va le ka ndhambi ku komba ku ri production se yi le ku kuleni. Ku na van'wani va ka ndhambi va nga joyina va nseketelo. Vandzalo mathivula va koho vanhu lava va nga joyina from kule. So swi tikomba ku ri ya production yi le ku kuleni because na sweswi ha swi kota ku tirhisa timovha even budedi va nga ri kona ha swi kota ku lombiwa hi va Mr. Debra Baloyi from Ambekwani va swi kota ku komba ku ri production yi kurini va swi kota ku teka timovha ta voho va hi nyika na vanhu va le kule va swi kota ku ta va ta vona na hina va ta swi kota ku okay laha hi le ku sapoteni ka swihi swa so. Hi swo leswi ni rhandzaka ku swi khensa ngopfu ka vanhu lava va ni kombaka nseketelo wa so.
0: Okay, right. Ni ri shout out eka vanhu hinkwavo lava va ka va karhi va mi komba nseketelo ka ntirho wa n'wina lowu wa ku saseka.
1: Na mina ni ri shout out.
0: Danko.
1: Ahe.
0: Okay, right. Na mi yingiseriwa Jisara FM ku ri riendzo ra kahle kumbe ku vulavulaka kahle hi karhi hi fambisana na Kelvin eka madyambu ya namuntlha hi vona lava va karhi va hi byela xitori swa vona tanihi storyteller, story writer na hinkwaswo leswiya va va ka va karhi va swi endla hi sayiti ra vona. Va mi siye kahle na vuxokoxoko bya vona laha mi nga ta va kuma kona ka ti-social platforms loko ma mi karhi mi lava ku landzelerisa switori swa vona na swin'wana na swin'wana hi vito ra Kayman Shidi. Hi vona kambe ke hi vito ra vona ra Straight Kelvin xitsundzuxo nkuna. Hi khensa swinene eka riendzo leri a hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha hi tlhela hi khensa na ku va va ve na hina kambe loko hi languta timinetse hi sale na 19 wa timinetse ku nga se ba awara liya ya khume hambi switetano na muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi tsutsumela eka Facebook hi ya hi ya vona ku ri i va mani lava va ri na hina kambe ke na wena muyingiseri wa mina u nga kota ku swi endla sweswo swa ku va u karhi u ni byela ku ri u na hina u ri kwihi kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kambe ke na le ka WhatsApp swo fana na sweswo mi nga tlhela mi swi endla eka nomboro ya 060-887-5942. A hi fambeni swin'we eka Facebook ya hi ya vona ku ri va mani lava nga na hina eka madyambu ya namuntlha. Okay, hi vona munhu wa ku sungula ku nga Patuchezo Master Munyayi a ku hi xin'we ni ri kwala ka khupfi ka Ganama. Okay, hi tlhela hi vona Dennis Nhlungwani Esfasonke a ku ri perile muhaxi wa mina wa nkoka hi xin'we ka nongonoko i Dennis Nhlungwani yaloye kusuka le Asfasonke le. Hi tlhela hi vona munhu wa ku fana na Nkuna Nyelete a ku hi xin'we ni ri kwala ka Nkomo B. Hi landzelaka Junior Baloyi a ku hi xin'we ni ri kwala ka Minginisi a Block 2. Hi tlhela hi fambisana kahle na munhu wa ku fana na Voice a ku hi xin'we ni ri kwala ka Xikukwani laha i rito n'wana mhani Ace yaloye Mashinje kasi Eric Tarimbeni na yena a ku hi zwin'we ni ri kwala ka xihosani. Okay, ka xihosana mugangeni wa Wisani i Josephine Nhlungwane yaloyo kasi Eric Tarimbeni ku hi swin'we ni ri kwala Bulwini. Chabalala Oscar Njombo na yena a kombisa leswaku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani la kasi Nyiko Michael Mashinje a ku hi swin'we ni ri kwala ka Maswanganyi ka gondzo ra R578 kasi ke Judgment Muavanyisi Chabalala na yena a ku hi swin'we ni ri kwala eResinga View tlhela hi fambisane kahle na Farelo Lubengo aku good night hi swin'we ni ri kwala ka Makonde Tondoni Sisonke kasi Botivioro aku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muhawani la hi tlhela hi fambisa Mdumo Mashaba na yena a karhi a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makosha a B9 Brenda Muremi yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makosha B9 Christina Manyike na yena na n'wi vona kasi Brenda Muremi na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka rivala la inkomo Clifford Ramathuba a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mashamba la kasi a B Maswanganyi na yena a ku hi swin'we ni ri la ka Maswanganyi i vanhu va ka Maswanganyi lava.

Madambu ya sikra na mwantla meng saramina Ezra sa mayala inika ka hlarisimo eka madambu ya sikra na mwantla aku tani loko ka hina vakha va khensa micato vakha va khensa tihomu mina ni khensa ringi n'wananga va ni khensa rirhandzu ni khensa ku rhandziwa riperile Afrika-Dzonga riperile mingisame riperile hinkwako nkaki lambaku mukhamerika ni na muamukela eka nongonoko tele mbilwini mingisame na riperile Afrika-Dzonga riperile hinkwako nkaki lambaku mukhamerika na mehlo madala khumembirhi wa timinetse mingisame na ku be kahle awara liya nga awara ya khume ka men khensa ni muamukela hinkwako nkwako lambaku mukhamerika na lavulavula kansaki n'wan'wani tanihi ntolovelo ka nongonoko tele mbilwini 10 to 12 eka vusiku bya n'wina hi hina hi pfalaka kahle siku na siku mitani khomela tolo a hi nga ri xin'we kambe ni tlhe ni khensa nakambe ku va hi kha hi mitwa kwalaha moyeni ku tlhe hi va na n'wina kahle eka nongonoko tele mbilwini.

ikhangena kahle kana ngona kwathele embelweni mengisamene ka madambu ya skra namuntla iba ikhayikuma kwa ikona namuntla isikulara bo makumembirinwe eka ngwetya mdashi eka lambara magidemberu na makumembirinse bo hinkokonka kulamba kumkamerikone iba ikhayibula kahle kutani ijisara fm ham amkela eka itinkinga hinkwati timba kumkamhlangana tona nongona kwathele embelweni wa counter osona mengisamene kuva ikhayi hlangana hitiku hi hlangana hi ku hambana hambana ka tindawu hi hlangana na hinga tivani kambe ikhayi seketelana eka swiyimo hinkwaswinkwaswo leswi va ku swi kha swi ri kona mutlhai wa vumune i siku ra ku hetisela ka nongonoko wa tele mbilwini eka vhiki leri va ku khaya na rona tshemba mi tiphinile swinene eka nongonoko wa tolo tanihi loko a ni nga ri kona kambe a cancer bottom rags xikan'we na vayeni va hina ku va mi kha mi wu fambise kahle eka n'wina va yingiseri va hina va ku mi kha mi famba kahle na hina siku na siku eka 16.0 megahertz fm xikan'we na ka on the streaming ya www.thegcfm.co.za ya cancer na ku va hi khaya ma amukela swiritano mengisamini va ni kha ni khensa swinene le ka vahaxi kulori lava nga kota ku fambisela n'wana kahle ngopfu eka dyambu hinkwaro ka fika kahle ka nongonoko lowu hundzeke nongonoko wa youth talk ni khensile ndyambu ku va mi kha mi hi siyele nkarhi xiluva xa mina ni khensile swinene nongonoko wa tidyondzo lowu va ku kha wu ri kona kahle ngopfu wa vumune wun'wana na wun'wana kusuka ka awara ya nhungu ku ya fika ka awara ya khume hi kha hi ri na vayeni ku hambana na hambana na ka yona nongonoko wa tidyondzo wolowo kambe switani hi va hi kha hi kuma ku se nkarhi wa ku va hi kha hi hlangana eka nongonoko wa tele mbilwini na ha ta ka n'wina kahle ni ku mi nga ti vavisi mi nga vavisi van'wana mi nga teki vutomi bya n'wina mi nga teki vutomi bya van'wana tinkingha ti tshama ti tele naswona loko ti va ti kha ti ri kona tinkingha teto a ti fikanga ti va ti kha ti fanele ti ta teka vutomi bya hina kambe na loko se ti va ti kha ti ri kona tinkingha teto leti fikaka ti siya dyondzo yi kulukumba evuton'wini bya hina ku ri na hambi wo ta i va yi kha yi hundza eka gondzo ra ku fana leriwani i nga ha fiki i rheta fika i rheta i rheta kunene i nga wi kambe hikuva yi kha yi kuma ku va yin'wana va vayingiseri va hina va va kha va kota ku va kha va hundza eka yona mhaka leyi ku ze hi kha hi ku tele mbilwini hi hlangane ka tindhawu ta ku hambanahambana laha mi kota ku veka kahle mavonelo ya n'wina lama fikaka ma pfuna wun'wana wa rikwerhu lava ku a kha a hundza eka nkingha ya ku fana na yaleyo tinkingha ti tele etikweni ra hina kambe loko va kha swi la dyambu u kha yingisela van'wana wa heta i swi twa ku ri hayi khona mani mani swimanamani va swi khumbile mhaka leyiwani naswona ni nga kota ku va ni kha ni fika ni lunghisa vutomi bya mina va hi kha hi kuma kahle mingisa ra mina ku himpela papila ri kona ku va hi kha hi kota ku va hi kha hi famba swin'we mingisa ra mina leri mina n'wi nga ta hi kota ku va hi kha hi lunghisa laya na laya hi twa ku timhaka ti tshamisekile mi nga rivala leswaku ku va nga kahle ka Facebook va fika ku gisarik space fm loko swi ta kahle eka tlhelo ra tinomboro kumbe lamba ku mi kha mi hi kuma kona ka tiqingho mi hi kuma kahle eka 060 887 5942 Aitsman hi ya twa ku papila ri tshamisekile.

Alright, mingisela xitirafem papila leri mina n'wi hi va ku hi kha hi famba hi rona kumbe leri hi va ku hi kha hi na rona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Na swi kandziyeni nakambe mingisa mina ku loko nkingha kumbe papila ro ze ri fika kahle eka nongonoko wa telembilwini a ka ha ri nkingha ya lava ku va kha va hi tisele papila se ku va ku ri nkingha ya hina hinkwenu. Papila ri tshame kahle hi ndlela leyi ri perile sesintsaki na vayingiseri va telembilwini ni boti wa malembe ya 36 ni na nsati loyi ni nga n'wi lovola hi lembe ra 2014 a hi ri na vana vambirhi va tintombi. Nsati wa mina a hi tsakile swinene na ha tirha malembe ndzhaku laha ni nga heta ni nga ha tirhi hikuva ni hlangane na accident ni tshoveka miri ni nga ha koti ni tshama eka khoma ni hanya hi michini. Loko vaongori va n'wi fayinela a vula leswaku a va timi michini i khale ni nga pfuki a ka ha ri na munhu kwaleno. Ni hete ni pfuka laha a ni hundzuluxiwa kunene nsati wa mina a nga zanga a ta na le xibedhlele ku ta ni pfuxela. Ni hete ni vuya va ni discharge exibedhlele laha a ni hlayisa hi sesi n'wana mhani ni ri na nsati loyi ni nga n'wi lovola. A ni nga koti no famba hambi ku vulavula a ni sungula ku swi dyondza ehansi. Nsati wa mina a hamba a tisa n'wanuna wun'wana wa ka makhelwani hi le ndzhakunyana wo hlayela miti a ta a tatlela kwala. A no twa hi swihleko na swakudya swi ni welela mina a kha a tsandzeka ku ni swekela na mukapu hambi ku ni endlela mati yo hlamba kunene. Nsati u hete a biha emirini hi n'wana wo ka a nga ri wa mina. Mina mbilu ya mina yi hete hi huma eka yena ni nga ha n'wi landzeleli. Ni hete ni va kahle hi ku pfuna hi family ya mina na madokodela kambe ni nga n'wi hlongoli hi mbilu a ni ku u vhele a ni ku vhele n'wana wa vanhu a nga ta swi kota ku hi ku ni n'wi teke a ri ntsongo. Papila loko ri haya mahlweni mingiseriserifemba ku sweswi mali ya mina ya le patwini yi humile 2.5 million. Se swi na mavhiki manharhu yi humile loko ni tshamile ni n'wi languta mbilu yi vuyisa leswiya a nga ni khomisa xiswona loko ni nga koti nchumu. Ni xava movha ni tlhela ni sungula xitandi ni aka diyindlu dikulu o twa hi vanhu ku ni na xitandi naswona ni humele hi mali ya patu. Ni le ku akeleni ka vasesi wa mina yindlu ya 10 rooms tanihi ndlela yo va khensa. Sesi u ringetele ku titshineta a vona a ni nga ri ka yena ko xewetaniwa ku hundzaniwa. Sesi u rhumele va ka vona ku ta va ta ka hina va ta n'wi kombelela ndzivelele kambe ni va hlongorile ni ku na yena a ta sala na muti walowo a nga kona kambe mali a nge zanga a yi kumile. Kambe lexi ni tsakisaka mina na yena hi sayini xa wena i xa wena xa mina i xa mina lero ko va nsati njhe. Ni kombela ku pfuniwa vayingiseri leswaku ni nga va ni ri ku endleni ka xihoxo ke sesi loyi ni twise ku vava ngopfu a na ha voni nsati eka yena ni ta yingisela. Mingisela mina teta timhaka leti hi va ku hi kha hi na tona eka madyambu ya siku ra namuntlha papila leri va ku ri kha ri suka kahle eka boti hikuva va kha va twa ku vava eka tinkingha leti va va ku va kha va hlangane na tona lava ku va kha va kha va famba na hina kahle ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha va lavaka mavonelo ya n'wina.

0: kusithanda samu nga valaleli lava bantu kambe fambana nguna kahle swinene ka madyambu ya siku ra namuntlha 10:30 mingisamile ka nongonoko tele mbilwini na hami amukela nakambe eka madyambu ya siku ra namuntlha papila hi rona mingisamila leri va ku hi kha hi famba hi rona leri lavaka mavonelo ya n'wina eka 060-875-942 ni vona riqingho leri nghenaka laha ri perile na muamukela ka GSRFM ri perile na muamukela
1: Aye mpukile.
0: E pfukile minjani papa?
1: E pfukile ma.
0: E khensile.
1: Mono ku boti ange unle ka xihoxo.
0: Mm.
1: Le xinda ku nungusekela ne.
0: Mm.
1: Ai ale ateke munhu lwa nga ntsongo.
0: Yeah.
1: Mara ke ndlo ku se swi tsanda a fanele manhu a swi ndlele handla a ndeka munhu wa boti.
0: Mm.
1: Loko lo ya vutsevele kaya ka hari nkarhi ku lo mhaka ri soni la nje va ta va ngu chipini ku pambe uwela handle. Ya kaya.
0: Yeah.
1: Leswiyana hi nge pfuki swi rivarini to masichaku ite loko wo yiva mali hayi leswiya swa ku ni tekela nsati. Nakona hi ka hi tshama tiko rin'we wun'wana hi ngeha njhani luya meke ni tiva. Na boti i ndle xihoxo lowu nghenisiwa munhu wa munhu a ke swi ta ku haya rin'we hala ku na munhu a ku vabyini. Boti a nga za a ri ku ndleka xihoxo leswaku swi ndleni a timakele munhu ta teka wun'wana nsati loko swa ha pfuna ku a teka. Loko a swi pfumela ku a teka a thole mitirhi a n'wi pfuna kwala a n'wi hakela mali na swi va
0: kona
1: a yi mahlweni a makela sesi muti ya maka ni muti wa yi hambana na ndzingo xitsumbo xa n'wi ringeta laha xa n'wi khumba ku a wu tekanga eboteni ya munhu ni n'wi seketela ku a nga vendleka xihoxo i ndle swi swa right a hi hlayisekile ndhoko wa swikani ko
0: hlayisekani swinene
1: thank you
0: Zero six zero eight seven five nine four two Ming Saramira wanna bone it's ham se queen a kapapila Leri Waku came from by Roneka Madambia Scrana Mutterperil and Amke.
2: Hey,
0: Papa Minam Fuki.
2: Hey, Fuki, go come back to John.
0: A Fuki's name.
2: Ah, Makayaka, lay botanga it is. Na ku va lava nga yingisela va ta va va karhi va dyondzanyana switsongo n'wanuna a nga nyikiwangi ku fana na wa ka mhani wa ka mhani hambi wondlayini wondlayini a lava ku fananyana na n'wana hatla a rivala kumbe a swi tshikisa sweswo a humaka swona se n'wanuna a swi suki swihi leswi swi tshama kwala embilwini loko i suka swi tsundzuka swi vuya hi ndlela ya ku fanisa na yaleyo se leswiya swa ku rivalelana ko va ku tivulavulela maxi yaleyo hi ku ni nga ku byela hi nomo ni ku na ku rivalela yaleyo mara loko mbilu yi nga rivalanga swi vula ku hani ku rivalelana lexi taku xi vavisa munhu hi lero a swi tala ngopfu ku xi suka na ku vanhu valava endlaka swi swa ku fanisa na sweswo swi kahle ku va rhanga va swi langutisisa kumbe va vutisa van'wana ku loko mhaka yi tita hi nga ndlisa ku yini va karhi va teka switsundzuxo leswiya hi ku hambana ka vanhu va switsisa ku n'wansati loko a ze mpela a ndla swi swa kutani a rhandzana na munhu ko va ku ho chovha nkarhi hi chovhisana a ka ha ri na rirhandzu laha ka n'wanuna va swi twisa mali se that's why boti a endla hi ndlela yaleyo ku ri u n'wi xavo yita n'wi tshikisa sweswiya a mbilwini a nga ha ri kona and a nge he pfuki a vuyini futhi hambiloko that's why ni ku hambiloko ho tana switsundzuxo hi tana yini hinkwaswo a niri laha nga vaviseka hi boti mina na n'wina a hi vavisekanga hi twangu chomu se hi nga hi n'wi hembela hinkwangu rivaleli njhani a nge swi endli sweswo boti ma swi twisisa maxa i ku n'wanuna loko a za vaviseka hi ngo tshama mani hi tshamisa sweswiya hi kurisa swihlangi vutomi bya mahlweni mara rirhandzu a ra ha ri kona ma swi twisisa sesesi a tiyele ka ya luya a hleka na yena nkarhi wo boti a ha ri ku xanisekile se boti n'wana mhani hayi kona ku hava ku rivalela layani hambiloko a mi nga yi tisanga lamoyeni yaleyo Eh so la voi to manyana.
0: E cancel ba place again.
2: Thank you.
0: Thank you. 0608-875-942 ra ngwana bona le tshamse ku ine meng sami le kana ngono ko telembirine ka awara ya kusungula papla miritwin ka tika meng sara mina ba ba kha ba hlamusela hi ku tikirwa loko vanga hlangana na kona ensati ari kona kambe anga ri kona ku ba support kumbe xa ku ba seketela eka ximbisi amba ba kha ba hlangana na xona ri perile na amkel.
3: Wow, ngwana ba ingisera ho jene lo swile ngwana mani.
0: Ahe makhelwane mi fuki.
3: Va tomi ngongwea
0: e pfukile swinene
3: e mhaka ya boti ya twala swinene no vava kambe mo hi ringa ta ku angula katsongo maybe a nga pfuneka a ni lava ku rhanga ni vulavula katsongo hi leyi ya ku ni endla swona kumbe a ni endli swona leswi ni nge le ku swi endleni sweswiki mina a ni ta ku lokuru anga endi leswiya swi nga ta endla leswaku vana va yena va benefita at the end of the day irrespective ya ku ri nsati wa yena i n'wi dyoherile a nga zanga n'wi hlayisa kusuka ekusunguleni i ta va endla xihoxo mara ku loko ri ku leswi a nga le ku swi endleni sweswi vana va yena a nga va pfalelanga handle a nga endli xihoxo ni pfumela ku mantisa
0: kokwalano
3: leswi a nga le ku swi endleni towards the man wa vona loko ri swi affecta na vana i endla xihoxo mara kambe leswi a nga le ku swi endleni ka mhani wa vana va yena i swilo leswi kunene swi nga affectiki vana a nga endli xihoxo because munhu loyi a faka decide ka xiyimo lexi a nga hindza ka xona hi yena boti a nga twa ku vava ene xitsonga xi ri muendliwa a nga rivali u rivala muendli so kambe hi nga rivali ku hina vanhu hi hambana ni matekela swilo a hi swi tiki ku fana ku na van'wani wa un'wana va swi kota ku hambi u n'wi vaviseleriwa a tsemiwa na voko wa swi kota ku tlhela ku rivalela a tlhela a swi nina ka ku ku rivalela kokoloko so ku na lava ku ri va vula hi nomo mara kambe va nga swi koti ku ku rivalela loko ri boti un'wana wa vanhu lava a chuzi kahle ku ri wa rivalela a tlhela a swi nina kumbe a nga rivaleli na mara kambe leswi bizisi la nga ta yi endla yi nga xumbadzi vana lava a nga na vona na sweswi lava so a hi yini ni ka issue liya ya ku a ku ri na buti loyi a nghena laha mutini ende sweswi hi loyi i tikini and i tikomba nga ku buti a nga xo hi pregnancy leyi hi mhaka ku a ri ku vabyeni a hi swona so mina a ni ta ku buti hi mhaka ku yena i tikomba nga ku i na ti-question ngopfu hi pregnancy leyi ya sweswi loyi ende i na vumbhoni bya ku ri sweswi a ri ku chiteni na matlhelelo wakwe swi nga va njhani buti a vitana nsati lowu wa yena loyi xikan'we na va ka vona va vulavula hi yona ku katsa na va ka ndyangu wa ka va sesi ku ri u ta kota ku huma mhaka ya ku khomeka ka xiyimo lexi hi mhaka ku ri sesi i tikomba ongeti a ri kule ngopfu na nuna wa yena nkarhi lowu nuna wa yena a n'wi dinga ngopfu se loko vo vita mindyangu leyi mimbirhi boti a veka xitori xa yena na ku sweswi ku na pregnancy a ni yi twisi ku ya mani timhaka ti nga huma laha se loko ti huma la timhaka swi ta endla leswaku boti a kota ku decide kahle ku ri i tshika mhani loyi completely a n'wi yisaka ka vona yena a langutana na vutomi bya yena eka ndyangu lowu a ngo i le ku wu endleni xikambe lexi a nga le ku xi endleni ivi loko ku ri wa swi kota a nga teka nsati kumbe a nga ha tekisa swi ta hi ku mavabyi lama a nga hlangana wona ya n'wi veketa xiyimo xa njhani na a tlhela ni phinta futi loko a karhi a swi endlisa leswi a nga rivali vana so a hi yini ni ka mali leyo a ngo i na yona a nga yi kuma sweswi ni twa ku ri i ri i xave movha a na tlhela i le ku ti akeleni ka xitandi ha swona a na tlhela futi i akela na vasesi wa yena emuti a ni ta ku ka buti mali leyi tikomba nga ku i mali yikulukumba loko u yi hlaya ma ni ta ku 2.7 million leyi a hi nchumu loko hi languta leswi buti a ri xiswona eka mavabyi yakwe ya ku huma enghozini a ni ta ku ka buti yindlu leya a nge le ku yi akeleni sesi hi ndlela ku va khensa a yi ri yo hetelela because yo sungula hi leyi a ngo yena i le ku ti akeleni yona a hi swona hi mhaka ku loko hi languta maakelo ya masiku lama ya durha man'wan'wana 2.7 million leyi a hi nchumu ka ku aka hala tlhelo ku xaviwe na movha ende a nga vulavulanga ku buti ku i le ku tirheni sweswi a fela ka kume nghozi se mali leyi nga tshika yi hela ivi a xumbadzeka ku tlula le ku sunguleni ivi ntshikelelo wa ku xumbadzeka ka yena wu tlhe wu nyanyisa yena hi ku ri i tshike na nsati luya a va tekanini ekusunguleni mi kuma ku loyi a nga ta n'wi teka sweswi loko mali hela a fika a famba futhi se boti i ta va ka xiyimo xa ku ka xi nga ha tsakisi ngopfu na misava yi ta vona ka ku se yi n'wi jikerile se mina a ni tata boti a hunguti ngopfu ku tirhisa mali mara kambe ka mali leyi a nga ta va a ri na yona a swi bihi n'wa wun'wana ku va a teka xiyi yo karhi a investela vana lava vambirhi lavaya for future emhakeni ya xikolo ivi loko a vonaka ku mali yi a ri kona nyana n'wa wun'wana a swi bihi yana ku na yena vo a teka ximali xo karhi a xi twalela 5 years ka bank yo karhi ivi a karhi a tihanyisa hi liya a nga ta va a sele na yona ku va yindlu se i hetile tiyindlu letimbirhi se i hetile ku aka lexi ta endla leswaku ri na loko ku ri ku a nga ha swi koti ku tirha ku ya emahlweni mintsengo liya a nga yi investa esayitini ra yena yi ta n'wi hanyisa ku ya emahlweni na ku a kota ku kuma emali ya ku ya ka ti-checkups na ku fambisa treatment ya yena kwatsa ku ri vutomi bya yena byi nga kumeki byi tshikeleleka hikwalaho ka ka mali yi nga havi kona na a phinda futhi a nga teki kumbe a nga swi teki ku 2.whatever million liya yi tele ngopfu a yi talanga n'wan'wana yitsongo a yi tirhisi vutlhari a hunguta ende a nga hanyi vutomi bya show off because loko ni twana 40 years a nga si fika and then xin'wanyana n'wa wun'wana a ni ta tlhela ni xi vula mara this is very personal but I want to say it i ri i xave movha bot ni vona ngaku i tsutsumele ngopfu ku xava movha ene no ka ni nga swi tivi ku movha loyi a nga wu xava i movha wa muxaka munhu mina a ni ta ku loko ku ri ku i movha wa ku va wu ri wa timali ta le henhla swinene a swi bihi ku wu tlherisa n'wa wun'wana ku ya u ya kuma movha wa simple lowu hi ximala xitsongo nga ta xi kuma ka investment leyi ni vulavulaka hi yona u nga ta kota ku wu maintain-a hi mhaka ya mina loko u va u teke timovha letikulukuma ni nge ti vuli hi mavito lamoyeni mara u ta va ni karhi ni xavisela tikhampani twanyana ivi yi tshika yi tshoveka ivi yi nga ha fambi u tsandzeka ku xava nsimbi na ku yi maintain-a ku yi kota ku ya emahlweni society ta ku nyika pressure u ta va na pressure leyi nga ta ku endla leswaku vutomi byo byi hlanganahlangana na mavabyi ya ku nghena fasi hi zamisaveni ivi mhani luya u ngo a nga ku hlayisanga so a vonaka nga ku se yena i right ku tlula wena misava yi nge loko ku xumbadzeni so a ni ta ku buti a tirhisi vutlhari leswi a swi endlaku a swi endli mara kambe swi nga xumbadzi vana and a nga yi mahlweni a tirhisa mali ku aketela tiyindlu akela vanhu and a swi tivi ku mali a yi talangi a yi endli investment for vona lavayani a tlhe endla investment for yena ku a kota ku dya mintswalo leyi nga ta n'wi pfuna loko a karhi a hanya ku ya emahlweni xikomba xi n'wi pfuni xi n'wi katekisa n'wan'wana a hi tweni ni va yingiseli van'wana
0: i khensile makhelwani hlayiseka
3: thanki
0: 0608759426 tsundzuxa swa kahle swinene khumenitsevu wa timinetse hi tsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya khumen'we kambe ka ha ri ka awara ya ku sungula ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini mengisame mi nga va tsundzuxa mi ku yini eka nkingha leyi va ku yi kha yi ri kona eka nkarhi wo swoma va kha va hlamusela kahle mengisana mina ku nsati a nga zangi a va wa ku va seketela andzhaka loko va va kha va kume accident kumbexani nghozi ya movha tanihiloko a kha a hlamusela kahle ngopfu ku a si malembe ndzhaku leyi va ha tirha kahle a swi va fambela kahle na ndzhaku wa wu ri kona eka ndyangu wa vona kambe swi lona fika laha mingisero mina ku va se va va kha va kuma nghozi a nga ha tshinelangi sisi va loya swibedhlele va tikuma va ri ka khoma va nga koti na nchumu sesi loko va kha va foyineriwa hi madokodela a va tlhela va byela ku a swantswa va cintima muchini hi ku a ka ha ri na munhu laya leswi a swi va swi kha swi vava swinene mingisamei ku na loko se va heta va va kha va pfukile a va zangi va va kha va va va va titshineta lexi va va ku ngopfu mengisa mina i ku loko se va va kha va ha ri kona kwale xibedhlele hamba va kha va vuyile kaya sesi a va nga ri ka swona ku va ta pfukanyana va ribyanyana xikapaninyana kumbe khalabyi va ta va kahle hayi khona kambe a karhi vutomi a va ri ka vutomi bya vona a hi twini ra n'wina vona ri tshamise ku yini ri perile na mi amukela ka xisara fa yena ahe papa mi pfukile efuke swinene i khensile papa riqingho ra n'wina ri le hansinyana namuntlha. Ahe papa. Okay.
4: A ndzi tsana na vaka vona.
0: Mm.
4: A va ndzi lela xiporeni xa. A ndzi na leswi a ni ri ku vabya. A ndzi ta twa na mina ri ri ku ri ya ndzi.
0: Mm.
4: Se le ver. Ndzi va.
0: Ahe papa.
4: Ne ri tsana a va ku ya.
0: Avai, tinga ku kuna nkinga ya network handleni. Ahe papa ha ri na n'wini. Mi nga tlakusanyana ri tisintsana ni va ta kota ku mi twa va yingisela.
4: Mi mona ni ndza sala hosana.
0: Okay.
4: Mana se ni matwala.
0: A kha mi twa papa cancel.
4: Se ni ri no kakekake a vitani va ka vona. Va ka vansati na va ka vona. A byela va ka vona va ka vansati. A ku ni kombela ku mina hi ku ni vuya ni vuye a ni humelele hi ngoti ya swona swona. A ni sure na vona va swi tivi leyi a nga teka a teke kona ku ri i hume mukon'wani humelele hi ngoti ya swona. Se a ku no a ni kombela ku n'wina va ka vansati ni vutele nsati loko swikri leswi i kuma kwini.
0: Ya.
4: Se loko va n'wi vutisa vona va ka vona. A boxa ku ri kuma kwihi. Then a vutisa ku vona va ka vona. A vutise loko moko ni n'wi ri a ku ni n'wi rivalela, ni n'wi rivalela njhani? Nhlamulo ku tshamula va ka vona va hale ka vajani. Va fanele va pfula tindlela va yingisela. Loko a ku no ni a ku loko mulungu u rivalela, kuri leri wani eka ndzanjani hi rona. A vutisiwa hi mhani wakwe kumbe hi ma hi ntsumi kumbe hi mhani wa ka xivongo lexi va kuma nhlamulo ka yona. Loko va hetile ku kuma nhlamulo boti leyi i fanele a va vula xipireti kwalani a ku hala loko va ku i dyohile hai se va n'wi khomile. A ku ni kombela ni teka ndzhwalo wa n'wina mi famba na wona. Me ni siyana va mina vambirhi na voho vana lavawani i fane na vona a ya dokodela va testa ngati i vana va ku endlela na. Hiku mi nga kumaku na vona va huma ku hala ku huma ku feli. Se loko a hetile ku endla sweswo hinkwaswo DNA a hetile a swi vona ku i vana vakwe a ti tekele vana a ya tshama na vona emutini lowu a ku aka. A va kombela straight a fika ku vana i va mina a ta anahulaka vana va mina ni ta va kurisa ni ta va hlayisa a ti tshamela na vona vana na vona. Mirisi mina ni chava vutona a ni i vabyeli boti liya loko va n'wi birikana madokodela ku ta vona nuna wa wena i tenisina ni michini a ka ha ri na munta loko boti loyi o rivalela a tendla misamariya wa muta ni a rivalela i ta timichini swin'wana swin'wanyana leswi a nga ta switi ku ri a kota ku sala a kuma mali leyi. Boti a nga tendli misamariya wa muta a nga tendli Yeso Kreste hatanina hi nga ha swi lava ku tendla Yeso Kreste mara a ni tiva ku munhu na loko mi n'wi vona a famba hi nhongo wa loko mi a ta vona ku munhu wa kwata hambi o va a nga voni aaxitandini matiti ya ko ma nga voni va ndzi otiva ku wena muximani madrikani na nsati wa wena na ena satwa loko o ku khoma hi mavoko a ndzi ri nyumbuli munhu wa kwata ka ndyangu wakwe kwata se hi kombela ku a va hambanisi sweswo loko va hambanisa sweswo ngheni ta byela va ka vona ku loko mi swi vona ku na ndzhwalo loyi mi n'wi tile i huma kwei mi kombela mi teka beke ta yena ame famba na yena. Makavona anga zeya ka magistrate aya kweni azwisupa leyi. Makavona vo tisa bwalo wa vona bazele ya vona va famba na yena. Akana vana na vana.
0: Yi twa ri papa.
4: Eh, andi si sweso, loko andi si sweso, anga zeya tika nge na khombo ro ta. Ata tima mchino, ita tima mchino, chingwana chingwana chingwana ata tima iso. Mani lo wachavisa, lo wachavisa. Nkomo, ay, tina wang nga, nana nga doro, zina lo nga, zina lo nga, zina lo nga, zina lo nga,
0: Ikensi le papa, chai sakan?
4: Ako kensi le papa, wana, tina wang nga, nga, nga,
0: Thank you. 0608 75 9 4 2 Kana ngona kwa tele mbilwini mengisamina. Nkaya watu minete. It's mela kwili ka awara ya kumengwe. Nguna mwakui kumaka. Ame amkela 10 to 12. Fomba nungona kathle. Kana ngona kufuna na itinkinga. Pero ile ujinla. Iba eke. Shuka chuka na kuma eke. Chukusa nkwa tinkinga. Leti wako eke. Nato narangwana pwene. Tamse kuin papula. Erona. Leri wako eke. Fomba erona. Bako karasale kathle. Ibutuwa ina. Bala maka mapone li angwene. Kama dambia. Skra na mwotla. Ripe ile nam amke
5: eperi ngwa
0: aye mana mina mfukile
5: mfukile inga twa nwina
0: e fukile
5: eh
0: kesi
5: aka ayitwa nongonoko lu wo baba eh mara ema bone ma mina a nyanyana lo yiwana bana ba ri batsongo nkwa ba ri bambiri
0: ntiyisi
5: ba ri batsongo swinene se Luwani wanyana luwani, uteka nyama jile matukini. Lukuza ufumela kutekiwa. Ingi uti imisela yungu asuri sunga tatanga na zote. Ufano ukondelela, ushaisale sunga yela soo. Luku mwenyana, luku mfana lu aza aya lobola. Ati bjeku lobola saata. Luku mizamu kumawana bambiri, igu huo muti. Mara, Luwani wanyana luwani haayi. Ukuwa msati ngana. Ikuwa na kama naniru ukuwa msati ngana ya makaku. Unge balabuli kuritimani mchini wa loyo ufambili. Yena asheketele la mali. Anga asheketele nunuwa wa yena. Ena arivala ku. Tungendeka mkumakuna lo. Anga kumana yena wana luwana. Anga randana yena luwana. Arna sato wa ye. Mara anga asutangi ka yena ku swinga endleka a ri na sati wa yena o tibyela ku hayi tenta va kha va hungusa va kha va hungasana hi mavonelo ma mina loko ni swi yingisela buti u vula swona nhwenyana lowu wa swi vona ku a nga endlangi swona hi ku u byeri va kha vona ku a hi fambe mi ya kombela ku rivaleriwa mi ni kombele ku rivaleriwa ku rivaleriwa yini hi ku ya hi mina ni ri u rivaleriwa u endli yini wa swi twa nhwenyana loko a nga endla nkahle ka nuna wa yena hayi lowani loko u n'wi tlhela a n'wi landza ka tshama swi yin'we n'wa wun'wana a nga n'wi hetisa leyi a nga n'wi hetisa hi ku loko a kumi accident a ni tshembi ku wa u swi kota kahle hinkwaswo ku na swirhi leswi swi nga koti ku famba kahle a nge se holahola That's why Shari Mova also won't wa hlupheka milenge. Minga kuma ku milenge ya yena yendi swona kumbe swirho swa yena swin'wana a swi hanyi kahle. Mina hi ku vona ka mina loko o tlhela a n'wi landza nhwenyana luya u ta famba. Ene loko o famba a lova a va nga ha vuli ku u dlawu hi munhu va ta ku i accident yaliya. Iba sala hi jakanyeta mali vhela a dyana vavanuna van'wana nhwenyana lowu wa ha ri tsongo a nge seki a nga tlharihangi mavonelo ma mina ni ri a nga n'wi landzi a n'wi tshiki kwele a nga kona mara vana va yena a nga va tshiki a hlayisi vana va yena loyi nhwenyana loyi a nga n'wi dlaya a nga n'wi dlaya n'wahon'wana a nga swi ko a maendlelo ma yena nhwenyana loyi a ma kahle yena ma basangi hi mavonelo ma mina ni ri loko ku ri ku ri yena u lava vutomi byi ya mahlweni a nga n'wi landzi nhwenyana loyi a nga n'wi hetisa hi mavonelo ma mina kwala ti i kwa girawundini wa n'wana
0: khensile mana mina hlayisekani Thank you. 0608 75942. Famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi ri twini papila n'wina mahaku hi kumaka mi amukela hi ta tlhela hi ri hlana kambe ku nga ri khale. Mi ta kota ku swi tiva ku ri hi vulavula hi yini. 0608 75942 ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini ki. A hi tekeni nkandziyiso lowu nga ta wu kha wu heleketa kahle wu hisa kahle eka awara ya ku hetise.
6: Riperini sesinyan'wana nhlokomhaka hi le ku yi twini hi le ku yingiseleni leyo vava swinene ya vava boti a mi le ku endleni ka xihoxo ku va mi n'wi rivalela nsati wa n'wina a ku na xihoxo xintsanana lexi mi xi endlaku ka nkarhi wa sweswi sesi waloye wa nsati wa n'wina hi yena a nga mi onhela ngopfu I onhini swinene lero loko mi ri ka xiyimo xo biha xo vava a tsandzeka na ku tshinela a kusuhani maendlelo yena na phela a endle nga ku n'wina mova xigangu xa yena a mova nuna wa yena ka swiyimo hinkwaswo leswi mi nga hlangana na swona a tsandzeka na ku tshinela a va tikomba ku yena ku na vanhu lava a hanyaka na vona sesi waloye ene lexi mi xi vulaka futhi xa ku u rhandzana na boti un'wana se va nikane na vuyimani se i la ku tshinela ka n'wina loko a vona ku se i na vuyimani lebyiwa ene i tshinela ka n'wina hi ku vona xiyimo ku ingaku se xi tshamisekile ngopfungopfu xexiya xa mali hi ku na nkarhi waliwa a mi ri kahle seni amirini a nga ha tshineli se sweswiwa i vitana va ka vona hi ku vona ku n'wina se mi na mali ku va ta kota ku vulavula na n'wina wayi khale a va nga ti va ka vona va ta vulavula na yena va n'wi tshinya maendlelo ma yena sweswo i vitana va ka vona hi ku vona mali sesi waloyi xiphukuphuku ngopfu I xiphukuphuku ene leswi mi ngo I kona kwala kaya mo hanya ro xewetana swi ta za swi fikelela la n'wina mi nga ta za mi n'wi rivalela hi ku a mi I kona kwa kaya mi zimba mi kha mi xewetana sesi waloye kahlekahle a fana mukina a ya ka vona vusavheji lebyi a nga byi endla hinkwabyo a fana byi endlile a ri ka vona kwala na mi fanele mi nga zima a tshama na yena sesi waloye o fane a ti pakela swa yena a ti yela kaya loko a vitana va ka vona a mi yo fane mi va mi byela va ka vona ku famba na n'wana wa ka n'wina a ka ha ri nchumu lexi n'wina mi nga ta tshama na yena mi tshamela na yena xona n'wina vambirhi a ka ha ri na vukati a ka ha ri na nchumu se mi to salero loko mi langutana mi kha mi dyisana mbitsi ene loko a ri kwalani i to nyanya ku tlhela a kha a famba a ya vavanuneni a kha a vuya kwalani a fanele u timukela a tiyela kaya sesi leyi maendlelo ma yena ma bihe ngopfu a nga vangi na maendlelo ma kahle waloye a nga zi a lava ku mi vitana va ka vona kumbe mi vitana va ka n'wina hi ku swiyimo hinkwaswo n'wina mi swi voneni swa ku hlayisiwa hi sesi wa n'wina nsati wa n'wina a ri kona o lava leswiya swa ku mi vitana va ka n'wina mi vitana va ka vona ku hayi tanani mi ta teka n'wana wa ka n'wina nkarhi wo se a muka a vuya kaya ka n'wina wu fikile mi nga ha tshami na yena nhwenyani waloye a hi nhwenyani wa kahle a timukeli a tiyela kaya i mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosana inkomu
0: I khensile mana mina I khense swinene va ku himpela a timukeli a ya kaya 0608 75942 ndlela leyi va hi kha hi kandziye kahle awara ya ku sungula I khensile swinene ka n'wina hinkwenu nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle na tshemba hi minkwa ku ma ha hlayisekile kwala mintirhweni kwala makaya kwala magondzweni himpela hi kha hi famba na n'wina kahle ka nongonoko wa tele mbilwini kambe swi tani a hi simeni hi nghena kahle ka awara ya ku hetisela a hi simeni ya xavisa swintsanana loko hi vuya hi ta hatwa hi n'wina mavonelo n'wina ku ya tshamisekwini mi nga va tsundzuxa mo ku yini boti ku ri hi swona leswi va nga ku endleni ka swona swi ti

0: Life Group yi ri kona laba iba endle va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili buru ngo fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Kokolo funeral services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika ti-plan ta hina ti katsa standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na Chiawelo ti hlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 hi amukela na vaaki va le matikweni mambe Kokolo funerals hi kokolo eka swiyimo
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

0: Papila ri barikharitsame kahle nakambe mingisemena hi ndlela leyi vakuriperile sisintsaki na vayingiseri va tele mbilwini ni boti wa malembe ya 36 ni na nsati loyi ni nga n'wi lovola hi lembe ra 2014 a hi ri na vana vambirhi va tintombi nsati wa mina a hi tsakile swinene na ha tirha hi malembe ndzhaku laha ni nga heta ni nga ha tirhi hikuva ni hlangana na accident ni tshoveka swimiri ni nga ha koti ni tshama eka khoma ni hanya hi mchini loko vaongori va n'wi foyinela a vula leswaku a va time mchini i khale ni nga pfuka ka ha ri na munhu kweleno ni hete ni pfuka laha a ni hundzuluxiwa kunene nsati wa mina a nga zanga a ti ni le xibedhlele ku ta ni pfuxela ni hete ni vuya va ni discharge exibedhlele laha a ni hlayisa hi sesi n'wana mhani ni ri na nsati loyi ni nga n'wi lovola a ni nga koti no famba hambi ku vulavula a ni sungula ku swi dyondza ehansi nsati wa mina a hamba a tisa n'wanuna wun'wanyana wa ka makhelwani hi le ndzhakunyana wo hlayela miti a ta tlela kwala a no twa hi swihleko na swakudya swo nuhelela mina a kha a tsandzeka ku ni swekela mukapu hambi ku ni endlela mati yo hlamba kunene nsati u hete a biha emirini hi n'wana wo ka a nga ri wa mina mina mbilu ya mina yi hete yi huma eka yena ni nga ha n'wi landzeleli ni hete ni va kahle hi ku pfuna hi va family ya mina na madokodela kambe ni nga n'wi hlongoli hi mbilu a ni ku vhele n'wana wa vanhu a nga ta swi kota hi ku ni n'wi teka a ri ntsongo sweswi mali ya mina ya le patwini yi humile 2.5 million sweswi na mavhiki manharhu yi humile loko ni tshamile ni n'wi languta mbilu yi vuyisa leswiya a nga ni khomisa xiswona loko ni nga koti nchumu ni xava movha ni tlhela ni sungula xitandi ni aka diyindlu dikulu o twa hi vanhu ku ni na xitandi naswona ni humele hi mali ya patu ni le ku akeleni ka vasesi wa mina yindlu ya 10 rooms tanihi ndlela yo va khensa sweswi u ringeta ku titshineta a vona ni nga ri ka yena ko xotaniwa ku hundziwa sweswi u rhumela va ka vona ku ta ka hina ku ta n'wi kombelela ndzivalelo kambe ni va hlongorile ni ku na yena u ta sala na muti wa lowu a nga ka wona kambe mali a nge zanga a yi kumile kambe lexi xi ni tsakisaka i ku mina na yena hi sayine xa wena i xa wena na xa mina i xa mina lero ko va nsati njhe ni kombela ku pfuniwa vayingiseri leswaku ni nga va ni ri eku endleni ka xihoxo ke sesi lowu i ni twise ku vava ngopfu a na ha voni nsati eka yena ni ta yingisela hi rero papila mingisamelo leri ha fambaka hi rona eka madyambu ya siku ra namuntlha va ha lavaka sindzuxo kusuka eka n'wina buti wa hina va lavaka mavonelo ya n'wina a ndzhaka loko va kha va xanisiwile kumbexana ku vaviseka swinene va vavisiwa hi murhandziwa wa vona loko i va i kha i ri ka xiyimo xo tika ta loko va kha endla ti-vows va ku hambi a ku hluphekeni na le ku va hi kha hi na mali hambi a ku xanisekeni kumbexana a ntsakweni laha hi va ku kha hi kuma ku van'wani va vona va heta va nga ha swi landzeleli sweswo kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ku ri leri riqingho ri nghenaka laha mavonelo ya n'wina ya tshamisiku ri perile na maamukele
1: vacumi
0: ahe kokwani mi pfukile
1: hayi hosi yi hi hlayisile va tiseseki swa ku ka jise a
0: ina
1: hambi va byi swikulu ngopfu yaloye a nga ha lavi ku tshinela kusuhani na yena a kombeli xikwembu xi n'wi nyika un'wana loyi a nga ta n'wi hlayisa lexi nga koho a endle mani ya ku vana va yena va nga eka kahle lava a nga va kuma na yena hambango kuma hahani kumbe sesi va hlayisa vana valava va vona ku va dya va mbala va va kahla xikolweni yaloye na kwala mutini a fane a n'wi endlela papila ra ku a nga hambeni hi ku se i vona timali ta n'hwetini a nga pfumeli a nghena kwala mutini aya tigina ku la tigina kona a tshika yaloye na vugono bya yena hi khensa xikwembu xikwembu a xi na vunwa a xi na mavondzo xi n'wi hlayisile emitinini xi va mavuya tshupheka na vasiti hariko se e bona mana manje anga kona era kuya tsanwe hiti sasala jama anga ngulabo ya lo a thangena na munhu kwala munteni wa mene kana vanda enambele avisa yo tlana sa ebiengo mbili ba both cancer swembu enango daka swembu na mashaka ene wenda kahle lokuba akela dindo vata tambanyisa mashangu ya wena
0: impe
1: vakha vatlela kona na vanhu vana avabhake iva wena xitombu xo kuneka mara yaloyo o hindi kona a tlela mali a nga lavi wena hi mavonelo ya mina kusuka kwala mugangeni wa kampeni siku ra hofi Janet muhaci wa mi wa koka na n'wina xikwembu a xi mindletele masiku ya ku hanya
0: amen
1: na n'winyi wa xicinci na van'wani va lava haxaku kwalano
0: amen
1: makha ma hi nyika dyondzo ya vutomi
0: ikhensile kokwani hlayiseka
1: hi vito ra Yeso Kreste amen
0: thank you Zero six zero eight seven five nine four two. Rangwe na bone lor tsam sekwe na mengsra mene. Leka na ngana kwa tele mbiluine eka madam biya skra na monta. Nipona mkanzi isu liba kwe kair kona isla ile la. Alright, ayin teke ni yungwani ya yonala.
2: Kipere ili na basho mises mwa wangwani. Mwa enge na awobzen. Kasha kasha baba sato wangwani. Lokuna suyumu leso babako. Bari bara kulogu batekana. Va byelana ku xo biha no xo saseka we nga ta mina hi ta tiyiselana loko ku karhi ku humelela leswi a vonaka leswaku xiyimo xa n'wanuna loyi a xi kahle eyi munhu wa jika a endla swo tivi yena xana i nga wu kuma ku hi nhlana wo endla swi hi sweswo nuna wa wena a ri ku vabyeni i tlhela i nga n'wi cheki i nga n'wi sapoti hikuva i n'wi sapota hi hikuva i n'wi pfuna hi ku a kota ku va i n'wi hlayisa wena endla swi huma ndleleni i kume chance yo endla swi huma ndleleni bota nge le ku ndleni ka xihoxo mina a ni n'wi soli vavasati van'wana loko swi humelela swi tetani n'wanuna karhi a vabya a va tiyiseli van'wana va endla sweswo a vhaku hayi ni kume nkarhi wo endla leswo biha leswi ni lava ku swi endla ku va a n'wi teka a ri ntsongo a ni yi n'wi voneli ku a ri nkulu a ni yi n'wi voneli ku hinkulu a hi swona ene munhu yaloyo wa vabya we nkarhi lowu nge i kume nkarhi wo endla swo biha boti mhani n'wi soli a ni le ku n'wi soleni a nge le ku ndleni ka xihoxo a nga za ti sola ene na vona va ka vona n'wi sesi n'wa wun'wana a va na mani va phunte ngopfu why va ta kombela vo va n'wi kombelela ku rivaleriwa sweswi why va nga n'wi tshinyangi leswi a ri ku swi endleni leswo biha ku hayi wena nghwala nuna wa wena i sukela leswi nga ku swi endleni sweswi va tiya nhlana va ta kombela ku a kombela ku rivaleriwa hikuva va vona mali swi ri sesi loyi a nga lavi yena a nga lavi n'wanuna a nga na rirhandzu ka nuna wa yena i na rirhandzu ra mali a hi swona mina ni n'wi soli boti boti a nge le a wu le ku ndleni ka xihoxo xihoxo lexi i nga ku xindleni a ni xi voni i ri ku ri xihoxo mina a xihoxo lexi nga ku xindleni a sali kwalaha ka lowuya muti loko ku ri ku n'wi ndlizela ene a wu n'wi hlongolangi we ni tiyela ka ximbindzimbindzi lexi nga ku xi hakeni i ta dyondza dyondzo ene se va ta n'wi tsutsuma va lava va nga n'wi endla leswaku wena loko karhi twa ku vava yena a ri ku tiphineni o swi boxeke ngopfu mina ni n'wi soli n'wana wa xikwembu i n'wi twise ku vava ene leswi a swi rivaleleki n'wisisi n'wa wun'wana a swi swo rivaleleka hi ku verixele mbilwini a va tshiki a nga tshiki phela ene boti i munhu loyi se manjheni a nga ku tweni ka ku vava phela swi vula ku wa twa ku vava leswi a swi hlayisaka swona ku va leswi se a kotaka ku ti endlela swin'wana na swin'wana i nga tshika nuna wa wena karhi a vabyi nga ri na mhaka na yena i nga n'wi cheki i nga ri na mhaka na yena tlhela i ku hani tikume kahle ku tiphina hi swa misava leyiwani n'wanuna wa hlayisiwa hambi swi vava hambi swi teni mi fanele mi hlayisana hi ku mi te xo biha no xo saseka hi ta va hi ri swin'we se swin'wana wun'wana bote a nge le ku ndleni ka xihoxo a wu le ku ndleni ka xihoxo bote mhani ku soli i mavonelo ya mina sesi n'wa wun'wana mo hi siyela van'wana hi le hubyeni laha mavonelo ya mina i mavonelo ya mina a hi mavonelo ya munhu wun'wana lama yo va mavonelo ya mana na mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatsi laha ni nga ha tekiwe kona na sweswi a hi tweni van'wana danku
0: thank you riperile na maamukela ka GCSR FM aye ma mi pfukini
3: Kensa
0: komito.
3: Ande no hleka ita hela na ina na hleka na khohlola. Ey. Ku twenga hleka maka yo baba. Eh ya munhu wa ku khoma ri fura munhu onwane mavoko. Eh yena phela khoma ri fura boti. Ako timani nchini ai kunge hipuke chomu kwala. A swi ku munhu le ku tweni mara a nga swi koti na ku tshukunyuka i twa hi buti a twa na hi tilo tshukunyusa buti hi switsongotsongo a za kota ku sisimuka a vuya kaya bibele wa 5:2-3 masiku lama wo twa a mi ni nge vakoti va ta dya yini i kume wu n'wi pfuna
0: impela
3: hi mhaka ya ku va sisisiwa yena ute swilunghini n'wana mani na loko a fa i ta fane n'wi khomini a ku a hlambisa buti wa yena a n'wi kanda a endla hinkwaswo xikwembu xi n'wi nyika matimba buti a suka yina a famba hi milenge ya yena namuntlha u vona mali u lava ku tlhela vuya futhi a ta n'wi pepejeta a nga ha pfumeli ku rivalela xi xo fambisana na xexo a n'wi tshiki makhelwani kwahalaya loko ku ve swi ri right a swi sa jambisa swona a va jambisi sweswiyani futhi laya ka lowu ya muti hambi u ve a tlhentlha ti akela leyi a n'wi siya kwahalaya na makhelwani va ta sala va jamba va ta na loko va nga ha ta swi vangi yena boti a humi boti a vona ku sesi wa yena u n'wi pfune njhani yaloye i ri ntwana sa a hundzuluka u to na vona buti a sungula futhi a swi vona ku ya a tlha ya nkoma ma swi ta i ri xa mina a xi ri xa mina i xa yena i ta ya n'wi nuxa futhi a tlhela se andziwa ku teka hinkwaswo a tlhaya ya n'wi lavela yinaekumbe a humi ka yena a humi ka yena hambileswi vanhu a va fani sin'wana ta n'wi kuma wa mbili ya ku ina hi swona va hanya swin'we hi ku hi nge vuli ku a tshami a hanya na sesi a humi ka yena a nga n'wi rhandzi loko a n'wi xavelela ndla sweswo a nga n'wi rhandzi i khome rifu hi mavoko loko u vuya u pfumelelana na yena futhi i ya lava leyikulu leyi nga ta ze yi bela kwalaho va ku a ri na badi manani wa ha ku hlangana na liya leyi se swi hlangane na leyi a yi nusa a kulisa n'wana wa makhela swivonisa sweswo
0: khensile ma hlayiseka thank you 0608-875-942 ni vona nkandziyiso wu nga kona la
4: ri perile mahasi perile mahasi ha ri twa papila leri nga tsaliwa hi wun'wana wa makwembu loyi a nga limala i limalini hi mhaka ya nghozi ya movha se a nga ha ri nchumu a ka ntombi liya kumbe ka n'wansati luya ene swi komba ku a va nge se ya kule va na 12 years loko ni hlaya kusukela ka nkama waliwa va na 12 years se wena buti kumbe wena bava a wu ndlangi xihoxo hi ndle leswi swi nga kahle swi nga kahle ngopfu hi ku loko a tiva sesi luya why a nga rhumelangi vanhu ka nkama luwa a ku fambani miyani khumelela hi ku anini ya n'wi ndlela mukapu munhu luya a nga limala hikuva a lava ku a va fambini se a tshami a ka yena luya a nga n'wi lava hi ku luya i vone ku a nga ha ri nchumu a nge pfuki a vita nchumu i swo tala ngopfu swi endlekaku ngopfu a ka hina va bava i kuma ku i tshama na munhu i tirha ndhawu yo karhi loko i nga ha tirhi a wa ha ri munhu i ku va ka mhani va lexa vona i mali ya ku tlanga switokofela loko u kuma ku a wa ha tirhi i ta yi kuma ku mali yo tlanga switokofela i ya ka van'wani lava nga na mali yo tlanga switokofela a rivala ku swi nga endleka na luya swi hela se wena buti a wu na nandzu na le ka xikwembu i ta va yi nga ri na nandzu i ta va ri kahle lava wun'wana n'wansati i tshama na yena i tshika luya a hanyisa sweswiya xa wena sapota vana va wena lavambirhi i ngo i na vona na mhani luya tshiketa mhani luya sapota vana nkomu i Richard Maboko la ka Mapuve danke
0: Kins listening, Papa Shaisegan, 060-887-5942, 11:30, Banga va ri ku endleni ka xihoxoki andzhaka ku makhomelo lama va nga ma kuma xikan'we na mahanyelo lama va nga ma vona eka loyi va n'wi vulaka ensati wa vona loyi ma a nga tsandzeka ku va a kha a tlhe a ti vonakarisa exibedhlele loko se va kha va nga koti na nchumu hambi ku ta a ta va vona na siku na rin'we lexi va va ka va kha hlamusela ku madokodela ya n'wi foyinerile lava nga heta ku na hambi mutima muchina ma a ka ha ri na munhu kwaleno i marito man'wani mo vava swinene loko va kha ma huma eka munhu loyi enge i nsati munhu loyi i tivaka leswaku mi ta mi kha mi khomisana vutomi byin'we kambe swi tikomba himpela sesi swa vona vutomi a va kha ti byela leswaku hayi se a ka ha ri na munhu kwalani a hi kumeni kahle nkandziyiso laha eka 060-875-9
5: riperile sesi n'wahon'wana himpela mhaka leyi ya vava himpela ya vava boti i vavisekini n'wana mhani i tshama xibedhlele a ngati swi vula ku na kwala sweswi u nga kuma timali ti ta wena i ta za ta ku chelela poison swa ku i fa sweswi n'wi humi tsarise xa mina xa wena fambela kule na yena munhu yaloye a nga ku dlaya hi ku u ku dlaya u karhi i hanya hayi mina ni ta ku a va mi nga ha xewetani no xewetani ene na vanhu a nga ku xavela na vanhu sesi yaloye se leswi swa ku ve ri ku tshama hansi ku vulavula na vatswari a mi ni vona naswona kahlekahle a swa ha pfuni nchumu ndzi ti n'wini ti tihlayisela vana va n'wina ntsena mi huma ka yena sesi yaloye mi ti tekela wun'wana mina hi ku rhandza ka mina u kumbexana na kun'wanyana a mi voni lami yani mi ya lava xitandi kun'wana kumbe mi huma kwala ka kwala tikweni rero mi tshamaka ka rona loko ku ri ku nge mi le kusuhani na yena mi ya lava ndhawu kun'wanyana mi tshama kona mi aka mi tshama kona mi hambana na moya wa yena hiku loko still mangu vona i ta va a mi vangela mihloti mi ta va ma harila loko mi n'wi vona se hayi a n'wansati munhu yaloye munhu wa ku tsandzeka na ku ya xibedhlele a ya langutisa a jahele mali ya ku a va ti michini xikwembu xi endle masingeta boti mi sisimuka mi nga n'wi tshuneleli mhani yaloye i ta mi dlaya i mi dlaya mi hahanya mi kha mi lwela vutomi sweswi ta mi dlaya
0: Baba kha va hlamusela kahle mingisela mina ku ka nkarhi wa sweswiwani mali yi humile 2.5 million kambe loko va n'wi languta sesi ku vuya mahlumula hinkwawo lama a nga va hundzisa eka vona ku khola loku ya hinkwako ka yena ku pfumalaka ka mahanyelo lama hinkwako ka yena na hinkwaswo leswi a va a kha va hundzisa eka swona va lavaka sindzisa swa n'wina mingisela mina ku va endla swona haki leswi va va ku va kha va swi endla va kha va hlamusela ku ku hamahungu ko xewetaniwa ntsena kambe va tlhe va la xitandi lava nga ku akeni va nga tlhe va xava na movha ka nkarhi wa sweswiwani tanihiloko se mali yi va yi kha yi fikini swi nga na 3 weeks kumbexana mavhiki yanharhu lava hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku o twa hi vanhu ku ve ri ku loko a ku wena va n'wi byelanga nchumu kambe ka nkarhi wa sweswiwani se yi sungula ku va a kha a ti tshinetatshineta tanihiloko a kha a swi vona ku swilo sweswi va swi kha swi cincile laha nga tlhe a va a kha a rhumela va ka vona ku va va kha va ta va ta n'wi kombelela ku khomeriwa kambe leswi va ku swi kha xi vava mingisa mi ve ri i va a kha a bihe mirini laha n'wana o ka a nga ri ku wa vona laha swi va vavaka kambe va nga heta va va kha va huma eka yena kambe ke lava ka kha a hlamusela ku ri va yini va ka vona tanihiloko a tini va va hlongorile kambe yena va ku yena i ta sala kwalaha ka muti wa luwa tanihiloko se vona va va kha va ya tikumela muti wa vona wun'wanyana 060-875-942
6: avuxeni avuxeni masi pfukini ke ai na ihlesekini swinene rito papila ra le munhu na munga ri hlaya ra butilo wanga hlangana na xiyimo xo biha exi emavonelo ma mina ni lava ku pfuna na mina because hinkwenu hi vanuna hina hi se hlangana na swona mara swi nga endleka swi hlangana na swona because hi le ku hanyeni i vutomi lebyiwa bya Xikwembu ku vona ka mina mina ni vona buti va fanele va ambana na yena munhu waloye loko va na n'wana swin'we na yena kumbe vana

hlaise bana bana abana problem mara satwabo ye ana problem because yena loko ari munhu lowu a hleketaku afana a yime na vona until a vona ku ri vutomi bya vona byi ya kwini because van'wana va swi hlayelela ku ri maybe u ta lova munhu lowa u ta hindza emisaveni se a ni xavelela yini ka swona problem exi vavasati na vona vo tala va kuma va hlekete a mina ni tshemba ku ri vomhani va hina kale kale hi vo a nga hleketa kahle va ma 2k lava hayi hinkwavo van'wana va hleketa swi ya hi ku vo va tswarisiwe ku yini va bebulisiwa ku yini i vomhani va vo u endli va kale kale respect i suka laha vona va tebuliwa koho laha vo va suka koho la ka family ya vo ku ri ku va hanyisa xinjhani mavona se a hinkwavo mara boti sweswi hi yaka boti hayi va amba na yena munhu waloyo and then amba na yena munhu waloyo va tilavela un'wana nsati va tshame na yena lowu va nga mi tiveli kahle kahle ku ri ye a u hanya njhani because hayi loyi va mi tivelaka ku fana na loyi a nga va tsika vona va vasekini swa tikomba ku ri a va rhandi sweswi u vuyela kusuhani i mhaka ya mali inkomo enelisini mako kusuka section F tata van'wana i mavonelo ma mina.

0: 0608875914. Bo tlungu ri nghena ka la eriperile na ma amukela
1: njhani
0: e pfukile minjhani ma
1: epfukile mina mavonele ma mina hayi leswi va swi endlaku boti va endla swi swa straight ngopfu sesi yaloye i na mbilu yin'wanyana ya hati a nga na mbilu ya mampela leswi a nga swi endla hi i va deleli ngopfu
0: ya
1: va ri ku va byeni a tlhatisa n'wanuna kwala ndlwini ya leyi va nga ka yona a tlha a kuma na n'wana a za ko a kuma na khwiri va nga n'wi rivaleli hambi ku n'wi hlamula va nga n'wi hlamuli hayi vonele ma mina malama na khesa
0: khensilemulaamutlha
1: mi vulavula na n'wachaa
0: a mi amukela mana mina hi khensile
1: ku khesa mina
0: thank you
2: Katsanana iku ya mina mavonelo ma mina e mavonelo ma mina a ma fambelani na GCR itshepo kusuka la Woodsbridge cause miselo ya amper afini a ze a byela madokodela kuri va tima michini kuri a lova a ka ri na munhu a nga kahle wansati yaloye sweswi u rhumela va ka vona ku ri va ya kopa ya mukombela rivalelo why a nga va rumi nkarhi lowuya a vabya xibedhlele ku ri va ya mu pfuxela a xi vava ngopfu xitirhi xexo a tlhela a biha emirini yin'wana wun'wana a tsandzeka no mi swekela mikapo va xava tinyama ta ku durha na ku sweka swakudya swa kahle a nga tlheleli damani i nkomu ri perile mi ni khomela xisonga xa mina lexo phewa xema
0: a ku na nkingha hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina 20 wa timina hi tshemekisa mina hi tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya 12 ra n'wi vonele ri tshamisiku yini vona nkandziyiso wun'wana nakambe la 0608875942
3: ahe muhaxi ri perile nhlokomhaka yo vava swinene hi le ku yi tweni sesi loyi i nde xihoxo ngopfu loko nuna a vavisekini a nga n'wi cheki a nga n'wi endleli na mukapu a nga n'wi endleli nchumu mara i nuna wa yena a tlhe a byela na madokodela a ku tima ni michini a rivela ku vutomi byi khome hi xikwembu a byi khomangi hi madokodela a byi khomangi hi yena byi khome hi xikwembu vasesi wa yena va hlayisa nuna wa yena phela loko ni nga hembi a va n'wi hlambisa makwenu wa vona va n'wi swekela mukapu va n'wi dyisa yena a ri kona yena a ri busy na n'wanuna wun'wana loko ni twa papila ri ri a va nghena na kwala ndlwini va tlela va sweka va dya va n'wi tsona sesi loyi lava a va n'wi byerini a va n'wi byeli ku phela i catini xa wena i xa yena xa micatini leswi vulaku ku hinkwaswo swi ta va swa wena mindzuku se a rivala ku vutomi byi khome hi xikwembu yo mhaka a kota ku nghenisa na vavanuna hayi buti n'wi tshikisisi mina ni lava ku ta ku tsundzuxa ku i nga n'wi cati ivile mina ei ni twa inhlamarisa wa swona loko kari va bya nwananga mbili ya wena inga tali ikhoma hi machukele na ti high blood ikari swivona mara itsendzeka ku hlamula hi ku au kari vabya angisa va vanuna ikari vato va kari va valavula mara wena inga koti nchumu ivi iku a swi na mhaka i veka mbilu kahle i nga vileli ka u lo vilela phela n'wanango a wu fanele i fini wena a sala a kuma mali ya wena a rindzele mali leyi a ta dya na vavanuna kwala mutini wa wena a ku ta hundzuka laha ku nga na mbyana ya xisati letiya ta vavanuna hinkwato a ti ta vuya kona ivi lava ta n'wi dlaya hi ku a ni ri hinkwato timbyana ta xinuna a ti ta vuya kwala muti wa wena ti ta huwela kona a wu le ku ndleka swihoxo mara i nga n'wi caci kwalani hi ku micatini xa mini xa wena i nga n'wi caci mi yela i n'wi tshikisa sweswi nga miyerisa swona ya mi yela sweswi i nga miyerisa swona i nga vuli nchumu i nga vuli nchumu mara mali leyi i ndle kahle ku akela vasisi yindlu i tlhela i teka yin'wana n'wana nguwe i veka hi vasisi wa wena hi ku mali ya hela teka yin'wani i veka hi vasisi wa wena leyi i nga ta hlayisa vana vana valava va ta kota ku kula n'wananga va ya tiyunivhesiti va kula teka yin'wani i tumbeta susa ka akhawunti ya wena i veka hi vasisi wa wena lava va ku hlayisa ku yi ta ku hlayisa vutomi bya wena hinkwabyo yaloye n'wi tshiki kwalani n'wi tshika tshama kwalani n'wananga inkomu inkomu i ndle kahle loko i tise papila a hubyeni hi ta kota ku chukana na rona i nga vuli nchumu i nga hlamuli nchumu hi ku micatini wena homiyele wuhi pfumelela xin'wana na xin'wana lexi yena a xi endlaku ntsena i nga dyi swakudya swa yena i ta ku chelela va ta n'wi xisa vanghana va lava nga n'wi byela ku wena vabyeli va tima michini wena lava n'wanuna wun'wana hi sesa nga tikhomangi kahle a ze a kuma n'wana na n'wanuna wun'wana kwala mutini a sesa nga tikhoma va ka vona va fanele va nga tangi va fanele va n'wi kayize loko va ha vona wena wa ha vabya va n'wi vutisa wa ku wa n'wi swekela na mikapu wa n'wi endlela na nuna wa wena wa n'wi hlayisa na vatswari va kona a va fanele va vutise nkarhi walowuya hayi ku va ta khumela va khumela yini vona a va nga swi voni na swa chavisa na mfundhisi loyi a nga mi catisa i le ku chaveni ngopfu i le ku chaveni ngopfu mani swi hoxeke ngopfu a ku timani michini phela buti a karhi a swi twa hi tindleve o tsandzeka ku hlamula mara loko a ku a ka ha ri na nchumu la timani michini a karhi a swi twa swi hoxeke ngopfu mani swi hoxeke ngopfu a nge ti rivaleli evuton'wini inkomu inkomu
0: khensile mana mina 0608 75 942 a ri kanakanaku wa tele mbilwini
4: kombela rero
0: alright swi ri tani mi ngisa ni va hi kha hi famba na n'wina kahle swinene eka madyambu ya sikra namuntlha mi vekini mavonelo ene hinkwawo ma na nkoka ene himpela hinkwenu mi vula swona papila na tshemba himpela va va kha va swi twile mavonelo ya n'wina hinkwenu vayingiseri va hina buti leswaku va ta swi tiva ku ka siku ra mundzuku va swi ndlisa ku yini va huma

0: humani ka yena mi ya sungula vutomi bya n'wina ehansi kambe mi nga rivali vana vana a va tivi nchumu walowo mi humaka yena hambi mo fika mi va mi kha mi yi lwela custody ya vana hambi mo ndla vuxaka bya kahle ku just a va a kha a nghenelela hi ku mi nga kuma ku a heta a va a kha a tirhisa vana ku va a kha a lwa na n'wina a mi famba kahle na mana risana ekusuka kahle ngopfu ka vungheni kesi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina muxaka emukhaya wa mina hlayisekani swinene 0608875942 ha ri kanigona kwatele mbilwini mingisela wa mina ra n'wina vonelo ri tshamisekwini ke makahle mingiseri wa hina vangana kambe ri peri na vaximi wan'wani papila ra boti ri va ri kha ri twisa vusiwana swa vava ku va hi kha hi twa n'wanuna a rila hi ndlela leyiwani swa tikomba ku va vaviseke va ri voxe for nkarhi wo leha hi khensa nongonoko wa ta le mbilwini ku va kha wu ri tani kambe leswiwani hi fanele ku va hi kha hi swi endla ku va hi kha hi va seketela himpela vavanuna vo tala va va kha va vaviseka hi ti-treatment leti va va kha va tikuma eka vavasati va vona lava va va rhandzaka vavasati na vona mahanyelo va hava ho fika hi languta vavanuna eminkarhini yo tala kambe na vavasati na vona va va kha va nga ri hava ku fana na lovawani va va kha va xanise boti hi ndlela yaleyo loko i ri nsati kumbe i ri nuna i fane i seketela nsati wa wena kumbe nuna wa wena eka swiyimo swo tika i va na yena i n'wi khoma voko i n'wi byela ku swi ta lungha na yena a ta va na matimba ya ku lwa a swi tiva leswaku ka ha ri na nsati wa mina ka ha ri na nuna wa mina na vana va mina hi khensa swinene boti a va tihlayisi va huma ka yena va nga ze va n'wi ndla nchumu a va tihlayisi va huma ka yena leswi va nge loko akeni ka muti a va aki na ku va kha va rhanga va holanyana swi na nkoka va nga ze va nghena eka vuxaka byin'wana ka nkarhi wa sweswiwani a va rhangi va va kahle va kota ku va kha famba kahle ngopfu a mi famba kahle na boti khalanga ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe swi ri tani mingisa ra mina hi va hi kha hi gimetagimeta hi ndlela yaleyo nongonoko wa tele mbilwini tiphinile tanihi ntolovelo kambe ra namuntlha swika ku ri siku ra ku hetisela ku va hi kha hi famba swin'we kahle eka vhiki leriwani nongonoko wa tele mbilwini u ta tlhe u vuyela kambe ematshan'wini eka vhiki leri taka ya musumbunuku 10 to 12 kambe ke na ha vulariga kambe ni ku i nga va seke a xihundleni a hi dyondzeni ku humelela ehandle hambi n'wanuna hambi n'wansati a hi dyondzeni ku ri ku vulavula i murhi u humesa leswi swi nga tumbela leswi ku vavisaka i rilaka i ri wexe va kona va papa va nga ku vavisekeni a swihundleni va ri voxe va kona va mhani va nga ku xanisekeni a swihundleni va ri voxe hambi vana lava ntsanana a hi dyondzeni ku swi tiva leswaku ntambu a hi solution evuton'wini poison a hi solution evuton'wini ku khomisa society hi tindlela ta ku hambanahambanana kumbexana ku teka vutomi bya n'wina hi tindlela to hambanahambanana a hi ndlela ya kahle kumbe a hi solution ya kahle ku vulavula swi na nkoka ka ha na vanhu lava va mi lavaka evuton'wini bya vona ku nga ku ri mindyangu ya n'wina vatswari va n'wina vamakwerhu vana va n'wina hambi varhandziwa wa n'wina hi ku hambanahambana ka vona kambe mingisa ra mina xa nkoka i ku va hi kha hi hleketelela xa nkoka i ku va hi vulavula leswi swi hi vavisaka hi siku na siku nongonoko wa tele mbilwini wu kona ku va hi kha hi kota ku humesela papila rin'wina mahlweni hi twa hi tlhela hi kota ku loko hi swi vona ku swi lava ku yisiwa emahlweni mi kota ku kuma mpfuno hi ya emahlweni hi mi kumela lava nga ta kota ku mi pfuna kambe swi tani mingisa ra mina ni khensi swinene a hi simina hi xavisa swintsanana loko hi vuya hi ta kota ku va hi kha hi pfala kahle nongonoko ri peri
1: hibhibhuri tlangela 30 wa malembe na ladumahadiweke ya na malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecoli ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la duma what you say
2: u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni hospital Polokwane na le Solomon kasi u nga va fonela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma khatalogo

I feel some rakatlis nenexaka, and Colomono, Mr. Bau, Bawitun Shake, Sugalatuganakala, and Mozambique, Bakurawa, story of my life, some Sagatli, story Shabo, Fellowship to Mjabo, some rakatlis nen. Hello, nga na kahle kahle ku magasukula namuhla la hinga ta va kare hi to kahle kahle timhaka ta kona ti tshame hi ndlela yini ku na nhloko mhaka la ku kahle kahle ku na leswiya swa ku rijaha titani kuma nkarhi wo lavana na ntombi lin'we mi ti byela ku nkarhi wun'wani a mo huwa ivi ku hela ku va na ku tshovana ka minenge kwalani wun'wana boheke ku le ka voholi va ze va n'wi caca le ka ka voholi va ku no famba la nga ya kuma ko swindhwalo wolowo hi ndlela yoleyo ivi ke mi helela mi ya famba mi ya tshama swin'we hi ndlela yoleyo ku ve hi ku n'wina a mi karhi ri na ku va mi tshama swin'we na mhaka yeleyo ku va ku ri rhandzi leri yanra ku yo swi lava kumbe ko wa xiboho xa ku no kahle kahle loyi a ku havala ni nga ya kona hi ku lakaya se va ni caca na boheka ku ya kweli hi ndlela yoleyo kuma ku na kwele ya kona xi fika xi ku lexa jiha xi ku a hi xona na rhandzi leriwani ri va ri rola ntiyiso kumbexana ku va ku ri swi swo huwaki hi ku mi nga mi huhe njhani kwalaho mi huwa lero ku ze ku kumeka na n'wana hi ndlela.

manje kungari na timhaka ta kona ta nhlanga wo bala ka ngati hi ndlela yeleyo i cini lexi fanekele ku va kahle kahle leswi a swi fanele swi tshamisa xiswona. Evulavula hi rirhandzu ra mampela hi rona leriya ra ku mi kuma ku no ha ti rhandzanelana na ntombi kuma ku hi ndlela yeleyo loko se hi karhi hi rhandzanisa xisweswo gina hi tshovana minenge va n'wi tiyisa le kaka hele evikeme ni fika ni n'wi tshama na yena hi ndlela yeleyo kumbexani kumbexani leriya ra ku no munhu wo fane nghena kahle hi muti endyangwini a fika ni ndawuta a fika ndhawini hayi kona leka n'wela ni vone ntumbi hi ri ni rhandzi ra mampela leri na n'wi vatswari va ku mi nga ta tshemba ku hayi kona laha mpela mpela n'wananga wa tshembe i ta va a tekiwi kahle ke kumbexana ku ta ku ri rhandzi ra mampela leriya ra ku swilo swa ko swi ta famba hi order ki hi ri rhandzi ra kona.

0607 5942 la kuti bona kwala ka toko toko vele namvona hepeteka nwe namvona vele kwala mka kwate ka TikTok vele mana vafana ena nwe namvona na Rose nakuthula namvona na nwe na ndlela le la kuti bala ku kahle kahle makaliya yako bano loko bakari barhandzana niri barhandzana bano ndlela yo leyo minto kahle barhandzana tani leswi vanga ku rhandzanini mara leswi va rhandzanisaka xiswoho va hele va tshovana minenge hi ndlela yoleyo loko se va hele va tshovana minenge hi ndlela yeleyo ku fikela laha ka ku ri no mi kuma ku wa lowun'wanyani a kaka vaolo wa ntombi va n'wi byela ku hayi kona famba laha ndhwalo lowu nga wu kuma koho na mhaka yeleyo yi ku va ku ri rhandza ra mampela kumbexani vo boheka hi ku a ku na kun'wana loyi sesi loyi a nga ya kohoki swa boha ku no a tsutsumela kwele ka vajaki ku va ku ri roho ra mampela ke kumbexani ra hela ri fikelela ri va ra mampela na ra mila ri rhandza ra kohoki hi ndlela yoleyo 060 8875 942 hi tomavonelo man'wini na mixo ra mina

0: le swi vula ku rhandza ko ri ta fika makumu a rona lera ku no mi rhandanele leswo mi ti byalana ku mi ta tshama swin'we mara loko mi ri lomu tikhoneni lomu ta teka bibimile pe wensati wa mina ta ku teka kumbe mo ma ti vulavulela je vhele
1: matumbani
0: swa swi ri swo huwa hi leswi swa ku vona ku papa na mhani va ri ko kwele ka va kha va tshama swin'we a ku na hela ku va papa na mhani mi va mi ri vambe
1: ku va ku ri ka ha ri ri siku ngopfu ku va ku leswa swo huwa so kaka ni n'wana wa fomeka hambe ni ka muhuwa
0: a mi huwa swa papa kona wa mhana ko mi huwa swa papa kona mhana ko
1: ni na vatswari na vona va ku famba kweleyi na ku tikirheta
0: a va ku tikirheta no a va ngo mi tikirheta a ni a mi yo swi lava
1: ayi a fanele va languta age ku ha ritsongo
0: a ya ku yena
1: u ya vukatini
0: so a hi yena loko ku ve hi ku a mi ya vukatini a ni mi fikini famba tshamisani xisweswo a ni hi laha mi ya kona

0: swi mi swi endla swixoko mi ri mondlayi mi ri ta hi ta huwa kumbe mi ri
1: ntwisisa ku hina hi mikarhi ya hina a swi ri na vudomonyana swo sweswinyana vana va na layitinyana ku va dyondzadyondza exikolweni va swi twisisa ku swi ndzisa ku yini se hina u fanele swi experience swilo leswiya ku a ku ri hala u swi dyondza kona.
0: Oh na n'wi swi n'wina na n'wi mi endlise xona vhele loko mi ya le ka xivambu le kumbe a vo vhaka ku hala kumbe a vo vhaka ku hala ka xikukwana ku hala se na n'wi amula ku huwa na vayeni
1: a hi hlangana ku vhakeni ku ri ku vhakeni a hi huwa swin'we
0: se mi huwa wrong n'wina mi swi byele hi mani ku swi leswi ku huhuwa so i mani nga mi byi swi sweswo a mi swi vone kwihi
1: a swi byeleteriwi leswiya swo ta endlekela.

0: Sweswo vhele e munhu a va na n'wana a ta tlhela a kuma wamampela wa vumbirhi kumbexana wa vunharhu na un'wanyana i va ku hasi laha ekhosini ka ku rhandzaneni ka na munhu a ndzhaka loko se a ri na vana vanharhu hi swoho mila swo
1: a hi lavi swona
0: mi ya sungula ku vona ku ri rhandza ra mampela
1: a swi talangi lava swa ku sungula ndza mathumbani mi gina miteteka a swi talangi swo va na laki ni nga swi vula ku i laki hi ku a swi talangi hi va hinkwenu hi nge se za hi vona ka.